0: Tres. Pag medyo yung una mong iniisip na set na ganito, may isip mo na, bah, pwede iba rin. No? Pwede rin.
1: Mas lumalawak.
0: Lumalawak.
1: Ang posibilidad.
0: Lumalaki yung, yung
1: pero isa sa mga nalinawan natin ngayon, ang ICC is not a foreign court.
0: It's not a foreign court. No? Pero bakit siya mahalaga? Kasi nga, yung issue ng extradition. Okay? Kaya paliwanag natin yun. Kasi yung extradition, nag-a-apply yun sa foreign court. Okay? And then, ang extradition kasi natin, yung extradition treaties, no? Ibig sabihin ito po yung kapag merong usapan ang bansa, dalawang bansa na kapag ka fugitive sa kanilang bansa at tumakbo sa bansa mo,
1: yung
0: pwede mong i-extradite. Pero yung extradition na yon, na extradition treaty na yan, merong proseso sa batas natin.
1: Yes.
0: Kung paano mo i-extradite ang isang tao.
1: Kaya nga, di ba, naging issue nung nakita daw, di ba, si Zaldico sa Czech Republic. Eh, wala pala tayong extradition treaty sa Czech Republic. Kaya kahit, nagpa-complicate.
0: Yan. Kahit check siya, X pa rin siya.
1: Gets?
0: Check. Checky. Okay. So, ibig sabihin,
1: na-X pa rin tayo doon. Rin kaya umuwi dito si Secretary Vida na hindi kasama.
0: Natalo yung, si yung Vida doon sa...
1: Pero, kasi wala tayong extradition treaty.
0: So, ang extradition treaty, sa konteksto ng Pilipinas, may proseso yan, ibig sabihin, dadaan mo talaga sa korte. No, yung extradition. So, marami sa ibang mga sumusuporta naman dun sa point of view na kinakailangan merong warrant galing sa Philippine court. Sinasabi, sa extradition nga eh. Dapat nga dumadaan ka sa korte. Dapat dito din. Ang sagot naman, katulad ng paliwanag kanina ni Attorney Andres, sinasabi niya, sandali. Bakit mo i-apply extradition? Hindi nga foreign court ito.
1: Paano naman to, Attorney Maya?
0: Yung sinasabi... Naging attorney na, hindi naging pastor niya. Usaping legal na.
1: Kasi itong si Attorney Jimmy Bondoc.
0: Let me be the one to receive.
1: Pwede ba yun? Pwede ba yun? Well, Attorney Maya.
0: Sa practice talaga, ang warrant... Okay, ang warrant of arrest po, ang word na warrant, search warrant, ibig sabihin ito'y utos ng korte. So, ang warrant talaga, hindi yan dinadirect doon sa inaaresto, ha? Dinadirect yan doon sa mag-aaresto. So, posible nga na may warrant ka pala na hindi mo alam na meron ka ng warrant, ha? Kasi hindi ka naman talaga fina-furnish.
1: Kaya nga talagang minsan, ano yan, golpe de gulan.
0: Kaya nga, ang warrant is a directive towards an arresting officers. Okay. No? So, ibig sabihin, hindi mo furnish yan ng copy yung aarestuhin. Lalo na yung kanyang abogado. Subalit, pwede mo bang i-notify? No? Pwede mo bang i-notify ang lawyer na nandiyan po ba si Senator X, YC? Kasi gusto ko na, maaari naman. Diba? Pero yung sinasabi nga na isi-serve mo yung warrant
1: sa abogado.
0: Well, unless na ito'y dumating sa Korte Suprema, no? Ang practice talaga, hindi mo
1: sinaserve.
0: Kaya
1: nga, di ba minsan may mga instance na isa-serve doon sa bahay. Okay. Pero ayaw papasukin ang mga arresting officer. Maya-maya, nagkukumahog na yung abogado.
0: Ay, oo. Well, actually kasi, kapag ka inaaresto mo, kahit may lawyer naman doon, no? Pwede pa rin pasukin mo. Pwede pa rin hulihin yun. No? Nandiyan. Kaso lang nga, siyempre kapag nandyan si attorney, nagiging maingat din yung pag-execute ng arrest. No? Kasi kung wala namang resisting arrest, dapat mo bang gamitan ng dahas. No? Yung iba nga sinasabi, bakit kailangan mong posasan yan? Yan naman ay cooperative naman. So, tandaan po natin ang mga kababayan, no? Hindi porket ang isang tao ay nasasakdal o kaya inaaresto, guilty na.
1: Yes,
0: na. So, ibig sabihin po ng aresto, hinuhuli ang isang tao para dalhin sa korte, para doon siya magpaliwanag.
1: Yes, kasi may proseso pa ng paglilitis.
0: Subalit, iba naman ang Court of Public Opinion. Kasi kapag nakita ka ng may posas at meron ka ng arrest, ay, kayo mo, talaga napakawalang hiya kasi yan. Pero minsan naman, diba, ganyan?
1: Parang so, binibigyan mo ng, with all due respect, diba, hindi pinoposasan.
0: Yan,
1: diba?
0: Oo.
1: May mga ganun din namang pagkakataon.
0: Oh, although, ang...
1: Kung cooperative.
0: Oo. Kaso lang, ang comment naman dyan, eh bakit po pinosasan itong snatcher o kaya itong maliit na tao, ito porket na...
1: Discrimination.
0: Oo, diba na... Posasan. Naalala ko nga minsan, I think nung 2000s, nagkakaroon ng mga rally dito sa EDSA noon. Ano? May mga... Siyempre, rally din against corruption, against all of those sorts. At may mga progressive groups na sumama ang dating mga congresspersons doon, pati professors ng well-respected professors sumalama sa rally. Ang ginawa, hinuli ng police kasi wala daw silang abiso o permit, no? Hinuli. And kitang-kita mo yung professor na very respected, no? Hahawakan siya ng police. Sabi, hindi, huwag mo kahawakan. Sasama ako. Eh, hindi siya pinusasan. Yes. Ano? Pero very dignified yung kanya. Kaso lang nga.
1: Eh, paano to? Ang sabi, armed daw ang Senator De La Rosa.
0: Case to case
1: kaya
0: basis.
1: Ingat daw yung mga arresting officers.
0: Yan ang ano, no? And ang mahalaga talaga dito is madesisyonan talaga to ng Korte Suprema. No? At yung 9-5-1 na voting, very telling yan, ha, Sister Heidi, kasi normally, marami sa mga desisyon ng Korte Suprema ngayon, 14-0, 15-0, ibig sabihin,
1: unanimous.
0: Lahat, no? Unanimous. No? Pero ito yung 9-5-1, tandaan natin, I think dyan sa mga, sa Korte Suprema ngayon, kung hindi ako nagkakamali, 12
1: appointee.
0: Ang appointee ng dating Pangulong Pangulo. Duterte, 2 ay natitira na appointee pa ni dating Pangulong Noynoy, no? Pinoy. At isa ang appointee ni Presidenta BBM. So, para magkaroon ka ng boto na 9-5-1, ibig sabihin, hindi sila nagboto according to party lines o doon sa nag-appoint sa kanila. So,
1: power.
0: I think nag-MR ngayon ang kampo ni Senator Bato as to the TRO. No? Doon sa immediate remedy na sinasabi nila. Nag-file sila ng MR. So, kung 9-5-1 at kailangan mo na majority vote, medyo may kailangan kang pagbaguhin ng isip doon sa SHAM. Maaring siyam na nag-desisyon kasi 5 doon sa kabila, siguro yung pumabor sa kanila, siyam naman ang pumabor sa kabila. So, ilan yun? Pag nagbawas ka ng 2, 7 na lang.
1: Calculator. Tinatawagan natin ang mga best in math.
0: So, kailangan ng 2 para magtabla, kailangan nila ng 3 magbagong isip para sa TRO. No? Para sa, but you know, medyo may, as lawyers, kailangan nila talaga mag-file ng MR. Pero normally kasi kapag sa motion for reconsideration, very slim ang chances na yan ay...
1: Pero ano ba, ang pinakamadali, magpakita na lang siya, mag-undergo na lang siya sa process, at
0: well,
1: maging ehemplo siya.
0: Well, ang sa situation ngayon niya, no, I wouldn't be surprised kung ang kanyang magiging action ay tuloy-tuloy ng pagtatago. Kasi nga, sabi nga ni Attorney Andres kanina, yung kanyang naging actuation, no, yung position at least, no, yung position na lang, na walang jurisdiction sa kanya, paulit-ulit niya, ay maaring maging kadagdagan sa desisyon ng ICC na hindi kita bibigyan ng provisional freedom. No, dito ka muna hanggang matapos ang kaso. Kung umabot ng 10 taon yan, 12 years, kahit maabsuelto ka pa dyan, nakakulong ka for 10 to 12 years. So, syempre, isipin nila na antayin ko na lang lumabas ang desisyon ng Korte Suprema. No, so,
1: sana magkaroon din ng timbang na parang sa ngalan ng dignidad ng Senado. Parang haharapin ko na ito.
0: Okay. Doon naman sa Senate, sa nabangkit natin. Oh. Ano? Total, wala pa na pa yan.
1: Hindi daw sumasagot.
0: Si Shecky. Okay. Doon sa situation naman doon sa Senado, ang position kasi nila, itong sinasabi doon naman, no, nandito, ang position nila na walang arrest warrant galing
1: local.
0: Sa local. So, ibig sabihin, hindi siya pwedeng arestuhin ng walang arrest warrant. Eh, maaring sasabihin ng iba, hindi, bakit yung iba nung panahon nila ay sumuko.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, ang sinasabi naman lang, hindi kasi yung mga iba na sumuko, merong local waran.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, number one, yun ang kanilang sinasabi. Pangalawa, kung umalis niya, eh, alam natin na alas dos ng...
1: Imedya,
0: no? Mm-hmm. 12:30 ba? 12:45.
1: Sa sasakyan ni Senator Robin Hood Padilla at ibinaba di umano.
0: Di umano.
1: Sa Makati.
0: Sa Makati. At sumakay
1: ng
0: chopper. Chopper ba? Chopper ba? O sumakay ng
1: basta doon binaba.
0: Ah, yun doon binaba. Oh, saan kaya sa Makati?
1: Basta.
0: Oh, hindi natin alam. No? Oh. At sumakay pa yata ng barko, sinabi, di ba? Tama ba na sumakay sa punta sa Manila Yacht Club, sumakay doon sa barko? Di umano.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ko madaling naman araw. Sinasabi. Baka alam Mr. Heidi, pero sumakay daw. Pero ang sinasabi niya, kung nirestrain naman ng Senado ang kanyang
1: pag-alis,
0: eh parang inaresto na rin ng Senado.
1: Eh sabi nila, naka-protective custody.
0: Eh yun nga, paano nga kung nagpumilit? Na
1: parang hindi naman siya nagpupumilit nung lumalabas siya.
0: So, kaya nga, sumaludo pa yung one siya. Oh. Pero ibig sabihin, yung consistency ng positions. No? So, ang problema lang nga dyan, yung gentleman's agreement. So, in the first place, ang question, kung nag-gentleman's agreement, meron bang authority by virtue of the gentleman's agreement na i-arestuhin at i-restrict ang kanyang freedom, or at least inform, no, sabihin man lang sa authority. Ang sinasabi naman yata nila, may mga police doon, hindi naman siya inaresto. Kasi nga, may gentleman's agreement.
1: Mm.
0: So, kaya titingnan natin, mahalaga.
1: So, may hindi naging gentleman.
0: hindi ako magkakomment dyan, ha? So, titingnan natin, Sister Heidi, ang magiging desisyon.
1: Desisyon. Yes.
0: Pero gusto ko kasing makakita ng oral arguments dito eh.
1: Mm-mm.
0: Ewan ko, malamang mag-oral arguments yan.
1: Kasi magandang learning ito.
0: Tsaka hindi ko alam kung sino ang mag-oral arguments sa company ni Senator Bato. Ha?
1: Malay mo.
0: Pigil na pigil ka. Pigil. Baka fan naman sila. Diba? No?
1: Sige na nga. Ito, another learning.
0: Hmm.
1: Habang pinagbubulay-bulayan, ginunguya-nguya natin lahat ng mga natutunan natin ngayong umaga. Additional, panghingang malalim natin, si Desa Girl. Diba? Okay. Ngayon pa lang tayo magbibita bandila.
0: Tsaka may OOTD ba tayo? Parang wala.
1: QOTD?
0: Ano
1: ba OOTD?
0: Outfit of the day. So, tagal kong nawala. QOTD.
1: Wala na. Hindi na tayo nakapag-QOTD. Na, eh. Kasi, ang dami na nating napaliwanag. Ang dami na nating nasabi.
0: Oo nga eh.
1: Meron pang hindi naging gentleman.
0: Hindi pa hindi gentleman. Okay.
1: Ito naman na si Desa.
2: Tita Bandila. Kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
3: Sa'yo kaagapay! Welcome sa bansang feature natin today. Desa the Explorer po ang inyong radio tour guide ngayong araw. Bati pa lang, alam kong alam niya na kung saan tayo tutungo. Tama! Welcome sa bansa ng mga opa, Korea! Ang Korea ay galing sa salitang Goryeo o Goryeo na isang sinaunang kaharian sa Korean Peninsula na namayani mula 918 hanggang 1392. Ito ay matatagpuan sa East Asia. Ang capital city nito ay Seoul. Pero alam ko na curious din kayo kung ano nga ba ang South and North Korea. Ang South Korea ay may isang demokratikong pamamahala, bukas sa mundo, maunlad sa ekonomiya at teknolohiya. Habang ang North Korea ay komunista, sarado sa ibang mga bansa at may diktador na pamumuno. Pero pag-usapan naman natin ang bandila ng bansa, isa ito sa mga pinakamasimbolong bandila sa buong mundo. Simple pero punong-puno ng kahulugan. Ito ay may white background na simbolo ng peace, purity and honesty. Mayroong yin-yang na symbol na pula at asul, red para sa positive energy, light, sun, and heaven, habang ang blue ay for negative energy, na darkness, land, and night. Pinapakita nito ang pagkakabalanse ng kabutihan at kasamaan o kalikasan at sangkatauhan. Ang apat na black line ay simbolo ng kalikasan, pamilya at buhay. Ito naman ang mga interesting na bagay sa bansa. Alam nyo bang ang South Korea ang tech capital ng Asia? May free wifi pa kahit sa bundok o subway. Education is life dito dahil ang college entrance exam ay parang national event na parabang katumbas ng bar exam sa Pilipinas dahil para sa kanila, dito nakasalalay ang kanilang future. Kung sa palagay mo, iisa lang ang lasa ng kimchi, well, take note dahil may over 200 kinds of kimchi sa bansa. 200 kinds! At hindi kumpleto ang kainan kung wala ito. Ito rin ang birthplace ng K-pop at K-drama stars. Actually, may K-pop school pa nga. Alam nyo bang dalawa ang Korea? Ito ay ang North and South. 1948 nang ma-establish ang dalawang state na ito matapos ang Japanese occupation. Ang North ay pumanig sa Soviet Union habang ang South ay alyado ng United States. Exact opposite ang dalawang panig, kaya't minabuti na lamang nilang maghiwalay. Sa South Korea, 31% ang approximate na population ng mga Christians habang sa North Korea ay nasa 1-2% lang. Kaya ito ang number one sa World Watch list ng Open Doors bilang persecuted country. Hindi malayang maka-worship rito ang mga Christians at mapanganib ang mag-express ng faith dito. Ang Bible ay illegal at ang pagbabasa nito ay mahigpit na ipinagbabawal. Kapag nalaman nilang Christian ka, ang parusa ay kamatayan o maaari kang barilin, ipatapon sa labor camp or torturin. Hindi lang yan, dahil kasama rin ang buong pamilya sa kanilang parusa. Kaya ang mga Christians dito ay palihim na nagbabasa ng Biblia, nagtuturo sa kanilang mga anak ng palihim at simpleng mga galaw lang ang ginagamit para sa panalangin. Exactly opposite ito sa South Korea, kung saan ang mga believer ay malayang nakaka-express ng pag-ibig ng Diyos. Kaya naman kaagapay, kung maaalala nyo ang Korea, isama natin sila sa ating mga panalangin. Muli, Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
2: Kita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Kita, bandila.
1: Yung kapartner ko dito, Reggie Boy, gusto pang mag-QOTD sa oras na alas 8.21.
0: Ang tanong natin, gusto niyo pa bang mag-QOTD kami?
1: Ayan, urgent hiring lang, syempre dito sa DZAS. Ito, kailangan talaga bigyang daan natin. Naghahanap tayo patuloy ng staff assistant, production technician, at production assistant. Ayan, dito sa DZAS. At meron din tayong iba pang mga job openings dito sa FEBC Philippines. Puntahan nyo na lamang din po yung ating website. Ayan, at pwede pong mag-send ng resume sa recruitment at febc.ph. Samahan po yan ng 2x2 photo, yung inyo pong resume. And ang atin pong buong FEBC DZAS family ay nakikiramay at nananalangin para sa mga naulila ng isa sa mga kapartner nating broadcaster dito po sa DZAS, si Brother Rainier Pagkaliwanagan, isa po sa mga host natin sa UCM Interface. So tayo po ay nakikiramay sa mga pamilyang naiwanan.
0: At syempre tayo ay nakikidalamhati din doon sa mga naging biktima nung napakalaking sunog.
1: Ay, oo.
0: Diyan sa Manila, no? And diyan sa May Parola. At ako very familiar ako sa place na yan kasi ako yung nagpupunta before diyan. At talagang dikit-dikit talaga ang bahay dyan, no? Napakalaki ng area niya.
1: Parang this morning, pupuntahan sila ng Pangulo.
0: Oo, talagang 2,000 families ata.
1: At ang isa affected. Pang trahedya, yung pagguho ng ginagawang building sa Angeles, Pampanga. Diba? So may mga na-trap na mga manggagawa doon. Yung iba ay hindi pa rin nare-rescue. Pero may mga signs of life pa naman daw. So ang dami natin kailangan ipag-pray, Pastor.
0: Kailangan natin silang ipanalangin. And syempre, ang ating bayan, you know, at I think today, sa Senado ay pag-uusapan. Hinold yung debates, yung discussion dyan last week, yung patungkol dun sa nangyaring putukan. Mm-hmm. Ano? At ngayon, I think naglabas na rin ng, maglalabas na rin, maglalabas na rin ng full report, no? Mm-hmm. Yung Sergeant at Arms. Mm-hmm. At mafufurnishan ang buong Senado. And I think mayroong move na i-convert yung buong Senado as a committee of the whole.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, lahat sila ay susuriin nila ano ba talaga nangyari dyan. At sabi nga ni Senator Lacson nung during the weekend, may fireworks daw na mangyayari mamaya. Ano. Hindi naman literal, pero ibig sabihin, may mga pasabog at maaring nangyaring diskusyon. At,
1: pero ang tanong...
0: Ang tanong.
1: Na kumusta niyo na ba si Senator Pia?
0: Kamustahan. Naisingit mo talaga. Kamustahan. Uy, pero talagang noong panahon na I think noong Monday yata or before that. Actually ako'y papunta dapat sa Senado nung araw na nagkabarilan, no? Makikiusyoso at manunod.
1: Sayang.
0: Buti na lang ay hindi ako nandoon.
1: Hindi
0: ano?
1: Para nakapag-report ka. Umira lang pagka-job, no?
0: Ngayelpi, no? Mm-hmm. Pero talagang panalangin natin na wala nang ganitong klaseng mga insidenteng mangyari.
1: At makabango na ang imahe din ng ating Senado.
0: And ito'y pag-pray talaga natin na sa darating na mga panahon ay ito ay magbubunga pa rin sa sabihin niya natin na pagbango ng Pilipinas, no? Sinabi mo nga. At tayo mananalangin na ho ngayon para sa ating bayan,
1: yes,
0: sa lahat ng mga nangyayari sa atin. Sige ho. Let us pray. Heavenly Father, we come to you today. Kami po ay lumalapit sa inyo bilang isang bayan. Lord, napakadaming mga bagay na amin hong napag-usapan ngayon. Marami ho kami, Lord God, mga pinaprocess, Lord, bilang mga individual, bilang mga tao, organizations, groups. We have our biases, we have our hurts, we have our, sometimes, Lord God, mga kapaguran at even, Lord God, galit, Lord, sa mga nangyayari, Panginoon, sa aming bayan. But Lord, today, sinabi mo nga, Lord, sa iyong salita ngayon, Lord, prudence po. Tulungan mo po kami na hindi lamang makita, Lord, ang mga nakalagay sa social media, ang mga sinasabi, Panginoon, ng news, ng mga feeds namin, Lord, sa amin pong social networking sites. But more than that, Lord, that you would grant us, Lord God, the desire of your heart, Lord, to see our nation, Lord God, worship you, Lord. Maitaas ang iyong pangalan sa aming bayan. Dalangin namin, Panginoon, na anuman, Panginoon, ang amin pong mga posisyon, Lord. Dalangin namin ang iyo pong katawan, Lord, dito sa Pilipinas. The body of Christ, Lord, will continue to seek your face and turn from our wicked ways, Lord, so that you will hear our prayer, Lord God, and heal our land. Dalangin po namin, Lord, ang amin pong mga leaders, ang amin pong Pangulo, Lord, bigyan mo siyang katalinuhan, kalakasan, Panginoon, kagalingan sa pangangatawan, Lord, surround him with the right people, Lord God, at bigyan mo siya, Lord God, ng tamang mga desisyon sa darating na mga panahon, Lord, mula sa aming Pangulo, sa Vice Pangulo, sa mga senador, sa mga congressman, Lord, sa mga departamento, Lord, pati sa mga buong executive branch, gayon din, Lord, sa mga judicial branch na aming gobyerno, Lord, mula sa Supreme Court, sa kalapong kailangan desisyonan na kaso o Diyos na alam ho namin maaaring magdala ng paglilinaw, Lord, kung paano ba dapat titingnan ang batas, Lord God. Lord, we pray that you would give them, Lord, a heart not only of justice and righteousness, but Lord, but of compassion, Lord. And mabilisan, Panginoon, na mangyari ang mga bagay upang sa gayon, Panginoon, ay matulungan na, Panginoon, ang amin pong bayan sa sitwasyon na ito. We pray, Lord God, for the constitutional bodies, Lord God. Ikaw rin, Lord, ang tumulong at sumama sa bawat isa. Salamat, O Diyos, sa Ministerio Lord God ng FEBC. Mm-hmm. Patuloy kang maitaas at sa amin pong 78 years, Lord God, ikaw, Lord, ang siyang makita. Ito mm-hmm. po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Susunod na po kaagad ang servisyong OFW. Salamat, Reggie Boy. Thank you rin kay Shaira. Salamat kay Shekina, kay Phil, kay Dessa, kay Angge sa ating engineering at Bokawe Tech people. Thank you, Pastor Ni.
0: Salamat, salamat, Sister Heidi. Happy birthday ulit sa ating mga tatay.
1: Yes, yan, kay ho. Daddy Greg, kay Tita Ellen.
0: At kay Daddy Bishop Butch. Happy birthday pa.
1: God
0: mahal
1: bless
0: ka namin.
1: Oh, we love you. And up next na po ang servisyong OFW. Kami po ang inyong mga nakasama, Heidi Bernardo Sampang.
0: Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belica. Nagpapaalala kami sa inyo, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: Inyong napakinggan ang oras na Pilipinas.
1: Sumasa sa ipabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Shalom! Ako si Marie Chris Sandoval ng Israel, kaagapay ng serbisyong OFW.
0: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Serbisyong OFW.
4: Happy Monday, Kagapay. Good morning, good afternoon, at good evening sa iyo nakikinig sa Middle East countries, Amerika, Europe, at sa iba pong bahagi ng Asia. Well, it's another day para maging grateful sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa, and another day para ipagpatuloy natin ang pangarap na magandang buhay para sa pamilya at balang araw ay muli magkakasama. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Harold Cruz.
5: At ito naman si Melissa Cruz. Halina't samahan niyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayang dagat at sampu na kanilang mga pamilya dito lang sa serbisyong OFW FEBC Radio TV, miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas.
0: Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
4: Ito nga sa mag-abroad ay di biro. Nais nating may bahagi ang iba't ibang factor para sa pag-i-decide kung dapat nga ba magtrabaho sa ibang bansa. Of course, ang nais po ay maitaguyod ang kanilang mga pamilya. Okay. Gusto nating maipakita ang realidad na ang mag-abroad ay hindi biro. And siguro, no, just continually we are grateful sa mga Filipinang nakabalik na. Yes. Na sila ay naging victim ng scam center. At yung isang naiwan dito, siya po ay may nakuhang legitimate na trabaho. Mm-hmm. And we were able to talk to her. At sabi niya, she's doing very, very well. At talagang yung kanyang ang employer na babae, inaayos pa ang kama niya, no? So, stay in, tutor siya, and she seemed to be enjoying, and she is so grateful, no? Sa kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay.
5: Yeah, that's true, ano? And yesterday also, we went to two churches, yung international church in the morning, and then yung Filipino church in the afternoon. And then dun sa Filipino church nung afternoon, nag-usap-usap rin kami kasi yung topic po natin ngayon ay finding your identity in Christ. And more or less parang being the salt. Being the salt of the earth, ano? So anchored beyond our borders. So how can we find our identity in Christ? And dun sa group discussion naming mga married women, ano? Ang dami ring struggles related to yung family. Mm. And related to, you know, what are the things, the first question was, what are the things that you want to change about yourself? And a lot of us, siguro yung mga ilaw ng tahanan, ano, something that we need to let go of is control. Mm-hmm. So parang feeling na we have to control everything around us, including our family, because there are so many things beyond our control, diba?
4: Yeah, and so true, no? And we also had lunch with two Filipino men.
5: Yeah.
4: Isang engineer, isang admin person. At yung engineer, no, he's also grateful na siya po nakapag-church. So may day off siya once a week. While yung isa naman na admin person, talaga medyo fluent na siya, no, sa pag-order doon sa karinderya, no? So we ate sa karinderya kahapon. At nakaka-leave siya ng every 1 month yata. Isang linggo siya nakapag pahinga. So, can you imagine yung favor din ng Panginoon sa kanila? And we were able to talk to a lot of teachers here in Laos, and they're just so grateful, no, sa kung ano ang meron sa kanila. And can you imagine, we were talking to one brother, no, he is a teacher, yung sweldo niya po ay sakto lang, pero nasama niya po yung kanyang missis at yung kanyang tatlong anak, mga dependents niya. And if you're able to live life with simplicity, kayang-kaya namang mapaabot yung sweldo ng ating mga OFW.
5: Yung kasama rin natin na isang one of the teachers here din, kasama rin niya yung buong pamilya niya, no? But ang nakakatawa is sabi niya, yung pamilya pa daw niya sa Pilipinas ang nagpapadala ng pera sa kanila dito, yung for their extras. Kasi they only have enough for yung day-to-day dito. So naiinggit daw siya doon sa mga ibang Filipinos na padala pa daw ng extra money back to the Philippines. And sometimes that's, well, in fairness, kasi her entire family is here. So, kumbaga, hindi siya yung katulad ng OFW na she's the only one abroad, tapos kailangan niya magpadala ng pera para sa pag-aaral ng mga anak sa Pilipinas. So, I think that's one of the advantages of having your entire family here.
4: And also, siguro, no, if you are abroad, no, if at all possible, try to look for a community. And for some of you, it can be a challenge kung talagang very limited yung galaw mo. And for some of us naman, ay medyo mas malaki yung opportunity to have a community. At kung ikaw naman ay nag-migrate na sa ibang bansa, ano, yung kumbaga mas hawak mo ang oras mo. At minsan po, ang nagiging diskarte natin ay trabaho ng trabaho and working too much. Na minsan, nawawala na tayo ng opportunity to have meaningful connections sa church, sa ating community. And it's nice to have good and meaningful connections, no, if at all possible. But make sure these are healthy people. So Millie, ano ba ang ating pag-uusapan sa araw na to?
5: Yung I mentioned earlier, yung finding your identity in Christ anchored beyond borders. So sino ka ba talaga when no one knows you abroad? A lot of people actually go abroad for various reasons. And some of those reasons, we talked to a few, no? Before when we did interviews sa Hong Kong, yung meron silang ine-escape from the Philippines. Mm-hmm. And when you're abroad, no one knows who you are, no one knows your context, no one knows kung kasal kayo. And you can actually invent yourself or in a positive way, reinvent yourself, di ba? So, sino ka ba talaga kung walang nakakakilala sa'yo when you're abroad? Kasi ang struggle natin, no, is loneliness, yung loss of identity, yung kailangan natin mag-perform lagi, and yung tinatawag nating cultural dislocation. Anong ibig sabihin nito? Yung parang walang nakakaintindi sa atin, which is probably why anywhere you go, parang any culture yata, no? Yung they Filipinos stick together, yung makakahanap ka talaga ng community, mm-hmm, because you feel so dislocated from the culture where you are.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? Eh di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
3: Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Ngayon pong araw na ito ng Lunes, tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa panibagong pagkakataon na tayo magkasama-sama dito po sa Family Matters ng 702 DZAS. Kami po ang inyong mga lingkod ngayong araw na ito, si John Milan kasama ang ating pong batikan at napaka-humble at epektibong tagapayo, si Kuya Willie Basilio.
4: Yeah. Yeah. Magandang araw po sa inyo, mga kagapay, at siyempre kay Bishop Jonel. Tapos po yung mga staff natin diyan, hoy.
3: Pero kumusta po ang inyong weekend, Kuya Willie?
4: Sa biyaya ng Panginoon, pagka kasi mayroong buwan, Kuya Jonel, na limang linggo, yung ikalimang linggo tinatawag namin Family Sunday. Sama-sama yung mga kapatira natin, pamilya, nagbabaon kami ng tanghalian, magkakasalo doon sa church. Yon, kaya nag-enjoy po kami kahapon.
3: Wow, so Family Day, Fifth Sunday. Isa loob na isang taon eh, ilan lang naman yung Fifth Sunday na yan, di ba?
4: Apat lang naman yon.
3: Napakagandang pagkakataon para alalahanin ang pagbibigay halaga sa ating pamilya. Kaya talaga, pang Family Matters talaga ang Kuya Willie Basilio.
4: Yeah.
3: Kaya po mga kaibigan, mga kaagapay, kamusta po kayo? At nalangin namin na kayo ay patuloy na lumalakad sa mayamang biyaya ng ating Panginoon. Kami po ay napapakinggan dito sa 702 DZAS ng Christ Broadcasting Company. Kami po ay kabilang sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at isa lamang po kami sa marami mga radio station po ng Christ Broadcasting Company. At kagayon na narinig niyo po na bukod po sa inyong radio, bukod dito po sa Facebook, kami po ay napapakinggan din at napapanood sa iba-ibang mga app at maaari po ninyong sundan na po at praise God.
4: Yeah, praise God.
3: Kaya po kayo, Willie, baka may mga babatiin kayo.
4: Eh, siyempre, nabanggit mo ang atites. So, di, siyempre, pagaling ka, atites. At wala, hindi po kasalanan nyo nagpapahinga.
3: Yun.
4: Hindi po kasalanan yan, nagpapahinga.
3: Ayan, salamat, salamat. At payuhan mo nga. Sabihin mo nga kay Sanuknu ka ng gandang atin na napagalitan.
4: Ayan, yan.
3: Kanyang kalakwatsa.
4: Ayan, kailangan lang siguro ng konting lakwatsa yan.
3: Yes, amen.
4: And of course, yung mga kapatira natin, eh, nakatutok din po sila sa atin dito sa Family Matters. So lahat po kayo, magandang umaga. Pagsaluhan po natin ang umagang ito, tangsang linggong ito, ng mapayapang kalooban sa pangalan po ng ating Panginoon.
3: Yes, at syempre, nais nating batiin ang happy listening ang regular natin tagapakinig dyan sa Japan, si Pastor Eliezer Galios doon sa kanyang farm. At napakasipag. At syempre, ang kanyang kapatid na siyang senior pastor niya, si Pastor Johnny Galios, at ang kanilang mga kabiyak, si Pastor Joe, at ganoon din si Pastora Helen Galios. Kasi natin batiin ang happy listening ang lahat ng mga kaibigan natin sa Tokyo Baptist Church. Nanonood ang kinik sa atin sila at siyempre ay si Pastor Vic Garcia ng Alliance Church at ganoon din ang kanyang kabiyak si Eleanor, ganoon din ang Pastor Vic at Anchuelo ay nais natin batiin ng happy listening din. At siyempre ba, maging ang ating mga tagapanood at tagapakinig dyan sa Japan din. Sa, ay, nako, eh, tayo nagpapasalamat sa Panginoon. We are so blessed na makasama at makikilala natin si Pastor Marlon and Pastor Men Bilia Rosa. Ayan, nakaka-bless ang kanilang ministry dyan sa Japan at we are praying that they will continue to experience God's blessing sa kanilang annual conference dyan sa Jesus the Gospel Church International. Ayan, 14th annual convention. Kaya happy listening po sa inyo pong lahat at maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig sa amin dito po sa Family Matters. At tulad ng aking nasabi, kami po dito sa Family Matters at 702 DCAS ay bahagi po ng kabisano broadcasting sa Pilipinas. At kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat napapanood at napapakinggan din po kami sa pamamagitan ng live streaming sa 702 DCAS at mobile app. Ganun din sa Facebook page, ito katulad nito, ano po sa 702 DCS, FBC Radio at YouTube channel. 702 DCS, FBC Radio TV. At kami rin po ay napapanood sa pamamagitan ng channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan ng GCTV. At maraming salamat sa Panginoon sapagkat sa ating iba pang mga radio station kaya Willie dito sa Far East Broadcasting Company ay nag-hook up sa atin kapag Monday at tayo nagpapasalamat kapag Family Matters sapagkat kasama natin sila na naka-hook up dito sa 702 DCS Family Matters. At dalangin namin na ngayong araw na ito as we give and pay attention kaya Willie sa ating pong counseling questions ha, tulad ng ating pangako. Yeah. Just text your questions, just text your concern, and by the grace of God, as we devote an episode para sagutin ang inyong mga katanungan, and we pray for God's direction and God's ika nga ay guidance po sa amin. Ngayon po, yun po ating talakayin sa araw na ito ng Lunes. Ang inyo po mga counseling question na masyaga yung pinapadala sa amin. Thank you so much. Ano po? At panalangin po natin na ang karunungan ng Diyos ang siyang dumaloy sa amin even as we respond to your counseling questions today. At siyempre ba, merong pagbabasa, meron tayong fundasyon ng salita ng Diyos araw na ito, nababasahin sa atin ang Kuya Willie Basilio.
4: Yan, ito po mga kagapay. Matatagpuan po ito sa mga kawikaan, kabanatang 27, talatang 17. Magandang balita, Biblia, wika po, bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal at isip ang nagpapatalas sa kapwa isipan. Sa New International Version, Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Yan. Alam mo ko, General, ito'y akmang-akma sa ganitong pagkakataon sa ating programa ng Family Matters. Nag-uukol tayo ng panahon para sagutin po yung mga tinetext ng mga kalalagay ng ating mga kagapay. And we all need God's wisdom, no? Yeah. Hindi po ito sarili nating haka, hindi po ito sariling panukala natin, kundi hinuhukay natin mula sa mayamang karunungan na laman ng salita ng Diyos. At ang naalala ko dito, Kuya Junel, pwede raw i-classify ang tao sa tatlong kalalagayan. Halimbawa, meron talagang marunong, as in marunong, tulad ng Solomon, ng Lumang Tipan, nakita natin sa kanyang kwento ng buhay, ay binigyan siya talaga ng karunungan. Pangalawa, meron namang aminin at sa hindi, meron namang hindi ganong karunong. No? Mm-hmm. At doon tayo papasok ngayon na after all, hindi naman natin monopoly ang wisdom. Ito ay available lahat sa atin mula sa Diyos na kapag humingi tayo sa Kanya, bibigyan tayo ng karunungan. Ang ikatlo naman, medyo hindi kagandahan pakinggan. So, merong marunong, merong hindi marunong, meron namang nagdudunong-dunungan lang. At pagka ganun ang pinairal natin, walang garantiya na yung ating sitwasyon, yung ating pagtatanong, magkakaroon ng kasagutan.
3: Yes.
4: Kasi akala natin, nasa atin na ang solusyon, nasa atin na ang katugunan, nasa atin na ang sagot. Pero wag po tayong basta magdudunong-dunungan. Kundi aminin natin, hindi natin monopoly ang wisdom. We need to ask God, and then sa mga pamamaraan gagamitin niya, including, Kuya Junel, including

0: Entonces,
1: Ah.
0: si MC Guanzon, ako ma'am, good morning ha. At maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig sa amin ha. Salamat sa inyong pag-tune in sa amin dito sa Family Matters. At ganyan din si Nona Docor, nanonood, nakikinig sa atin, bumabati. At ganyan din ay si Leo, ay Pastor Leo, bumabati. Binati natin birthday celebrate kanina. Si Marintes Villanueva, si Evelyn Ho, nanonood ang kinili sa atin, si John CG, J. Leon CG, ayan. At nanonood ang kinili sa atin kay Willie, at bumabati po sa atin, at bumabati ako ng happy birthday ngayon, Brother Marlon Capili Guanzon, ayan. At ganoon din sa Kapaumbong Bulacan, si Luz de la Cruz, nanonood ang kinili sa atin kay Willie. At
1: Wow.
0: congratulations daw sa kanyang apo
1: Wow.
0: si anto si Sarin Quincy Canlas, graduating daw. At ganoon din nanonood, nakikinig sa ating kay Willie, si Ted Manjares. Salamat po sa inyo po pakikinig. At speaking of graduation, eh yung aking anak na bunso, kay Willie,
1: Oh.
0: ay nag-deliver ng kanyang seniors message nung
1: Ah.
0: Wednesday, yan sa
1: Wow.
0: PBS, PBS, Kalisyo
1: Bye.
0: Bible. At ako'y natutuwa sapagkat yung pangarap kong makapagtapos ng PBS ay na-fulfill sa buhay ng aking anak na si Noel Caleb Milan. At we are complete doon. At masaya-masaya kami na makita siya na pag-graduate na, yung ayaw na ayaw pumasok sa PBS. Eh, ngayon doon siya graduate. Ayan. Si Emmy Casilian, na nagmamagandang araw niya from IRM Champaca. Ayan. At
1: Okay.
0: ganoon din si, ito, ang aking napakabait, napakaganda, at napakasipag na paglilingkod sa Panginoon, nakabalae. Ha? Kaibigan mo rin ng pamilya nito. Si Balain Dori Darlucio. Siyempre kasama natin binabati ang ating balaing Ray. At nako, ihag daw siya. Ha? Hello po sa model leaders and counselors, sabi ng aking balaing. From God, able to hug Theo, say smart. Yan, with singing talent. Ayun. So, yan, marami. Si, sa kapang balaing naman, sa panganay kong anak, si Barayan Tito Tumpog. Siyempre, kasama niya lagi ang aking balaing Tet. Salamat sa inyo po noon, si Epifanio Salvador. Ayan. Naku, maraming salamat po. At mamaya ay bibigyan natin ng daan ang inyo po mga pagbati at mga text lang po kayo, and continue to participate and share to your friends yung pong ating pong broadcast sa araw na ito. At marahil yung ating mga sasagutin katanungan ay mga katanungan nyo rin sa buhay o kaya na may magagamit nyo rin sa inyong pagpapayo sa iba. Kaya stay tuned in, ha? Stay tuning in sa atin, at do not miss the opportunity for us to learn together today, ngayong araw na ito ng Monday. Ano po? Kaya Willie, baka may hahabulin ka pa.
1: Ang nanay Angelita, salamat. Binabati po natin at regular na tagapakinig natin. At salamat po, Nanay Angie. Salamat.
0: Maraming maraming. Doon sa ano, sa Wisdom Church, ang dami natin tagapanood, tagamakinig at tagapanood. At sabi ko, kailangan mag-text sila ngayon sa live para babatiin natin. Kaya yan, panawagan natin sa kanila para mabati kayo, participate, text us sa ating pong live broadcast dito po sa FB para mas madali mabasa ang inyo pong mga ika nga ay pagbati o kaya naman ay katanungan. At ngayong araw na ito, ay bibigyan natin ng pansin ang ating mga counseling question. Marami ito kay Willie. Kaya simulan na po natin.
1: Salamat sa Panginoon sa pagkakataon bigyan niya sa atin, Kuya Jonel. Unahan na natin to. Medyo mahaba-haba ang pagkakatext niya. Sabi po rito, good morning po. I have a husband. May una siyang anak na 8 years old na. Monthly siya nagsusustento ng 5K, minsan 7K. Kasi minsan dinadagdagan ko at bibilhan namin siya ng asawa ko ng tablet for school. At nag-usap kami ng husband ko, 10K na ang max na budget namin sa bibiling tablet.

0: Dinala yung bata sa amin ng lola niya at nung nasa mall na kami, yung bata okay na sa first choice naming tablet. Habang yung lola mukhang ayaw gusto niyang yung mas mahal na mahigit 20K yung tab na yon with complete na. Pero parang gusto ko na talaga magsalita noon pero pinapakalma lang ako ng asawa ko at kinausap nga yung lola ng bata na 10K lang talaga ang max budget namin kasi marami din kaming bills na binabayaran. Simangot yung lola ng bata. Mali po ba ako o tama ba yung naging action ng lola sa desisyon namin?
1: Ano ba naging desisyon?
0: Eh,
1: Binili.
0: Binili
1: ba?
0: Lang po, hanggang 10K na lang. So medyo,
1: Ah, pinanindigan nila.
0: Oh, medyo
1: yung
0: negatibo
1: 10K.
0: Yung mukha ng lola.
1: Well, congratulations dahil pinanindigan ninyo yung inyong desisyon mag-asawa at para ang anak nyo rin hindi nalilito at na-hello sino susundin. Kaya lang, gawin nyo yun ng mag-alang.
0: Kuya Jonel, pakilinaw po yung nahehelo at nalilito. Ano,
1: eh,
0: ano
1: kasi
0: po ba?
1: kung hindi nila pinanindigan, Kuya Willie, na yan ang alam ng bata na desisyon nilang mag-asawa. Tapos may nangialam na lola. Eh kapag kayong lola sinunod nila dahil natakot silang baka masama ang loob, nahehelo ang bata. Kung sino ba ang susundin? Si nanay at tatay o si lola?
0: Yeah.
1: Eh, statement yan, statement. Pero huwag kang makisimangot. Huwag kang magalit sa lola. Basta nako, maging malambing. Basta siya na po na, ako nanay yan, ako tatay. Ito po ang aming pong nakaplanuhan. Salamat po, ayan. Tapos tuloy, bili. Yun.
0: Yeah.
1: Ngayon, kung mag-inarte si Lola, bigyan mo yung karapatan niya. Huwag mo siyang ikangalisan ng karapatan sa pag-inarte. Gusto niya mag-inarte. Pero mahalaga, hindi siya ang nasunod. Tapos pag kumain kayo, dinagdagan mo ang pagkain niya. Ayun, para malamdaman niya na hindi mo ikinagagalit ang kanyang pag-iinarte. Pero hindi kanya na mamanipulate. Yan.
0: Right, right.
1: At ngayon, pag uwi ninyo, kausapin nyo ang lolo. Sabihin nyo, baka gusto ng nanay na bumili, ibili mo ng, ano, ng gadget na tiko 20,000, tatay. Congratulations dahil you stand firm. Pero siyempre, huwag kang makisimangot, ha? Tuloy kang maging malambing. Yan ang kailangan, eh. Firm, but gentle, firm, but respectful. Sapagkat maliwanag ang tinasabi ng Biblia, ang mga anak dapat patuloy na maging respectful, magalang sa kanilang matatanda. At, pero hindi nangangahulugan siya susundin. Sapagkat ang sabi, obey in the Lord. Eh, ang ayon sa Panginoon, ang magulang at hindi ang lolo't lola, ang siyang gumagabay at ang siyang may pangunahing kampanin para sa anak. Congratulations. God bless you.
0: Sa nabasa natin sa kanyang text message ko, Junel, consistent naman yung kanyang mister sa pagbibigay ng suporta doon sa kanyang anak. Oh, tapos dinadagdag ang pang ano misis eh. Kumbaga, halimbawa, 5K, tapos dadagdagan pa ni misis ng 2K pa. So, minsan nagiging 7K pa. So, ibig sabihin nito, sa record nila ng suporta doon sa anak ng napangasawa niya, consistent naman. So hindi po ibig sabihin na parang pinagdadamutan niyo kaya nagsimangot si Lola. Not so. Magiging generous po kayo sa pagsustento sa inyo, sa anak ng inyong asawa.
1: Siguro ang isang challenge natin sa kanya, Kuya Willie, na dahil anak ito ng kanyang asawa, anak ito rin na rin yung anak. Yan ang isang challenge. Ito rin
0: maganda
1: mo na rin.
0: Yan, maganda yan.
1: At kung may pagkakataon, panalangin mo sa Diyos na makukup ninyo. Ampunin mo na. Anak ng asawa mo yan. Di ba?
0: Yeah.
1: At kaya lang, hindi kasama yung nanay.
0: Ay, wag.
1: At kung maaari, ampunin mo na. Iuwi mo na sa inyo. At wag lang kasama yung nanay. Yun lang anak. So, yan, isang challenge yan. O kaya, medyo dadalasan ninyo ang banding, wag lang masustentuhan ng pera. Sapagkat mahalaga rin na yung bata ay lalaki na nandiyan yung tatay.
0: Tama.
1: Dagdagan mo ang panahon ng paglabas, kasama yung asawa mo. Huwag mo i-restrict yung husband mo. Yun din, isin ang challenge naman sa iyo, kapatid. Yeah. May the Lord bless you with our counsel today.
0: Yan.
1: Meron tayong pangalawa, Kuya Willie.
0: Ang ikalawa naman po, mga kagapay, ito, pakinggan po natin. Good morning po, pastors. Valid bang magtampo ako sa mister ko? Ganito kasi yon. Noong sahod niya, sobrang late kasi, puro kaltas, magbabayad kami ng upa at tubig, tapos bibili pa ng gatas ng anak namin. Sinabihan niya ako, hindi ka ba marunong mag-budget? Hindi na ako sumagot. Ang sinabi ko lang, ilan tayong kumakain? Apat tayo, tapos ikaw, tatlong beses ka pang kumakain sa loob ng isang araw, samantalang ako, isang bes lang para may makain ka. Nagagalit kasi siya kapag hindi nakakakain eh. Malakas siyang kumain, yung 2 kilong kilo namin na bigas. 2 days lang minsan lang ako kumain. Ginagawa ko lahat ng makakaya ko para mapaabot lang hanggang Biyernes yung sahod niya. Hindi ko siya kinausap hanggang ngayon kasi nagtatampo ako. May ambag naman ako sa kanya. Ako nag-aalaga sa mga anak namin, nagluluto, naglilinis, lahat. Pero walang minamaliit niya ako.
1: Oo, oh, napakasakit naman noon. At alam mo, natutuwa ako dahil alam mo at maliwanag sa iyo na may ambag ka. Totoo yan. At kung maliitin ka man niya, eh huwag mo maliitin ang sarili mo sapagkat meron kang maliwanag na ambag.
0: Amen.
1: Kaya congratulations on that. Ngayon, balikan natin yung iyong katanungan. Ganito yon. Kasi sabi niya kanina, ganito raw yung problema niya. Ang sagot naman, ganito yon. Eh, mabuti sagutin mo ang asawa mo. Hindi nga yata ako marunong mag-budget. Pwede ba tayo umupo together para mag-budget tayo? Ayan. Turuan mo kung mag-budget. Ayan, di ba? Ayan, tingnan niya yun. Kaya, huwag kang basta hindi kumibo. Di ba sabi niya, hindi ka marunong mag-budget.
0: Oo.
1: Anong, di ba? Capital letter pa eh. Eh, di, sagutin mo rin. Parang hindi nga. Kaya, halika, turuan mo ko. Mag-upuan tayo. Magkano pasok ng pera? Magkano labas ng pera? Ano ang mga aalisin sa nilalabas na pera? O baka doon lalabas na bawasan ng kain. So pagka nakaupo ang mag-asawa at nakasulat, magkano ang pasok ng pera? Saan-saan galing ang pinanggagalingan ng source ng income? Tapos ano-ano naman ang pinapupuntahan ng pera dapat kipaggastusan? O lalabas doon, o mas malaki ang lalabas na pera. Hindi pwede yun. Alin ang mga pwedeng bawasin sa mga nakatalagang pagkakasusan o nalabas doon na mga may mga kailangan sa sakripisyo o baka kasama doon yung bagay na yun. Kaya bakit pangalawa, pag-usapan, bakit lumit na ang pasok na pera? Ah, dahil marami mga kaltas. Ano ba itong mga kaltas? Eh, baka yung mga kaltas na yun, eh, loan din. Loan din sa loan dito, taga-London. Baka taga-London kayo. Ah, alam mo yung London, taga London, London, yeah. Don dito, London. Anong, di, alam mo, meron akong ganyan chinales eh, na mag-asawa, pastor, at yung misis ay teacher. Eh, mga teacher, ganyan, mga taga London, mga teacher. Ako talaga binibiktima ng mga taga-pangutang, taga-bigay ng utang sa mga teacher. Kaya mga teacher na amuki na ibang parang kaisipan na ay anyway hulugan naman ay anyway hulugan paunti-unti eh paunti-unti na yung malaking bahagi magulat ka na lamang lunod ka na
0: at karaniwan may mga tubo pa yon, may tubo pa yon.
1: At yung tubo tumutubo,
0: yes
1: di ba? At binibiktima dahil mga naka ATM card, yung ATM na kinukuha. So parang pag-usapan ninyo at alam mo, yung pastor sabi niya, nanindigan na siya, mama, hindi na tayo mangungutang. At magtiwala tayo kay God.
0: Amen.
1: At ako, hirap na hirap yung teacher. Hirap na hirap kasi nakasanayan nila. Nakasanayan nila. Pero hirap na hirap siya. Pero alam mo, wonders of all wonders.
0: Yeah.
1: Sabi niya, nung teacher na yun, kung kailangan po sinunod si Papa, talagang wala kami noon. Sabi, doon kami nakapagpaayos ng bahay.
0: Oh, palaay mo yun.
1: Palaay mo yun. Na totoo pala yun. Na talagang yung tipid, yung konti natitipid pag pinagsama-sama, napakalaki. Yung mga nasa fast food, really, yung fast food, yung mga upsize, drinks, upsize. Tapos yung french fries, upsize. Sige, konti lang naman. Alam mo yung konti-konti na yun, really, isang pag-aaral, milyon ang kinita ng fast food. Dahil konti, mga Pilipino ganun, konti lang naman, konti lang naman. Hindi, totoo yun. Yung konti, malaki. Eh, yung mga milyonaryo, kaya yan yung mayaman, ganun. Hindi sila, pagka kumakain sa restaurant, ha? Lala sa hotel. Talagang babayan sila ng pagkain, pero walang drinks. Ang katuwiran nila, yung drinks, pag kukumpara mo sa presyo ng pagkain, halos konti na lang, halos doble.
0: Tama.
1: Halos kalahati, ganun. O one-third, one-third. O, totoo nga naman. Kaya, yung maliliit na bagay. So, yun, sabihin mo, hindi ako marunong, tara, tulungan mo nga ako. O, yan. Masosolve ang problema niyo.
0: Ayun.
1: Ganyan ang
0: Right.
1: ating sagot. Ayan.
0: Ayan. Nako, napatunayan ko ngayon na talagang accountant ka nga.
1: Nako, maraming salamat. Eh, pero alam mo, natutunan ko yan sa asawa ko.
0: Ayun.
1: Huwag sa'yo mag-budget eh. Dahil sa asawa ko, nabuhay yung pagiging accountant. Nako, ang bilis ng oras kayo, Willie. Alas 10 na. Eh, kumakatok na yung ating Monday
0: Ayun.
1: partner.
0: Abay, papasukin na natin, Kuya
1: Opo,
0: Joel. Ano?
1: pakilala niyo na po.
0: Siyempre, walang iba po ang tinutukoy namin si Mami Bessie Rio sa kanyang memo ni Mami.
2: Heto na po ang memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Narito na naman po ang ating mga paalala patungkol sa paggabay sa ating pong mga bata dito sa memo ni Mami mula sa inyong Mami Bessie Rios. Pag-usapan natin ang mga komentaryo ng mga bata na sila ay nababrand tuloy as opinionated. Yung po bang kung ano-ano ang isasagot sa'yo. And of course, hindi naman po ito sinasadya na tayo ay kanilang saktan. Ngunit may mga pagkakataon na sa kanila pong mga sagot, lalo na nga depende sa tono, ay naapektuhan po tayo. So how do we respond in a way na hindi po tayo magkakaroon ng suliranin sa sarili natin at sa kanila din naman in terms especially of our relationship? Una, dapat po tayo ay calm. Ayan, huwag tayong biglang mag-iinit ang ulo. At lalong-lalo na nga po, minsan, makapagbibitaw din tayo ng salita na hindi na po natin mababawi later on. Pangalawa, maganda rin po kung dahil tayo ay kalmado, we can talk light. Medyo humor. Ano nga ka man sabi mo? Parang, nabingi yata ako dyan ha. Yan, parang ganun, mga joke, no? O ulitin mo nga, parang hindi ko yata na-get siya na. Ano ba yan? Salita nyo ba yan? Hindi ko maintindihan. So it's a light talk na pagsagot po sa kanilang being opinionated. Kasi minsan talagang, you really need to have that fruit of the spirit na self-control. Pangatlo, maganda rin po kung as we talk to them ay ibabalik po natin yan sa kanila. Halimbawa, well, let's accept the fact na na-offend ka. So don't tell them, alam mo ba na offend ako sa sinasabi mo, alam mo I was hurt. No, you can use their own experience. Have you ever been offended? Anong, or nagkaroon ka na ba ng pakiramdam na parang ikaw ay yung ganito yan? So i-describe mo yung pakiramdam mo para malaman mo kung nagkaroon din siya ng ganong pakiramdam. And from there, mag-usap na kayo, magtawid-tawid na kayo. Ha, talaga na-offend ka? At talaga nasaktan ka sa sinabi ng isang classmate mo? Bakit? Anong nangyari? And then how did you manage it? Ayan. Tapos, saka mo sabihin na, alam mo, yun, may mga responses pa nga sila na minsan tatawa sila. Ah, really? Talaga? I didn't know. Ganyan pa sila, no? And ito po ay isang mahalaga na dapat din nating tatandaan. Sa seasons ng paglaki, pag-edad ng ating mga anak, daraan po sila doon sa mga kanila pong pakiramdam. Tingin nila sa sarili nila, they know it all. Hindi lang yan, they wanted a lot of freedom. From communication to decision making, dadaan po yan. And it's part of being developmental sa kanila pong ika nga ay buhay. So, if we can keep ourselves grounded na hindi po tayo ma-offend, mapatol sa kanila, then we'll be able to keep relationships and guide them better. May lampag-ala po mula sa inyong Mami Bessie sa memo ni Mami.
2: Salamat po sa inyong pakikinig sa memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Maraming salamat sa magandang awitin na yon at siyempre pa sa panibagong kaalaman na binahagi sa atin ni Mami Bessie Rios. Kayo po yung nanonood at makikinig dito sa Family Matters ng 702 DCAS. Kasama niyo po ang inyong mga lingkod, John Delmilan at si...
2: Kuya Willie Basilio po.
1: Ayan, at baka may dagdag na bati ang Kuya Willie.
2: Oo, Kuya Jonel, binabati natin yung mga kaibigan natin, pamilya, ang mag-asawang Toy at Baby David ng Las Piñas. Ganun din po naman ng Karingal, Ate Esther, tapos ang kanyang mga anak sa Santa Rosa naman sila. Kasama na rin po ang pamilya ng Bagaporo. So binabati po natin sa nakasama natin sa Santa Ana sa mga naunang nakarang mga pagkakataon.
1: Ganun din si Mendoza couple at family, siyempre si Andy, si Aida. Lagi nanonood, nakikinig sa atin yan at lagi nakasuporta. At salamat na Andy and Aida, at ganoon din si Janet Ramos de la Peña at Janet Ramos de Leña, ayon, no, palang umaga po. At ganoon din si Victoria Awoki, Dizon Awoki, nag-good morning sa atin, at ni at Nori Bautista, maganda umaga raw po.
2: Hi, Ate Nor.
1: Yeah. Kilala mo pala, yan. talagang Susan Taroha, nanonood sa atin. At si Nora Galiagi at si Wilson Espino. Ayan, tuloy-tuloy na mga pasok. Pero kailangan natin pagtuunan ng pasen. Tulad po na nabagit natin kanina, ang aming focus ng Kuya Willie ngayon ay ang ating mga counseling question. At nais natin pagtuunan ng pansin ang inyong mga katanungan sa araw na ito. At
2: pakinggan po natin.
1: Na natin ang din yung dalawa. Pansin yung dalawa. Pakinggan natin yung pangatlo, Kuya Willie.
2: Yung kasunod, Kuya General, mahaba po ito, pero kaya ng ating karanasan, kailangan nating kompletohin yung pagbasa para makita natin, humagit kumulang, yung tamang kasagutan.
1: Amen.
2: Good morning po sa inyo. May sariling bahay kaming tinitirhan for 8 years ng misis ko. Sobrang ganda sa pakiramdam, bumukod. Pero kalaunan, iniisa-isa niyang dalhin at patirahin sa bahay namin ang angkan niya. Hindi lang isa, kundi tatlo na ang nakatira sa amin na relatives niya dahil daw tumutulong at malapit daw ang trabaho ng mga ito sa bahay namin. Lahat nasa legal age na, nagtatrabaho, pero never nagbigay ng pangkuryente, tubig or gas man lang. Lahat ng gamit namin, gamit na din nila. Nawalan na ako ng privacy at freedom sa ginagalawan. Ang pagkain namin, nagiging pagkain ng lahat kasi nakakayang hindi mamigay. Ako patuloy yung parang nakikisama sa amin sa sarili naming bahay. Kinausap ko siya about dito, sabi niya tulong niya lang daw yon sa pamilya niya. Pero ikako, may ibang paraan para tumulong. Yung hindi nawawala yung privacy natin sarili sa sariling bahay. At hindi naman namin sila obligasyon at mga nagtatrabaho naman sila. Tapos na sa pag-aaral at kaya nang tumayo sa sariling paa. Wala siyang ibang nasabi kundi madamot daw ako. Kako, hindi ako madamot. Hindi lang ako panlahat at gusto kong bumuo din ng sarili naming pamilya na walang iniisip na iba. Ang tanong, madamot po ba talaga ako?
1: Ayun. Ang sagot. Hindi. Hindi ka damutan yan sapagkat napakahalaga ng iyong sinabi na kailangan ng pamilya ang privacy para magkaroon ng ika nga ay enriching journey together ang mag-asawa.
2: Yes.
1: Sa sinabi mo ay ang isang problema dyan, hindi yung nakikitira, hindi rin yung misis mo na nagpapatira. Kung hindi yung inyong sistema ng mag-asawa, yun ang problema. Yan. Ang problema ninyo, bukong nangyayari ang mga bagay-bagay na si Mrs. lang ang nagpapasya. Yan ang pinakamalaking problema, kapatid. Doon tayo mali siguro na masasabi natin. Kaya mahalaga na balikan ninyo na ano ba ang pamilya natin ang mga bagay-bagay ay pinagpapasyahan natin dalawa. None of us will go ahead of any decision without agreement. Eh, dahil walang agreement, hindi niya dapat i-implement.
2: Oh,
1: diba?
2: Yeah.
1: At pangalawa, importante, bigyan mo siya ng panahon. Bigyan kita ng isang linggo, dalawang linggo para sabihin sa kanila kung hindi ako mismo ang magsasabi sa kanila. Ayun. Eh, ang nangyayari, mukhang pag nagalit siya, ang misis mo, at sabi matapos ka, eh ikaw, natahimik ka na, tamimik ka na, eh mali yun. Kaya importante, balikan ninyo. Paano nagagawa ang desisyon sa pamilya ninyo? Hindi isa lang nagpapasya. Pagka hindi nagkakaisa, hindi pwedeng implement. Kasi wala agreement eh. Ayun.
2: Yeah.
1: Kaya ngayon, suggestion ko sa iyo, pakitunguhan mo yan. Para kapag ka in-implement mo na sila sasabihang hindi na pwede sa bahay ninyo, ay hindi dahil galit ka. Ayun.
2: Mm-hmm.
1: Diba? At
2: yeah.
1: Pangalawa, simulan yung pagbubukod ng mga gamit-gamit at bagay-bagay para maramdaman nila na binubukod niya talaga. Na hindi available, hindi sila, wala silang access sa ibang mga gamit na pampamilya lang. Ayan. At surely, yung misis mo, mag-react. Kaya dumabalik ka na naman sa problema, sa totoong problema. Di ba, Kuya Willie? Ang totoong
2: tama
1: problema, hindi maliwanag sa inyo paano ang pasyahin
2: yeah.
1: nangyayari
2: yeah.
1: na i-implement nang hindi ka-agree. Yun ang kailangan ituwid. Pag yun ay naituwid, susunod na ang lahat. Ayan.
2: Right.
1: Kaya pangatlo, mag-scout ka na ng murang mga pwedeng tira sa paligid para kung sakali o di pag nag-usap kayo, masabi mo, meron mura dito. Ayan. Pwede kayo mag-share ng konti. Ha?
2: Oh.
1: Share kami ng konti pang mga tatlong buwan. Makikipahagi ako sa one-third ng bayad, pero the rest ay sa inyo na. And then after 3 months, ay kayo na. Ayan, di ba? Yan ang ano. Pero again, kung hindi kayo magkakaroon ng maliwanag na decision-making process mag-asawa, babalik kayo sa problema. Malakas ang loob ni Mrs. na magpasya, wala ka. Yun.
2: Yeah.
1: Yun ang kailangang mabalik.
2: Tama. At di naman natin matatawaran yung kagustuhan nila makatulong, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Talagang bahagi naman talaga ng pagpapamilya yon. However, yun nga, sinasabi mo na pag-usapan, ano? At may hangganan talaga, Kuya Jonel.
1: Mm-hmm.
2: After all, kung susuri natin ang kalang kalagayan, yung mismong kagustuhan nilang makatulong will defeat the purpose.
1: That's
2: it will
1: right.
2: defeat the purpose. Kasi wala na tayong maipapasa sa ating mga anak na legasya ukol dito. Kaya mapuputol na yung linya ng pagsisikap na makatulong sa iba na bahagi ng ating ugali at katauhan. Tapos,
1: mm-hmm.
2: Ating realize, priority natin, pamilya muna.
1: Yes.
2: Yung pamilya natin. Oo.
1: Amen.
2: May limitasyon nga po yung pagtulong. Kaya
1: yeah.
2: yun, maganda po yung mungkahin ng ating Kuya Jonel na talaga, no? Bukas tayo sa kalooban ng isa't isa, wag mangyari na sarili, kanya-kanyang pasya ang nangyayari.
1: That's right. At isa pa pala, Kuya Willie, ang mangyayari dyan sa bandang huli, magkakasamaan din ang loob. Dahil syempre, mararamdaman ng mga kamag-anak na hindi ka pabor. O kaya baka nasasabi ng misis mo, ayaw nga ng mister ko, pero hindi pwede ako masusunod.
2: Oo. Oh.
1: Yan ang nasisira dyan. At siya pa, yung anak mo, hindi magkakaroon ng magandang damdamin sa kamag-anakan kasi inaagaw nila yung privacy, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Hindi naman ilang araw lang yan eh. Kung ilang araw lang, pwede pa eh. Pero kung ganyan na. Kaya eventually, magkakasiraan din ang relationship. Kaya kailangan mo kausapin si Mrs. para
2: yes.
1: hindi maging issue yung kamag-anak. Yun yung issue ay decision-making process naman natin. Tapos balikan ang decision tungkol sa kamag-anak. I-apply yung decision-making process. Okay? Praise
2: yeah,
1: God.
2: Ganda, ganda.
1: Okay.
2: Ito naman, ikaapat na, Kuya Jonel.
1: Opo,
2: ha?
1: Opo.
2: Ikaapat na. Hello, Family Matters. First time ko po mag-message sa inyo. Gusto ko lang sana makahingi ng opinion. Yung asawa ko po, mabait siya. Family-oriented at provider. Problem is, may nag-chat-chat sa kanya na classmate niya noong high school or college na girl. Nag-start lang to last month. Di naman sila araw-araw nag-uusap, pero parang ang weird lang eh. Di ko sure kung valid ba tong nararamdaman ko. Hindi ko rin kasi masyadong maintindihan yung pinag-uusapan nila kasi Bisaya. Ang sa akin lang, bakit niya chinachat yung kaklase niya dati na parang may kailangan pa ba silang pag-usapan, eh nakaraan na yon. Hindi ko pa siya ma-confront kasi baka mamaya di na siya magpahiram ng cellphone. Di niya alam na nababasa ko yung messages nila. Please, pa-help po, ano ang gagawin ko? Salamat po.
1: Ayun. Abay, valid, valid. Valid na valid ang nararamdaman mo. Kaya importante na makausap mo ang iyong asawa. Pero hindi naman kailangan i-confront. Ha? Pero hindi confrontational. Ma-communicate mo sa kanya. Sabihin mo na, darling, nag-uusap pala kayo ni noong ganitong classmate mo. Ayan. Eh, nagsiselos ako. Ayan. Hindi ko maintindihan na nararamdaman ko. Ay, sabihin mo, wala akusasyon. Ano nangyayari sa inyo? Ano pinag-uusapan niya? Ayan. Pwede ko ba akong tulungan? Kasi nasasaktan ako. Kaya sabihin mo, ano nararamdaman mo? Nagseselos ako. At nabibirduhan ako. Ayan. Isa pa, pag nag-uusap kayo, eh yung inyong dialect, eh, hindi ko naintindihan. Eh, di ba, eh, mas maganda kung magkaliwa na gano'n. Ayan. Pero siyempre, habang ginagawa mo yan, eh, maramdaman niya na hindi mo inaaway yung babae. Para talagang makikita dito na hindi naman dahil ikaw ay naguhusga na, hindi naman dahil ikaw ay nangaaway doon sa babae, kung hindi pinaparating mo ang epekto sa'yo ng kanyang ika nga ay pakikipag-communicate doon sa kanyang classmate na yun. Hindi tuwing na nakikita ko na kayo ay nagtetexan o pag nalaman ko na kayo ay nag-uusap, eh, nasasaktan ako. Ayan. Kaya, as you report yung nararamdaman sa kanya, I'm sure yung asawa mo ay baka hindi aware eh. Kaya, magagawa siya ng kanyang ika nga ay pagsisikap para hindi makadagdag sa sakit ng loob. At pwede mo siyang ika nga ay hilinga na okay naman sa iyo kung pag nagkita kayo, magkakilala kayo para maging magkaibigan din kayo ng babae. Ganun. Pero
2: oo,
1: siyempre, kung ikaw lang ang makikipag-usap sa kanya, eh nasasaktan ako. Ayokong ako ay ika nga ay magkaroon ng mga negatibong kaisipan. Kaya tulungan mo ako, darling. Ayan. Ay pagka ganyan, hindi ka nag-aapos ha. Pero nilalagay mo siya sa isang sitwasyon na kailangan siyang umayos, ano?
2: Yeah.
1: Hindi, tatamaan siya. Ay, hindi, tatamaan.
2: So, tamang-tama yung pinuntusan mo ko, Jonel, kasi nga, hindi naman makakaila, ha? Maraming, may mga kaso nga na masamang epekto sa ugnayang mag-asawa dahil hindi nga nilinaw sa usapan nilang mag-asawa ang ganing kondisyon. Merong ka-text, merong ka-chat ang mister o si Mrs. Man sa kabilang banda at nauwi doon sa pagkakasala laban sa asawa. So, pag-ingatan nga po natin yun, gaya ng kaya ng ating Kuya Jonel, sa larangan ito, pag-usapan talaga. Yan.
1: At alam naman natin na ang mga love affair ay nagpapasimula sa mga ganyang mga maliliit na bagay. Kaya importante na tulungan mo yung mister mo. Huwag yung akusahan mo, huwag yung away mo, tulungan mo. At
2: yeah,
1: maghingi ka rin ng tulong sa kanya para ikaw ay hindi mag-isip ng negatibo.
2: Mm-hmm.
1: So, ang context, tulungan. Hindi akusahan, hindi away. Di ba?
2: Yeah.
1: Wow, praise God. Salamat. Dalangin namin na ang iyong mister ay tumugo ng maayos at hindi na makagawa ng pagkakataon ng kaaway sa kanyang buhay.
2: Amen, amen. Sa ikalima naman, tuloy pa tayo, Kuya Jonel, ano?
1: Opo, opo.
2: Sa ikalima naman po, ito. Hello po, pastors. May problema po ako sa mister ko. Hindi ko pinapalitan yung posisyon ng nanay niya. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit pagdating sa feelings ko, wala lang, pero pagdating sa feelings ng nanay niya, super concerned siya. Eh, asawa niya ako, ano po ba ang pwede kong gawin?
1: Oh, I see. Mahirap yan, ano? Saan kaya sila nakatira? Ano? Hindi nasabi.
2: Malamang kasi, magkakasama sa isang bahay yan.
1: Oo, kasi kung nakatira sila sa nanay,
2: oh, yan
1: eh,
2: pa.
1: Nako, problema yun, di ba?
2: Mm.
1: Una-una, yung damdamin ng nanay at saka ng asawa mo, abay, hindi mo maialis yun sapagkat talagang ano yan eh, bago mo napangasawa, yan ang nagbigay ng buhay para sa mister mo.
2: Right. Yes,
1: Kaya
2: yes.
1: mahalaga yung bubukod talaga. Mahalaga. Pangalawa, yung damdamin na yon ay samahan mo na. Kapag ka nagko-concern siya sa damdamin ng nanay mo, ng nanay niya, maki-concern ka na rin. At higitan mo pa siya.
2: Oo nga.
1: Higitan mo pa siya. O,
2: yeah.
1: Si nanay pala. O, ganito ah. Naku, puntahan ko nga. Ikaw na. Yun. Ikaw na ang magpatiuna. Yan. Yan, di ba? Pangatlo, o saka ka magsabi naman na nararamdaman mo, hindi dahil nakikipag-kompetensya ka sa nararamdaman ng nanay niya. Dapat
2: yeah.
1: ako rin. Pero din, hindi gano'n.
2: Mm-hmm.
1: Hindi ka niya isipan na nakikipag-kompetensya sa nanay
2: right.
1: niya.
2: Right.
1: Sapagkat ikaw nga, nag-concern ka rin sa nanay niya. O di, hindi ka niya maisipan ng gayong.
2: Mm-hmm.
1: Eh, kung hindi ka wala pakialam ka, si nanay pala, nalulungkot paggabi, pag walang katabi. Eh, ikaw naman, nanay na naman niya.
2: Yeah,
1: wala ka kibo. Abay, sabi, oo nga, no. Misa niya, tabihan ko. Ayun, ikaw mag-volunteer. Di ba? O di, huwag sabi niya, na, mapupuyat ka. O di,
2: yeah.
1: sabi, and by the time na ikaw ngayon ang magsasabi sa ng iyong damdami naman na namimiss kita paggabi. O di, naku, ito tugon na rin sa'yo. Kasi,
2: ayun.
1: Ikaw ay wala kang nilalagay na demarcation line. Wala
2: yeah.
1: kang nilalagay na competition sa pagitan ng nanay niya at ng nanay mo. Ayan. Kaya,
2: ako.
1: Gawin mong kakampi ang piyanan mo.
2: Alam mo, Kuya Junel, may pagpatutuko lang.
1: Sige
2: yung
1: nga po.
2: Dalawang mahalagang babae sa buhay ko,
1: mm-hmm.
2: Talagang hangang-hanga ako sa kanila. Una, yung nanay ko.
1: Yes.
2: Alam mo yung nanay ko, sobrang malasakit niya sa kanyang pamilya ng asawa niya, ang tatay Orling. Sobrang malasakit sa kanya, niya, sa pamilya ng tatay. Service dito, lingkod doon, ang ginawa. Ngayon, parang ang dating eh, parang siya yung totoong anak eh.
1: Yun.
2: Yung tunay anak eh, sa kay tatay. Eh. At alam mo, nakita ko rin yan kay Ate Edna naman. No?
1: Mm-hmm.
2: Sobrang pagpapahalaga niya, pagmamahal niya sa pamilya namin, sa panig namin dito, aba, eh parang siya yung totoong anak at ako yung manugang. Kasi nga, yung malasakit, yung pagturing na pamilya mo na rin yan. Nanay
1: yes.
2: mo na rin yan. Tatay mo na rin yan.
1: Mm-hmm.
2: Nako, napakalaking halimbawa po.
1: Yan, napaka-living testimony.
2: Mm-hmm.
1: Ang nanay ng Kuya Willie at ang kanyang nukluka ng gandang si
2: Ate. Nukluka ng gandang. Ate Tess, gandang-gandang asawa ng Pastor Jonel. Eh,
1: amen.
2: Magpagaling po kayo, ha?
1: Ang lakotserang mag-ate. May malayo ang pinaplanong pagdala sa atin sa susunod.
2: Kahit na tumaas ang presyo ng gasolina.
1: Mahal ng presyo ng gasolina.
2: Tuloy tayo.
1: tuloy daw. Sabi talaga naman. No? Bibili raw ng mga sandals at mga sinelas. Ibebenta raw naman nila. Kapag yung entrepreneur.
2: Babawi
1: naman daw.
2: Oh, babawi pala doon sa...
1: Bababawi naman daw.
2: Oh, yun yun naman pala eh.
1: Mga entrepreneur yung ating mga asawa. Anyway, meron tayong yeah. pang-anim na...
2: Ito,
1: sige po.
2: Pang-anim. Ay, maikli lang to. Kuya Jonel.
1: Opo.
2: Sabi niya, hello po, Family Matters. Ano po pwedeng gawin sa mga kabataan na mas pinipiling mag-share sa iba ng kanilang mga problema kaysa sa amin na pamilya o magulang nila? Salamat po.
1: Una-una, talagang tanggapin natin ang katotohanan na bukod sa atin ay social beings sila. Naghahanap sila ng iba kaysa sa mga magulang. We have to accept that. Huwag ka makipag-compete. Okay? Pangalawa, hindi sila ang issue. Ang issue ay tayo. Paano natin i-develop ang pagkakaibigan para makaramdam sila ng safe space sa atin?
2: Mm.
1: Yun, baka kailangan nating i-adjust yun. Kailangan nating matutunan paano yun. Kapag masyado kang corrective, masyado kang sitas na sitas ng Bible, masyado kang payo ng payo, lumalo yung loob nila. At pag may nasabi silang parang hindi tama, kukorek mo agad, papagalito mo agad, edi hindi safe space kayo. Yan ang hanap ng mga kabataan ngayon kay Willing, yung safe mm-hmm. space na yun. Kaya hindi naman ikaw ay makikipag-compete sa kaibigan nila o sa ibang tao na pinapakinggan nila. pwede ipagbunyi mo na at least nagsishare ang anak mo. Pagka nagsishare ang anak mo, gumagaan ang kanilang nararamdaman. Gumagaan ang kanilang damdamin na dalain sa buhay. Kaya malaking tulong yun. At pasalamatan mo yung kinakausap, sinishare, ay salamat ha. O, di makita ng anak mo kung kinapasakit ang kaman niya na mabuti pa ito. Aba, ay kinakaibigan mo yung ito. Ayan, ya. Salamat ha. Laking tulong nyo ha, sa inyo para sinishare ang anak ko ha. Huwag na sabihin, ano ba sinishare sa inyo? Wag. So ikaw ngayon, sa loob ng bahay, reviewin mo. Paano kaya sa bahay magkakaroon ng atmosphere that they will feel? Hindi dahil sa mali. Ah. Hindi, misa, madalas hindi naman may mali. Eh. Kundi yun lang ang pakiramdam ng anak. Ngayon, paano mo ngayon i-address yung family setup? Ha? Family atmosphere para maging kaigaya-gaya. Yung mga anak mo gusto yung umuwi agad. Dahil nami-miss niya ang bahay niya. So, kung yung patakaran sa bahay, yung how you treat each other sa bahay, yung pakikidama, yun. That will attract them. Not that they will no longer share to others,
2: tama,
1: but they
2: tama.
1: Will also share to you. Kaya, ingatan mo rin yung mga responses mo kapag nagsasabi sila. Pagka reactionary ka,
2: pasingal na.
1: Titiklop na sila. Hindi na sila mag-share. Kaya, kaya kailangan matuto ka magpigil-pigil. Magpigil-pigil, diba? So,
2: right.
1: Importante yun. At kapag kagayon, eh di dalawa yan. So, pero pinakamahalaga, balikan ko yung una, Kuya Willie. Huwag mong ikasama ng loob na nagsishare sa iba. Ano? Yun ay ipagbunyi mo sapagkat social being ang anak mo.
2: Yeah.
1: Mas maganda yun kaysa sinasarili niya.
2: Oo,
1: okay.
2: Tama.
1: Yeah. Praise the Lord.
2: Again, testimony, Kuya Junel.
1: Opo.
2: Kasi sa isang kapatid naman natin to, tatay siya, isa lang ang anak, nagbibinata na. Eh, nakita niya na parang kailangan maging malapit na sila ng kanyang anak na ano, aba, kinakaibigan niya. As in, ha, parang ang dating, magiging barkada sila, tipong gano'n.
1: Yes.
2: Abay, ginulat siya ng isang araw. Nito lang, recently lang. Pagpasok sa kwarto ng anak, tinawag si Papa. At pagkatapos, may nabot na papel.
1: Uh-huh.
2: Ha, nakatago sa likod, sa ilalim ng kanyang mga libro sa kwarto.
1: Mm-hmm.
2: Yung pala, merong kaiskwelang babae itong kanyang anak na lalaki, uniko iho, baka haba-habang parang love letter.
1: Mm-hmm.
2: Oo, naka-address sa kanyang anak. Akala mo pinabasa sa tatay.
1: Mm-hmm.
2: At na-realize ng tatay, heto na, sasamantalin ko ng pagkakataon maging kaibigan kami ng aking anak para maging bukas siya sa akin. At tulungan ako ni Lord na magbigay ng mga payo sa kanya, hindi lang basta tatay, kundi isang kaibigan din.
1: Mm-hmm. Hindi yun, hindi siya agad nag-react. Ano?
2: Oo.
1: Ano ito? Paliwanag mo ito. Meron namin din ako, ano, testimony tungkol sa ganyan, yung nanay
2: oo.
1: Na scandalized kasi yung kanyang magandang-magandang anak, gandang-ganda siya, may nakakrasan, napugi, mukhang bibig, nakukuliti na tinga niya. Pinag-aawayan nila.
2: Oo.
1: E di, nung siya magpapayo sa akin, hindi ganyan ang pinayo ko. Eh, makidama ka. Ayan.
2: Aha.
1: Eh, minsan, na doon sila sa isang mall, naglalakad sila.
2: Oo.
1: Abay, sabi ng anak niya, Mami,
2: Ayan
1: na, ayan na.
2: Ayan
1: na yung crush ko, yan.
2: Ayan.
1: E di, parang na, ano siya, naman itong anak ko, kaya arte-arte. Ikaw naalala niya yung aking payo. Kaya sabi niya, saan? Hindi mo gusto ko makita kung anong bakit ang nagustuhan mo. Ay, nakasalubong na, titinignan niya. Abay, pogi nga naman. Ayan ang pogi. Ito yung umiti. Okay lang. Ay, nung nagkalampasan na, tumingin pa uli yung anak niya. Na nakatalikod nila lang. Sabi nga na, tignan mo mami, ang ganda ng puwet, ang tampo. Naku, sabi niya. Hirap na hirap siya. Nang sabihin daw, parang gusto niya ng batukan. Gusto niya ng batukan. Pero naalala na naman niya, yung bayo ko. Sabi niya, tinignan niya. At sabi niya, ay oo nga, ang ganda nga ng puwet. Tumawa yung anak niya. Mami, ha? At yun, gano'n. Tapos, ngayon, naging bukas siya. O, dinapayuhan niya na okay lang yung class. Pero hindi kailangan murki meron kang nararamdaman na you jump into a relationship. Ayun, hanggang sa nagpagabay sa kanya, sa love life, yung kanyang anak.
2: Yun.
1: Sapagkat hindi siya tinignan na kontra-kontra. Hindi na naman siya agree-agree kapag kamali.
2: Siyempre, siyempre.
1: Ibig sabihin, mas makakapasok ka sa kanyang buhay para gabayan siya na kung saan magpepreno dahil naging bukas ka sa kanya. I cannot forget that. I was so happy when the mother was telling me afterwards. Talagang
2: ang kagawa ang kagagawan ng puwet.
1: So yung una niya siya talagang inis na inis siya eh. Pero nung sumunod na pagkikita namin, aba, tuwa-tuwa na siya. Effective po pala. Effective niya. Dahil nagpapagabay na sa kanya. At alam ko na, hindi naman na siya interesado sa lalaki na yon. Kaya, yan ang kagandaan. Yun.
2: Okay. Ngayon, ang kasunod,
1: so, Kuya Jonel.
2: Sa kasunod naman, eto, iiral na naman sa iyo yung pagka-accountant mo. Good morning po, pastors. May utang po kami na matagal nang binabayaran at parang hindi po namin matapos-tapos. Nakaka-stress po ito at minsan nagkakasama na pa kami ng loob ng asawa ko. Paano po namin haharapin ang financial struggle nang hindi naapektuhan ang samahan namin?
1: Budgeting. Budgeting.
2: Budget.
1: Kailangan ay mag-upo ang kayo together. Magkano ang pasok ng pera, magkano labas ng pera, at magkano ang utang na kailangan bayaran. Ayun. Tapos, kailangan ay i-review ninyo ano ang labas ng pera na kailangan bawasan, di ba? Dahil na may binabayaran utang. Baka pa-copy-copy pa kayo sa labas. O, di, wala na yun. Baka pakain-kain pa sa labas. E, pag kumain ka, may bat eh. Mahal. Di ba? Kaya yung bat na yan, sa train law na yan, yun na yung expanded na ko, eh, parusa sa taong bayan. Eh, kaya talagang, eh, wala. Kaya pag kumain ka, yung pagbayad mo, eh, malaking prosyento na punta na sa IBAT, di ba? So, kaya talagang, eh, bawas-bawas. Ano ang mga gastos na pwede bawasan? Kaya, baka kaya hindi matapos-tapos ang utang, eh, baka yung inyong hulog doon sa utang na yan, eh, maliit lang. O, di, ang goal ngayon, paano lakihan ng bayad para mabilis na matapos ang utang? Ayan, di ba? At baka hindi ate alam, baka masyadong malaki ang interest doon sa utang. Kaya talagang kailangan nating balikan talaga yung pasok, labas ng pera, at paano papaliitin ang labas ng pera. At ngayon, dahil papag-uusapan, dahil nagbabayad ng utang, paano lalakihan ang hulog para mas mabilis na makabayad.
2: Right.
1: Baka kaya hindi matapos-tapos. Eh dahil, halimbawa, Kuya Willie, karamihan yan, if I'm not mistaken, eh compounded interest. Kaya hindi matapos-tapos.
2: Yan naman eh.
1: Kapag ka compounded interest, ang goal, paano mabayaran agad? So, meron, kung sa, halimbawa, sa banko yan, meron restructuring. Ah, magpag-usap na, ito lang po kaya ko, paano ba? Kaya i-restructure. Paano para mas maliit na lang ang interest. O kaya ihinto na. Hindi, ihinto na yung interest. Pihinto na yung interest. Kaya talagang kailangan na mapag-usapan talaga at ma-settle yan talaga. Kaya mangyayari yan kung magkakaroon talaga ng budgeting at magkasama kayo ng asawa mo. At kung mapabawas yung interest, mapahinto yung interest o ma-restructure, edi mas maganda. Tapos kayo naman talagang higpit ng sinturon para mas malaki ang mababayad sa utang para makatapos. Eh kung hindi kayo naghihigpit sa sinturon, hindi talaga matatapos. Yan po. Kaya ang sagot po ay budgeting, tipid-tipid, tipid-tipid. Asawa ko, isang araw, anong Huwebes, pagkaraan ng aming mentoring, sa Caloocan yun eh. Sabi niya, daan tayo ng Balintawak. O daan kami Balintawak. O di yan. Halos isang linggo na puro gulay pagkain namin. Eh, masarap naman, iba-ibang luto. O ba? Sinasabi niya, ito ang gastos natin. Ang liit. Kung lumabas tayo. O ba? Di nakukumbinsi naman kami.
2: Magaling talaga yung aling test na yan eh.
1: Oo, magaling.
2: Magaling talaga eh.
1: Mahusay. At matipid. Yan. Kailangan po yun. Para talagang ika nga ay kuminhawa, mawala ang stress. Sabi niya, hindi matapos-tapos ang stress. i-prioritize niyo yung pagbabayad utang at higpit-higpit.
2: Oo.
1: Praise God.
2: Basta panindigan yung utang babayaran, di ba?
1: Yun.
2: Oo.
1: Huwag
2: At
1: yung na namumutang ang
2: wag
1: lahat ng
2: tatakasan,
1: pakiusapin.
2: wag uutang para takpan yung utang. Wag naman
1: Yun.
2: ganoon.
1: Sabay yun.
2: Oo. Oo.
1: Oo. Tama po
2: Yan.
1: yun.
2: So, again, ha, narinig po niya mula kay Bishop Jonel ang ating accountant.
1: Ako, salamat sa
2: Oo.
1: Panginoon.
2: Oo. Oh, isa pa, pwede pa ba?
1: Oo, pwede pa,
2: Pwede
1: pwede
2: pa,
1: pa.
2: isa pa, sabi niya.
1: Pabilisan.
2: Lagpasan ko yung isa kasi halos kapareho na nung una, no? Hello po, Family Matters. Ako po ay bagong kasal at napapansin ko po na hirap akong mag-adjust sa ugali ng asawa ko pagdating sa household responsibilities. Magkaiba po kami ng pagpapalaki. Paano po namin maayos ang expectation sa bahay nang hindi nauwi sa away?
1: Walang solusyon niya kundi mag-usap. So,
2: Again, again,
1: ano ang
2: mag-usap
1: gawain
2: talaga.
1: bahay? Ano-ano ang kaya mo? Ano-ano namang gawain sa bahay ang hindi mo kaya at kailangan mo ng tulong? Ayun. Ngayon, doon sa hindi mo kaya, merong option dyan. Either ang asawa mo mismo ang gagawa, pero kung hindi siya pinalaking ngayon, hindi siya ngayon ang magagawa ng paraan para may dagdag kita pambayad sa katulong na gagawa ng parte niya. Yun.
2: Ayun.
1: Yun ang isang
2: Yeah.
1: pwede. Eh baka naman gumagawa na siya ng paraan para siya mismo may dagdag na pambayad sa katulong para gawin yung ibang parte niya. Eh ikaw gusto mo talaga makita siya. Eh may mga gayon eh. Di ba? Yung misis parang gusto niya, inuutusan niya yung mister niya. Ayun. Eh hindi pwede. Dapat dalawa alternative. Basta ikaw, kung ano yung kaya mo, huwag mong kayanin lahat. Doon ka lang sa kaya mo. Yung hindi mo kaya, ito ang mga gawain bahay na hindi ko kaya. So paano ba natin gagawin to, darling? Ayan. O sabi niya, sige, ako bahala. At tatawag ako ng tagalinis thrice a week.
2: Ganyan.
1: Thrice a week siya para magawa niya yung mga bagay na ano, para hindi ikaw lahat. Ayun.
2: Right.
1: Yan problema. Hindi, sayang pera. Ako na lang, ako na lang.
2: Ayan, ako.
1: Ikaw na lang. Ayun, reklamo. Ako naman reklamo.
2: Yeah.
1: Isang bagay ang mahalaga, huwag mo akuin lahat.
2: Oo po.
1: Yun, tama yan. Huwag mo akuin lahat. Pero, bigyan mo ng freedom, paano makakagapay ang iyong asawa? At hindi lang by forcing him to be the one to do it. Eh later on, kapag ka nakikita niya, siya nagbabayad. May dagdag siyang gastos. O di, siya na makakaisip. Medyo may crisis ngayon. Ako na nga makagawa. Di ba? So, kaya ikaw, huwag mong gagawin yung party niya. Ikaw yung party mo lang. Ayan. At as you go along, makikita mo na kikilos at kikilos siya.
2: Tama.
1: At sa batang huli, siya rin mismo ang gagawa kapag lalo na kapag tipid-tipid na. Sa pa, pwede pag-usapan ninyo ano-ano may mga gawain bahay. Paano ba uunti itong gawain bahay? Baka masyado malaki yung bahay para sa inyo. Ha? Yung aking kaibigan, malaki bahay. So, ginawa niya ay nagpatayo siya ng mas maliit na bahay. So, yung bahay niyang malaki, hindi ginawa niyang negosyo na lang. Ginawa niya restaurant. Doon na siya sa maliit na bahay. At bakit ka mo? Ayan.
2: Bakit?
1: Eh, kasi anya, mahirap maglinis.
2: Sobrang laki ng nililinis.
1: At saka, itong maliit na bahay, edi abot kamay ko lahat. Abot kamay. Yung mga practical. Eh, kung minsan kasi masabi lang na may malaking bahay, okay na, kahit hirap na hirap. Eh, diba? Hindi maganda o gaga. So, paano ba uunti ang gawain bahay? Baka masyadong marami kang alagang pet na hindi naman kaya sa budget mo, di kailangan mo rin reviewin yun. So, para ibang oras mailaan mo sa iyong asawa at anak. So, pero kung may alalay ka naman at kaya, di you can go ahead. So, importante na maging ma-review yung issue of stewardship of time and energy and resources. So, kaya ang ganda na talagang kayo mag-asawa nag-i-evaluate together.
2: Yun.
1: And you listen to each other.
2: Yeah. Ang isang lambing ko kay Ate Edna, Kuya Jonel, mas gusto kong yung luto niya ang aking kinakain.
1: Yun. Wow.
2: Talaga
1: pero
2: naman, lalo na yung adobo, yung adobong tuyo.
1: Abo,
2: masyadong sabaw.
1: Pagtungo ng paglakwat siya sa liliw. Kailangan niya ng baon natin.
2: Nakikinig siya kasalukuyan sa atin ngayon sa baba.
1: Wow!
2: Oo.
1: Para ano?
2: Kaya marinig niya yung
1: Makakatipid
2: adobong
1: na tayo.
2: tuyo. Oo.
1: Eh,
2: Yan,
1: matitig
2: babaunin
1: pa po ba
2: natin.
1: ang luto?
2: Eh,
1: Eh, ate-ed na. Ayan,
2: Pero
1: natatandaan
2: alam
1: ko
2: mo,
1: yan. Ha?
2: parang bilang apresyasyon, hindi ko naiintayin na ako yung maghuhugas ng pinggan pagkakain namin. Bilang appreciation, oo. At siya ay magliligpit ng pinagkainan, ng linisin ng lamesa, ako na yung magkukusang maghugas ng pinggan. Kasi
1: Yun.
2: nasarapan akong mabuti sa kanya niluto.
1: Yun. Kumbaga siya na nagluto,
2: Oo.
1: siya pa maghuhugas.
2: Ano ba, nako? At yung servisyong galing sa puso dahil sa pag-ibig, nakaw. Oo.
1: Yeah.
2: Napakahalagang sangkap ng ugnayang mag-asawa.
1: Yan, napakaganda. Yan.
2: Oo.
1: Eh, yung halimbawang yan ay maganda marinig ng mga mister. Ayan. Praise the Lord. At importante na talagang meron din mga iba-ibang setup kasi meron mga mag-asawa na yung babae ang mas mahilig pumukpukpukpuk. Pukpukpukpukpuk.
2: Oo, ganun nga,
1: May
2: ganun
1: lalaki
2: nga.
1: walang hiling. O
2: Yeah.
1: eh, may mga ganun eh. So, ibig sabihin, ang mahalaga parehong may parte, parehong
2: Amen.
1: interest.

0: Good morning po, Family Matters. Ako po ay single parent at minsan po pakiramdam ko hindi sapat ang ginagawa ko para sa anak ko. May guilt po ako na kulang ako bilang nanay o tatay. Paano po haharapin ang ganitong pakiramdam at mapalakas ang loob ko?
1: Sa kaya nagigaling yung kanyang guilt na yon? Well,
0: Oo nga.
1: unang-una, mahalaga na maunawaan mo na bilang single parent, ang pabor ng Panginoon ay malapit sa iyo. Importante lang na huwag kang maging trying hard na dahil ikaw ay single
0: Yun.
1: parent, parang lahat gusto mo ay i-provide sa anak mo. You have to admit your limitations. Kaya kailangan niya ang surrogate father. At kailangan niya na mayroong mga tito o kasamahan sa simbahan also ng mga tatay na maging malapit din siya. So hindi pwedeng kayanin mo lahat. So ngayon, baka hindi natin alam kung saan nagagaling yung guilt niya. Baka galing yun sa anumang nangyari sa kanya at sa tatay ng kanyang anak. Eh, alam mo, yun ang kagandahan na ngayon ay Semana Santa. At sa ating pagunita ng pagpapakasakit ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ay kanyang kinuha hindi lahat ng kasalanan, hindi lang kasalanan natin, pati lahat ng guilt, lahat ng condemnation, at kasamang napako yun sa krus.
0: Yeah.
1: Kung kaya't kung ikaw ay kikilala kay Jesus at iyo tatanggapin ang
0: Amen.
1: Kanyang alok na buhay na walang hanggan, na Kanyang
0: yes.
1: pinaghirapan doon sa krus ng Kalbaryo, hindi ka lang nilinis sa kasalanan, kundi ang lahat ng guilt mo ay Kanyang tatanggalin. At makakapamuhay ka na mayroong bagong simula. At sa iyong pagiging single mom, alam mo na ang Panginoon ang siyang katulong.
0: Yeah.
1: Kaya
0: yeah.
1: ang kailangan mo lang sabihin, Panginoon, inaamin ko yung makasalanan, kailangan ko kita. Salamat sa pagkamatay mo sa krus para bayaran ang kasalanan ko, kasama
0: Amen.
1: na lahat ng guilt at lahat ng condemnation ko. Tinatanggap ko yung kapatawaran at ang buhay na walang hanggan. Kayo
0: Yes.
1: na po maghari sa buhay ko. At ang pangako ng Panginoon, ikaw ay ipalalayain niya sa anumang mga ika nga ay guilt at anumang mga ika nga ay entanglement ng kasalanan sa iyong buhay.
0: Yeah.
1: Kaya, at ikaw ay kompleto. Hindi totoo hindi ka kompleto dahil ikaw ay single, ma'am. O dahil ikaw ay single. Kay Kristo, you are complete.
0: Yun.
1: Amen.
0: Praise the
1: Praise
0: Lord.
1: God.
0: Naku, napakaganda po. Napakalinaw ko, Jonel. Alala ko tuloy, di ba, sa huling 7 wika ng Panginoon Jesus habang siya nakabayubay sa krus. Eh may ugnayan doon sa ano sa pampamilya rin, no? Inihabilin ni Lord Jesus habang nakapako siya sa krus yung kanyang nanay doon sa kay Juan, no?
1: Yes.
0: Behold your son, and sabi na behold your mother, no?
1: Yeah.
0: So na hindi po niya tayo kinakalimutan. Hindi po niya
1: Amen.
0: tayo ginugusto na maging miserable ang buhay natin matapos ng hindi kagandahan kang karanasan sa buhay, may pambawi po si Lord. Sabi ng Kuya Jodel, yung makaroon tayo ng tamang ugnayan sa Kanya by faith in the Lord Jesus Christ, ayun, mayroon pong bagong bukas na pwedeng buksan si Lord para sa atin.
1: Amen. Amen. Ako po, ay ang bilis po ng oras at kailangan na rin namin mag-closing prayer. At mamaya pala, simula ng aming gabi-gabing reflection dyan sa CTFE beside SM Marilao. Gabi-gabi kami ay merong reflection tungkol sa pagpapakasakit ng ating Panginoon. At samahan niyo po kami sa panalangin sa ating pagwawakas. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa inyong pagpapala sa aming broadcast sa araw po na ito. At aming dalangin na mga naibahagi naming katugunan sa mga counseling question na pinahayag sa amin, nawa po ito'y gamitin mo hindi lamang po doon sa mga nagtanong, kundi maging sa mga nakikinig sa amin sa kanilang buhay at sa kanilang mga tinutulungan po. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, sa iyong karunungan na dumadaloy at patuloy, Panginoon, ang iyong anointing ang siyang patuloy nakikilos sa bawat nakakarinig at makakarinig pa ng broadcast namin ito. Sapagkat ito po, O Diyos, ang aming dalangin, in Jesus' name, Amen.
0: Amen. Amen.
1: Amen. Praise God. Wow. Nako, mabilis ko talaga ang oras, kaya kailangan namin magpapala. Kaya Willie, sino-sino po ba mga dapat natin pasalamatan sa broadcast
0: okay.
1: natin ngayong araw na ito?
0: Pinasasalamatan po natin, mga kagapay, ang tumulong sa atin sa broadcast. Ate Abcedi Ferrer Tabua, si Ate Shaira Gabornes, ang production technicians natin, our TV team, broadcast engineers, at doon sa mga umagapoy po sa Bukawi Transmitter site.
1: Yun.

0: Siyempre pa, salamat po sa inyo lahat na mga nakasama namin ngayon dito sa Family Matters. Ako po ang inyong lingkod, Bishop John de Milan, kasama si...
1: Kuya Willie Basilio po.
0: At ito ang Family Matters, kaagape mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.

alam mo ba na unang itinatag ang himpilang 1116 DXAS sa Hulusulu noong 1969? Kinilala ang istasyong ito sa call letters na DXJO. Malaki ang ginampan ng papel ng DXJO upang mabigyan ng tulong espiritual at maabot ang mga kababayan nating Tausug at Samal. Napapakinggan ang broadcast noon ng DXJO sa buong kapuluan ng Sulu, lungsod ng Basilan, Tawi-Tawi at mga bahagi ng Zamboanga City at Sabah sa North Borneo.

0: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
1: Ito ang 702 DZAM.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal, sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: Entre Pinoy Espesyal.
1: Yan po ang inyong napakinggan, Christ to the World by Radio. Ito po ay reimagined at originally isinulat at nilikha ng ating maestro Junji Marcelo bilang kaniyang regalo para sa ating 78th anniversary this coming June 6. Kaagapay, ready na ba ang ayong kalendaryo? Konting kembot na lang at magkikita-kita na tayo. Magandang magandang araw! Sawadi! Sawadi ton chow! Good morning po from Thailand, sabi ng mga Thai. Ohayo gozaimasu, sabi ng mga Japanese. Good morning, sabi ng mga Indian na ang language ay Canada, Shuba Monjane. Ayan, ilang mga salita na napulot ko mula sa ating mga kaibigan po sa iba't ibang panig ng daigdig na nakadaupang palad ng inyong lingkod. At magandang araw po, kumusta po kayo? How are you today? Good morning sa lahat po ng ating mga kaagapay na kasubaybay sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. At magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa 702 DZAS AM band at sa mga masugid po nating na kasunod sa pamamagitan ng YouTube, Facebook page at sa Radio TV. Ako po ay privileged na nakabahagi po sa dyan po sa ating neighbor country na Thailand, kung saan nakasama natin iba't ibang mga kamanggagawa at iba't iba nating mga kasama sa pananampalataya. And alam niyo po, ang mga nakadaupang palad natin, lahat sila ay merong mission, and that is to spread the gospel of the Lord, to share the word, the goodness of our God sa kani-kanilang mga context, sa kani-kanilang mga kultura. Pero tayo ay pinagpala ng Diyos kasi malaya tayo na nakakabahagi ng salita ng Diyos, ano? Hindi tayo nare-restrict. Doon po sa gathering ay may iba-ibang ID, may iba-ibang color ng lace, ay dalawang color ng lace, isang lace na color orange, ito pong hawak ko, yan, ito. Itong lace na orange, ibig sabihin yan, pwedeng mapicturan yung tao. Yung lace, kapag ang lace na suot mo ay color blue, ibig sabihin, hindi ka pwedeng picturan kasi yung tao na ito ay nakatira sa isang country na restricted ang pag-share ng gospel. Alam nyo, ma-appreciate natin talaga na tayo ay nasa Pilipinas kasi hindi po tayo hinahadlangan na maging magbahagi ng salita ng Diyos. Ano? So let's take that privilege na tayo ay makabahagi ng salita ng Diyos sa anumang ating mga kikilusin, lalong-lalo na sa pagnenegosyo. At yan po ang orientation ng programang ito, Entre Pinoy Espesyal, na tayo ay maging intentional even sa ating pagnenegosyo, na makita natin ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbe-business. Dahil sa Bible naman, may mga negosyante, di ba? Isa dito si Lydia sa Acts 16. Sino nga ba si Lydia? Siya ay isa siya sa mga babae na nagbe-business ng purple cloth, no? Yung isang mahal at prestigious product noong mga panahon na yon. Tapos ginamit ni Lydia yung kaniyang tahanan, yung kaniyang mga kita para suportahan ang gawain ng Diyos. At yung bahay niya, nagiging center ng pagtitipon ng mga mananampalataya. Yan. Sa Bible pa lang, may example na tayo kung saan ginamit nila yung kanilang resources, yung pagninegosyo, income, para maibahagi ang salita ng Diyos. Ano, mapalakas din ang mga mananampalataya. Ayan. Magandang araw po at syempre, hello-hello sa ating mga kaagapay na naka-tune in din sa pamamagitan ng PM Radio. At Bati muna tayo ng happy birthday sa ating mga celebrator.

0: 40.
1: Wow, more than 40. And are they also the ones teaching now in the barbershop academy? Barber Academy.
0: Yeah, Barber Academy.
1: Barber Academy. Your teachers are from also your team.
0: Yeah. Also from my team. So at the morning they teach, and the afternoon they
1: cut. And how do you see yourself in the next years? Because you're still young, you're a young entrepreneur. How do you see yourself developing this barbershop ministry?
0: Okay, how I see myself?
1: In the future.
0: Yeah, I will keep integrating ministry with the business. And I will keep growing my business. Now we will expand more until 300 branches.
1: Oh, so that is your...
0: The vision is in 2033, we have 300 branches of barbershops.
1: I look forward to that.
0: Yeah.
1: Wow, praise God. And that is your vision, along with sharing the gospel to this group of people.
0: Yeah.
1: And you are also in partner with Business as Mission.
0: Yeah.
1: How did it help you have this a strong perspective in sharing the gospel through the business ministry?
0: Yeah. Okay, so I'm a part of Kingdom Business Community in my country. And this community is related and partnered with Business as Mission Global, BEM Global. And I learned much from this community, from BEM Global, and I have get much knowledge and network, to do the ministry in my marketplace.
1: Okay, in your country, do you also experience bribery, tax evasion, corruption? And how do you deal with that as a businessman that believes in Christ?
0: Yeah. So, like I said before, that I came from a business family.
1: Yes.
0: Yeah, my whole family is a business
1: minded.
0: Yeah, and I'm also Chinese. Yeah, Chinese is businessman. Yeah, and the corruption, the tax avoidance in my country is very usual, and many people doing that. But at first, when I was child, I thought that it's okay, it's usual. Everyone doing that. If I will not doing that, maybe I cannot success in business. But when I know the truth about business as mission, business as ministry, I committed myself to pay the tax, and I'm not doing any corruption in my business. So I obey to the law, obey to the country.
1: Was it hard?
0: Quite hard, hard. because if we pay a full
1: tax.
0: Yeah, of
1: that's
0: course.
1: That's too much.
0: Yeah, that's too much. Mm-mm. Of course, our profit is
1: less.
0: Yeah, more lesser than other competitor.
1: Mm-mm.
0: Yeah, and we, but I think that it makes me more creative. Yeah, because of that, I become more creative person. Yeah, creative. Because I should pay the tax, so my profit is less.
1: Mm.
0: But how can I still compete with the competitor?
1: Mm-mm.
0: So I pray and I think, and God give me some strategies.
1: Okay, what are your strategies? Can you share? Like you post it on social media?
0: I think it's more. It's very technical, very technical, and many things I do.
1: But when you give your business to God and you do it with integrity, He will also give you the wisdom on how to do things, right? And just like what is mentioned in Matthew, seek ye first the kingdom of God. His righteousness and all these things, the prophet, good relationship among your teammates, and your credibility as a entrepreneur will also follow. And there are so many blessings in following God.
0: Amen.
1: And what is your challenge to our young Filipino entrepreneurs who would also want to walk your talk?
0: Okay.
1: Or as a believer, that they would also follow what is a right, establishing a righteous wealth.
0: Okay. So my challenge to them, be brave and surrender to God, and He will do anything for you. Just brave, just do it.
1: Be brave, such word, because it's really tough, no, to be in this type of competition where people are all at gaining profit, gaining success, and the Lord is always telling us to lead like Jesus. Okay. Thank you so much, Steph. And we have learned so much from you. Ayan po mga kaagapay ang ating nakasama si Steph, isa pong negosyante mula sa kanilang bansa. Napaka-unique ng kanyang ministry. Meron siyang business na barbershop at ang goal niya ay turuan yung mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral na maging isang barbero at maging expert sa larangan na ito at makatulong din sa bawat family, no? Imagine niyo po yung isang barbero na mag-change ang kanyang life is equivalent also to one family, hindi po ba? At ang mga ito ay mababahaginan pa ng mensahe ng Panginoon. And that is how we do business as mission. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, kasama po natin sa ating broadcast ngayon si Angelica Calayag, si Benji Musura, si Phil Lagtapon at ang ating mga kaagapay dyan sa Bukawe Transmitter site. Ito po ang programang Entrepinoy Special.
2: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal. Ang salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng salita ng Diyos.
3: Ang tunay na mapalad. Nagsasalita pa si Jesus nang biglang sumigaw ang isang babae sa gitna ng karamihan. Mapalad ang babaeng nagsilang at nagpasuso sa inyo. Pero sumagot si Jesus, higit na mapalad ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Humingi ng himala ang mga tao. Nang lalo pang dumarami ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng henerasyong ito. Humihingi sila ng himala, pero walang ipapakita sa kanila maliban sa himalang katulad ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, ganoon din ako na anak ng tao sa henerasyong ito. Sa araw ng paghuhukom, tatayo ang reyna ng timog at ipapamukha sa henerasyong ito ang kanilang kasalanan. Sapagkat nanggaling pa siya sa napakalayong lugar upang makinig sa karunungan ni Solomon. At ngayon, narito ang isang nakahihigit pa kay Solomon, pero ayaw ninyong makinig sa kanya. Maging ang mga taga-Ninive ay tatayo rin at hahatulan ng henerasyong ito, dahil nagsisi sila ng mangaral sa kanila si Jonas. At ngayon, narito ang isang nakahihigit pa kay Jonas na nangangaral sa inyo, pero ayaw ninyong magsisi. Ang ilaw ng katawan. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay itatago o tatakpan ng takalan. Sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng pumapasok sa bahay. Ang mata ang nagsisilbing ilaw ng katawan. Kung malinaw ang mata mo, maliliwanagan ang buo mong katawan. Pero kung malabo ang mata mo, madidiliman ang buo mong katawan. Kaya tiyakin mong naliwanagan ka, dahil baka ang liwanag na inakala mong nasa sa iyo ay kadiliman pala. Kung naliwanagan ang buo mong katawan at walang bahaging nadiliman, magiging maliwanag ang lahat na parang may ilaw na lumiliwanag sa iyo. Tinuligsan ni Jesus ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Pagkatapos magsalita ni Jesus, inanyayahan siya ng isang Pariseo na kumain sa kanila. Kaya pumunta si Jesus at kumain. Nagtaka ang Pariseo nang makita niyang hindi muna naghugas ng kamay si Jesus bago kumain, ayon sa seremonya ng mga Hudyo. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, "Kayong mga Pariseo, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, pero ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga mangmang, hindi ba't ang Diyos na gumawa ng labas ang siya ring gumawa ng loob? Para maging malinis kayo, kaawaan ninyo ang mga mahihirap at tulungan nyo sila sa kanilang pangangailangan. Nakakaawa kayong mga Pariseo. Ibinibigay nga ninyo ang ikapu ng mga pampalasa at mga gulay ninyo, pero kinakaligtaan naman ninyo ang makatarungan na pakikitungo sa kapwa at ang pag-ibig sa Diyos. Magbigay kayo ng mga ikapu ninyo, pero huwag naman ninyong kaligtaang gawin ang mas mahalagang bagay. Nakakaawa kayong mga Pariseo. Mahilig kayong umupo sa mga upuang pandangal sa mga sambahan, at gustong-gusto ninyong batiin kayo at igalang sa matataong lugar. Nakakaawa kayo, sapagkat para kayong mga libingang walang palatandaan at nilalakaran lamang ng mga tao nang hindi nila nalalaman." Sinagot si Jesus ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan, "Guro, pati kami ay iniinsulto mo sa sinabi mong iyan." Sumagot si Jesus, "Nakakaawa rin kayong mga tagapagturo ng kautusan, sapagkat pinapahirapan ninyo ang mga tao sa inyong mahihirap na kautusan, pero kayo mismo ay hindi sumusunod sa mga ito. Nakakaawa kayo, pinapaayos ninyo ang mga libingan ng mga propetang pinatay ng inyong mga ninuno. Kaya kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa ginawa nila. Sapagkat pinatay nila ang mga propeta, at kayo naman ang nagpapaayos ng mga libingan nila. Kaya ito ang sinabi ng Diyos ayon sa karunungan niya, magpapadala ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Papatayin nila ang ilan sa mga ito at uusigin ang iba. Kaya mananagot ang henerasyong ito sa pagkamatay ng mga propeta ng Diyos mula ng likhain ng mundo. Mula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng altar at ng templo. Oo, tinitiyak ko sa inyo na parurusahan ang henerasyong ito dahil sa ginawa nila. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan, sapagkat kinuha niyo sa mga tao ang susi sa pag-unawa ng katotohanan. Ayaw na nga ninyong sumunod sa katotohanan. Hinahadlangan pa ninyo ang mga gustong sumunod." Umalis si Jesus sa bahay na iyon, at mula noon, matindi na ang pambabatiko sa kanya ng mga Pariseo at tagapagturo ng kautusan. Pinagtatanong siya tungkol sa maraming bagay upang siya ay mahuli nila sa kanyang pananalita.
2: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahando ang dulang, tanikalang lagot.

0: Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Juan 14:21. Ako po si Helena Ansures. Nais ko pong ibahagi ang aking kasaysayang patotoo dito lang po sa Tanikalang Lagot. Ang kabutihan ng Diyos sa akin. Pakinggan po ninyo.
1: Helena! Mabuti at nakita kita. Lapit ka nga rito.
2: Bakit, Dory? Anong meron ba dito? Halos mga kababaihan ng baryo natin ang nandito ah.
1: Mga nagsisi-apply ng trabaho sa Manila. Gustong umasenso ang buhay.
2: Aba, ganun ba? Puro mga palaban yung mga kakilala ko ah. Mga dalagitang ina, mga dalagang ina, at hiwalay sa asawa. At may mga tambay rin dito sa Pantalan. Mga nagbebenta ng panandaliang aliw.
1: Sila kasi ang kailangan ng recruiter. Magtatrabaho sila sa Angeles, Pampanga at sa Olongapo. Kasi may Clark Air Base at Subic sa Luzon. Sayang naman ang mga kagandahan ng mga yan. Kung dito lang sila magbibilad na parang daing.
2: Ako, Dory, gusto kong mag-apply. Kahit wala pa akong karanasan sa lalaki, lalaban ako.
1: Talaga? Sige. Tara, ihiwalay kita ng pila. Mismo sa recruiter kita i-a-apply. Tara, dun tayo sa likod.
2: Sana nga, Dory, matanggap ako.

0: Ano ba naman itong mga nagsisipag-apply ng mga taga-baryo? Tila mga laman dagat. Ilan ang pupwede? Kaso talagang matagal na pagaganda ng mga napili namin. Kesa naman bumalik tayo ng Manila na luhaan.
1: Emilio, tingnan mo ang ipapakilala ko sa'yo. Gusto rin niya magtrabaho sa atin sa club.
2: Maayong buntag sa inyo, sir.
0: Yan! Yan ang hanap ko! Panalo! Anong name mo, ganda? Sure ka bang magtatrabaho sa amin sa Maynila? Marunong ka bang kumanta? Magsayaw! Kasi, bibigyan kita ng espesyal na number.

0: Dory, ibinigay mo na ba yung una niyang sahod dito sa ating club?
1: Yes, my darling Emilio. Oh, Helena, heto na ang sahod mo ngayon. Sa ngayon, di ka pa namin kakaltasan ng komisyon para makapamili ka ng mga damit mo. Yung akma dito.
2: Talaga? Naku, salamat. Pero wala akong alam na lugar dito eh. Saan naman ako mamimili?
0: Si Fanny ay pupunta ng Manila. Pasasabay na kita at sasamahan ka ni Bakla na mamili ng mga damit sa Rustans. Kailangan, bongga ka day sa iyong performance.
2: Sige, Emilio.
1: Helena, simula na ng katuparan ng mga pangarap mo sa buhay. Basta, no drugs at marijuana.
2: Yes, Dory. Para naman ma-maintain ko ang katawan ko at huwag malosyang agad.
0: Bichon! Kumusta na, yo? Long time no see! Mabuti at napasyal ka rito sa daong. Inom ka ba?
3: Oh, Emilio. Naispatan ko agad na may bago ka palang recruit. May tsura, ha? May tsura ang singer mo, ha? Pwede ko bang i-table? Yung bago mong alaga? Kakaliskisan ko lang. Name the price.
0: Wag yan. Mag-aaway kayo ni Dory. Si Dory ang handler niya. Helena ang pangalan niya.
1: Oh, Richard. Nauwi ka ngayon ng Dao. Kamusta ang PX products mo ngayon?
3: Malakas ang benta. Patok!
2: Ikaw pala yung Richard na pinagtatalunan ng mag-asawa. Anong meron ba sa'yo?
3: Ilalakas ako ng mag-asawa. Mga dati ko silang barkada. Mga walang-wala nang makilala ko. Pinigyan ko sila ng puhunan na magnegosyo. Dito sa Angeles, kasi may Clark Air Base. Umasenso naman silang mag-asawa. Kaso, ikaw lang talaga ang hindi ko matabla kay Dory.
2: Kababaryo ko kasi siya. At kapag may nangyari sa akin masama, pati ka mag-anakan niya, isusumpa siya ng mga to. Sa lugar kasi namin, lahat ng galawan doon, walang maitatago.
3: Ayos pala sa inyo. Bata mo pa para sumabak sa ganitong trabaho. Wala ka bang natapos na kurso para maiba naman ang trabaho mo? Malaki nga ang kitaan dito, pero lamog ka naman. Lamog ka naman sa mga puti at negro. At lalo na sa mga businessman. Para kong pulutan na masarap papakin.
2: Nakukuha naman to sa paligo at masahe. Kaya nawawala ang lamog. Ikaw, ang sabi ni Emilio ay single ka pa rin hanggang ngayon. Pero marami kang chika, babes. Dagdag pa nga ni Dory, lahat daw ng matipuhan mo dito, lalo na kung laseng, kahit halimaw sa banga, ikakama mo. Ganun ka pala.
3: Alam mo, mausay nga silang handler mo. Mababait sila sa'yo. Kasi kung siraan ako todo. Ano? Pwede ba sa akin?
1: Table lang. Bawal i-take home. Kung pakakasalan mo, mataas ang tubos. Pero kakayanin mo.
3: Alam mo, ang nakikita ko sa dalawa mong mga mata, dollars! Hindi ka na nagbago ng mukha.
1: Talaga? Cute pa rin at mukhang bata.
3: Hindi ah. Mukhang pera. Ano ba to, Emilio? Ang washwit mo. Mas tuso pa sa'yo.
0: Bahala kayong dalawa riyan. Basta ako, labas dyan. Kasi kapag nanghimasok ako sa inyo, 100% outside di ko lang buo ako. Mamayang gabi at forever.
3: Okay, sige. Table lang muna. Para makipagkilala ako.

0: Hindi siya nakikialam ako sa buhay ni Helena. Maaring naikwento na niya sa iyo, Richard, ang papel namin sa kanya. Halos lahat ng mga nagtatrabaho dito sa club ay mga Bisaya. Mga walang trabaho dun sa amin. Binigyan ko sila ng trabaho para kahit sa ganitong sitwasyon ay maiba naman ang kanilang buhay. Yung iba naman, tinototoo ng mga US Navy. Nadala sa US.
1: Ang dami mo naman pasakali, Dory. Pakakasalan ko si Helena. Iba kasi ang tama nito sa akin. Kaya kinakausap po kayong dalawa ni Emilio para humingi na rin sa inyo ng basbas.
2: Richard, kilala ka namin ni Dory. Malaki yung utang na loob naming mag-asawa sa'yo. Pero mas pinakaingatan namin si Helena. Bukod sa inosente, nagdala ng swerte sa aming club. At parang anak na namin siya. Tiwala ako sa'yo, Richard. Sa dinami-dami ng babae mo, taas kamay nga kung sa amin ka nagpaalam. Sino ba naman kaming dalawa ni Dory sa'yo, di ba? Wala.
1: Mahalaga na kayo sa buhay ko ngayon.
3: Emilio, Dory, nung una, wala akong tiwala kay Richard. Pero sa katagalan, totoong tao pala siya sa akin. Napamahal na rin siya sa akin. Kaya nga, ako na rin mismang humingi sa inyo ng basbas. Bilang respeto, magpapakasal ako kay Richard.
4: Naiyak naman ako sa magandang buhay na ibibigay sa iyo ni Richard, Helena. Mahalin mo rin yung mokong nito, ha? Kahit kilala na namin si Richard, wala nagmamahal ng totoo sa taong yan. Pera lang naman talaga niya ang gusto ng mga babae sa kanya.
1: Teka nga muna. Paiyak-iyak ka pa, Dory. Parang sinabi mo naman pangit akong lalaki.
3: Huy, huwag ka nang mirit pa. Masasaktan ka lang kung sasagot pa si Dory.

0: Nagsara na ng club si Emilio at Dory. 5 buwan na pala silang sarado ang club.
1: Ha? Bakit daw? Teka, kung dalawin kaya natin ang mag-asawang yun, para matulungan natin, mahal.
0: Sige.
1: Mahal, sila rin naman pala ang may-ari. Kaso, hindi na ito club. Parang simbahan na ata ah.
0: Simbahan? Oo nga. Totoo ang sinabi nung kabanda ko. Naging born again na itong mag-asawa. Isang Amerikano daw ang nag-share ng gospel sa kanila. Kaya naging born again. Nasa Vietnam daw yung dalawa at nagmi-mission.
1: Bumalik na lang kaya tayo kapag nandito na sila. May apartment ka naman dito na bakante, di ba? Doon na lang muna tayo tumuloy. Mamili na lang muna tayo ng bedding sa Dao. At yun ang gamitin natin.
0: Tama ka nga, mahal. Hindi na natin paupahan yung bakante. Tayo na ang titira. Sabik na rin akong makita si Emilio at Dory. At interesado ako sa pagiging born again nila.
1: Ako rin, mahal. Dalo kaya tayo dito bukas. May Sunday service daw. At may pastor palang magtuturo dito ng gospel. Para maiba naman, makinig tayo sa preaching nito.
2: Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masamang hilig. Huwag na ninyong ipailalim sa makapangyarihan ang kasalanan na alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasakapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. At ihandog nyo sa Diyos ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Mababasa po ninyo ito sa Roma 6, sa mga talatang 12 at 13. Let us pray.

0: sina Emilio at Doris sa Clark, kami ni Richard ay kasapi na ng Christian Church. Kami ni Richard ay mga born again na. Kaya tuwang-tuwa sa galak kaming apat. Mga dating makasalanan, ngayon po ay mga disciples na ng Diyos sa pagpapahayag ng mabuting balita. Dito na kami ni Richard sa Amerika at sina Dore at Emilio naman ay nasa Vietnam na. Ang dating club ay giniba na rin ng gobyerno kasama itong nalubog ng Mount Pinatubo. At sa biyaya ng Diyos, patuloy kaming humahayo upang mag-evangelize.
1: Ang tumanggap sa mga utos ko at tumutupad dito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Juan 14:21.
2: Diyan po nagwawakas ng pagsasadula ng tanikaling lagot mula sa padalang liham ni Helena Sures ng Surigao. Binigang buhay ni na
3: Nancy Lasarte,
4: Yul Serbo Nieto,
3: Marjorie Maglinte,
5: A.G. Gabrilio,
6: Byron De La Cruz.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。
2: 与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.

0: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 32 minuto makalipas ang alauna ng hapon.
3: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
2: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpilan ng 702-DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang ating pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, ang ating pong himpilan ay napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS FEBC Radio. Katuwang yan, kaagapay, ang ating pong YouTube streaming, ang 702-DZAS FEBC Radio TV. Ikaw rin, kaagapay, ay maaaring makapakinig sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702-DZAS. Kaagapay, yan po ay libre na maaari nating ma-install sa pamamagitan po ng ating mga mobile phones, sa pamamagitan po ng Google at Apple Play Store. Kaya naman, kaagapay, kung gusto mo kaming makasama 24 oras, ito na ang hinihintay mong maging bahagi po ng ating digital platform. At hindi natin pwedeng kalimutan ang mga kaagapay natin na nakasubaybay sa pamamagitan po ng kani-kanilang mga regular at PM Radio. Para po sa programang Ahensya de Consensya, kaagapay, ito po si Brian De La Cruz. At ito na nga, kaagapay, nagtapos na nga po nito lamang pong May 18, 2026 ang pagpaparehistro para sa mga botante. Dito nga po yan sa nalalapit po na halalan. Ayon po ito sa Commission on Election. Gayunpaman, hindi pa po otomatikong nangangahulugan na ang mga rehistradong botante na mga nakapagpasa ng kanilang aplikasyon bago ang deadline, dahil dadaan pa ito sa pagsusuri ng tinatawag na pag-aproba po ng Election Registration Board o tinatawag na ERB. Pinapayuhan po ang mga aplikante ng COMELEC na suriin ang kanilang status sa pamamagitan po ng Precinct Finder upang malaman kung aprobado na po ang kanilang aplikasyon o kung aktibo na po ang kanilang record bilang isang botante. Maaari ring kumuha po ng voter's certification ang alinmang lokal na tanggapan ng COMELEC para sa mga nangangailangan ng katibayan sa kanilang rehistrado. Samantala, kaagapay, hinihikayat naman ng COMELEC na ang publiko na bantayan ang opisyal nitong anunsyo sa mga listahan ng presinto at iba pang mahalagang impormasyon kaugnayan po yan sa darating na halalan. Yan po, kaagapay, ang binantayan po natin sa mga matagal na po na panahon upang malaman natin ano nga ba ang proseso. Ngayon naman, sa pagkakataon na to, kaagapay, tignan natin ang mga ilang updates sa usapin pa rin po ng COMELEC upang ikaw, kaagapay, kung may katanungan, maaari kang tumawag sa numero na 8654-3322 local 401. Ulitin ko, kaagapay, 8654-3322 local 401, dahil po may sa pagkakataon na to ay pwede po kayong tumawag at isang guni po sa makakasama natin, dahil po kasama na po natin via Zoom ang spokesperson ng Commission on Election, walang iba si Attorney Rex Laudianco. Magandang hapon sa inyo, Attorney Rex.
4: Magandang hapon po, Sir Brian, at sa lahat po ng ating mga kaagapay dito po sa Ahensya de Consensya. Good afternoon po.
2: Maraming salamat, Attorney Rex, sa pagpapaunlak. Alam natin na tapos na po ang ating kwentuhan sa naganap po na pagpaparehistro. Pero Attorney Rex, sabi ko na nga po, nito lamang pong nakaraang Lunes, ating pong binantayan pa rin ang mga last minute voter po. Kamusta po ba ang bilang ng mga botante ngayon? Ano po ang aasahan natin ngayon po na tapos na ang pagpaparehistro?
4: Ngayon po natapos na ang pagpaparehistro. In fact, Sir Brian, itong araw po na to, Lunes, May 25, 2026, ang pinakahuling araw po para tumanggap ang lahat ng aming tanggapan nung tinatawag po natin na opposition o yung paglaban doon sa mga sinasabi nating nag-apply na hindi naman po kwalipikadong maging botante doon sa kanika-nila mga barangay.
2: Mm-hmm.
4: May limitasyon din po kasi yan, so maari po kayo maglagak ng inyong opposition. Samahan nyo po syempre dapat ng patunay kung bakit dapat ma-disapprove at hindi payagang siya ay maging rehistrado. Ang kakatatapusan po nito, lahat po ng application kasama na rin kung merong mga oppositions ay didinigin, pag-aaralan, susuriin ng ating Election Registration Board sa June 1 kung saan yung araw po na yan itinakda ang pagdinig sa buong Pilipinas po ng lahat ng application for registration mula noong April 1.
2: Mm-hmm. Attorney Rex, mayro ka bang datos dyan na hawak mo ngayon kung ilang aplikante to yung mga sasabihin na natin na sumasangguni ng pagsusuri na ito?
4: Opo, ano, kung nakaraan pong datos natin ay mahigit 4 million lamang po yun. So mahigit 1 million at isa't kalahating million ang total na applications po na didinggin nila lahat yan. Mula po yan noong April 1, ganyang karami po ang kanilang didinggin. Sabay-sabay po magaganap ito sa buong Pilipinas. At yung pong ating Election Registration Board, para po sa kaalaman ng lahat, hindi po ito COMELEC lang. COMELEC po ang namumuno nito, ngunit
2: mm-hmm.
4: kasama po niya ang ating Civil Registrar, pati na rin po ang pinakamataas na DepEd official dyan po sa inyong munisipyo o sa inyong lungsod. Sila po ang didinig sa lahat ng application.
2: Mm-hmm. Malinaw to, Attorney, no, na ito yung pagkakataon na kung saan dapat nilang ayusin. Tama po ba?
4: Tama po kayo. Ito po ay ikakategorize nila sa mga bagong nag-apply, yung mga nag-transfer, pati na rin po yung mga nagpa-correct, nagpa-amend, nagpa-update ng kanilang registration. Yung mga pinaka-importante, ito po dahil marami rin sila, yung nagpa-reactivate, yung mga nagpa-transfer, at pati na rin po yung dating botanteng overseas na ngayon ay nagbabalik na dito sa Pilipinas at gusto nilang makaboto at pakibahagi sa barangay at SK.
2: Mm-hmm. Ngayon, Attorney, syempre po alam natin na ang May 18 po, sabihin na natin nung kahit mga last minute voter or mga last minute registrant po yung ating po mga kababayan, ilang milyon po ba ang aasahan nating boboto para po sa barangay at sanggunian elections sa November?
4: Para po bigyan tayong perspektibo, para po sa araw lang ng May 18, yung last day of registration,
2: mm-hmm.
4: sa buong Pilipinas, 328,000 po ang
2: wow.
4: ating na-proseso na application. Yung 328,000 po na yan, normally, natatapos po ng buong COMELEC yan ng mga 2 buwan, pero kinuha po at natapos natin sa loob lang ng isang araw. And in fact, ito po yung top-notchers natin, ano? Dyan po sa NCR, 35,000. Diyan po sa Region 3, 39,000. At diyan po sa Region 4A, lubhang mataas, nasa 50,000 po. So ang ine-expect po natin pag pinagsama-sama ang lahat ng datos na natanggap ng COMELEC mula noong October 20, umaasa po tayo ng ating SK voters by November 2 ay halos 25 milyong botante, at para naman po sa barangay voters ay halos 71 million voters. Ganyang karami po ang ating magiging botante.
2: Grabe, Attorney Rex, no, napakadami ng boboto para sa sanggunian kabataan election. Kaya naman po, totoo pala na siniseryoso na po talaga, Attorney Rex. Eh kayo, Attorney Rex, bilang isang spokesperson po ng COMELEC, sa mga datos na, na binigay nyo sa amin ngayon, ano ang masasabi nyo? Masasabi nyo bang nagising ang ating mga kababayan?
4: Ay opo, gising na gising at ramdam na ramdam po natin ang kanilang engagement, ang kanilang awareness. In fact, nakita po natin ito dun sa ating 2025 elections. Nakita natin yung pagtaas. Alam nyo po, dati pag midterm elections, maswerte nang magkaroon ng 65 to 70% voter turnout. For
2: mm-hmm.
4: the first time, 82.20% voter turnout po tayo 59 to 60 million voters up to doon sa 68 million na registered voters ang bumoto. At mahigit kalahati po niyan ay kabataan, yung 18 years old hanggang 30 years old. So ganun po ang nakita natin.
2: Mm-hmm.
4: Marami rin ng mga 15 to 17 years old gusto nang makisali. Kaya po sana sa ating mga kababayan, kung gaano kainit po ninyo tinangkilik ang ating registration, sana po ganun din ang inyong paglabas at pagboto sa November 2, 2026.
2: At naniniwala ako, Attorney Rex, na dahil din po sa ating masusipong pagbibigay po ng edukasyon, tinatawag po natin na voters education, naniniwala po ako na malaki po ang naging impact. Lalo na po kayo, Attorney Rex, nagpapasalamat po kami sa inyo dahil po hindi po kayong nagsawang magbigay po ng edukasyon sa mga kaagapay natin, lalo na po pagsangguni po sa kanila pong katanungan na alam natin minsan, Attorney Rex, na wala na dun sa katanungan ng COMELEC, pero patuloy po kayong nagbigay po ng kalinawan. Bali, Attorney Rex, sa pagkakataon na to, lahat ba ng balota natin ay naka-imprenta?
4: Ay, hindi pa po, pero nakapag-imprenta na po tayo ng 69 million para sa barangay at 24 million para po sa SK. So yung karagdagan na lang po, halos 1 million para sa magkabila po

0: boto ngayon.
1: Opo, na ganito po, no? Dahil nga po ito'y manual elections, maobliga po tayo na magtapos ng 3 p.m. dahil mano-mano pong bibilangin. Pero huwag pong mag-alala ang ating mga electoral boards na baka mamaya sabihin, tatapusin natin ng alas 3, dadami ang tawag po kayo mag-alala. Dahil una po, meron po tayong tinatawag na early voting hours mula 5 a.m. Hanggang 7 a.m. para sa ating senior citizens, persons with disabilities at mga pregnant women. So option po nila yon na pumunta ganun kaaga at marami pong tumatangkilik dito, sila lang po yan, eksklusibo. At yung pong regular voting hours natin ng 7 a.m. hanggang 3 p.m. para sa lahat po yan. Isa pang dagdag po na gagawin natin ngayon ay ibababa natin sa 600 voters and below ang kada presinto. Pinili po ng COMELEC ngayon na dagdagan ang bilang ng mga presinto, babaan ang bilang ng mga butante kada presinto nang sa gayon, mabigyan ng sapat na oras ang lahat ng butante na makaboto nang hindi masyado nagsisiksikan at higit sa lahat sapat na oras para sa ating mga GRO, electoral boards, na mabilang matapos ng gabi ding yon ang lahat po ng balota at boto na kanilang tinanggap.
0: Attorney, kanina na nasabi ko na ang imprenta, ibig sabihin pili pa rin ba ang mga eskwelahan o mga lugar na kung saan makakatanggap ng automated machine?
1: Tama po, piling-pili lang po ito dahil parte lamang ito ng pilot study dahil ang pangkalahatan po ay manual election. Siguro na itatanong nyo, bakit pag national at local elections automated, bakit pag barangay manual elections? Dahil ang gumagabay na batas po sa barangay at SK ay ang ating Omnibus Election Code, manual po ito. Ikalawa, hindi po napigyan ng ganong kalaking pondo ang COMELEC para i-automate ang halalan, kaya po hindi natin i-automate. Ikatlo, wala rin pong napakalaking advantage na i-automate natin ang halalan ng barangay at SK. Bakit? Dahil nga po pinababa natin ang bilang ng presinto. Pangalawa, doon na rin po sa presinto bibilangin, walang transmission sa mga centers ng ating mga syudad at mga bayan. Wala na pong kinakailangan pang canvassing dahil ang canvassing magaganap na rin po mismo doon sa presinto at doon na rin sa presinto magkakaroon ng proklamasyon ng mga nanalo. At higit sa lahat po, medyo challenging kasi lalong-lalo na sa aspeto ng balota. Tandaan po natin, pag automated elections ay naka-imprenta ang lahat ng pangalan ng kandidato. Meron lamang po tayong 1,600 plus na mga cities at municipalities at ganun karami rin po yung uri ng balota natin pag automated elections. Ngunit pag barangay at SK po, meron tayong 42,011 na barangay at nakaasahan po natin dyan ay magkakaroon tayo ng 42,011 na iba't ibang klase ng balota. Kaya medyo challenging po, hindi po cost-effective, kaya po nananatiling manual elections ang ating barangay at SK elections.
0: Kaya kaagapay, no, ang panawagan nga kanina ni Attorney Rex is, lalo na po sa mga kababayan po natin na mga senior citizen, mga pregnant women, o di kaya ikaw ay isang PWD, kaagapay, gamitin po natin yung pagkakataon pa para po sa early voting po natin ng alas 5 ng umaga para maiwasan na po natin, dahil po mahigpit po na ipinagbabawal ang pagkakaroon ng extension po sa hours po natin sa pagboto. Yan po ay magagana po para po ulit kaagapay, kung ikaw ay priority o di naman kaya nais, kung ikaw ay isang senior citizen, pwede ka sa pamamagitan po ng early voting o di naman kaya para po sa ating regular election day po, ito po ay magsisimula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Attorney Rex, punta na tayo sa katanungan ng ating mga kaagapay. Ito po ang tanong niya. Magandang hapon sa inyo, Attorney Rex. Magtatanong lamang po ako para po sa COMELEC na din. Hindi po ba maaaring makakuha ng voter certification sa kahit anong tanggapan, lalo na po dito sa Taytay Rizal? Kailangan ko po kasi ito para sa aking pag-abroad. Hindi naman po maaaring ipagpaliban hanggang sa mga susunod na taon. Ano po kaya ang maaari kong gawin? Sana po inyong makasagot ang aking katanungan. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Rex.
1: Kung kayo po ay isa ng registered voter at hindi nag-apply lamang mula noong April 1 hanggang May 18, ay nakakasiguro po ako na kung wala kayong natanggap na disapproval o denial ng inyong application, registered voter na po kayo. At para sa pangangailangan nyo po, dalawang opisina ang makakatugon po nung pangangailangan nyo na voter certification. Una, yung pong aming mismong Office of the Election Officer sa Taytay Rizal na magbibigay sa inyo ng sertifikasyon na yan. At kung sakaling nandito naman po kayo sa NCR, lalong-lalo na't nasa Maynila, dumaan po kayo dun sa main office ng COMELEC. Nandun po at nag-i-issue rin po ang Commission on Election sa main office ng inyo pong voter certification.

0: Option. So dalawa po ang inyong option at isa pa, libre po ito. Walang bayad ang inyong pag-a-apply pati na rin ang pagtanggap ng inyong voter certificate at ginagarantisado po namin ang dokumentong ito dahil may ugnayan po kami sa ating Department of Foreign Affairs sa kanilang passporting services. E yan po talaga ay kinikilala at yan po ay kanilang kinikilala para sa inyong application.
1: Kaya kaagapay, pwede ka nang pumunta ngayon sa inyong malapit po na local COMELEC office po para para ma-request na yung ganitong uri po. Ito po, Attorney Rex, feeling ko matagal ng tanong to na nabalutan lang. Sabi niya dito, hello po sa inyo, Attorney Rex. Maraming salamat po sa inyong mga payo po. May nais lamang po akong itanong tungkol po sa kwalifikasyon sa paghahain ng kandidatura para sa posisyon ng isang barangay captain. Qualified po bang tumakbo bilang isang barangay captain ang isang Pilipino na may higit 6 na taon lang naninirahan sa barangay? Ngunit ngayong taon lamang po siya nagpapalit ng kanyang voter's registration sa naturang lugar. Halimbawa po, nagpalit po siya ng rehistro noong April at ang halalan ay gaganapin po ngayong November. Kailangan po ba 1 taon na po siyang nakarehistro bilang isang botante sa aming barangay bago siya tumakbo? O sapat na ba ang mahigit 6 na taong paninirahan niya sa lugar basta't siya ay nakapagpalit ng kanyang rehistro bago ang halala? Maraming salamat po sa inyo, attorney. Gusto ko lamang pong malaman kung siya ba ay kwalipikado o hindi.
0: Puntahan po natin ang kwalifikasyon ng isang tatakbo bilang miyembro ng sanggunian at yung mismong punong barangay. Una, kailangan po ay Filipino citizen. Pangalawa, dapat po siya ay registered voter, marunong bumasa at sumulat. At yung kaapat ay dapat ay at least 18 years old. Itong qualification na ito pong pinag-uusapan natin, yung ikalima, yung tinatawag po natin na residency ayon sa ating batas na umira, local government code, ay dapat residente ng Pilipinas at ng barangay kung saan niya nais tumakbo ng at least 1 year at itong pagbilang po na to ay sa araw ng halalan. Ganun din po, para lang maikonekta natin ang kwalifikasyon na kailangan naninirahan ka ng at least 6 months naninirahan doon sa iyong barangay kung saan mo nais maging registered voter at ang bilang din po niyan ay ang araw ng halalan. Sa Makatwid, ang tinitignan po talaga dito ay yung factual attainment, yung mismong paninirahan, yung mismong residency at regardless po ito kung kailan nagpalit o nagparehistro sa barangay. And in fact, makikita nyo po doon sa isang box ng ating CF Form number 1, yung pong ginagamit nating form pag nag-a-apply tayong registration, residence, number of years residence in the barangay, municipality or city. Dahil yun po ang magiging basihan ng ating kung tayo ay kwalipikado o hindi para una, maging botante, ikalawa, makatakbo sa pwestong pambarangay na ninanais po natin.
1: Malinaw, kaagapay, no? Kaya naway natugunan po ni Attorney Rex ang inyong katanungan. Ito, attorney, magandang katanungan din po para po sa inyo. Sabi niya dito, good afternoon po, Attorney Rex. Maraming salamat sa pagsagot po ng aming katanungan. Paano po kaya magpapareactivate ang aking rehistro? Sa abroad po ako nakatira, ngunit uuwi na po ako sa Pilipinas ng 2 linggo ngayong Hunyo. Sa CFO po, bago po dapat pumunta o tanggapin, saan po ako una magpaparehistro noon? Salamat po sa inyo. Attorney Rex, ang tanong ko dito, pwede pa bang magparehistro? Kunwari, ikaw ay isang OFW.
0: Kung ang ating pong tinutukoy ay makahabol sa registration ng barangay at SK, ito man po ay reactivation, transfer, bago at iba pa, ikinalulungkot ko po na tapos na po ang ating period ng application at nagtapos po ito noong May 18. Kung sana po nagawa ito nung bago hanggang May 18, ay pwedeng-pwede po yan. Ang tawag po natin dito ay yung pagbabalik. Hindi lang po reactivation, kundi yung reinstatement, pagbabalik sa Pilipinas at pwede pong pagsabayin yan. Nabanggit din po kasi niya na deactivated siya. Sayang, sana po pagsabayin na yan. Pa-reactivate at the same time ma-reinstate, maibalik sa Pilipinas. Now, kung sakali naman po na alam ko po ay medyo malungkot ang balitang dala ko, hindi makakasali sa barangay SK, ngunit may nabanggit po siya kanina, naninirahan sa ibang bansa. So, akin pong ina-assume na talagang babalik at babalik siya sa ibang bansa. Ang ating pong registration para sa overseas, kasama yung reactivation po na yan, ay nagsimula noong pong September 2025 at December 2025 at tatagal at in fact ongoing po ngayon hanggang September 2027. So kung ako po sa inyo, bagamat hindi na kayo makahabol sa barangay, ay maaring maging botante sa 2028 elections, pumunta lamang po dun sa embahada o konsulada na kakasakop dun sa inyong bansa, na yung pong embahada at konsulada ng Pilipinas, magpa-reactivate na po kayo doon. Nang sa gayon, manatili po kayong overseas voter and at the same time po ay maka-avail kayo ng bago nating voting system, yung internet voting by 2028. Isa pa po, siguro karagdagan dito, kung sakali naman po na talagang balakin nyo na pong manatili sa Pilipinas at i-give up nyo na po yung residency nyo sa ibang bansa, magsisimula po muli ang ating registration para dito po sa Pilipinas by February 2027. Ito po ay para sa 2028 national at local elections.
1: Kaya kaagapay, no? Ikinalulungkot man namin na kayo po ay gustong nais makibahagi po sa barangay at sangguniang election sa darating po na November. Ang pagpaparehistro po dito para po sa ating BSK ay tapos na po. Ito po ay nung nakaraang pang linggo bago po kami ni Attorney Rex magkwentuhan. Ito, Attorney Rex, magandang kwentuhan din to sa pagkakataon. Sabi niya, Attorney Rex, automatiko po ba kapag nagpapareactivate ang aking voter registration pagkatapos matransfer? Ang ipapacheck ko po kasi ay kung transfer lamang at hindi transfer reactivation. Kailangan ko po kasing i-file ito na magkihiwalay para sa reactivation. Maraming salamat po.
0: Naku, hindi po. Pwede pong pagsabayin po yan. Dahil kadalasan nangyayari po ito na ang dahilan kung bakit na-deactivate, hindi nakaboboto ng dalawang halalan at higit pa, ay yung lumipat na ng tirahan. Mapagsasabay po ito, transfer with reactivation. Parehong-pareho na po. And at the same time, makuha natin yung dalawang gusto natin. Una, maibalik sa talaan ng listahan ng mga botante sa pamamagitan ng reactivation. At ikalawa, ay makaboto na doon sa bagong tinitiran na i-transfer na yung kanyang karapatang bumoto doon sa bago niyang tinitiran. Pwede pong mapagsabay ito.
1: Oh, di ba? Kaya kaagapay, no? Sasagutin pa rin niya ni Attorney Rex kahit ano, no, tapos na ang ating pagpaparehistro, Attorney, no? Sasagot pa rin siya. Eto, Attorney, magandang katunungan, sabi dito. Attorney Rex, please extend the voter's registration po para sa COMELEC. Dalawang beses na po kasi akong pumunta sa satellite office. Ngunit pareho po akong naabutan ng cut-off. Bakit po kasi 7 to 8 p.m. Para bakit 7 to 8 na katao lamang po ang pwedeng, ay bakit 700 to 800 na katao lang po ang pwedeng accommodate kada araw? Ganun naman po na milyong-milyong Pilipino po ang nais magparehistro o mag-update ng kanilang records.
0: Naunawaan po namin at ang inyong sitwasyon, at pauna po kami po'y humihingi ng pangunawa, kami po'y naghumihingi ng paumanhin ninyo na kailangan po kasi talagang magtapos sa May 18. Ikalawa, yung pong ating capacity po na 700 to 800, yan po talaga yung human capability ng ating mga kababayan na matapos po yung at ng ating mga tao, lahat ng application na tinanggap mula umaga hanggang hapon ay masiguro nila, magarantiya nila doon sa pipila na yan na 700 to 800 na matatapos at maisasagawa, makuha na ng biometrics, litrato at iba pa. Kung hihigit po kasi yan at hahayaan po namin na humaba ng humaba ang pila, ay nakakaawa naman po at hindi po kaya ng kalooban namin na paasahin sila, gayong alam na po namin yung kapasidad talaga. Ang mahirap po kasi dito, ang kada tao po ng COMELEC sa isang munisipyo ay isang election officer at isa hanggang dalawa lamang na election assistant. At para po dun sa ating makina na ginagamit po dyan, dun tinatawag nating voter registration machine, ay kadalasan ay iisa lamang. Siguro po na itatanong nyo kung bakit, dahil ito lang po ang kakayanan ng ating plantilla positions na binibigay ng ating DBM para sa COMELEC. Kung kami po sana ay mabibigyan na expansion, mas malaki po yan. Pero bilang tugon po, dahil inaasahan nga natin na milyong tao, maaga pong binuksan ng COMELEC ang ating registration. October 20, 2025 pa po, 200 110 days, so sabihin na po natin 7 buwan po tayo
1: Tama.
0: nagsimula. At ang operations po ng COMELEC sa registration, Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, nagpapahinga lang po kami ng Linggo. And in fact, kahit po may holiday, kahit po meron pang mga araw po na talagang walang pasok, ang karamihan ng ating mga kababayan, pumatak sa Lunes hanggang Sabado, bukas po ang pintuan ng COMELEC at hindi po kami nag-holiday. And in fact, siguro karagdagan po, Sir Brian, napahinto lang po talaga ang operasyon ng COMELEC nung pong nagdeklara ng walang pasok dahil sa bagyo at kalamidad. In fact, nung lumindol sa Ilocos, lumindol sa Davao at Cebu, pagkatapos, ma-check ng ating city engineer yung worthiness, yung pagiging structural integrity ng aming opisina, agad-agad itinuloy po namin ito. Pumutok po ang ating Bulkang Mayon dyan sa Kamalig, Albay. Nung nasabi po ng ating authorities sa Kamalig na okay lang manatiling bukas, hindi po nagsara ang tanggapan ng COMELEC. Kaya po sana po sa paghingi po namin ng pangunawa ay talaga pong hinihiling namin ng paumanhin ninyo na mahaba po ang panahon na binigay ng COMELEC, kailangang magtapos po ang ating registration ng May 18.
1: Kaya nagulat din ako, Attorney Rex. Akala ko sa huli nating banter nung May 18 ay onting tao na lang ang magpaparehistro kasi kaagapay, no? Sabi ko nga kay Attorney Rex, Attorney Rex, pwede ba kitang maging kapartner sa Ahensya de Consensya para sa usapin po ng mga voters concerns po? At umuo naman si Attorney Rex. Naniniwala ako kaagapay sa siguro sa ilang buwan naming pakikipagtalakayan dito ni Attorney Rex, hindi nagkulang ang COMELEC sa paalala, hindi nagkulang ang COMELEC sa pagbibigay po ng impormasyon dahil po alam naman po natin na sakit na nating mga Pilipino ang last minute registration. Kaya naman tama naman po kaagapay na gusto man kayong paglingkuran, ngunit ang 600 to 800 po na bilang po ng kanilang gawain ay naiserve na po nila nung nakaraang ng May 18, 2026. Ito pa, Attorney Rex, siguro ito, clarification lang siguro to. Sabi niya, magandang hapon sa inyo, Attorney Rex. Dumating po kami sa voters registration site bandang 3 p.m. noong May 18, 2026. Ngunit sabi sa amin, cut off na daw ng alas 3 pa ng hapon. Gayunpaman, wala kaming nakitang kahit anong public service announcement tungkol sa mas maagang oras ng cut off. Umaasa po kami na kami po ay inyo mabibigyan ng paliwanag, lalo na po ng COMELEC, lalo na po yung mga official po ng mga voters registration, ang oras pala ay alas 5 ng hapon. Sige po, Attorney Rex, linawin natin para sa nang cut off at bakit naman daw po tinapos naman pala ng alas 5 ng hapon.
0: Muli po sa ating mga kababayan ay humihingi po kami ng pangunawa at paumanhin doon po sa kaganapan. Kung kami lang po ang masusunod, kung wala lang po tayong batas na kailangan ipatupad at kung wala lang limitasyon, kaya po namin talagang ituloy-tuloyan. Ngunit sa diyapong may limitasyon ang kakayanan at batas. Nandun na po mismo sa aming resolution dahil alam na po namin dadami ang tao sa huling araw, inatasan ang lahat ng election officers. Yung mismong resolution po na yan ay pinublish namin sa dyaryo, nasa aming website, nasa aming Facebook at iba pang social media pages. Nasa gayon, sa araw, huling araw ng ating pagtatala, bibilangin na nila yung talagang kakayanan nila na matatapos nila sa loob ng araw na to. At mula dun sa pila po na yan, check sila hanggang mga alas 3 ng hapon, sabihin na kagad hanggang saan ang kapasidad at yun ang bibigyan ng assurance na tatapusin ang application anumang oras po ito abutin. Sa makatawid nga po, yung iba, katulad ng iba, nasabi natin on the average 600 to 800, pero ang naging average po ng lahat ng tanggapan ng COMELEC nung Lunes na yan, May 18, ay lumampas ng 1,200. Ganyang karami po. In fact, ang tagig po na at ang kapasidad lamang 800, sinadya na nilang kayanin ng 1,500, lumampas pa po sila. Umabot po ng 2,200. Kaya halos lahat po ng tanggapan namin, natapos ang registration mga around 10, 11 at 12 p.m. po. Masiguro lamang na magampanan ang trabaho po ito. Kaya po muli po sa aming paghingi ng pangunawa sa inyo, nangangako po kami na sa susunod ay mas tatat gagandahan pa po natin ang proseso, gagawan pa natin ang paraan na mas mapaayos ang bagay na to, mas malawak na disiminasyon ng impormasyon. Ngunit sana rin po sa ating mga kababayan, humihingi po kami ng pakikisama at pangunawa.
1: Yes.
0: Huwag naman po sana sa last day tayo magsiksikan lahat.
1: Kaya kaagapay, no? Matinding panawagan ang nangyari po dito sa Ahensya de Consensya. Kaya thankful ako sa iyo, Attorney Rex, na hindi ka nagsawang naging kausap ako, hindi ka nagsawa sa kaagapay natin na pilit nagtatanong. Alam kong paulit-ulit, Attorney Rex, pero maraming salamat po sa inyo pong dedikasyon at public service po sa mga kaagapay natin. Ito pa, Attorney Rex, madami pa tayong kwentuhan. Sabi dito, pwede na po ba akong kumuha ng voters certification sa Intramuros? Nakapagparehistro po ako noong November 2026 pa. Ano po ang requirements? May kailangan po ba akong bayaran? Pwede po ba ang walk-in? Maraming salamat po.
0: Kung noong November 2025 po kayo at wala kayong natanggap na anumang notice sa COMELEC na denied ninyong application, ginagarantis ako po. Kayo po ay isa ng registered voter at pwede na po kayong pumunta. Gaya po na napag-usapan namin ni Sir Brian kanina. Una, kung mas malapit sa inyo ang tanggapan ng COMELEC na nakakasakop sa inyong lugar, eh doon na po kayo pumunta. Pwede po mag-issue ng certification na kailangan ninyo. At kung mas madali naman po at convenient sa inyo na pumunta dito sa amin sa Intramuros, sa main office, pwede din po. Ano ang dapat dalhin? A proof of identification lamang po, isang valid government ID. Nang sa gayon po, mapag-ingatan namin ang datos nyo dahil mahigpit na pinangangalagaan ng COMELEC ang inyong data privacy. Sinisiguro namin na ang mabibigyan lamang ng datos katulad ng inyong voter's registration ay yung mismong tao lamang po o kaya sa pamamagitan ng kanyang authorization. Ayaw po naming labagin ang Data Privacy Act kaya hinihingan po kayo ng patunay. At ang pinaka-importante po dito, dalawang bagay. Yes, pwede pong mag-walk-in. Hindi kailangan ng ating pong appointment. At ikalawa, wala pong bayad. Libre po itong serbisyo na to. Wala po kayong babayaran ni Cinco po. Kaya po kasama ng serbisyong ito ang pakikiusap po namin na napag-usapan na rin po namin ni Sir Brian noong mga nakaraan. Huwag pong papatol sa fixer. Huwag mong papatol
1: yes.
0: At pagbibigyan yung mga nandun sa Facebook po na nananawagan na pinagbabayad kayo ng 900 pesos, 1,000, garantisado manggagaling sa COMELEC. Hindi nyo po kailangan gawin yan dahil libre po ang serbisyo pong ito.
1: Kaya kaagapay maging matalinong Pilipino, maging ano to, para maging mahusay at syempre po maging alert po tayo kaagapay dahil po inuulit po natin na wala pong bayad ang pagkuha po ng voter certification sa inyong mga local at syempre po kung ikaw ay pupunta man ng Intramuros, walang bayad at pwede ang walk-in. Ito po, Attorney Rex, para sa huling katanungan natin na meron tayo dito. Sabi dito, paano ko po malalaman kung na-approve na ang aking change status mula nung single to married? Ako po ay nakapagparehistro noong November 2025 pa, pero hindi ko pa ito na-check. Pwede po ba akong pumunta sa inyong website? Maraming salamat po sa inyong pagsagot.
0: Sa ngayon po, ang pagko-confirm po at pag-verify ng inyong datos ay magagawa po una, either po dyan sa inyong tanggapan na nakakasakop, COMELEC office na nakakasakop sa inyong lugar, sabayin nyo na po humingi ng certification dahil libre naman po yan. O kalawa, ikalawa po ay pumunta doon sa aming tanggapan sa main office sa Intramuros, Manila. Libre rin po ito at pwedeng walking. Paumanhin po, kasama po sa pag-iingat ng COMELEC. Ngayon, para po yung ating data ay huwag ma-hack, huwag ma-violate at tayo magamit lamang sa tama, wala po at hindi namin ina-upload sa website ang lahat ng talaan ng ating registrants po. Yan po ay talagang mahigpit na policy ng COMELEC. Kontra po dun sa sinasabi na, naku, pag na-hack yung website ng COMELEC, makukuha lahat ng registration database. Wala pong katotohanan yan. Hindi po namin inong online ang datos ninyo, lalong-lalo na yung application form na nagko-contain ng mga personal at sensitive information. Hindi po gagawin ng COMELEC yan. Now, meron pong tanong iba, doon pa, paro namin malalaman yung presinto. Tama po, merong online yung precinct finder. At napaka-kaunti ilamang naman po na datos na nilalagay natin doon. Nang sa gayon, kasama sa pag-iingat po, yung pangalan lamang po at presinto ang nilalagay natin doon. Pero kailangang ma-input nyo po ng tama sa pag-search nyan, yung inyong buong pangalan, kung paano nyo po ito sinulat nung kayo nag-apply ng registration, buong address at yung birthday, kung paano nyo in-apply itong registration na to. Ikalawa po sa bagay na ito, wala pa po talaga ngayon ang precinct finder. Sinadya po yan ng COMELEC. Ilalabas po namin ito isang buwan bago maghalalan dahil po turo sa amin ng mga eksperto, turo ng DICT at ng international community, kasama sa pag-iingat, bukod pa dun sa encryption, mataas na security, firewall at iba pa, ay yung maikli lamang na window para nang sa gayon hindi mabigyan ng mahabang panahon ang mga magtatangka na mag-hack na makuha yung datos natin kahit na kaunting-kaunti na lang. So kasama po talaga ito sa pag-iingat, 1 month lang po before the elections natin nilalabas yan. Pero anytime, pwede po kayong pumunta sa office ng COMELEC po, Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At bilang panghuli po dito, alam nyo po ba sa loob ng isang araw ng aming nilalabas yung precinct finder na yan, 1 month na nga lang po, Sir Brian, bago maghalalan. Every day, on the average, 38 million attempts ng hacking ang tinatanggap ng COMELEC. Kaya po talagang kasama sa pag-iingat, yung technical, yung pong pag-elevate ng security at the same time, pagpapaikli ng panahon ng window na merong access po dito sa ating precinct finder.
1: Mm-hmm. Kaya kaagapay asahan mo sa darating na October siguro yan. Yan yung pinaka-latest po natin na sa loob po ng isang buwan bago po ang mismong halalan po natin ay ang ating pong precinct finder ay maging active po yan sa buwan ng Oktubre. Una sa lahat kaagapay para maiwasan po natin ang mga ilang online hacking po na nangyayari po dito po sa Pilipinas. Kaya naman, Attorney Rex, on behalf of our program po, ang 702-DZAS at ang Ahensya de Consensya, salamat po sa inyo. Tandaan nyo po ito na pagkailangan nyo po ng tulong po namin dito po sa ahensya ay i-announce po natin ang mga ilang anunsyo po natin para po maging bahagi po ng public service announcement po namin. At Attorney Rex, hindi ito yung pinakahuli na kwentuhan pa natin sa usapin po ng election. At Attorney Rex, ano na lang ang hamon mo sa agapay natin ngayon na malapit na ang eleksyon?
0: Sa ating po mga kababayan, itong nag-apply ng registration mula April 1 hanggang May 18, asahan po ninyo ang pagganap ng Election Registration Board hearing ng June 1. So pagkatapos po ng June 1, siguro bigyan nyo lang po kami ng ilang araw, ay pwede na po kayong mag-inquire sa COMELEC. Sabayan nyo na po ng ating paghingi ng certification nang sa gayon may patunay kayo para sa inyong sarili at sa iba pa, sa inyong kamag-anak o kung anuman, and na kayo po ay talagang registered voter at pwede nang bumoto sa Barangay SK Elections. Silingdan din po namin yung certification po na yan dahil may meron pong personal information, may personal data, etong kulin nyo rin pong ingatan ang hindi mapunta sa kamay ng mga masasama ang loob. At ikalawa, dun sa ating mga kababayan na lahat po at tumangkilik sa ating registration mula noong October 20, taus-pusong pasasalamat po sa inyong Commission on Elections sa hindi naman po umabot ng cutoff. Muli po, mapagkumbaba po kami humihingi ng pangunawa, paumanhin at asahan po ninyo ang pagbubukas muli ng ating registration sa February 2027. At paparating po at para sa paparating na dalawang halalan, September 14, Barm Parliamentary Elections, November 2, Barangay at Sanggunian Kabataan Elections, hinihiling po namin ang pakikisama ng ating mga kababayan, pakikilahok sa demokrasya at higit sa lahat, ang pagboto ng responsable, nang tama, may puso, may kaluluwa, pinag-isipan at nasa loob at puso at isip at diwa ang kinabukasan at kapakanan ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
1: Kaagapay muli, kinakasama natin ang mahusay po na tagapagsalita ng Commission on Elections, walang iba, si Attorney Rex Laudianco. Kaya naniniwala ko kaagapay na ngayong 2026, hindi pwede ang bahala ira na. Ito po yung tamang pagkakataon upang kumilatis, sumuri po ng mga iboboto po natin para po mahalal sa kanilang mga posisyon. Bago po tayo magtapos kaagapay, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama dyan po sa ating production site, si Kuya Reggie Villena, sa ating pong RTV team, siyempre si Faith at si Alexis na mula po sa Bulacan State University, at siyempre sa nakaagapay natin na si Jabez at si Shira Mae Gabornes. Kaagapay, ito po ang himpilan ng 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Para po sa programang Ahensya de Consensya, ito pa rin po si Brian De La Cruz.
2: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
3: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
2: Seven to eight years na ang FABC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Ito ang 702 TZAS. 702 TZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
3: Doctors Online.
2: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
3: Doctors Online.
2: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
3: Doctors Online.
2: Kumonsulta na.
4: Gabay at welcome sa Doctors Online. Isa na naman pong Lunes at welcome sa Doctors Online, kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Ako pong inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Jomar Castro, your veterinarian at your service. Ang ating pong paksa ngayong araw na ito ay tungkol po sa mga pusa. Pusa po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito, isa pong virus na tumatama sa mga pusa. Ang tawag po dito ay ang Khaleesi virus in cats. Okay, baka narinig nyo na po ito. Hindi nyo napapansin sa inyong mga pusa na madalas itong tumatama. Isa sa mga virus na madalas na tumatama sa ating mga pusa, lalo na kung walang bakuna, ha? So kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comment here in our chat box dito po sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 TZAS FEBC Radio TV. Hello rin po sa mga nakikinig sa radyo sa 702 DJS at sa pamamagitan din ng internet streaming. Napapakinggan din tayo sa 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod. Ngayon kayo pa rin po ay nakikinig sa Doctors Online dito po. Tuloy po sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon on air. Muli po, inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Jomar Castro. Ang ating pong topic this afternoon is about yung Khaleesi virus in cats. Okay, ano nga ba? Ano nga ba yun? Ano, ano ba yung Khaleesi virus na yan na tumatama sa ating mga pusa? Ano? Mapapansin nyo po sa inyong mga pusa, lalo na sa kanilang murang edad. Ano? Usually months pa lang, 2 weeks, 3 weeks po. Mapapansin nyo, sinisipon at bumabahing ang inyong mga pusa. Hindi lang yan, makikita nyo yung mata nila namamaga. Marami ang nakikita nyo sa mga lansangan natin, lalo na yung mga ligaw na pusa na lagi na lang sinisipon, lagi na lang payat, malalaki yung tiyan. Yan, yan, ganyan po ang nangyayari. Ang pinakauna pong virus na tumatama, well, in all, mostly in cats, siguro around mga 50% ng mga sakit at virus ng mga pusa ay respiratory. Ibig ko pong sabihin dyan, yung pag nagkakasakit ang pusa, laging nangyayari po sa kanya, sinisipon siya. Nilalagnat, yan, bumabahing, hindi kumakain, payat, yan, inappetent, lethargic, mahina, at namumugto ang mata. Bakit ganun minsan? Kasi related naman po yan, alam ninyo, no, na kapag ka ang sipon, dahil yung ating respiratory organs, yung nostrils, ay konektado rin sa ating mga mata. Kung kaya't pag sinisipon, nakita nyo namumula rin po yung mata. Okay? Lagi po yan dahil yung upper respiratory tract ng pusa ay apektado. Okay? Buong mundo po, merong ganito sa lahat ng pusa sa buong mundo. pati sa mga exotic na pusa, okay? Ano po ang napapansin ninyong nangyayari, ano? Bukod dyan sa pagsisipon, ano? Bukod sa bumabahing, barado po ang ilong, merong conjunctivitis, yun yung sinasabi ko pong pamumula ng mata. Yung meron pong mga membrane paikot sa mata, mapapansin yun, namamaga yun. Okay? At meron pong lumalabas na discharge magmula sa mata at pati sa ilong na may kulay green madalas, yung sipon. Sinisipon, may green, greenish. Okay? Bukod pa po dyan, yung mga susunod na pangyayari sa pusa nyo, mapapansin nyo hindi siya kumakain. Bakit? Bakit hindi siya kumakain? Ano, magtataka nga naman pala kayo, bakit hindi kumakain? Yung pala, mayroon na siyang ulcers o nagkakaroon siya ng mga singaw sa dila, sa labi, sa gums. Nangyayari na po yan na lagi po na siyang sinisipon. Okay? Lagi na siyang, dahil hindi makakain, marami na siyang singaw. Okay? Pagka nangyari po yun, ano, na nagkakaroon na siya ng maraming singaw sa kanyang bibig, sa dila, pati sa dila, sa hard palate, yung ibig sabihin po, yung roof of the mouth, pati sa dila at sa ilalim at pati sa gums, ito po yung tinatawag na nating Calici virus, okay? Marami pong strains yan na nangyayari, parang COVID, ano? Maraming strains. At paano siya nakakahawa? Nakakahawa po siyang malubha siyang nakakaawa kasi katulad po ng COVID, kung naalala ninyo, no, medyo related po kasi yung coronavirus sa mga coronavirus ng pusa. Kung kaya't meron nga silang naimbentong gamot na antiviral laban sa COVID, ay katulad din po ito dun sa mga gamot na ibinibigay namin sa pusa. Okay, very related siya, nakakatuwa, ano. So kaya dito nila kinuha yung gamot, isa sa mga gamot, dahil nga respiratory din siya. Paano naman po kayo mahahawa dyan? Paano mahahawa yung iba nyong pusa? Kung kaya nga dapat pinaka-importante po na huwag nyo kakalimutan na bakunahan ang inyong mga pusa. Dahil pag hindi, mabilis siya mahahawa laban sa ibang pusa dahil airborne po. Ano? Airborne yung sakit. Yung pag bumahing po ang pusa, may aerosol spray galing sa bibig niya at masasagap po ng hangin at malalanghap ng ibang pusa. 2 to 6 days po magkakaroon ng incubation period yan pag nalanghap ng pusa niya. Hindi lang po yan sa airborne, ha? Pati sa ano, sa or o sa feces, yung kanyang dumi, makukuha yan. At pag nag-share sila ng kainan, dahil nga syempre galing po ito sa bibig. Okay, aerosol spray, nililipad na hangin, at pag nahawa, nalanghap, nakain, okay, sigurado po 2 to 6 days, lilitaw na po yung sipon, ganyan din. At yung sakit ay maaaring tumagal ng 3 linggo na hindi siya makahinga, syempre. Meron siyang sipon. At maaari na rin po siyang makahawa sa iba, 4 months, maraming buwan na maipapasa niya yung sakit. Nakamamatay din po ito dahil kapag hindi makahinga, naaapektuhan na po ang iba pang mga organs of the body kapag ka pinabayaan. Kung kaya napaka-importante na ihiwalay nyo ang inyong pusa pagka sinisipon siya, dahil sigurado po ako virus na yan at siguradong makakahawa pa sa iba nyong pusa pag marami kayong pusa. Okay? Naipapasa din po ito ng mga tao dahil yung mga contaminated na mga bagay galing dun sa pusang may sakit ay nadadala ng mga tao sa iba pang mga pusa na walang bakuna. Okay? Paano naman siya nadadiagnose? So, paano namin nalalaman? Meron po kaming tinatawag na mga rapid test kits katulad po ng COVID para sa pusa. kinukuha namin ang sample ng kanilang laway. Ah, bukod po doon sa sinasabi ko kanina, magkakaroon sila ng maraming singaw, kaya naglalaway na ang inyong pusa. Kasi marami na siyang singaw, hindi na niya maisara, masakit na yung bibig, nakanganga siya lagi. Di ba? Yun po ang susunod na mangyari. Lalong hindi siya ngayon kakain. Kasi masakit eh. Masakit yung kanyang bibig. Kaya mahirap din po itong gamutin kasi paano niyo paiinumin ng gamot pagka hindi ka nakain at hindi rin umiinom ng gamot dahil masakit nga yung bibig dahil sa madami niyang singaw. So, lagi pong isa sa mga gamot na aming ibinibigay, syempre binibigyan namin ito ng antibiotic, pero pagdating po ng mga ganyang mga pagkakataon, hinuhugasan namin yung kanyang bibig at binibigyan namin ng mga mouthwash para maibsan ang hapdi ng singaw at siguradong hindi siya kakain kapag mahirap yung masakit ang kanyang bibig. So, ano po eh, dapat mababantayan nyo. Kasi pag hindi nyo po nabantayan yung inyong pusa at hindi siya kumain, naku, lalo lang siyang mahirapan at maaari niya itong ikamatay. Okay? So, kailangan, unang-una, ang preventive measure ay magbakuna. Panghuli pong clinical sign bukod dun sa paglalaway na at sa singaw ay namimilay. Namimilay na, hindi na kumakain, hindi na makalakad at nagtutuloy-tuloy hanggang sa mamatay. Ngayon kapag pinabayaan niyo po yan, syempre doon na po papunta, pero pag patuloy niyo siyang inaalagaan ay kaya naman. Okay? Pero napaka-importante na bakunahan ang inyong pusa. Pero minsan kahit na may bakuna, pag maraming pusang infected, maaaring pa rin po siyang ma-infect. Wala pong 100% protection ang bakuna. Kahit sa COVID po ay walang ganyan. Kasi karamihan ng mga nagka-COVID noon ay nagkaroon lang din po ng COVID. Okay, nagkakaroon din. So maaaring mangyari po yan kapag patuloy niyong pinababayaan. Kung kaya binibigyan siya ng antibiotic, binibigyan ng mouthwash, okay, binibigyan ng gamot para sa mga singaw, para maiwasan yung sakit ng pagkain, at kailangan i-force feed kung kailangan i-confine at bibigyan ng swero of IV fluids para hindi manghina dahil hindi nga kumakain, ay patuloy naman din na kailangan uminom pa rin at kumain dahil yun na magbibigay ng lakas sa kanya. Kapag hindi siya kumain, lalo po siya mahihina at yun nga po at nagkakaroon ng komplikasyon kapag lumala. Okay? So, ingatan po natin yan. Isa lang po yan sa mga virus. Napakarami pong virus na kamukha din ng Kalisi virus sa pusa. Kung kaya't hindi po natin dapat isaalang-alang yung sipon dahil nagsisimula po yan sa sipon. Okay? At pagbabahing-bahing, inuubo. Okay? So yung pusa ay kailangan bakunahan mula umpisa pa lang, lalo na kung lumalabas po ang inyong pusa. Yung inyong pusa, lalo na mga strays, maraming strays na walang bakuna, dun po sila makakakuha ng sakit at may uuwi nila yung sakit sa bahay nyo kung marami pa kayong pusa. Kaya kailangan bantayan ng mabuti, bakunahan at a certain age. Meron po tinatawag na 3-in-1 vaccine. Kasama po dyan yung Kalisi virus vaccine. Binabakunahan sila at 2 to 3 months, okay, para maprotektahan laban sa napaka-popular na virus na ito na laging tumatama sa mga pusa. So, yan po. Yan yung mga dapat nyong bantayan sa inyong pusa dahil marami pong kamukhang virus yan. Ha? Lagi po silang sinisipon, karamihan, yung mga herpes virus, marami po. So merong apat na virus na madalas ay tinatamaan itong sipon ng pusa na laging nangyayari sa kanila. Okay? Pag nagkaroon po ang inyong pusa, kailangan nyo siyang i-isolate, ihiwalay, at huwag isama sa ibang pusa. Okay? hanggang siya ay gumaling. Kahit na gumaling na po siya, nagsished siya ng virus, kaya kailangan yung isang buwan niyo po siyang i-isolate at ihiwalay para wala siyang mahawa ang iba pang pusa. Okay? Bukod po sa mga test na ginagawa namin, nagpokonda kami ng PCR, FIA, dito po sa Consultavet. Para po sa mga kaagapay natin na gusto magpa-check up, magbibigay po si Dr. Omar ng free check up doon sa mga kaagapay natin na nakikinig ngayon, ha. Bibigyan ko po kayo ng tulong ni Dr. Omar kung kayo po ay nakikinig dito sa Doctors Online. Magbibigay po ng libreng check-up si Doc para po sa mga kaagapay pag nagpunta po kayo sa aming mga clinic sa Consultavet dito po sa Culiat, Tandangsora Branch, dito po sa Fairview, Dalia, sa Imus Cavite Branch at sa Capitol Hills Drive Branch. Basta po kaagapay dito po sa Doctors Online, sa mga nakikinig, magbibigay po ng libreng konsultasyon si Doc sa inyo na maating mga kaagapay. So, sabihin nyo lang po na nagpunta kayo at kayo po ay miyembro ng Doctors Online, nakikinig kayo sa ating palatuntunan at bibigyan po kayo ng libreng konsultasyon pag nagpunta kayo sa aming clinic sa Consultavet ngayong Mayo. Ah, ayan ha. So, nakakatuwa naman. Sana makasama ko at makita ko yung ating mga kaagapay na nakikinig para matulungan ko po kayo sa inyo pong mga kaso sa inyong mga alagang aso at pusa. So, kung meron pa po kayong katanungan, mamayang konti lang po ay sasagutin ko yan dito po sa ating mamaya, sa ating question and answer portion. Kapag tinamaan na po ng sipon-sipon ng inyong pusa, kailangan po rin mag-disinfect kayo sa bahay ng mga bleach. Okay? Huwag na kayong bumili ng mga disinfectant na mahal dahil hindi yan tatalab sa Kalisi virus. Kailangan bleach. Ano po yung bleach? Yung Sonrox. Okay? Hindi ko po ipinopromote yung Sonrox, pero yung mga katulad na bleach na katulad niyan na pwede nyo pong ipamunas, i-map nyo dun sa lugar kung saan napupunta yung pusa ninyo, mapapatay po yung virus na yan. Kaya lang mahirap po yan patayin. Kailangan tuloy-tuloy kayong nagdi-disinfect para tuloy ang mawala ang sakit. Kasi kung hindi nyo po gagawin yan, ay tuloy-tuloy pong ipapasa ng inyong pusa ang sakit sa iba pa niyang mga kasamahang pusa sa bahay dahil nabubuhay po yung virus ng ilang oras bago siya mamatay pagka dinisinfect nyo. Alright? So yan po yung ating mga ngayon. Ipapasa ko po muna kayo sa ating studios para po sa ilang mga health tips.
3: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Health tips.
6: Sabi nga, dog is a man's best friend. Ganoon din sa iba pang hayop na ating inaalagaan at naging malapit sa mga puso natin. Ang pag-aalaga ng mga pets o mga hayop ay kinakailangan ng seryosong atensyon para makita at malaman kung ano ba ang kalagayan nito. Narito ang ilang senyales at sintomas na maaari mong malaman kapag ang iyong pet ay hindi na maayos ang kalagayan at maaaring kinakailangan na ng atensyong medikal. Una, pagsusuka at pagdudumi. Kapag nakakaranas na ng chronic digestive problem ang iyong pet. Ikalawa, appetite changes, kapag nagpabago-bago sa gana ng pagkain ang iyong alaga. Pangatlo, bad breath. Senyales din ang hindi pagkakaroon ng magandang kalusugan ng iyong pet ang hindi magandang amoy ng kanyang hininga. Pang-apat, madalas na pagkauhaw at pag-ihi. Pang-lima, panghihina at walang enerhiya para gumalaw. At pang-anim, pagkakaroon ng skin problems. Kapag may mga problema na sa balatang iyong alaga tulad ng pagkakaroon ng sugat, dalis, paglalagas ng balahibo at iba pang senyales din ito ay nangangailangan na itong ipagamot. Kapag ang mga sintomas at senyales na ito ay lumilitaw sa inyong pets, ay mas mabuting ipakonsulta na ito sa mga veterinaryo para sa agarang atensyong medikal. Ang health tips na ito ay hango sa South Boston Animal Hospital at ng 702 DZAS FEBC Radio TV.
3: Doctors Online. Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
4: Magandang hapon po muli sa inyong lahat at nagbabalik po ang Doctors Online dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Okay? Ang ating pong topic today is about Khaleesi virus in cats. Okay, mga pusa po, ang pinag-uusapan natin, ano ba yung Khaleesi virus? Isa po siyang virus na nagkukos ng sipon, pamamaga ng mata, pagkakaroon ng mga singaw sa bibig hanggang sa ito po ay mamilay at ito po ay maglalaway at namamatay. Okay? Madalas po itong problema. Makikita nyo ito madalas sa mga pusang lansangan kung bakit sila laging maglalaway. Kasi nga po, dahil sa Khaleesi virus po ito. Okay? Ngayon, babasahin ko po ang ilang mga katanungan galing po sa ating mga kaagapay. Maraming salamat po sa inyong pagpapadala ng itong mga katanungan nyo tungkol dito sa ating topic, Khaleesi virus in cats. Okay, magandang hapon po muli sa inyo lahat. Babasahin ko. Unang katanungan, magandang hapon po. Paano po malalaman, Doc, kung Khaleesi virus na ang sakit ng pusa ko at hindi lang simpleng sipon? Okay, ipapaalala ko po sa inyo kanina, kinikwento ko na almost 50% of all the diseases and viruses in cats ay nagsisimula sa sipon. So kapag ang sipon na ang tumama sa inyong pusa, kailangan nyo pong dalhin na ito sa veterinaryo at may co-conduct silang test. Rapid test man, FIA, PCR, depende po. At kung malalaman at lalabas doon, maraming klase pong sakit, Khaleesi, herpes, marami pa po eh na nagkukos ng sipon. Pero madalas yung pinakauna, yung Khaleesi virus, lalo na kung naglalaway. Okay? So pag na-test na po yan, malalaman specifically kung anong sakit para hindi na rin po nyo mapabayaan ang inyong alaga na magkalat ng sakit at kailangan nyo ikulong, i-isolate para hindi nga na makaawa. Lalo na kung marami kayong pusa sa bahay. So tingnan nyo pong mabuti dahil malamang po kasi napakataas ng tsansa na Khaleesi virus na ang problema ng inyong pusa, lalo na pagka nagsisisipon. Pag pinababayaan nyo lang kasi lumalala, nakamamatay, hindi makahinga, at hindi kakain, mangangayayat, marami pong ganyang pusa, nakakaawa naman, no? So, pigilan natin ang paglaganap nitong sakit na to para rin po sa ating mga cute na muning natin dyan sa bahay. Okay? Next question, babasahin ko po sa inyo. Doc, delikado ba sa ibang pusa ko sa bahay kung may Khaleesi virus ang isa kong alaga? Yes, lahat po sila mahahawa. Bakit? Naipaliwanag ko kanina at naikwento ko na aerosol. Airborne po yung sakit. Kung kaya't naililipad ng hangin, naipapasa sa ibang pusa, at nakamamatay pagka binabayaan. So sabi ko nga po sa inyo, sa umpisa, sipon lang, namamaga mata, nagkakasingaw yung bibig, naglalaway, tapos ang pinakahuli na nga yan, namimilay. Okay, so delikado po kapag inyo pong pinabayaan. Okay? Next question po, ano po ang pwede kong gawin sa bahay para matulungan gumaling ang pusa ko na may Khaleesi virus? Okay, meron pong sumangguni po kayo sa inyong magpareseta lang kayo sa doktor. Okay, sabi ko nga po, nagpunta kayo ng clinic, libre po ang konsultasyon nyo, lalo na pag dito sa Doctors Online, pagkaagapay, pag sinabi nyo lang pong kaagapay kayo, nako, libre po ang konsultasyon pag nagpunta kayo sa akin. Okay, ngayon, paano po yan maagapan? Ginagamot po yung pusa. Hinihiwalay siya, hindi siya isasama sa iba pang pusa dahil nga airborne yung sakit, mabilis nakakahawa. Para mapigil yun, i-isolate nyo siya, ilagay nyo siya isang cage. Ang problema talagang tender love and care ang kailangan po dito kasi masakit yung bibig niya, maraming singaw. Hindi siya makakain. Paano ngayon siya kakain? I-force feed nyo po. Dahan-dahan kasi hindi na siya makakain, maapdi, masakit. Kailangang isubo sa kanya. Malunok niya yung pagkain. At sigurado mabubuhay siya. Habang hinuhugasan nyo, Yung mouthwash na medicated mouthwash na irereseta po ng inyong doktor para mabilis maghilo ng mga singaw at makakain na siya ng maayos. Pag pinabayaan, namimilay, namamatay, nagtutuloy-tuloy, huwag po sanang ganun. So, agapan niyo po yung sakit. At kung meron, ay i-disinfect po ng bleach. Katulad ng sabi ko kanina, i-bleach niyo po yung bahay niyo. Mag-map lang po kayo ng Zonrox sa mga lugar kung saan meron pumuntang pusang may sakit. Okay? Para mas mabilis gumaling. Okay? Next question, may gamot ba talaga o bakuna na makapagpoprotek sa pusa laban sa calicivirus? Yes, meron pong bakuna. Yung po yung tinatawag nating 3-in-1, kailangan pabakunahan nyo. Kung hindi, ay patuloy lang po tayo mamang problema. At patuloy na lagi po tayong kakaroon ng ganyang problema sa bahay. Okay? At kakalat ng kakalat ang sakit. Okay? Meron pong bakuna. Yung na 3-in-1. Okay? Yan lang po ang tanging proteksyon natin para hindi siya tambal. Huwag na natin. Mas mura lang yan kesa doon sa gamutan po. So, labanan niyo po yung Calici virus. Pagka may bakuna, mas protektado. Okay? Next question, gaano katagal bago gumaling ang pusa ko kapag tinamaan siya ng Calici virus? Depende po sa severity ng sakit. Pagka tinamaan kayo, tapos wala naman problema, hindi naman ano. So, ang gagaling po yan, matagal. Siguro mga 2 to 3 weeks po. Kung patuloy na nakakakain, patuloy kayo naka-IV fluids para lumakas yung pusa ninyo, hinugasan nyo yung bibig para gumaling kagad yung mga singaw. Kasi pag gumaling yun, mas mabilis siyang makakakain at ligtas na siya sa problema. Okay? So, next question. Sana ba ako? Bubuksan ko lang po itong telepono ko. Hindi ko mabuksan-buksan. Okay. Gaano katagal bago gumaling ang pusa ko kapag tinamaan ng kalisi? Siguro sabi mo 2 to 3 weeks po. Kapag maayos yung inyong gamutang ginagawa, ano po ang mga senyales na dapat ko nang dalhin agad sa vet ang pusa ko? Pagka hindi na po siya, nahirapan siya kuminga. Actually, simpleng sipon, alam nyo, simple lang yan. Baka naman simpleng sipon lang. Pag dinala nyo po sa vet, simple lang ang gamot. Pero pag hindi kasi simple yung sakit at pinabayaan nyo siya, hindi na siya simple, grabe na siya. So pag gumrabe yung sakit, mas matagal at mas magastos ang mangyayari. Kung kaya dapat umpisa pa lang para sa umpisa, simple lang ang gamot, simple lang ang gastos. Hindi po yung grabe na yung gamot, ay grabe na yung sakit, siyempre grabe din ang gamutan, grabe din ang gastos. So, isipin nyo na lang po yun. Pabakunahan natin, mas mabilis. Okay? Paano may iwasan na mahawa ulit ang pusa ko sa Calici virus sa bahay? Pagdi-disinfect lang po talaga ng bleach yung mga pinupuntahan para hindi siya nagsishen. Okay? So, mas mainam na tutukan niyo po para walang mahawa. At yung huling katanungan po no sa at ng ating mga kaagapay, ano, nakamamatay ba ang Calici virus kung hindi agad naagapan ng sakit? Opo, yung huli-huli nga

0: Tita Dahlia at sa Capitol Hills Drive ay bibigyan po ng libreng konsultasyon po sa aking clinic kung kayo po ay mapupuntahan nyo. So, maraming salamat po at ipapasa ko po muna kayo sa studios para sa ating health coach.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Meditation.
3: Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, tibay sa pabago-bagong panahon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Adoption. Ang wika sa Efeso, Kabanata 1, Talata 5, tayo'y kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo, iyan ang kanyang layunin at kalooban. Ang ating pagiging anak ng Diyos ay nangyayari dahil sa prosesong kung tawagin ay adoption. Tayo'y inampon at inaring tunay na anak. Ang adoption ay legal kung dumaan sa tamang proseso ng batas. Ito ay ipinahihintulot na gawin ng magulang o mga magulang na may sapat na kakayahang maipagkaloob sa inampon ang maayos na pamumuhay. Siya'y mamahalin, kakalingain at ipararanas ang parehas ng mga karapatan ng biological child. Maging ang kanyang pangalan ay isusunod sa mga umampon bilang tatak ng pagiging tunay na anak at siya'y magiging tagapagmana rin. Dahil sa udyok ng pag-ibig, inampon tayo ng Diyos sa pangalan ng kanyang anak na si Jesus. Tulad sa adoption na alam natin, tayo ay magiging anak ng umampong tinataglay ang lahat ng karapatan ng isang tunay na anak kasama ang pagiging tagapagmana. Ang Espiritu ng Diyos ang kumikilos upang maganap ang adoption. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pag-ibig mo. Sa pag-ibig mo na siyang pumili sa amin. Salamat po dahil hindi mo kami pinabayaan. Hindi mo hinayaan na mapahama kami. Salamat dahil inangkin mo kami, inari mo kaming anak mo na taglay ang lahat ng karapatan ng tunay na anak. Salamat dahil sa pag-ibig mo ay meron kaming buhay na walang hanggan. Panginoon, tulungan mo kami na sumunod sa iyo sa lahat ng aming gagawin. Tulungan mo kami na ma-reflect namin ang pag-ibig mo sa aming kapwa. Salamat dahil ikaw ang aming Ama na Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Glosaryo Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
4: Glosaryo Medico.
3: Feline Calici Virus. Ito ay isang nakakahawang virus sa mga pusa na karaniwang sanhi ng sipon, lagnat, sugat sa bibig at hirap sa pagkain o paghinga. Muli, ang ating Glosaryo Medico, Feline Calici Virus. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro sa Doctors Online.
0: Yes, tayo po ay nagbabalik dito po sa atin sa Doctors Online at maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin dito. Natuto po tayo sa isang sakit na madalas po na nangyari sa ating mga pusa. Hindi natin napapansin yung paglalaway, pagpapayat, hindi makakain, pangangayayat, namamagay mata, sinisipon, yan po. Yung isang mga sinyales po ng Calici virus, tandaan niyo po yan para alam niyo na ang inyong gagawin pagka nakita niyo na ganito po ang inyong pusa. Salamat sa inyong pagsama sa amin dito. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702DZAS, FEBC Radio, TV. At syempre ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa pag-atid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, Reggie Villena, Nat Peralta, Aileen Valdez, at thank you rin sa mga broadcast engineers at Pukawet Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ng Doctors Online Monday to Friday 2:15 to 3 p.m. Ako po ang inyong kaagapay, ang inyong pong veterinaryo, ang inyong doktor,

0: ng inyong mga alagang aso at pusa at lahat ng hayop, Dr. Jomar Castro, nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay ang ating kayamanan. Maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyong lahat. Magkita po tayo muli sa Lunes.
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.

kaluluwa ko ang Diyos papurihan. Pupurihin siya at aking aawitan habang ako'y buhay. Awit 146:1-2. Hayaan mo, O Diyos, na sa musikang sa iyo rin nanggaling ay aming awitan ka.

0: sa'yo at sa'yo lang.
1: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay kailang. Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng How are you, Zig? Ang kanyang sagot, Better than good. Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yon, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yon kaysa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kanyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, kumusta ka? Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, oh, kumusta ka? Ang sagot, eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
2: Alam mo ba, na noon ay mayroong official publication ang Far East Broadcasting Company? Ito ay ang Signal o ang Hudya. Ang magazine na ito ay naglalayon na maging kaagapay ng radyo sa pagbabahagi ng mabuting balita ni Hesukristo. Mayroon din itong mga patotoo sa kabutihan ng Diyos mula sa ating mga tagapakinig at sa iba pang mga stasyon sa iba pang dako ng mundo. Bagamat ngayon ay wala na ang Signal Magazine, meron naman tayong FEBC Friend Newsletter, website, Facebook page, at iba pang modes of communication na nagiging daan para patuloy tayong maging connected sa ating mga listeners.
3: Wasted. Familiar ka ba sa pakiramdam na ito? Natapos ang araw na parang wala kang nagawa. Useless. Nasayang na araw. Kaibigan, sabi sa 1 Corinthians 15:58, maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi Alam niyong hindi nasasayang ang mga efforts niyo para sa kanya. Kaya, gawin mo ito araw-araw. Pagising mo sa umaga, Lord, bless the work of my hands. Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga activity, schoolwork man yan, assignment, o trabaho, at siya ang bahalang magpala hanggang sa matapos mo ang gawain ito.
0: 78 years na ang FABC! Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Thor on 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited, Monday Motivation.
1: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang ating pong himpila ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang platforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS-FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702-DZAS-FEBC Radio TV. At kaagapay, hindi tayo umaabsent sa ating radio app, ang 702-DZAS-FEBC Radio. At dyan po kaagapay ay maaari nating ma-install sa pamamagitan po ng ating mga Android o anuman kaagapay ang iyong hawak na mobile smartphone. At syempre kaagapay, tayo rin po ay hindi natin pwedeng kalimutan ang kaagapay natin na nakikinig sa kani-kanilang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa iyo kaagapay, para po sa programang Inspirations Unlimited, hashtag Monday Motivation. Ako po ang inyong makakasama, ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, katunayan yan, dapat ang atin talagang kwentuhan ay syempre alam na natin yan noong last week, pero syempre dahil isang makasaysayan po ang dapat nating bigyan ng pagkakataon sa himpapawid, ang impeachment po ng ating Vice President Sara Duterte Carpio. Kaya naman di po tayo nakapagsahim papawid. Ngunit nakita nga po natin ang mga ilang, sabihin na po natin, proseso. At sa pagkakataon na to kaagapay, welcome back! Sabihin mo sa sarili mo, welcome back! Dahil nandito na tayo sa IU Monday Motivation. At napakaganda ng kwentuhan natin kaagapay, dahil in na in to sa lahat ng mga taong mahilig tumulong. In na in to sa mga taong hindi daw napapagod tumulong. In na in to sa mga kaagapay natin na ang hobby talaga ay pagtulong, pero sa likod nito, nakakapagod. Yan po talaga ang reality kaagapay ng ating ginagawa. Kaya naman kung gusto mo makipagkwentuhan sa akin hanggang alas 4:30 kaagapay, kasama ka, hindi ka nag-iisa, dahil maganda ang ating kwentuhan. At sa pagkakataon na to kaagapay, kung ikaw ay nandiyan pa uwi na, mag-ingat ka kaagapay. Ang oras natin ngayon ay 3:10 PM. Kaya naman, ingat ka. Huwag, tandaan mo yung bag mo, ilagay mo sa harapan, lalo na kung ikaw ay sasakay ng tren, sasakay ng bus, o sa kahit anong masikip na ano kaagapay na transportasyon, ilagay palagi ang bag sa harapan. Hindi natin talaga alam kaagapay yung mga may gagawin na trahedya. At sa pagkakataon na to kaagapay, mag-ingat ka rin sa pag-uwi mo. Kung ikaw man ay maglalakad bago makasakay, magdala po ng payong. Hindi ko alam, sobrang init kaagapay. Alam mo yung init na parang niyayakap ka nung init, tapos yung init na yon, ramdam na ramdam mo hanggang buto. Diba? Kaya talagang totoo yung aircon, talagang hindi na lang siya want kaagapay, necessity na siya dahil sa sobrang init na nararamdaman natin. Aminin natin kaagapay na malaki man yung kuryenteng binabayaran natin, pero kasi pag mainit, mainit talaga, no? Parang hindi natin alam kung kailan matatapos to. Anyway, kaagapay, hindi naman yan ang ating kwentuhan, pero ikaw kaagapay ha, tandaan mo na pag tumutulong, lahat yan may limitasyon. Pag tumutulong, hindi ka dapat palaging available, dahil po, paano mo naman ibibigay ang tulong kung ikaw mismo ang nangangailangan yan? Kaya kaagapay, ang ating pong question of the day, hanggang saan ang pagtulong mo sa iba? Muli kaagapay, ang ating pong question of the day, hanggang saan ang pagtulong mo sa iba. Yan po ang ating pagkikwentuhan. Yan po ang ating pagninilay-nilayan para malaman natin hanggang saan nga ba dapat tayo tumulong. Hanggang saan ba dapat palaging tumutulong? Kaagapay, kung ikaw ay hindi pa nakakasagot sa aming question of the day, bukas na po ang aming YouTube streaming at ang aming FB Live para po makipagkwentuhan ka sa amin. Punta ka lamang po sa 702-DZAS-FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702-DZAS-FEBC Radio TV para makipagkwentuhan ka sa amin sa usapin ng pagtulong. At kasabay niyan, kaagapay ha, bukas din po ang aming telepono sa numero na 8654-3322 local 401. Dahil kaagapay, may di kang sumagot sa himpapawid, oo, papakinggan ko ang sagot mo sa aming question of the day. Hanggang saan ang pagtulong mo sa iba? Muli kaagapay, tawag ka na ngayon sa aming himpilan sa 8654-3322 local 401 dahil may chance ka sumagot on the air at bumati ngayon din kaagapay. O di naman kaya, kung ikaw ay syempre gusto mong sumagot, punta ka na dito po sa aming Facebook page. At syempre kaagapay, ang daming ang sumagot dito sa ating question of the day. Babasahin ko na muli ang ating question of the day, hanggang saan ang pagtulong mo sa iba? Ito, napakadami kong mga kaibigan na sumagot. Ito po, sagot po ni Miss Cynthia Dawn. Sabi niya, hanggat kaya, Bray. But syempre, meron din naman yung exemption. Like meron ako isang beses, may humihingi ng vitamin sa akin since meron naman talagang nag-donate sa aming pharma. Usually, medyo malapit na yung expiration. Aba, ang daming complain about it. Hala, blinak ko siya. Ako pa yung nagbayad ng shipping nun, ha? O, diba? Minsan talaga, kaagapay, no? Meron na tayong tinutulungan, reklamador pa. Diba, no? May tinulungan na tayo sa pagkakataon na yun. Donate na nga lang, kaagapay, parang magre-reklamo pa tayo sa mga nakukuha pa natin na tulong. Ito naman, sagot ni Sir Renz Tuazon. Sabi niya, hanggang ang Panginoon ay walang hanggang tumutulong sa atin. Amen, kaagapay, no? Siyempre, meron naman talagang pagkakataon na tulad ng ating Panginoong Diyos, di ba, na walang hanggang tulong yung binigay sa atin hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Ito, sagot naman ni Ate ni Miss Mary Grace Custudio. Sabi niya, ha, sabi nga nila, hindi mo kayang tumulong, but I'm telling you, no. Sabi niya, hanggat willing yung tinutulungan mong tulungan ka, dapat tulungan din nila ang sarili nila. Dahil kahit anong tulong ang gawin ng taong ayaw magpatulong at ayaw tulungan ang sarili, kahit milyon ang gastos mo, walang matitira dyan. Ending, ikaw palagi yung masama na uubos. Masama ka pa. Totoo kaagapay, no? Ito, alam nyo kaagapay, ang mandato ko naman sa pagtulong. Hindi naman talaga masama ang tumulong. Hindi masama ang magbigay ng suporta. Pero kung nakikita naman natin minsan, yung tinutulungan natin ay hindi gumagawa ng effort, hindi gumagawa ng pagkakataon na tulungan ang sarili niya o ibangon ang sarili niya, nawawalan ng saysay yung tulong. Hindi nagkakaroon ng fruit. Hindi nagkakaroon ng, alam mo yun, ng bunga. Kasi baka mamaya, bigay tayo ng bigay ng tulong, pero never nilang tinulungan ang sarili nila. O, iba? Ito pa kaagapay, basa tayo ng sagot ng mga kaagapay natin sa ating poster. Sabi nila, ask ko lang po, tama ba na tumanggi ang mga nais humiram ng pera kahit may kakayahan namang magpahiram? The reason po kasi ay hindi po marunong tumupad sa pangako na magbabayad at hindi lang po isang beses, kundi marami na. Salamat po. O si, di ba totoo yan kaagapay, no? Sino dito yung pinahiram natin syempre ng pera pero hindi naman marunong ibalik di ba minsan tumulong ka na nga, ang tendency, ang hirap pang maningil. Kaya hindi natin alam hanggang saan nga ba yung pagtulong natin para sa iba. Ito pa, mayroon pa sagot dito. Sabi niya dito, tulungan muna ang iyong sarili bago ka humingi ng tulong sa iba. O aminin natin kaagapay, no? Minsan kasi, tayong mga tao ang mandate natin pag hindi na kaya humingi ng tulong. Pero ang tanong, tinulungan mo na ba yung sarili mo bago ka tumulong sa iba? Minsan kasi, nakakaubos din ng energy kapag palagi tayong hingi ng tulong. Pero ikaw, sa sarili mo, hindi mo pa nabigyan ng tulong yung dapat mong tulungan. Sabi nga nila, hindi mo kayang magbigay ng isang bagay na wala ka. Siyempre, kasi hindi ka puno eh. Kaya nga 'di ba sabi nila, paano ka maglalabas o paano mo ibibigay kung ikaw mismo kulang na kulang. Eto, sabi naman ni Atelyn Ortiz, isa po sa aking spiritual parent, sabi niya, help them without teaching them to rely on you. O tama, 'di ba? Tulungan mo, pero tandaan mo, turuan mo din sila na huwag mag-release sa kakayahan mo. Sabi niya, mahalaga kasi ang boundaries. Pinakamahalaga, makita nila na si Lord ang source at hindi ikaw. O, diba? Kaya ikaw talaga kailangan mo isipin kaagapay hanggang saan ba ako dapat tumulong? Hanggang saan ba kaya kong ibigay yung aking pagtulong? Ito ba ay dito lang o dapat hanggang dyan lang? Alamin mo yan mabuti. Ito, sagot naman ng ating former guest na si Kuya Mark Soriano. Sabi niya, hanggat hindi siya sumusobra o umaabuso, hanggat nag-i-effort din talaga at gumagawa pa siya ng way. O diba, nakita mo kaagapay, kaya ang pagtulong dapat vice versa yan. Una, tinutulungan niya yung sarili niya at pangalawa, tumutulong ka din, diba? Ito naman, sagot ni Auntie Eva Gavina mula po ito sa La Union. Sabi niya, magandang tanong yan, Bray, ha? Bakit hanggang kaya mong tumulong sa kapwa natin? Bakit hindi naman hindi? Pero yung iba, tumutulong nga, may naririnig ka pa. O mag-iba naman to. Minsan kaagapay, yung iba hindi lang kasi tulong. Yung iba, nanunumbat pa. Diba? Ito, sagot naman ni Ma'am Connie. Sabi niya dito, ako sa abot ng kakayahan ko, ha, sabi niya, basta hindi naman ako yung nadedehado at gusto ko, syempre dapat yung komportable ako doon. Ito, sagot naman ng ating mga former guests. Ang dami ko mga naging former guests dito kaagapay na sumasagot. Sabi na ma'am ni Miss Divine Borja Doydoy, sabi niya, very timely ang question. Nung una, tulong ako ng tulong kasi as an educator, it's our ingrained in me na I cannot give you upon you. Pero minsan pala, kailangan mong hayaan sila ng madapa or masugatan ng kaunti so they can learn on their own para magtanda. Another perspective is, kahit maganda ang motive mo, which is to help, hindi pala klase ng help ang kailangan nila. Baka kasi kailangan nila ng tulong na ibinibigay ko, hindi pasok sa skills o sa season nila in life. Baka instead of helping them, I'm setting them to fail. So I really have to discern if the help I'm giving is yun talaga ang kailangan. Discernment and identifying where the good and what they need, ayan ang guide to limits ko in helping. Totoo kaagapay, minsan kasi tulong tayo ng tulong ng tulong ng tulong ng tulong ng tulong. Pero baka mamaya, hindi naman talaga ayan yung kailangan nila. Baka mamaya, ang kailangan talaga nila ay ibang tulong. Hindi ko naman sa sinasabing mali ang tumulong kaagapay. Pero kasi, baka mamaya, may kailangan pala talaga sila ng specific na help na hindi naman talaga ikaw ang para doon. Aminin natin kaagapay, tayo offer ng offer tayo ng tulong pero minsan hindi natin tinatanong, eto ba yung kailangan mo? Diba? Paisipin mo mabuti kaagapay, kaya pala minsan nagkakaroon tayo ng compassion fatigue. Yan po ang ating magiging talakayan sa hapon na ito. Kaya kaagapay, kung ikaw ay nagnanais tumawag, tawag ka na sa numero na 8654-3322 local 401 dahil may chance ka sumagot on the air at batiin ang iyong mahal on the air. At sa pagkakataon na to kaagapay, huwag kang bibitaw dahil makakapakinig ka ng mga ilang kasaysayan ng Far East Broadcasting Company of Philippines sa Radyo Yam at sa ating social media. Sa pagbabalik po ng Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Monday Motivation.
1: At kagapay, tayo po ay nagbabalik sa ating pong kwentuhan, sa ating pong talakayan, sa usapin po ng compassion fatigue. Aminin mo kaagapay, pagod ka na, diba? Pero ito yung profession kasi na kung saan hindi mo alam kung hanggang kailan ka titigil eh. Kasi mga kaagapay, meron talagang pagtulong na kung saan yun ang kinakailangan, lalo na yung mga kababayan nating psychologist, yung mga kababayan nating social worker, yung mga kababayan po natin na counselor. Ito po yung mga pagod na hindi naman po basta na iaano lang eh. Alam mo yun, parang hindi lang basta pagod kasi yung problema ng tao dinadala nila, pinapakinggan nila at nilalagyan ng solusyon. At syempre sa pagkakataon na to kaagapay, para mas lalo nating maintindihan hanggang saan nga ba ang limitasyon natin sa pagtulong, hanggang saan nga ba ang pagtulong natin sa iba. Makakasama po natin kaagapay ay isang mental health advocate. Syempre po, siya po ay isang certified life coach and community manager mula po yan sa Life Coach Philippines International. At kaagapay, siya po ay isang registered nurse na may mahigit 20 taong, alam mo yun, 20 taong experience sa usapin po ng pagiging isang nurse. Kaya naman ipinapakilala ko na po ang makakasama natin sa hapon na ito, si Coach Marife Gafrin. Magandang hapon po sa inyo, Coach Marife.
2: Magandang hapon Brian at sa mga tagapakinig mo, no? So magandang hapon po sa inyong lahat. Greetings from Tacloban City, Leyte.
1: Nako po, napakasaya po pakinggan ang inyong boses po, Coach. Dahil po malayo man po ang ating lokasyon sa isa't isa, pero parang nandito lang po kayo sa Metro Manila. Bago po tayo magsimula, batiin na po natin ang buong Tiga Life Coach Philippines International na sumusuporta po sa inyo ngayong hapon na ito.
2: Yes, sa mga fellow coaches ko po, no, from Life Coach Philippines International, naka-tune in sila ngayon, they're looking forward to this one. So, magandang hapon sa inyo lahat, especially to our creator and founder po ng Life Coach Philippines, si Master Coach Adette Purto. Hello!
1: Hello po, maganda. Siyempre po, baka may babatiin po kayo na pamilya niyo po, Coach.
2: Well, ini-greet ko lahat ng mga kaibigan ko at mga fellow coaches ko na nandito sa Eastern Visayas, no. And I hope sana mag-join sila sa atin, no, at makita nila 'to. And yun lang naman, yun yung greeting ko, no, sa kanila lahat, no. I'm wishing that everything, no, mainit na mainit kahit dito, Brian, sa Tacloban, no, but you know, we should always feel the love of God, no, kahit ganito kainit, no, let's
1: Amen.
2: Just be happy. At least naramdam natin yung init kaysa hindi.
1: Tama po. Tayo nga po, sabi nga po sa isang meme na nabasa ko, sabi niya, pag mainit, nagrereklamo. Pag lumamig, nagrereklamo. Pag naghahanap ng ulan, nagrereklamo. Kaya hindi na talaga natin alam kung saan ba talaga tayo pupwesto, Coach Marife. Pero Coach Marife, hindi ka lulusot sa question of the day ko, Coach. Ang aking question of the day, hanggang saan mo o hanggang saan ang pagtulong mo sa iba?
2: Well, ako naman, no, Brian, ako po ay isa naging ano din po ako, I've become a head, no, ng nursing service dito po sa isang malaking hospital bago po tinangay ng Yolanda yon, no. And kadalasan, no, alam ko na may mga bagay like sabi natin, no, may advantage din akong mas may advantage ako in a particular area, sabihin na natin sa salary. So pag nakita kong may nangangailangan, hindi naman ito kasi hindi ura-uradang magbibigay ka, hintayin mo na humingi sa iyo. Because as mentioned mo kanina, Brian, 'di ba? Pinsan nag-a-assume ka. Tapos nagbibigay ka kaagad, hindi naman yun pala yung kailangan na tulong. Yung iba na insulto, yung iba naman, hindi kailangan lang nilang makinig, no? Sa akin, ang pagtulong is hanggang kaya kong tumulong at ang aking pagtulong po ay makakaangat sa kanya. Ang ibig sabihin, Brian, enabling siya, hindi siya crippling. No? Kasi kadalasan, bigay ka ng bigay, hindi na tuloy yung tao gumagalaw. At ikaw ay nagiging Diyos na sa pananaw ng tao, hinakakalimutan niya yung humingi sa Diyos, kundi sa iyo na lang.
1: Tama. Tama po yan, coach, no? Kasi aminin na po natin, coach, na tayo kasing mga Pilipino ay innate na kasi sa atin ang pagbibigay ng tulong, lalo na siyempre, Pilipino tayo eh. Alam natin ang palaging wala. Alam natin ang kung kailan tayo meron. Alam natin kung kailan tayo magbibigay. Kaya, totoo yan. We need to identify ano bang klaseng tulong yung gusto mo. Ano bang klaseng help ang kailangan mo. Kasi, napakarami yan. Pero, siyempre po, let's identify na po yung mga dapat natin maging kwentuhan po. Coach, gusto kong itanong, ano ba ang pagbibigay ng tulong?
2: No, ang pagbibigay naman ng tulong is, I believe inherent sa atin yon. Tayo ay binigyan ng mga talent and skill ng Diyos para maging blessing tayo sa ibang tao. So that means, when you help, it's within your capacity. Ang pagbibigay tulong ay expressing, no? Ine-express mo yung pagmamahal mo sa kapwa-tao. No, so gusto mong magbigay ng tulong dahil gusto mong maiangat, makatulungan siya. No, matulungan siya na sa kung anong like ano yung nahihirapan siya ngayon, for example, in that particular time, particular season, at ikaw naman ay may overflow ka, no, at kaya mong ibigay, that is really helping. Yung maiangat, matulungan mo yung tao na maiangat. At ang pagtulong, Brian, is without expectation. Ibig sabihin, nagbigay ka, pero hindi mo iniisip, sana ibalik niya to, or sana naman tinulungan niya ako, sana naman pag ako na nga ilangan, tulungan din niya ako. It should be without expectation, kasi doon nagkakaroon ng away. No, it should be come out, no, from the bottom of your heart. Sabi nga doon sa Bible, no, you should give cheerfully. So, ibig sabihin, masaya kang tumutulong, masaya kang gusto mong makatulong sa ibang tao ngayon dahil nahirapan yung tao, no. Pero hindi po siya like itong particular na tao, buong buhay niya ikaw nang sumagot. Which cannot be. Kasi nga, hindi mo tinutulungan yung tao na maging
1: Exactly.
2: steward kung ano man ang gift na binigay sa kanya ng Diyos.
1: Kaya, grabe ka agapay, no? Ang dami talaga nating pwedeng masagot dito sa pagtulong na to. Lalo na kasi, di ba, ano, coach, aminin natin. Kasi napakalakas talaga sa atin ng spirit of bayanihan. Lalo na dun sa higit na nangangailangan. Sabi nga nila, hindi naman kailangan bumagyo para tumulong. Hindi naman kailangan lumindol para magbigay ng kawanggawa. Tayo pong Pilipino talaga ay nasa puso talaga natin ang pagtulong. Coach, meron lang tayong kailangan ni-identify. Ano ba ang pagkakaiba ng helping doon sa tinatawag na compassion fatigue?
2: Well, basically, no, yung compassion, yung helping naman is it's regularly like meron siyang gustong like ano siya, how do you call it? Parang situational or seasonal. For example, ngayon itong tao na ito kailangan niya ng kausap, kailangan niyang meron munang sumagot. For example, in a particular sabihin na natin may kailangan, kulang siya ng pambayad ng Meralco, ng tubig or something like that. So it's seasonal, no? So yun ay that's helping, no? Being able to help people in a way. Pero pag nakarating ka na kasi sa compassion fatigue, regular na kasi yan, no? Physical, emotional, at psychological exhaustion na pagod ka na eh. Pagod ka na and mayroon na siyang effect sa'yo. Siguro hindi ka na makangiti. Palagi ka na lang galit, no? Ito kadalasan yung ating mga social worker, no, na ito yung trabaho nila, pumapasok sila sa compassion fatigue kasi day in, day out, yun yung ginagawa nila, it becomes technical. Hindi na nararamdaman ng puso kasi kailangan kong gawin kasi trabaho ko to, no? So, at the beginning, probably, Brian, idealistic, eh, bago kang social worker. Kaya nga nag-social worker ka, di ba? Kaya nga naging psychologist ka. Kaya nga nandun ka sa service oriented na isang trabaho dahil gusto mong tumulong. Pero when day in, day out, yan ang ginagawa mo, tas wala ka namang ginagawa para ma-fill in ka, no? Kasi di ba pag tumutulong ka, lumalabas yan galing sa iyo, energy, ideas, everything galing sa iyo, effort, physical energy, lahat yan, no? Pag yan ay ginagawa mo day in, day out at wala kang ibang pagpinagkukunan para ma-refill ka, pumapasok ka na doon, papasok ka sa compassion fatigue, no? Kasi nga, naging technical na, so ang mangyayari, meron ng parang nagiging obligasyon siya,
1: Nagiging
2: nagiging
1: umay.
2: burden siya instead of tulong na galing sa puso na.
1: Kumbaga parang coach, na uumay ka na sa dati mong ginagawa. Coach, grabe no. I mean, ano eh, syempre hindi to alam ng... dati naman kasi coach, wala naman talagang labeling na tinatawag eh. Kumbaga parang pagpagod ka, pagod ka, yan lang. Pero alam nyo kaagapay, eto kasing compassion fatigue. Gusto mo naman siya eh. Gusto mo namang tumulong. Gusto mo namang magbigay ng solusyon. Gusto mo namang magbigay ng effort. Pero dumating na yung pagkakataon na napagod ka na. Dumating na yung pagkakataon na for once and for all, ikaw naman yung may kailangan ng tulong, pero hindi mo alam kung sino yung hihingan mo ng tulong kasi ikaw yung laging nagbibigay ng tulong. Kaya, coach, gusto kong malaman, hanggang saan ba dapat yung limitasyon natin bilang tao sa pagbibigay ng tulong?
2: Well, i-set aside natin no, yung, like for example, hindi ka social worker. Kasi nga pag social worker ka,
1: obligado.
2: obligado ka, that's your work. Kaya nga nagko-compassion fatigue ka. But if you're one person, hindi mo yan trabaho. No, that's not your profession. Pero ikaw siguro ay malapitin sa tao. Sabihin na natin, Brian, no, magaan ka sa tao. At ikaw ay talagang safe space ka sa iba. So, mayroon kasi mga tao, Brian, na talagang lapitin, di ba? Kasi magaan sila sa
1: lapitin
2: tao.
1: Ng lapitin. Tulong.
2: Lapitin, no. Gusto nilang, gusto, parang lahat ng gusto ng kailangan ng tulong, pupuntahan siya. No? May taong ganyan, no, na parang they feel like madali siyang kausap, nagtumutulong siya. Pero ang kailangan kasi sa sinabi ko nga kanina, no, pag ito pong pagtulong mo ay tinatanggalan mo na yung tao nung kapasidad, no, or the ability to try out for himself first. Magiging mahirap po siya kasi nga lahat po tayo may accountability sa mga sarili natin. We are our own stewards, no, sa ating wala pong tao na walang capacity to enhance or to help himself. Meron po 'yan, no. Pero pag ang ginagawa po, pag ikaw ay palaging nandyan, feeling mo, ikaw nga, sabi ko nga kanina, Brian, di, huwag kang maging Diyos. Kasi a lot of times, instead na tumawag sila sa Diyos, sa iyo na. Hindi na nagpe-pray, sa iyo na lang, diretso na sa iyo, no? So, hindi nila tinitingnan muna, what can I do? Anong pwede kong gawin sa sarili ko? Anong pwede kong magawa sa situation na ito? No? So, ang nangyayari, gusto mo kaagad, pupunta kaagad sa iyo, tapos ikaw naman, siguro overflowing ka nga. Okay din naman yun, no? Overflowing ka. Pero titingnan mo din kasi, Brian, na ito bang tao na ito ay natutulungan mo para mas gumaan ang buhay niya? Or binibigyan mo siya at nagiging dependent siya sa iyo? Pag mawala ka na, hindi na niya alam anong gagawin. Kaya sa akin, totoo yung, di ba, you teach man to fish rather than give the person
1: yes.
2: a fish, no? Kasi nga, mauubos. I mean, imagine nga, kung araw-araw na ginagawa, no, tapos ikaw talaga lahat nagpo-provide, kahit gustong-gusto mo, kahit masaya ka, dadating din yung panahon na parang mabigat na. At masisira yung relationship ninyo, no? Kasi nga, gusto mo nang parang, bigat na ah. Naalala ko, Brian, no, coming up ako ng isang, I have an upcoming journal coming up, no, yung ground line, no. It is for OFW kasi yung FW natin, di ba? Padala ng padala, minsan wala na silang saving, naubusan sila to the point, no, na minsan naluloko sila, wala palang nabibili, nagbigay lang sila ng bigay, no. So mayroon po akong upcoming libro dyan, yung holding your ground from afar, na kailangan po makarating tayo, no, doon sa space, no, na ito bang tulong ko, paano to, hindi yung tulong na, oh, sana may gawin din siya sa akin, pero ito bang tulong ko will be beneficial to this person.
1: Tama. Aminin
2: diba?
1: Natin kaagapay, no, na minsan kasi may intent talaga tayo na maging savior. Tama ba, coach? Di ba, no? Parang kasi minsan gusto natin na hindi ako yung dahilan para magkaroon ka ng solusyon. Ako yung dahilan para maging bahagi ako ng pagbabago ng tao. Pero kaagapay, alam mo, totoo yun yung nasa Bible na turuan kasi natin silang mangisda para hindi na natin sila naturuan magkaroon ng skills, naturuan pa natin sila ng pagkakataong matuto, naturuan natin sila ng pagkakataong mamuhay sa sarili nila. Totoo yan kaagapay na hindi naman natin kailangang ano yun. Alam mo yun, minsan hindi talaga sagot ang pagbibigay palagi ng tulong ang sagot. Kailangan nilang tulungan yung sarili nila in order na malaman nila na kaya ko pala. Kakayanin naman pala. At coach, basahin ko lang to, no? Sabi ng kaagapay natin na si Mary Grace. Sabi ito, Casey Namal, sabi dito, magandang hapon po sa inyong lahat. Sabi niya, watching daw siya, coach, sa San Jose del Monte, Bulacan. Sabi niya, naku, sobrang relate na relate ako sa question dahil mahabang panahon, sumobra ako sa tulong. To the point na nalimutan ko na pati ang sarili kong pamilya, kaya naman ngayon, I learn my lesson. Nilagyan ko na lahat ng boundary at ng limitation ng aking pagtulong. Hindi masamang tumulong as long as hindi ito naaabuso. Kaya ngayon, kapag nararamdaman kong inaasahan na ako ng aking kapitbahay o ng sino man, hindi na ako nagbibigay ng tulong. Natuto na akong tumanggi. Sabi nga nila, learn how to say no. Maraming salamat kaagapay at magandang hapon pong muli. O di ba kaagapay, minsan kasi akala natin tayo palagi ang solusyon. Aminin natin yan. May character kasi tayo na parang maging bahagi ng solusyon palagi. Pero kaagapay, tandaan mo, may limitasyon ka. Hindi ka Panginoon, hindi ka Diyos na kaya ng lahat. Learn how to depend on our Lord. Kasi baka mamaya, ikaw na yung maging Lord nila at hindi nila makita yung ginagawa sa inyo ng Panginoon. Kaya coach, dadako tayo sa second question natin. Possible ba o posible ba o pwede ba na pagod ka na pero nagbibigay ka pa ng tulong?
2: Yeah, Brian, maraming tao yung ganyan, no, na hindi makano. Hindi sila makano. Bakit?
1: Sorry po, kasi sorry po.
2: Hindi sila makano, no, dahil nantakot sila. If you're a people pleaser, gusto mo positive lahat ang ano, gusto mo lahat okay sa iyo. Ay, kasi 'di ba pag tumanggi ka sa tulong, definitely may mga taong masaslighted diyan. May mga taong hindi matutuwa, 'di ba? Naalala ko tuloy, Brian, no, nung ako po ay nurse pa. Ganyan din, meron akong experience, Brian, no, na pag walang pamasahe yung isang nurse, sasabihin niya, ma'am, wala akong pamasahe. Medyo bigay ako. Pero dumating na yung point, Brian, na talagang nagising ako kasi sabi ng nurse, hindi ako nakapasok kasi wala ka sa inyo, hindi ako nakahingi ng pamasahe.
1: Ay.
2: Diba? So, pag makarating ka na, makakarating ka kasi doon sa point, no, na hindi na nagiging yung tinutulungan mo ay nagiging entitled.
1: At dependent sa iyo.
2: Tapos ayaw mo makarinig ng negative sa sarili mo. Na kahit naman yan hindi totoo, ayaw mo, gusto mo lang okay lahat. No, dapat okay lang. So ang nangyayari, bigay ka ng bigay hanggang maubos ka. No, so maraming taong hindi nagno-no. No, they just go on, igigipit yung sarili nila. Katulad nung kanina binasa mo, di ba? Lahat binigay, pati pamilya nakalimutan na because you wanted to please. No, dapat makarating ka sa space na kung tutulong ako, it's not to please the person, it is because I want to be a blessing to that person, not to please.

0: sa sarili nila ng burnout, matpapagod sila, they will have anxiety, magre-result Brian ito sa isang mental challenge, no? Magkakaroon ng mental issue kasi nga ang tao is designed, no, to be able to harmonize things. So hindi pwedeng puro bigay-bigay, no? Puro yes, dahil nga mali yung intention. Dapat makarating ka na magbigay man ako, my intention is because simple lang, I want to help the person at ang aking pagtulong ay makaangat ito sa buhay niya, hindi siya maging dependent sa akin.
1: Grabe no, coach, no? Kumbaga parang minsan nakakalito din kasi kung magbibigay ka ng tulong, okay naman. Kasi kumbaga parang eto naman talaga yung character nating mga Pilipino. Aminin natin, coach, parang sa maliit na bagay gusto natin maging bahagi palagi. Nang alam mo yon, let's say na maging bahagi ng pagbabago dahil alam natin yung pagtulong na ginagawa natin hindi naman talaga nasasayang. Pero kaagapay, no, as we alam mo yon, hanggang sa paglipas ng panahon, kailangan talaga matuto tayong malaman kung ano talaga yung ibibigay na tulong. Kasi baka mamaya bigay ka nga ng bigay pero nai-spoil. Bigay ka ng bigay, hindi naman pala kailangan. Bigay ka ng bigay, nauubos ka na. Kaya ang tanong ko ito, coach, pwede ba tayong magbigay ng kulang?
0: Definitely, no. Ako naniniwala naman ako, Brian, no, na each one are designed to be a blessing to another person. So for example, ikaw ay like ako, no, I'm in my 50s, late middle 50s. So may mga bagay na kailangan ko ng tulong in terms of not money kasi ang inisip kasi natin money. So minsan, no, tatanungin, anong problema? Wala akong pambayad nito. So anong pwedeng gawin mo? Anong pwedeng gawin natin, no? Na pwede kitang tulungan, not really in terms of money, no? Pero ano yung pwede kong itulong sa'yo para, you know, makita mo, magkaroon ka ng income, sabihin na natin, no? So, ang pagtulong naman talaga is innate. Kasi nga, binigyan tayo ng iba-ibang gift. May mga bagay na meron ako, na wala ka. May mga meron ka, na wala ako. And we can do, help each other. Nagiging struggle lang naman talaga ang pagtulong when it is demanded and when you are feeling already burdened to help.
1: Kaya ano talaga, no, kailangan nating i-identify yung tulong. And kung hindi talaga kaya, kung hindi talaga, alam mo yun, kung hindi mo talaga maibibigay lahat, kung hindi mo talaga kakayanin, mas mabuting alam mo yun, sabihin mo yung totoo, pasensya na ha, sa pagkakataon na to, baka kulang yung maibigay kong tulong. O baka hindi ko talaga kaya ngayon. Kaysa naman yung nagbigay ka ng tulong, pero hindi pala kailangan. Napagod ka lang, nagkaroon lang ng pagkakataon. Alam mo kasi, ano yan kaagapay eh. The more na nagbibigay ka na nagbibigay, akala mo okay, pero hindi mo alam, nababawasan ka. Diba? Bigay ka ng bigay, pero hindi pala na-appreciate. Bigay ka ng bigay, hindi naman pala okay. Kaya, diba, mapapaisip ka, sa hanggang saan ba, hanggang kailan ba? Hindi natin alam, tama ba, coach, kung hanggang kailan matatapos. Pero, ang maganda nito, dapat alam mo yung limitation. Coach, basahin ko lang to, no? Ang gandang feedback. Siyempre, ito yung ating naging former guest, si Miss Jasmine Miroy. Sabi niya, we help to empower the person and not to cripple them. Totoo yan, kasi minsan, alam, kaya ano, kailangan malaman natin yung discernment. Ito ba, pag tinulungan ko to, magiging okay siya, didire-diretso niya ba, o hihingi lang din kasi siya ulit ng tulong. Tandaan ka, agapay, hindi masama ang magbigay ng tulong. Yes. Ang masama, yung nagkakaroon ng pang-aabuso habang tumutulong. Kaya ito ang tanong ko, coach. Pwede bang hindi na tumulong?
0: Ano ulit yun, Brian? Medyo ano yung boses.
1: Ang tanong ko po is, coach, pwede bang hindi na lang magbigay ng tulong?
0: Pwede na lang hindi tumulong?
1: Mm-hmm.
0: Ako naman, Brian, no, I believe hindi man sa pera, kung may hiningin tulong sa iyo, I believe you can help, no? Kung hindi ka tutulong, masasaktan ka rin eh. Kasi nga lahat tayo binigyan tayo ng design, no? May design tayo.

0: talaga para na magbigay ng tulong.
1: Mm-hmm.
0: Possibly hindi doon sa expectation ng tao na, like for example, kadalasan kasi pag naisip natin yung tulong is pera. No, possibly hindi man doon, hindi ako makakatulong in terms of money, pero may maitutulong ako sa iyo in another form. Pero yung ayoko talagang tumulong kahit sino, hindi ko talaga masasaktan ka rin. Kasi ang design mo din is maging blessing sa ibang tao.
1: Grabe coach, no? Ano 'te, yung compassion no fatigue kasi ano siya eh. Naging sobra ka sa pagtulong pero hindi mo natulungan yung sarili mo. Kumbaga parang sumobra ka ng sumobra hanggang dumating na sa punto ng buhay mo na ikaw yung napagod, ikaw yung hindi na nagkaroon ng pagkakataong matulungan yung sarili mo. Kumbaga parang ikaw naman yung nangangailangan pero wala kang mapagbuntungan kasi alam mong at the end of the day, ikaw lang din. Kaya coach, ito basahin ko lang itong mga ilang ano no, ilang sagot ng ating mga kaagapay. Sabi dito ni Love Bell, sabi niya, hanggat kaya naman, pero not to the point na na ako naman yung mawawalan. Sabi nga nito, nakakatulong ka na nga, ikaw pa yung nawawalan. Diba? Totoo yan kaagapay na minsan sa sobrang tulong natin, tayo minsan yung, ay, nasan na ako? Parang hindi mo na alam kung ano yung susunod. Kaya, coach, bago kita bitawan, ano yung payo at mensahe mo sa mga kaagapay natin na nakakaramdam ng compassion fatigue?
0: Yeah, for people, no, especially those who are working, profession talaga nila, kadalasan po, nandun po yung compassion fatigue. Even nga po ako as a nurse, no, I've been in the hospital for almost 22 years, no. Kadalasan, pag wala ka na kasing ginagawa mo, nagiging routine na po siya, no, yung nagkakaroon ka na ng compassion fatigue to the point na hindi mo na, nawawala na yung empathy sa puso mo. So nagiging routinary, nagiging technical na yung ginagawa mo at wala na doon yung pag-care talaga. Wala na doon ang puso. And that defeats helping. That defeats service. So importante no, when you are experiencing that, lahat po tayo, lahat I believe, lahat mandated by labor laws no, na dapat magbakasyon, magpahinga muna. No, at magkaroon ka ng time na may kumausap ka ng somebody who will be able to help you para replenish ka. Kasi ano yan, Brian eh, pag tumutulong ka, galing sa'yo kasi yan. So parang it's like a jar no, na nagbubumubuhos ka ng overflow mo sa iba. Tapos pag wala ng laman, ano pang ibibigay mo? Kaya
1: tama.
0: Nga nasa idna. No, kaya dapat makarating sa space na kasama po 'yon. No, hindi lang siya pagbakante ako, magpahinga ako, hindi. You have to rest, no, to work. Kailangan magpahinga para ma-fill in ka energy-wise, no, physical, tapos mayroon kang pakikinggan na iba para ang mental energy mo tumaas, para hindi lang nakafocus ka doon sa work, pero may papasok sa'yo, may na-fill in ka din para matuto kang, mayroon kang ilalabas. Kasi ngayon po yung naging problema. That's the very reason why, Brian, no, we have Decaf Coffee Republic in Metro Manila, no, sa PC Supermarket inside Pioneer Center Compound in Pasig, kasi nga, it's a third place, Brian, na pagpagod na pagod ka, you're stressed out, kahit isang araw ka lang, dumaan ka doon, makinig ka sa mga kwento, tingnan mo yung mga activity doon, na hindi yung isip mo nandoon sa work mo, and definitely marere-energize ka. Ang struggle kasi natin, hindi kasi gusto natin, trabaho lang ako kasi marami akong babayaran. At the end of the day, ang katawan mo, parang machine yan, it will conk out, at ang papapagod yan at hindi ka na tuloy makapagtrabaho. Diba? At hindi na maganda yung naging output mo pag evaluate ng supervisor mo, parang masungit na to palagi dahil nagko-compassion fatigue na.
1: Kaya naman na alamin natin kaagapay kung hanggang saan, alamin natin yung limitasyon. Tandaan mo, walang masamang mag-say ng no. Ang masama, nag-yes ka pero ikaw yung mismong nauubos. Kaya naman, sige coach, i-promote natin ang mga dapat i-promote. Saan ka ba pwedeng mag-contact? Go ahead po.
0: Yeah. Yes, ako po ay nandito po sa Tacloban City, Leyte. No? So kung dito po kayo, you're nearby Eastern Visayas or nearby Tacloban po, I will be have an upcoming upcycling workshop para pag-distress, Brian, yung mga nagko-compassion fatigue. So
1: opo,
0: calling up my friends sa DSWD. yung ating mga doctors and nurses, no, na alam kong grabe magsilbi, no. June 6 po yan, you can join me at the Healthy Hub po, yung bahay po ng Eastern Visayas CACC Coaches from Life Coach Philippines International. Dito po sa Eastern Visayas magkakaroon po kami niyan. Now sa Dicap Coffee Republic, tomorrow we have Mental Health Forum ni Coach Candy Teng. I believe Brian, guest mo siya dito din, no,
1: yes,
0: sa
1: po.
0: Program mo. Coach Candy Teng will have a Mental Health Forum. Makakatulong din po 'yan sa inyo po para ma-deload at makapag-express kayo, no, without judgment doon po sa 8 p.m. po 'yan sa Dicap Coffee Republic in Manila. Marami pong pwedeng gawin, no. You can connect with me 0975-995-2382 kung gusto niyo masinsinang pag-uusap, no, lalo na kung nakaka-experience po kayo ng compassion fatigue. Remember po, pag nakarating po kayo sa space na yan, napakahirap po kasi kahit yung mga relasyon nyo, yung mga kapamilya nyo na love ninyo, yun po ang na-affected pagka nandun na po kayo sa compassion fatigue. So, i-prevent po natin yan. Makipag-usap, no? Learn new things, no? Experience Dicap Coffee Republic and join anything na bago po para ma-fill in po kayo for whatever it is na ibigay nyo sa iba para ma-fill in po kayo so that you can move forward again, makapagsilbi po kayo. Kasi honestly, kailangan po naman ang service ninyo. No? Pero kailangan matuto din mahalin ang sarili para makapagbigay sa iba.
1: Kaya naman kaagapay muli, nakasama po natin ang isang certified life coach and community manager ng Life Coach Philippines International at isang nurse, walang iba, si Coach Marife Garfin. Maraming salamat po, Coach. Yan, kaagapay, grabe, no? Talaga namang mahirap mang magbigay palagi ng tulong, pero tandaan mo, kaagapay, kapag ikaw ang nangangailangan ng tulong, ikaw naman ang magpatulong. Tandaan mo, hindi ka nabubuhay ng mag-isa lang. Dapat palagi tayong may kasama. Bago tayo magtapos, kaagapay, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast, si Kuya Benjo Murano. Siyempre sa mga nakasama po natin ng intern na si Alexis at si Faith, at siyempre katawang natin si Jabez Amancio. Kaagapay muli, ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan para po sa programang Inspirations Unlimited hashtag Monday Motivation. Ito po si Brian De La Cruz.
2: Inspirations Unlimited.
3: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
4: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
3: Gusto ko lang pong malaman.
4: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
3: Mami.
4: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka, anak.
3: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
4: Anak, ang batok ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iva-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
5: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
6: Kai! Gandang buhay! Kai, saya-saya!
7: Bakit? Kaya sabihin mo.
6: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30 para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi, Ayos Lang Kaibigan!
8: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
9: sa FEBC.ph
8: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
10: You're listening to Against the Flow on 702 DZAS.
11: Yeah. So many religions in this world. Man, can we really know?
12: That was

0: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
1: Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagpapakasal? Ang marriage o ang kasal ay hindi galing sa tao. Noong nagkaroon ng mga gobyerno at batas, they only recognized marriage as something that was already in place when they came into being. Sapagkat ang marriage o kasal ay nauna pa sa pagdating ng mga bansa sa mundo. Before they came into being, marriage was already in existence. In fact, sa banal na kasulatan sa Mark chapter 10 and verse 6 ay ganito ang sinasabi. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall become one flesh. So then they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man part asunder. Yan mismo ang marriage. So before any nation came into being or into existence, or any human government for that matter, mayroon ng kasal o marriage.
0: Ang tinig ni Bishop Ruben Abante ng Lighthouse Bible Baptist Church and Ministries. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
2: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
3: Sumasahing pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
3: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
5: Magandang hapon. Narito ang mga balita ngayong Lunes, 25 ng Mayo, 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang inyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
3: Hudyat Balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, dating Senador Francis Tolentino itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pamunuan ang DOLE. Luzon at Mindanao grids inaasahang magiging normal, Visayas grid sa ilalim muli sa yellow alert status. At ngayon sa detalye ng mga balita.
3: Hudyat, pangunahing balita.
5: Dating Senador Francis Tolentino itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pamunuan ang Department of Labor and Employment o DOLE. Narito ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
6: Hinirang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Senador Francis Tolentino bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE. Inanunsyo ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro ang pagbabago sa gabinete ni Pangulong Marcos at sinabi na tiwala ang Pangulo sa kakayahan at malawak na karanasan ni Tolentino sa paghawak ng mahalagang tungkulin sa pamahalaan, lokalman o nasyonal. Ayon kay Castro, pinalitan ng Pangulo si DOLE Secretary Bienvenido Laguesma dahil sa kanyang health condition. Ngayong hapon, ang panunumpa ni Tolentino sa Malacañang. Hindi pa naman masabi ni Yuse Castro kung itatalaga si Laguesma sa iba pang posisyon sa administrasyon. Anya, ito ay nasa desisyon ng Pangulo, subalit kailangang makatiya kung ito ay kakayanin pa ng kalusugan ni Laguesma. Samantala, sinabi rin ni Yuse Castro na sa ngayon ay walang napag-uusapan patungkol naman sa napapabalitang papalitan na rin ng Pangulo si Interior and Local Government Secretary John Vicremulla at hihirangin si dating DILG Chief Benhur Abalos o si dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayon kay Castro, ang nakarating pa lamang sa kanyang impormasyon ay ang pagbabago sa dole. Matatandaan na lumalakas ang mga panawagan para palitan si Remulla kasunod ng nangyaring gulo sa Senado kamakailan at ang naunang kabiguan ng gobyerno na makuha si dating Congressman Zaldico sa kustudiya ng Czech Republic noong Abril. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
7: Hudyat, pangunahing balita.
5: Multi-sectoral leaders nananawagang iupo si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Ang ulat mula kay Babylene Cacho Resulta.
8: Maraming pinuno ng sektor ng negosyo, relihiyon at akademya ang sumusuporta sa pag-upo bilang Senate President ni Senador Sherwin Gatchalian. Sa isang pampublikong pahayag, sinabi ng mga itong dapat mapalitan ang liderato ng Senado upang maibalik ang maayos na imahe ng institusyon. Sinabi ng mga lumagda sa pahayag na sadyang subsob ang dating magandang imahe ng Senado kung kaya't kapag si Gatchalian ang naupong Senate President, maibabalik ang magandang estado ng Senado. Ito ay dahil kitang-kitang magandaan nila ang record ni Gatchalian sa kanyang pagkilos at pagdedesisyon sa kanyang pagtatrabaho sa Senado. Kabilang sa mga pinunong nanguna sa inisyatibang suportahan si Gatchalian ay mga dating gabinete ni na dating Pangulong Corazon Aquino at Fidel Ramos na sina dating Labor Secretary Nieves Confesor, dating Trade and Industry Secretary Shelito Habito at dating Agriculture Secretary Ernesto Garilao. Nauna rito ay nabalita rin sa social media si dating Socio-Economic Planning Secretary Solita Monsod na humihiling na magbitiw sa tungkulin ang mayorya ngayon ng Senado. Samantala, hindi pa tiyak kung mapapalitan nga ang liderato ng Senado habang ineere ang balitang ito. Babylene Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
7: Hudyat, pangunahing balita.
5: Inihayag ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na isasailalim muli sa yellow alert status ang Visayas Grid ngayong araw simula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ayon sa ahensya, maraming planta ang naka-forced outage habang ang ilan ay may derated capacities. Bukod sa mga ito, nakakaapekto rin sa yellow alert declaration ang mismong mataas na system demand. Samantala, inaasahan namang magiging normal ang operasyon ng Luzon at Mindanao Grid. Sa ilalim ng yellow alert status, hindi sapat ang operating margin para matugunan ang contingency requirement ng transmission.
7: Hudyat, pangunahing balita.
5: 40,000 pesos na tulong pinansyal mula sa pamahalaan tatanggapin ng mga nasunugan sa Parola Compound sa Maynila. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
6: Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga biktima ng malaking sunog sa Parola Compound na pansamantalang nanululuyan ngayon sa Delpan Sports Complex sa San Nicolas sa lungsod ng Maynila. Sa harap ng mga nakaligtas sa trahedya ay inanunsyo ng Pangulo na hindi bababa sa 40,000 piso ang tulong pinansyal na kanilang matatanggap mula sa gobyerno bilang panggastos sa muling pagtatayo ng kanilang mga nasunog na tahanan. Tinatayang aabot sa mahigit 2,500 pamilya ang naapektuhan ng sunog sa Parola Compound sa Binondo, Maynila nitong weekend. 10,000 pesos sa nabanggit na cash aid ay galing sa Department of Social Welfare and Development at 30,000 pesos naman mula sa National Housing Authority o NHA. Namigay na rin ang DSWD ng hygiene kits at food packs. Sinabi ng Pangulo na maliban dito ay may tulong din na matatanggap ang mga nasunugan mula sa lokal na pamahalaan ng Maynila at dagdag na building materials mula sa Department of Human Settlements and Urban Development. Tiniyak din ng Pangulo sa mga taga-Parola na hindi sila pababayaan ang pamahalaan at patuloy na ipagkakaloob ang lahat ng tulong na kanilang kailangan. Samantala, sa hiwalay na aktibidad kaninang umaga, ininspeksyon din ng Pangulo ang patuloy na pagkukumpuni sa Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila, kasama sina Public Works Secretary Vince Dizon at Manila Mayor Isko Moreno. Layunin ang nasabing proyekto na mabawasan ang matinding pagbaha sa lugar. Napag-alaman na tatlo na sa apat na heavy-duty pumps ang gumagana at target na maging operational na rin ang huling pump sa susunod na buwan. Inatasa naman ni Pangulong Marcos ang Department of Public Works and Highways na regular na linisin ang pumping station para maiwasan ang mga bara, nang sa gayon ay maging epektibo ang nasabing pasilidad na ito kontra baha. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
7: Hudyat, pangunahing balita.
5: Publiko, hindi dapat magsawalang kibong tagapamasid sa impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio ayon kay House Prosecution Panel Spokesperson Representative Rene Co. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
9: Hindi dapat magsawalang kibong tagamasid ang publiko habang sinusuri ng Senate Impeachment Court ang kaso ni Vice President Sara Duterte. Ito ang panawagan ni Kabataan Party List Representative Rene Co, isa sa House Prosecution Panel spokesperson sa mga Filipino na aktibong lumahok sa impeachment trial ni VP Sara sa pagsubaybay sa mga ebidensya, sa diskusyon at tumulong matiyak ang patas at principled process. Ayon sa mga babatas, mahalaga ang pagmamasid ng publiko sa pagganap ng Senado bilang impeachment court. Hindi dapat anya tignan partisan exercise ang proseso, kundi bilang civic responsibility, lalo na sa kaso sangkot ang public trust, accountability at national leadership. Mahalaga ang papel na gagampanan ng publiko sa pagtataguyod ng accountability at democratic participation sa online discussions, community conversations at madalas sumusubaybay sa paglilitis. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
7: Hudyat, pangunahing balita.
5: Handa ang Philippine National Police o PNP sa posibleng paglabas ng mga karagdagang aresta o warrants na manggagaling sa International Criminal Court o ICC para sa ilan pang personalidad sa Pilipinas. Nananatilian nilang naka-alerto at nakikipag-ugnayan ng PNP sa mga katuwang na law enforcement agency kabilang ang National Bureau of Investigation o NBI at iba pang ahensya bilang bahagi ng kanilang paghahanda sa posibleng mga legal na hakbang. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy na nakabatay sa due process at umiiral na legal na balangkas ang mga hakbang ng PNP. Kanila ring tiniyak na mananatiling consistent sa standard operating procedures ang lahat ng kanilang aksyon.
7: Hudyat, pangunahing balita.
5: May bahay ni Senador De La Rosa na nanawagan sa hudikaturang huwag magpatumpik-tumpik sa pagdedesisyong huwag isuko ang mambabatas sa dayuhang korte. Nagbabalik para sa ulat si Babylyn Cacho Resulta.
8: Nananawagan si Ginang Grace Nancy De La Rosa, may bahay ni Senador Ronald De La Rosa, sa hudikaturang huwag isuko sa aniyay dayuhang korte ang mambabatas. Sa isang social media post, hinihiling din niya ang agarang pagdedesisyon ng mga sakop ng sangay na ito sa pagdedeklarang hindi valid o hindi katanggap-tanggap ang pagpapaaresto ng International Criminal Court kay De La Rosa, ani Ginang De La Rosa, sa bawat pagbabagal na ginagawa ng mga korte ukol sa issue, palapit ng palapit na ang araw na maaaring ang maaresto na ang senador. Umapela pa ang may bahay ni De La Rosa sa talas at galing ng mga hukom sa usapin na linangin ang proseso ng pag-aaresto sa kanyang asawa at alam naman nila anyang dapat ay sa lokal na mga hukuman lang dapat sumailalim ang kaso ng kanyang asawa. Kasabay nito'y maingay din sa social media ang mga pahayag ng iba't ibang netizen na nagpapaliwanag na ang ICC ay hindi isang dayuhang korte, ngunit bahagi ng isang tratadong pinasok ng Pilipinas at may pananagutan ang pamahalaang ipatupad ang mga atas nito bilang tugon sa mga kasong inihahain dito. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
7: Hudyat, pangunahing balita.
5: Panibagong defense at economic agreements inaasahang mapagtitibay sa state visit ni Pangulong Ferdinando Marcos Jr. sa Japan sa linggong ito. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
6: Babiyahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bukas papuntang Tokyo, Japan para sa isang state visit bilang tugon sa imbitasyon ng Japan government. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, inihayag ni Department of Foreign Affairs spokesperson Annalene Ratonel na inaasahang magkakaroon ng bagong agreements ang Pilipinas at Japan sa larangan ng depensa, kalakalan at human resources. Nakatakda ang state visit ng Pangulo sa Japan mula May 26 hanggang 29. Nakahanay na ang mga aktibidad ng Pangulo doon gaya ng pakikipagpulong kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Ayon kay Ratonel, pag-uusapan ng dalawang pinuno ang mga kooperasyon sa maritime security, defense, economy, energy resilience at iba pang emerging sectors. Hindi na muna idinetalye ng DFA ang mga kasunduan na lalagdaan sa pagitan ng pamahalang Pilipinas at Japan. Kasama rin sa magiging paksa ang regional at global issues gaya ng mga pangyayari sa ASEAN, Asia-Pacific region gaya ng usapin sa West Philippine Sea at ang sitwasyon sa gitnang silangan. Kabilang din sa magiging meeting ng Pangulo ay ang sa mga Japanese business groups. Samantala, mayroon ding courtesy call sina Pangulong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos kina Emperor Naruhito

promoting the gems in their country by taking care of their country. So, yung pumunta kami here sa Halong Bay, grabe, na-feel talaga namin na turista kami. Kasi para kaming nasa field trip, alam mo yon, yung ang dami namin kasama sa bus, ang dami namin kasamang tourist, tas iba-iba yung lahi, and mostly, yung mga tourist na kasama namin, it's mostly American, European, or Indian. And surprisingly, nagulat din ako kasi ang dami naming nakasamang mga Vietnamese locals din na nagtutour here sa Halong Bay. So, nagulat lang ako na, ah, okay, so may mga

0: kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

Magandang magandang hapon po sa inyong lahat, mga ginigiliw naming taga-subaybay, tagapakinig, mga ka-faith, kapuso, kadiwa. Ito po ang ating paboritong programang papuri dito lamang po sa ating paboritong istasyon ng radyo, 702 DZAS FEBC Radio TV. At gaya po ng kagawian natin tuwing Lunes ng hapon, ang makakasama niyo po hanggang alas 6 ng imedya ng gabi ang inyong Kuya Arnel De Pano na nakikigalak sa inyo sa bagong araw na gawa ng Panginoon. Over the weekend, na tampok po kami ang inyong mga ginigiliw na papuri artists sa 100th anibersaryo ng UCCP Sabang Church of Christ's Disciples. Doon po ginawa sa Imus Sports Complex. Kasama po natin ang mga maraming taga UCCP churches doon at iba pang mga kapatiran. Nag-musikahan, nagkwentuhan. We celebrated 100 years of God's faithfulness and His amazing grace sa isang konsertong pinangalan ng Pag-ibig ang Susi. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na nakasama namin last Saturday. At gaya po ng aking ipinangako, binabati ko po kayo muli sa ating programa. Ang ating programa ay dedicated ngayon. Malapit na kasi ang anniversary ng ating minamahal na Far East Broadcasting Company. Kaya bilang paghahanda, ay i-feature natin yung mga songs ng ating mga ginigiliw ng papuri program hosts. Kasi po kami po ay aawit sa ating anibersaryo. Kaya ito po ang ating official announcement. Magkita-kita po tayo sa darating na June 6, Sabado, alas 8 ng umaga sa Green Hills Christian Fellowship Ortigas para sa selebrasyon ng 78th anniversary ng Far East Broadcasting Philippines. Join us and be equipped for the Great Commission. Tampok ang speakers na sina Pastor Carlo Panlilio at Pastor Roman Guevara at siyempre makakasama niyo kami para sa mga awitan. Marami kaming inihanda sa inyo kaagapay kaya we'll see you there. Yon, kaagapay good news, available ng ating mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. So, bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms na ito. Makinig sa ating programa para sa upcoming releases. At makakasama nyo rin po ang ating 702 DZAS anytime, anywhere. Basta magpunta lamang po kayo sa Play Store or Apple App Store. Hanapin nyo po ang 702 DZAS para ma-download nyo ang app. O kaya naman, bisitahin na ating Facebook page para sa QR code. Hindi ko na po papatagalin ang ating mga awitin, ang mga sumusunod. From Papuri 7, kailan pa man, composer and artist ang inyong lingkod. Monday edition ng Papuri program. From Papuri 19, ngayon ng taon, ng pagkakataon, composer, artist, Junji Marcelo, kasama po dyan niya si Francis Magalona. Tuesday edition naman po si Kuya Junji. And from the 70th anniversary album, Umasa Ka, composer Sok Villanueva and Olive Robles, kakantahin ni Dennis and Charmaine Campagnier. Sila po sa Wednesday. Kasama na rin po ang kanilang anak na si Tricia Denise Campagnier. Naaawitin ang awitin from Papuri 24, walang makapaghihiwalay, composer yung kanyang daddy na si Dennis Campagnier. Yun po, pakinggan po natin ang mga awiting to sa pagpapatuloy ng programang Papuri

Nagpapatuloy po ang programang Papuri at ang aming panalangin. Kayo po ay nabibless habang nakikinig dito lamang po sa ating paboritong stasyon ng radyo 702 DZAS-FEBC Radio. Mapapakinggan din ang ating programa sa ating mga sister stations nationwide, 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at ang New J 103.3 DXJL, your positive choice sa Cagayan de Oro. Kung meron po kayong mga komento or song requests, o meron po kayong mga gustong ipahatid sa atin, mag-message po kayo sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating mga numbers for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. At kagabay para mapakinggan ang ating iba't ibang Papuri songs, bisitahin ang ating Papuri official download site sa Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph. I hope nag-enjoy kayo sa mga awitin at kwentuhan gaya po ako po yung nakikigalak sa inyo. Ang ating mga Papuri singers ay mapapanood niyo po sa ating anniversary, 78th anniversary ng FEBC on June 6, Sabado. Mapapakinggan din tayo sa June 12. Mapapanood nyo kami sa Usapang Worship sa Jesus Global Mission po sa Cubao, kasama po si Pastor and Pastor Rommel at Susan Guevara. Makasama rin niyo po ang Papuri Singers na nag-worship doon. And meron din po tayong Inside Out na conference gagawin din po sa Cuneta Astrodome. Ito po ay sa June, ano ba to? Sa Sabado, June 20. Makakasama rin niyo po ang mga Papuri Singers dyan. So, mayroon kayo mga pagpipilian and we hope we get to see you at makasalamuha, makapagkwentuhan tayo at importante po sa amin na nagko-connect po tayo kung saan man tayo magkita-kita. Huwag ko kayo mahihiyang i-approach kami dahil we share in this ministry, kaya go to us, magkwentuhan tayo, kung meron po kayong gustong mga Papuri Singers na makipag-picture, pwedeng-pwede po yan. Anyway, magpapatuloy po tayo sa ating musikahan kay Kathy Azada Amaka, Thursday Edition. Awitin po niya ang isa sa mga multi-awarded na kanta na Papuri, ang Yahweh Elohim, composer Jerdy Francisco. Katha Music Awards, Best World Recording, and Katha Music Awards, I think Song of the Year. Produced by Kuya Junji Marcelo, arranged by ang ating magaling na kaibigan, si Mega Mel Villena. And then from Papuri 8, Habang Mayroong Lakas, composer Abel Manlapig, gaawitin po ni Ate Kathy Alvarado. Isa siya sa mga hosts din natin sa Papuri program. At syempre, from Papuri 16, ikaw pala ni Laarni Mata Makaraeg, aawitin po ni Ate Terry Javier Ellis. Si Ate Terry po ay lilipad papuntang Pilipinas para po makasama natin sa anniversary ng FEBC. Kaya, please take the opportunity to come and see us and visit with us doon sa anniversary ng FEBC. At ang huli nating awitin dito sa segment na to, from Salmot Sari, Dakila, composer Junji Marcelo, awitin po ni Bishop Bong Hermosa. So yan po, pakinggan natin ang mga awitin to sa pagbabalik ng programang Papuri.

Nagbabalik po ang programang Papuri dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio. Ito po ang inyong Kuya Arnold Epano, makakasama niyo hanggang 6:30 ng gabi. Pinapaalala ko po ang ating pagdiriwang ng 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company sa June 6, Sabado, sa Green Hills Christian Fellowship sa Ortigas Center in Metro Manila. So yun po, kung meron po kayong comment or song request, pwede ko yung mag-message sa ating Facebook page or mag-text sa ating mga telepono. Sa Globe, 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Yun. At muli, kung gusto niyo mapakinggan at ma-download ang iba't ibang mga papuri songs para pwede niyo pakinggan sa bahay, punta lamang po kayo sa Papuri Music Room sa papurimusic.febc.ph. And we're down to our last two program hosts, si Obispo Jonover Luklukan, na makakasama po natin sa June 20 sa Inside Out Worship Conference. Kasama niyo po dyan ang Papuri Singers as well na pinangungunahan ng inyong lingkod. So itong segment na to, mapapakinggan natin from Papuri 20, kailan ba nagkulang ang Panginoon? Awitin ng ating kaibigang Jim Reyes. Awitin po ni Obispo Jonover Luklukan. And from Papuri 19, Inako Mo, composer Jong Falsario. Awitin po ni Kuya Larry Ilagan ang boses ng 702 DZAS. At para po mapapaalalahanan tayo ng ilan pang mga anniversary songs na madalas ninyong napapakinggan sa pagdiriwang ng ating minamahal na stasyon, from Papuri 25, Bawat Tagumpay Ikaw Ang Nagbigay, isang paksang himig na gawa ni Dan Andrew Cura at ni Khalil Refuerzo. Aawitin po ng ating mga Papuri singers na sila Ruben Laurente, Larry Ilagan, James Reyes, Zebedee Zuniga, Zia Chen sa Hannah Bercero, Viola Natividad at Eileen Espinosa Cura. And also a theme song from the 70th anniversary album ng FEBC, Sa Kanyang Lakas. Awitin po ni Khalil. Ang alam ko rin po, si Kuya Dan Andrew Cura ang nag-provide ng lyrics. Aawitin po ito ni Larry Ilagan at ni Gail Blanco Viduya. So yan po, I hope maibigan ninyo ang mga paalala ng mga awitin ng inyong Papuri program hosts. Mainggan nyo po namin kayo na samahan kami sa pagsaselebra, pagdiriwang ng 78th anniversary ng ating minamahal na Far East Broadcasting Company on June 6, 8 o'clock in the morning sa Green Hills Christian Fellowship. Pakinggan po natin ang mga awitin to sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

Napakabilis po ng oras at ngayon kailangan na nating pagsamantalang magpaalam. I will see you again next Monday. Hunyo na on our next program. At bilang din pag-honor sa aking Popapuri composer, ang aking administrative pastor for the past years, nagpumasok sa Kamuning First United Methodist Church during the time of pandemic at iniwan niya sa aming iglesia ang napakayamang pamana ng mga ministries. So, Pastor Reverend Dr. Randy J. Austria, maraming salamat po sa iyong mabungang misyon sa Kamuning First United Methodist Church. Siya po ay magiging district superintendent na ng Southeast District ng Quezon City Philippines Annual Conference East pagtapak po ng June 1. Yon. Do message us on how Papuri has helped you. At kung meron po kayo mga komento or song request, alam niyo na po paano kaming makontak either sa Facebook page, sa YouTube Live, o ang ating mga Globe at Smart numbers. Salamat po sa mga nakaagapay natin sa broadcast, sa mga nasa Bakawi transmitter site, ang ating mga kasama sa OCC, ang ProTech Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes, at Benjo Morano, Engineer on Duty, JV Tagua, at ang ating scriptwriter, producer, si Ate Kayla Riquermoso Escalante. Kaibigan, kung nais niyo pong makilala ang Panginoon ng personalan, sumubay ka po sa ating panalangin ng pagtanggap. It's the best decision that you'll ever make in your life. Pangako yan at promise yan. Hindi napapako ang pangako ng ating Panginoon. Let us pray. Thank you, dear Father, for your great love for us. Sa kabila ng aming pagkakasala at ang aming pagsalamsam sa iyong dakilang hangarin para sa amin, nagawa mo pa rin abutin kami magmula sa langit. Ipinadala mo ang iyong bugtong na anak na Jesucristo bilang kabayaran ng aming mga kasalanan. Nabayubay siya sa krus, dumalo yung dugo na siyang sanhi ng pagkahugas ng aming mga karumhan. At ginawa mo kaming karapat-dapat muli na humarap sa iyong kabanalan. Pinagsisisihan po namin ang lahat ng kasalanan namin to. And right now, tinatanggap ka namin, Jesucristo, bilang pansarili naming Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na po ang gumabay sa aming bawat hakbang, manahan ka sa aming puso at isipan, at ikaw ang manguna sa amin magmula ngayon hanggang sa makita ka namin ng mukhaan sa kaduluduluhan ng aming buhay. Maraming salamat o Panginoon. In Jesus' name we pray, Amen at Amen. Maraming salamat po mga kaagapay sa pagsama sa akin ngayong araw na ito. At hanggang sa muling episode po muli, ito po ang inyong Kuya Arnold Depano. Ang panalangin ko po palagi ay kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang paggugumantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Samahan niyo po ako sa pagsambit ng sa Diyos ang Papuri.

0: Mas marami bang napasaya ng iyong presensya? May makakaalala bang nakipag-usap ka sa kanya? Palubog ng araw at oras ng trabaho'y malapit nang matapos. Mayroon bang magsasabing sila ay nakausap mo maayos? Nakapag-iwan ka ba ng ngiti sa isang kaibigan? Paumumustang may kakulitan pero sinsero ang laman. Naglaan ka ba ng oras para sa kanya ay makiramdam? Masasabi mo bang sa pagdaan ng gabi, nakatulong ka? Mayroon bang magpapasalamat dahil sa kanila ay nariyan ka? Mayroon bang matutuwa dahil sa iyong nagawa? Nakapag-iwan ka ba ng liwanag sa mga nawawala ng pag-asa? Ang bawat oras ba ay kagamit-gamit na lumipas o mandar lang na nawaldas? Sa pagpikit ng iyong mga mata, ano sa palagay mo ang sasabihin ng Diyos Ama? Masasagot mo ba ng tapat? Ang bukas na laan sa iyo ay karapat-dapat. Isinalin mula sa Tulanghalaw sa likha ni Edward Guest, pinamagatang Have You Earned Your Tomorrow?
1: Sa ipapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company of Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAS. Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga taga-subaybay na kasama natin sa ating pag-aaral. At salamat po sa lahat po ng mga listeners gamit ang radyo mula po Luzon, Visayas, Mindanao. Nandyan din po lahat ng mga listeners na nakikinig sa mga online platforms. Yan po ay hindi lamang sa Pilipinas, kasama po ang mga listeners natin sa ibang bansa. Mapagpalang araw sa inyo. Alam nyo, iba-ibang oras po yan, ha, kahit sa radyo, kasi depende kung saan kayong probinsya naruroon at kung anong estasyon ng ating nasasagap. Pero yun nga, ang good news po dyan, pag mahina ang radyo, pwede naman po tayong sa online sumali, di po ba? So maraming salamat. Pati na rin po sa lahat ng ating mga tech team na nagbibigay katiyakan na ang ating mga programa ay masubaybayan. Okay, so sa ating pag-aaral, sa pagkakataong ito, pag-uusapan po natin ang tungkol sa pag-asa. Alam niyo, ang pag-asa po ay napakalaking bagay sa buhay ng tao, ano? Pag tayo po ay merong pag-asa, yung ating pagkilos, apektado rin eh. Hindi ba meron tayong kasabihan ng mga Filipino na kapag ka nagipit, kahit sa patalim ay kumakapit, di ho ba? Naririnig nyo na rin siguro yan, di po ba? Yung pagka nagigipit sa patalim, kahit sa patalim kumakapit. Ngayon, kaya po nababanggit yan kasi may mga pagkakataon na yung desperation na bunga po ng kawalan ng pag-asa nagtutulak sa atin sa mga desisyon na otherwise ay hindi po natin gagawin. Yung bang pag sinabi kasing sa patalim kakapit, ang ibig sabihin po niyan eh, kahit nakakapinsala na, kahit delikado, kahit hindi na tama, kahit alanganin, kahit sabihin mong hindi makakabuti, eh nako, eh doon na nga kumakapit. Kaya paminsan po, yung problema na initial ay nanganganak pa ng iba pang problema kasi yung solusyon na ginamit ay temporary solution, pero yun po ay lumilikha ng iba pang problema. Bigyan natin na sample. Kunwari, kayo po ay nagka-problema, umutang kayo. Tapos yung nautangan nyo, wala namang planong tumulong talaga, kundi ang layunin lang magpautang para kayo po ay bigyan ng interes. At yung akala nyong solusyon, ano nangyari? Ayan na, maaaring nagbigay ng temporary solution, but eventually, lumikha ng karagdagang problemang magpapabigat. Di po ba? Kaya ibig sabihin, talagang pag ang tao ay desperate, may mga desisyon tayong pabigla-bigla. Minsan naman mga desisyon na sabi nga kahit ano, oo na lang . Kasi talagang hirap na hirap . Di ba? Minsan ganun . Para bang matulungan ka lang o makaahong ka lang. Kahit ano na, kahit hindi na tayo nag-iisip. So, napaka-importante po mga kapatid na ating pag-isipan ito. Kasi ang tanong po dito, ano ba yung kawalan ng pag-asa? May mga times po kasi na yung problems ay perceived. Ibig sabihin, tayo lang po ang nagpapalala sa problema. Halimbawa, naalala ko nung panahong ng COVID, nitong panahon ng fuel crisis, di po ba? Para bang yung kaisipan na paano na, yan. Masyado tayong nag-aalala minsan na yung actual problem may be different from the perceived problem. Maaring masyado nating pinalalaki sa ating isipan yung problema at maaari din po na yung reaction natin is not to the real problem but to the perceived problem. Yung bang ating pagtugon ay hindi po sa aktual na problema, kundi dun sa pinalaking problema dahil po ng ating pangamba, ng ating desperasyon. Kaya minsan tuloy, nakagagawa tayo ng mga kapasyahan na pag binaliktanawa natin, ba't pa naisip-isip ko yun, di ho ba? So, isa po yan. Pangalawa, pag pinag-uusapan po ang desperation, alam nyo ba na hindi sa lahat ng pagkakataon talagang produkto ito ng pagiging hikahos. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi naman sa lahat ng pagkakataon na desperate ang isang tao, dahil walang-wala na siya financially. Sa totoo lang, hindi dahil walang-wala na siyang suporta. Kadalasan po, meron pa . Kaya lang yung pangamba mas malaki kaysa dun sa provision. Yung pangamba mas malaki kaysa dun sa meron tayo. So may mga tao po na hindi naman sila hikahos, hindi naman sila sagad, hindi naman sila hirap na hirap. Pero sa kabila ng kanilang kalagayang ganoon na meron pa naman, sabi nga, ang problema po, pagka nang ibabaw yung takot, talagang minsan meron ka pa pero pakiramdam mo wala na . Minsan meron pa pero ang feeling mo, ang reaction mo parang sobrang desperado na. May mga tao naman na hindi naman hikahos. Pero dahil meron silang pananampalataya, yung bang bakit panatag sila? Bakit hindi sila apektado? Di ho ba? Para bang they still get by, they still have peace, and they are not as desperate as other people who are actually in a better position. Sa 2 Corinthians chapter 8, makikita mo kahit yung generosity ay apektado rin ng perspective natin sa problema. Yung sinasabi pong iglesia roon, if you read verse 1 to 5, sila po ay may problema, sila po ay gipit, sila po ay hikahos, sila po ay mas nangangailangan, pero sabi nga roon, sila pa yung tumulong, sila pa yung naging pagpapala, sila pa yung na nagpupumilit na sila po ay maging instrumento ng Diyos para mag-provide sa pangangailangan ng iba. So ang tindi nun, supposed to be sila yung financially less able, pero bakit nga naman sila pa yung nagpupumilit at merong generosity? At ang reason po doon is because they have faith in God. At yung faith na yon, hindi lang po basta reckless yan . Kasi alam nyo, minsan naririnig ko rin yung basta bahala si Lord. Pero paminsan po, recklessness . Bakit? Kasi may mga times na hindi naman talaga inaalam pa kung kalooban ng Panginoon. Tapos hahakbang tayo. Alam nyo, ang importanteng makita po natin dito, when you take a step of faith, you must be sure certain that it is God's will. Kasi pag hindi, baka mamaya ikaw lang nakaisip niyan. Baka mamaya akala natin yung faith basta talon ka lang ng talon, hakbang ka lang ng hakbang na hindi ka nag-iisip. So kinakailangan alam mong kalooban ng Diyos. Dahil kung kalooban ng Diyos, ayan na, maaasahan mo yung provision. Pero kung yan po ay isang reckless move na ina-assume natin that it is faith, well, kailangan po natin mag-evaluate. Baka mamaya hindi nga pananampalataya yan. Baka yan eh, arya tayo ng arya na hindi nag-iisip. Di ho ba? So we have to determine first. So, kagaya po ng aking nabanggit, may mga times na may taong mas hikahos pero they have peace because of hope that they have. May mga tao din naman po na sagana but because they don't have hope, ayan na, mas desperate po ang kanilang kalagayan. Kaya napaka-importante mga kapatid na maunawaan natin tong hope na ito kasi ang daming apektado nito eh, no? Yung relationships natin. Can you imagine kung tayo po ay laging stressed dahil po sa ating hopelessness and desperation? Siguro a better way of saying it is yung lagi tayong stressed because of our feelings of hopelessness and desperation. Kasi minsan talaga hindi naman yung walang-wala eh. Yung feeling mo lang ba? Masyadong napapalaki nga natin yung problema. Hindi naman ibig sabihin ito na baliwalain ang problema. Tingnan nyo po sa Bible. For example, si Joshua, if you remember yung kanyang mission mula sa Panginoon, was to lead the Israelites into the promised land. Si Moses po ang papalitan niya. Sino ba itong si Moses? Nasabi nga napakalaking posisyon para palitan mo, no? He's a spiritual giant. Papalitan mo. Can you imagine yung pong nangyari? Alam natin na si Moses was instrumental in leading the Israelites out of Egypt. At meron pong mga naranasan doon na meron silang naranasang 10 plagues. Hinarap po itong si Pharaoh at talaga namang nakita mo nakipag head-to-head doon sa mga magicians at saka yung mga kasama po ng Pharaoh. He was so brave dahil yan po ay kasama niya ang Panginoon, di ho ba? At tapos sa wilderness, napakaraming mga miracles ang nasaksihan. Tapos eto ka ngayon, papalit sa taong yon. Can you imagine yung scenario na yon? Ano? Hindi lang yon. Yung mga Israelita po, during that time, marami sa kanila ay weary na. Imagine, nandyan na kayo sa bukana ng Promised Land. Tapos naalala nyo, kasama tong si Joshua, pati si Caleb. Pinadala sila doon sa Promised Land to spy the land. Ang purpose ng kanilang pagpunta is to determine kung yung bang lupain nga is truly a land flowing with milk and honey. And take note, hindi sila pinadala doon para mag-interpret ay ganito gagawin. Hindi sila pinadala doon para gumawa ng strategy. Pinadala sila doon para tingnan, to confirm. At ayun na nga, pagpasok po ng lahat sila, 12 mga espiya, pare-parehas naman ang conclusion eh. It was truly a land flowing with milk and honey. Pare-parehas nilang nakita, pare-parehas silang nagpatunay, pare-parehas silang nagsabi, totoo, totoo. At anong ebidensya? Hindi ba kumuha pa nga sila nung ubas? At 2 pa yung nagbuhat ng ubas na yon. Dahil sobrang laki. At ito nga lang, pag-uwi, alam naman natin yung istorya niyan. Pag-uwi, nako, magkaiba ho sila ng conclusion. Yung dalawa, si Joshua and Caleb, pagtingin po nila dun sa saganang lupain, to them, kagaya naman ng original purpose ng mission, it was really to confirm if it is really a land flowing with milk and honey. Kaya lang, yung kasama nilang 10, kakaiba ho eh. Dahil ang nakita naman ng 10, yung pong laki ng mga tao doon. So, ang ibig sabihin, mga kapatid, ay sa halip na sila po ay magkaroon ng pag-asa, ang nakita nila yung mga rason para sila po ay matakot. So yan, isang magandang lesson din yan sa hope and hopelessness eh. Pag-uwi po nung 12, dalawang version ang narinig. Yung isa, lusubin na natin kasi kung ano sinabi ni Lord, yun ang nakita namin. Yung pangalawa po, yung 10, ang version naman nila is sinasabi nga po nila na nako, sagana nga ang lupain pero ang mga tao doon, ang lalaki, hindi natin kaya. So naghasik ngayon ng lagim at takot, di ho ba? So tingnan nyo yan ha, parehas ng nakita pero magkaiba ng conclusion. Iisa yung nakita pero magkaiba ng reaksyon, okay? At bakit? Bakit? Sapagkat ang kaibahan po is yung pananampalataya. Pagka wala yung pananampalataya, pag tinignan mo ang sitwasyon, madalas ang nakikita mo are reasons why you should be desperate and hopeless. Pero kung merong kang faith, ang nakikita mo ay yung mga rason kung bakit ka dapat magkaroon ng pag-asa. Because you see God in the situation. Yun exactly ang nangyari. Yung dalawa, totoo, marami namang nakitang malalaking tao doon na kailangang itaboy dahil yun naman ang habili ng Panginoon. Pero hindi yun ang tiningnan nila. Ang tiningnan po nila yung laki ng Diyos nila at yung katuparan at yung affirmation nung pangako ng Diyos. Samantalang yung 10, ang tiningnan po yung laki ng kalaban. Naalala ko tuloy ang sabi ng isang napakinggan kong preacher. Ang ganda eh, sabi niya, pagka pinalaki mo ang tingin sa Diyos, lumiliit yung tingin mo sa problema eh. Pero pag malaki ang tingin mo sa problema, lumiliit ang tingin mo sa Diyos.

way to do it. It's a process of getting to know God, experiencing God, understanding God's will and promises. At yan naman ho ang napakaganda sa ating Panginoon. Pinakilala niya ang kanyang sarili. Nagpakahayag siya sa atin. Kanya hong ni-reveal kung sino siya, di ba? At dahil pinakilala niya ang kanyang sarili, meron tayong mga katangian niya na hindi base sa kathang isip, sana, o kaya ay baka, kundi ito po ay nakabase sa wastong pagkakilala sang-ayon sa kapahayagan ng ating Panginoon. Kaya yan po ang challenge para sa atin, to get to know God for who He is. At again, ang kagayang aking nasabi, ito po ay hindi mahirap sapagkat ang Diyos ang pumili, nagpasya, na ipakilala ang kanyang sarili. Hindi naman natin kayang kilalanin ng Diyos kung hindi siya nagpakahayag eh. Hindi natin malalaman ang pagkilos ng Diyos kung hindi po siya nagpakilala. So, ang Israelita po, noong mga panahong yun, hindi sila basta lang nakaalam tungkol sa Diyos, they actually experience God. Yung mga ninuno nila, di ba? Nakita yung 10 plagues, na-witness kung paano silang naging desperado. Sa harapan nila ay yung Red Sea, sa likod nila yung mga galit na Egyptians, left and right, they have mountains. So walang pupuntahan at marami na hong nagalit nung time na yon. If you remember the story sa Sunday school noon, naalala ko, napaka interesanting topic yan eh. Kasi talagang wala na eh. Tapos binuksan ng Panginoon, hinati yung Red Sea. Hindi ba? Akalain niyo ba mangyayari yon? Tapos sinara yung Red Sea at nasarahan po yung mga Egyptians na tumutugis sa kanila. So makikita mo, no? Talagang ang dami-daming mga experiences that will show who God is. At hindi lang yon. Pagdating sa wilderness, yung araw-araw na faithfulness ng Panginoon, nandyan po yung cloud by day kasi napakainit, di ho ba? Binigyan sila ng cloud to protect them from the heat. And then meron po silang pillar of fire at night to give them security, warmth. Kasi pag sa disyerto po, pagkagabi napakalamig. Hindi lang yon, but to give them also light. So, ibig sabihin, day and night, meron kang nakikitang katapatan ng Panginoon. Ano pa? Yung mana, nakakaiba rin. Kasi yung mana po, they have to pick it up, pinupulot eh. Every day, except pagka yung kinabukasan, Sabbath, hindi sila pwede magtrabaho. Ito nga yung nakakamangha doon sa mana na yun eh. Yung expiration date, humahaba pagka ho Sabbath, kinabukasan. Pag regular day, yung expiration is one day. Di ba merong mga kumuha nga noon? Tapos nung kumuha, ano nangyari? Inimbak nila, mga sigurista eh. Nung inimbak nila na bulok, inuod. So ibig sabihin, nabubulok araw-araw. Pero amazingly, pagka po Sabat kinabukasan, yung expiration date mahaba. Imagine mo yun, ano? Bakit po? Because the Lord wanted them to trust Him on a daily basis. And every day, they witnessed the faithfulness of God. Isipin mo na lang yung kinabukasan, wala kang mapulot na mana. Hindi ba? Gutom. Kaya nga yung iba natukso na eh, na kumuha na tayong sobra kasi magugutom tayo rito. Eh, ang gusto ng Panginoon, hindi kayo mag-rely sa abundance ng supply. Rely on the faithfulness of God. Napakaganda yun, ano? Sometimes kasi talaga naman, kaya tayo ho nagiging desperado. Hindi natin namamalayan, kahit matagal na tayong mga mananampalataya, many times, ang nangyayari ho sa atin, we rely on the abundance of the supply. Para bang yung security natin, doon na natin inilalagay sa kasaganaan at hindi na sa Panginoon. Doon na tayo nagtitiwala sa kung ano yung meron at hindi po doon sa Panginoon. Minsan, totoo yan eh. Kahit sabihin mong matagal na tayong mananampalataya, meron pa rin tendency na hindi na pala tayo sa Panginoon nagtitiwala. And paano natin malalaman? Pag tayo po ay nayayanig na, it actually reveals what kind of faith we have, what kind of where we are trusting, and what kind of hope we have. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na pag-usapan ito. Kasi sa totoo lang po, wala naman talagang

0: maibibigay na security ang mga temporal na bagay. Kaya nga temporal eh. They are designed to be eventually to wear out and eventually to be lost. Pero ang Panginoon po gives us hope for eternity. Yung kapangyarihan niya does not change. At dahil po doon, we can have security. So, ang pag-aaral na ito ay may layunin na ipaunawa sa atin, ano ba ang pag-asa? May hamon na kilalanin ng Diyos na pinagmumulan ng pag-asa. At merong hangarin po na maranasan natin ang pag-asa dahil ang Diyos po natin ay hindi nagbabago. Kaya napakaganda po na ating pag-usapan, pag-isipan, kanino ba talaga ako may pananampalataya? Saan ba nanggagaling ang aking pag-asa? Sabi nga ng salamista. Saan ba nanggagaling ang tulong na para sa akin? Napakaganda niyan. Hindi ba't sa Panginoon? So kung ito'y sa Panginoon, nagmumula sa Panginoon ang gagaling, so why should we be desperate? Di ho ba? So ang desperation, tandaan po ninyo, is also an opportunity to get to know God. Usually po, pag tayo ay desperate, ang ibig sabihin, na-realize na natin na yung ating mga pinanghahawakan ay hindi maaasahan. Na-realize na natin na yung ating pinagtitiwalaan ay may hangganan. At yan po ay opportunity to trust in the Lord. Sabi nga sa Psalms, taste and see that the Lord is good. Merong imbitasyon, subukan ng malaman na ang Diyos ay mabuti at maaasahan. So sana po ay naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral. Pagpapatuloy po natin sa mga darating pang episodes. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na aming pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na ko na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa at ang iyong pabor, Panginoong Diyos, ang iyong ibigay at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon dahil sila ang lubhang apektado ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
1: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
2: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
1: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
2: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
4: Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Isa sa palaisipan na madalas pag-usapan ay ang patutunguhan ng tao pagkatapos ng kamatayan. May mga naniniwala na pagkatapos mamatay ng isang tao ay tuluyan na siyang maglalaho na parang isang bula. Wala nang muling pagkabuhay na tulad ng itinuturo ng Biblia. Kung ito ay ating paniniwalaan, ano pa ang dahilan ng muling pagbabalik ni Jesus? Ang muling pagkabuhay mula sa mga patay ay kagalakan at pag-asa ng bawat mananampalataya sa Panginoon at naglilingkod sa Diyos na buhay. Subalit ano ang kahulugan ng buhay na magmuli? Sa 5 talata ng 1 Korinto, Kabanatang 5, isang bahagi ng Biblia na napakahirap unawain ang ating mababasa. Ipinapakita ng talatang ito na maaaring may pagkakaibang katawan at ng espiritu. Ganito po ang sinasabi, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Ano ang kahulugan ng mga katagang ito? Sa oras pong ito ay muli nating tunghayan ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanatang 5. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Sa araw pong ito ay tatahakin natin ang unang aklat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, 5 kabanata. Simulan po nating basahin sa unang talata na ganito ang sinasabi. Sa katunayan ay nababalita na may pakikiapid sa inyo, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga pagano, sapagkat ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama. Kung sisiyasatin po nating mabuti ang panimula ng kabanatang ito, matindi ang galit ni Apostol Pablo sa iglesia doon sa Korinto. Sa pasimula pa lamang ng talata ay inuna na niyang banggitin ang kasalanang nangyayari sa loob ng simbahan. Hindi ito isang chismis o paninirang puri lamang. Ito ay isang katotohanan na isinumbong kay Pablo ng isang tao na kanyang pinagkakatiwalaan. Isang lalaki daw ang nakikipisan sa asawa ng kanyang ama o ang kanyang madrasta. Bukod sa masamang pangyayaring ito, sa 2 talata ay hindi tela ikinahiya ang mahalay na pangyayaring ito sa kanilang kalagitnaan. Ganito po ang nasusulat, basahin po natin ang 2 talata. At kayo ay nagmamalaki pa, hindi ba dapat kayong malumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumawa nito? Mabigat na mga pananalita ang ginamit ni Apostol Pablo sa paglalakbay niya sa talatang ito. Nalalaman niya na isang mabigat na kasalanan ang nagaganap sa loob ng simbahan sa Korinto. Bukod pa rito, ang mga kasapi sa simbahang iyon ay pinahihintulutan ang nakakahiyang gawain ito sa kanilang kalagitnaan. Dapat kilalanin ng simbahan ang kabanalan ng tahanan ng Diyos. Ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagbigay ng panuntunan na dapat nating sundin sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo. Kabanatang 18, talatang 15 hanggang 17 ay ganito po ang sinasabi. Kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali kapag kayong dalawa lamang. Kung pakinggan ka niya, ay napanumbalik mo ang iyong kapatid. Ngunit kung hindi siya makinig, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawa o tatlong saksi ay mapagtibay ang bawat salita. Kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw niyang pakinggan maging ang iglesia, ay ituring mo na siya bilang isang hintil at maniningil ng buwis. Hindi sinunod ng mga taga-Korinto ang utos na ito sa kanila ni Jesus. Sa halip na sawayin ay sinang-ayunan pa nila ang kasamaan na nangyayari sa kanilang kalagitnaan. Mga kaibigan, wala na pong hihigit pang kasalanan ng isang grupo na mananampalataya o iglesia ang sumasang-ayon sa isang kasalanan na nalalaman nilang nangyayari sa kanilang kalagitnaan sa halip na pangaralan at ituwid ang kapatid nila na naliligaw ng landas. May ilang bagay sa pangyayaring ito na dapat nating malaman. Una, nalalaman ng lahat ang kasalanan ito sa kanilang kalagitnaan. Pangalawa, hindi lamang ito kasalanan na maaring mapagtakpan o pawalang halaga sapagkat maging ang mga hindi mananampalataya ay itinuturing ang bagay na ito na malaking kasalanan. Pangatlo, ito ay kasalanan sa sariling laman at dugo. At higit pa man sa ganitong pagkakataon, ang tulong ng buong iglesia ay kailangan upang mapanumbalik ang nagkasala sa harapan ng Panginoon upang magsisi ng kanyang mga kasalanan. Minsan ay merong isang lalaki na lumapit sa kanyang pastor upang humingi ng pagpapayo. Siya daw ay 3 linggo pa lamang na namumuhay bilang isang mananampalataya. Iniligtas daw siya ng Panginoon mula sa kanyang mga kasalanan. Subalit anuman daw ang kanyang gawin, hindi niya maiwan ang kanyang bisyong paninigarilyo. Ilang bagay ang sinabi sa kanya ng pastor. Una, patuloy siyang manalangin at hilingin daw niya ang kanyang mga malapit na kaibigan na ipanalangin siya na mapagtagumpayan ang kahinaan niyang ito. Ang pastor ay patuloy din siyang isinasama sa kanyang pananalangin. Pangalawa, patatagin ang kanyang pananampalataya sa Panginoon na hindi siya pababayaan sa kahinaang ito. At pangatlo, huwag niyang sasabihin kaninuman sa iglesia ang kanyang kahinaan sapagkat pag-uusapan lamang siya marahil ng mga ito at baka maging sanhi pa ng kanyang panlulupaypay. Makalipas ang 3 buwan, muling lumapit sa kanyang lalaki na may ngiti sa kanyang mukha at sinabi, mula daw noong magkausap silang dalawa ay hindi na niya binalikan ang kanyang bisyo. Napagtagumpayan na raw niya ang kanyang kahinaan. Mga kaibigan, kung ang paninigarilyo ay hindi natin tinatanggap sa ating kalagitnaan, at sino mang gumagawa nito ay ating hinahatulan, hindi ba kinakailangang mas higit pa nating kasuklaman ang anumang kasalanan na nangyayari sa ating iglesia? Nasa halip na kampihan o pagtakpan ng sino mang nagkakasala, ay dapat tulungan sila ng iglesia na kilalanin ang kanilang pagkakasala at humingi ng tawad sa Panginoon. Hindi rin siya dapat hatulan sapagkat may pagkakataon pa rin siyang magbago. Sa halip, dapat siyang ipanalangin at tulungan ng buong iglesia. Sa atin naman pong mga kabataan, kailanman ay hindi tinatanggap ng Panginoon at hindi niya pinahintulutan ang pagsasama ng hindi pa ikinakasal. Sa ating pamahalaan at lipunan, mahalaga na bago magsama ang isang babae at lalaki bilang mag-asawa, sila muna ay kilalanin ng iglesia at may basbas mula sa Panginoon. Ang pagsasama ng hindi ikinakasal ay itinuturing ng Biblia, ng simbahan at ng lipunan na isang kasalanan. Kahit na sa anong relihiyon o pananampalataya, kamapabilang, ito ay gawaing mahalay. Kung nagkasala ang nangangalon niya sa iglesia ng Korinto, nagkasala din ang buong iglesia sapagkat pinayagan nila ang pagkakasalang ito sa kanilang kalagitnaan. Ang tunay na iglesia ng Panginoon ay malakas at matatag. Ang iglesia na kinukonsinti ang kasalanan ay mahina at paralisado. Kapatid, anong uri ng iglesia ang iyong dinadaluhan sa panahong ito? Sa 3 talata hanggang 5 ng 1 Korinto 5 ay ganito naman po ang sinabi ni Apostol Pablo. Bagaman ako ay wala sa katawan, ako'y nasa harapan ninyo sa Espiritu. Kaya tulad sa isang nasa harapan ninyo, hinahatulan ko nang ang gumawa ng bagay na ito. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, kapag kayo ay nagkakatipon kasama ang aking Espiritu, nataglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ay ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman, upang ang kanyang Espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Inutusan sila ni Pablo na magtipon sila bilang isang katawan ni Kristo upang ayusin ang pangyayaring tulad nito sa kanilang kalagitnaan. Kausapin ang kanilang kapatid na nagkakasala. Subalit kung hindi siya makikinig, ipaubayan nila siya kay Satanas. Mabigat ang mga pangungusap na ito na binitiwan ng apostol. Subalit malinaw sa kanyang pananalita na totoo sa kanyang puso ang kanyang mga sinasabi. Isa ito sa mga panuntunan ng Biblia. Kung naaalala pa po ninyo ang kasaysayan ni Job, hiniling ni Satanas na ipaubaya sa kanya ng Diyos si Job. Sinabi ni Satanas sa Panginoon, sinasabi mo sa akin na tapat ang iyong anak na si Job. Tapat lamang siya sa iyo sapagkat siya ay labis mong pinagpala. galawin mo ang lahat ng pag-aari niya at susumpain ka niya ng mukhaan. Kaya't pinahintulutan ng Diyos si Satanas na subukin si Job. Huwag lamang niyang gagalawin ang kaniyang buhay. Isang kasiyahan para sa atin na mga mananampalataya na anumang pagsubok ang dumating sa ating buhay, kailanman ay hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Pinahihintulutan ng Diyos na tayo ay subukin sapagkat nais niya tayong maging lalong matatag sa ating pananalig sa Diyos. Sa aklat ng Unang Pedro, ikapat na kabanata, talatang 12-14 ay ganito po ang sinasabi. Mga minamahal, huwag ninyong pagtakpan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Mapalad kayo kapag kayo'y inhalipusta dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang dakilang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Malaki ang pagkakaiba na ipinaubaya ng Diyos ang isang tao kay Satanas, subalit meron ito ng kanyang pagpapala. Ano mang gawin ni Satanas ay hindi niya kayang sirain o wasakin ang anak ng Diyos. Subalit kung ipinaubaya ng Diyos ang tao kay Satanas sapagkat siya ay tahasang tumalikod sa kanya, malaking hirap ang kanyang daranasin. Ang mga alagad man ay hiniling na subukin ni Satanas. Pinayagan ng Diyos na subukin ni Satanas si Pedro nang 3 beses niyang ipagkanulo ang Diyos. Subalit matapos na gawin ni Pedro ay labis naman ang kanyang kalungkutan at pagsisisi. Ang karanasang ito ay nagtuturo na kailangan nating higit na magtiwala sa Panginoon sapagkat sa kanya lamang nagmumula ang kalakasang espiritual. Isa pang halimbawa ang kasaysayan sa Unang Timoteo, Unang Kabanata, talatang 19-20 na ganito po ang sinasabi. Sa pamamagitan ng pagtatakwil sa budhi, ang ibang tao ay nakaranas ng pagkawasak ng barko sa kanilang pananampalataya. Kabilang sa mga ito sina Himeneo at Alejandro na aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturo ang huwag manlapastangan. Ang dalawang lalaking ito ay nagkukunwang Kristiyano, subalit sa katotohanan ang kanilang mga gawain ay humahamak sa Espiritu ng Diyos. Ginamit ng Panginoon si Pablo upang sila ay mapalaya sa kapahamakan. Isang babala ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa mga taong nanggugulo sa loob ng iglesia. Hinahadlangan nila ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Naniniwala ako na may karapatan tayo na hilingin sa Panginoon na ipagkaloob sila sa kamay ni Satanas bago pa man nilang masira ang mga tunay na mananampalataya. Ang mga pagsubok na nangyayari sa kanilang buhay ay maaring maglapit sa kanila sa Panginoon kung tunay nga silang mga mananampalataya, o kaya naman ay maglabas sa kanilang tunay na kalagayan sa Panginoon. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, ituloy po nating basahin sa Unang Korinto Kabanatang 5, talatang 6 ang ganito, "Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi ba niyo nalalaman ng kaunting pagpapaalsa ay nagpapaalsa sa buong masa? Alam ba ninyo kung ano ang mga pangyayari sa iglesia sa Korinto? Sa panahon na isinusulat ni Pablo ang liham na ito, habang ipinipikit nila ang kanilang mga mata sa kasalanang nangyayari sa loob mismo ng kanilang iglesia, sila ay nagmamayabang sa mga kagandahan ng kanilang mga ginagawa. Marahil ay pinagyayabang nila ang ganda ng awitan sa kanilang mga pananambahan, o kaya naman ay pinagmamalaki nila ang misyonero na ipinadala nila sa ibang bansa upang maghayag ng salita ng Diyos. Sila ay mga mapagkunwari. Akala kaya nila ay mapagtatakpan nila ang mabubuting gawa o dami ng gawain sa loob ng simbahan ang kanilang mga kasalanan? Sinabi ni Apostol Pablo na kailanman ang pagmamayabang at pagpapaimbabaw ay hindi kanais-nais sa harapan ng Diyos. Hindi ba niyo nalalaman na ang konting pampaalsa ay nagpapaalsa sa buong masa? Sa Biblia, ang salitang pampaalsa ay palaging ginagamit na may kaugnayan sa kasalanan. Sa 7 talata ay pagpatuloy po natin na ganito po ang sinasabi. Alisin ninyo ang lumang pampaalsa upang kayo'y maging bagong masa, kung paano kayo nga ay walang pampalsa, sapagkat si Kristo ang kordero ng ating Paskwa ay naiyalay na. Alam ba ninyo ang gamit ng pampalsa na ginagamit sa paggawa ng tinapay? Kung ito po ay sinasama sa masa at ilalagay sa isang medyo mainit na lugar, ito ay aalsa. Inilalagay ito sa napakainit na hulnuhan upang huminto ang pag-alsa. Subalit kung ito ay pababayaan lang, umalsa ng umalsa, ito ay lalaki ng lalaki hanggang sa masira at tuluyan ng mabulok. Mga kaibigang nakikinig, ganito po ang nagagawa ng kasalanan sa loob ng Iglesia ng Diyos. Nagsisimula lamang ang kasalanan sa maliit, subalit patuloy itong aalsa at lalaki hanggang masira at wasakin. Ang kakayanan ng Iglesia na abutin ang espiritual na pangangailangan ng mga mananampalataya. Sa aklat ng Unang Korinto, Kabanatang 5, Talatang 8, ay ganito po ang sinasabi. Kaya nga, ipagdiwang natin ang pista, hindi nang may lumang pampalsa o sa pampaalsaman ng masamang hangad at kasamaan, kundi sa tinapay na walang pampalsa ng katapatan at katotohanan. Hindi ito nangangahulugan kung papaano maligtas ang isang tao. Tinutukoy dito ni Apostol Pablo ang buhay ng isang Kristiyano matapos na siya ay manampalataya at maligtas mula sa kanyang mga kasalanan. Ang katapatan ay hindi nagbubunga ng kaligtasan. Subalit kung tayo ay anak ng Diyos, tayo ay magiging tapat. Nais sabihin ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na maging matapat kayo at makatotohanan sa loob ng Iglesia. Hindi nais ng Diyos ang immoralidad sa kanyang harapan. Ayaw niya ng mga mapagpaimbabaw. Ipinapakita nila na sila ay masisigla at masasaya. Kunwa ay nagsasabi ng katotohanan, subalit ang lahat ng ito ay pawang mga kasinungalingan. Kaya't sa talatang 9-11, maliwanag na sinabi ni Apostol Pablo ang tunay na dahilan ng kanyang liham. Sinabi po niya, isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapapakiapid. Hindi ang ibig sabihin ay sa mga napakiapid ng sanlibutan ito, sa mga masasakim at mga magnanakaw, o sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sa gayoy kailangan pa kayong makisama sa mga mapakiapid. Kundi gayon ay sinusulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kaninumang tinatawag na kapatid. Kung siya'y napakiapid sa sakim o sumasamba sa Diyos-Diyosan, o nagmumura, o naglalasing, o nagnanakaw, ni huwag lamang kayong kumain kasalo ng ganyang mga tao. Sinulatan na sila noon ni Apostol Pablo tungkol sa mga kasalanan ito. Alam ng lahat na ang bayan ng Korinto ay puno ng kasamaan. Sinasamba ng mga tao sina Venus at Trudet, kaya ang buong bayan ay lulong sa immoralidad sa panahon ng kanilang relihiyon. Sa pananampalatayang ito, ang mga babae ay patutot at tinatanggap nila ang kahalayan sa mga kalalakihan. Subalit kung ang mga gawaing ito ay pinahihintulutan sa loob ng simbahan ng Diyos, ito ay isang kalapastanganan sa pangalan ng Panginoon. Kung inaakala ng mga kaanib sa Iglesia ng Panginoon sa Korinto, napapayagan niya ang kasalanan ito sa kanilang kalagitnaan, sila ay nagkakamali. Mga kaibigan, ang kapangyarihan ng Diyos ay ipinagkakaloob lamang niya sa mga namumuhay ng tapat at may kabanalan. Ito ay para sa mga mananampalatayang pinananatili ang kalinisan ni Kristo sa kanilang buhay. Inaasahan ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay mananatiling matatag laban sa anumang pagsubok o tukso na dumarating sa kanilang buhay. Maging sa bahay-sambahan, ang simbahan na mananatiling malinis sa harapan ng Panginoon ay matatag at nagtataglay ng kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. Sapagkat anong kinalaman ko sa paghatol sa nasa labas? Hindi ba yaong nasa loob ng inyong hahatulan? Subalit ang Diyos ang humahatol sa mga nasa labas. Alisin ninyo ang masamang tao sa gitna ninyo. Sa dalawang huling talatang ito ng Unang Korinto, Kabanatang 5, talatang 12-13, hindi hinahatulan ni Pablo ang mga taong tagalabas ng iglesia, kundi ang mga kasapi sa loob ng iglesia sa Korinto. ang Diyos ang hahatol sa sanglibutan. Subalit tungkulin ng iglesia na hatulan ang kasalanang nagaganap sa kanilang kalagitnaan. Kung nais po nating malaman ang kinahinatnan ng iglesia sa Korinto, basahin po natin sa ikalawang aklat ng Korinto, ikalawang kabanata, talatang 4-8, na ganito po ang sinasabi. Sapagkat mula sa maraming kapighatian at hapis ng puso, ay sinulatan ko kayo na may maraming luha, hindi upang kayo'y maging malungkot, kundi upang inyong malaman ang masaganang pag-ibig ng Diyos para sa inyo. Subalit kung ang sinuman ay nakapagdulot ng kalungkutan, hindi ako ang pinalungkot niya, kundi sa isang paraan ay kayong lahat upang huwag akong maging lubhang mahigpit sa inyong lahat. Para sa ganong tao, ang kaparusahang ito ng nakakarami ay sapat na. Bagkos inyong patawarin siya at aliwin, baka siya ay madaig ng labis na kalungkutan. Kaya't ako ay nagsusumamo sa inyo na papagtibayin ninyo ang inyong pag-ibig sa Panginoon. Pagsisisi ang naging katugunan ng lalaking nagkasala na tinutukoy ni Pablo sa kabanatang ito. Nakilala niya ang kanyang pagkakamali at siya ay nanumbalik sa Panginoon. Sinulatan siya ni Pablo upang paalalahanan sa kanyang mga lisyang gawain at manumbalik sa Panginoon. Sa 2 Korinto, kabanatang 7, talatang 12, ay ganito po naman ang sinasabi. Kaya't bagaman ako ay sumulat sa inyo, ito ay hindi dahil doon sa gumagawa ng kamalian, kundi upang ang inyong pagmamalasakitan para sa amin ay mahayag sa inyo sa paningin ng Diyos. Sinabi ni Pablo na isinulat niya ang mga pagpapayong ito sa kapakanan ng Iglesia ng Panginoong Hesukristo doon sa Korinto. Kaibigan, kailanman ay hindi pagpapalain ng Panginoon ang Iglesia o tao na may anumang bahid ng kasalanan sa kanyang buhay, maliban na lamang kung siya ay magbalik loob sa Panginoon. Alalahanin po natin ang isang talinghaga na ginamit ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa alibughang anak. Ang anak na ito ay masaya. Nakatira siya sa loob ng tahanan ng kanyang ama. Naroong lahat ang kanyang pangangailangan at lahat ng karangyaan sa buhay. Subalit isang araw, ang anak na ito ay nagpaalam sa kanyang ama at umalis na kung saan sa labas ng kanyang tahanan, doon niya ginugol ang kanyang buhay na makasalanan. Hanggang sa isang araw, siya ay naghirap at natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng kulungan ng mga baboy, kasama ng mga baboy. Kumakain siya ng pagkain ng mga baboy. Subalit isang gabi, muling nangusap ang Panginoon sa kanya. Naalala niya ang bahay, ang tahanan ng kanyang ama. Siya ay nagpasya na magbabalik sa kanyang ama, hihingi ng tawad at gayon nga ang kanyang ginawa. Nagbalik loob ang anak na ito doon sa amang lagi nang naghihintay. Araw-gabi na roon nagmamasid sa pagbabalik ng anak na nawawala. Nung dumating ang anak na ito, sinalubong siya ng kanyang ama. Siya ay hinaggan, niyakap, nilinis, binihisan at muling tinanggap sa loob ng kanyang tahanan. Mga minamahal na kaibigan at mga kapatid, maliban pong magkaroon tayo ng ganoong hangarin tulad ng alimbughang anak, ang Diyos ay naroroon, laging naghihintay, bukas ang kanyang mga kamay upang tayo ay kanyang patawarin. Sapagkat ang sabi ng Panginoong Hesukristo, magsilapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, at nabibigit ang lubha sa inyong mga kasalanan sapagkat kayo ay makakasumpong ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, sa oras at sandaling ito, kami po'y nagagalak, nagpapasalamat, nagpupuri, sapagkat binibigyan mo kami ng mga ganitong pagkakataon upang ang mga salita mo ay aming mapag-aralan. Sa mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita, sila na nangaroroon sa kanilang mga tahanan sa oras na ito, marahil ay nagdadala ng mga mabigat na pasanin. Marahil sila ay may mga suliranin, mayroong mga hidwaan, mga hindi pagkakaunawaan. Panginoong Diyos, idinadalangin ko po na manghimasok ka sa loob ng kanilang mga tahanan at payapain po sila't magkaroon ng kapayapaan sa kanilang mga buhay, magkaroon ng pagkakasundo, magkaroon ng pagkakaisa. Gayun din po, Panginoon, sa mga kaibigan at mga kapatid na mayroong mga dinaramdam sa oras na ito, marahil ay nawawalan sila ng pag-asa, sila ay nalulungkot. Subalit, Panginoon, Ikaw ang dakilang manggagamot, sang-ayon sa iyong kalooban, kumilos ka sa kanilang mga buhay, sa sukat ng kanilang pananampalataya. Gayun din po, Panginoon, aking idinadalangin ang aming bansa. Nakikita mo, Panginoong Diyos, ang kalagayan, ang mahigpit na pangangailangan ng aming bansa sa mga panahong ito. Panginoong Diyos, kumilos ka't mangusap sa bawat mga nasa pamahalaan na magkaroon sila ng katapatan sa kanilang paglilingkod upang makita ang tunay na pag-unlad ng aming bansa. Kami po'y umaasa sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: The ups and downs of life are not always just happenstance. Sometimes God brings those things into our life for a purpose, that He might strengthen us and make us the kind of people that He can trust and use in the days that are before us.
4: Join Dr. David Jeremiah for a special message of encouragement next time on Turning Point.
5: 78 years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.

0: Mga kaibigan, mapagpala po ang pakikinig sa Shepherd's Call. Bago tayo dumako sa Romans chapter 7, verses 14 to 25, balikan natin ang konteksto. Sa Roma Kabanata 6, malinaw, ang mga nakay-Kristo ay hindi na alipin ang kasalanan. Pinalaya na tayo at kabilang na sa katuwiran. Sa Roma Kabanata 7, talata 1 hanggang 6, ipinakita ni Pablo na tayo ay namatay na rin sa kautusan bilang paraan ng relasyon sa Diyos. Hindi na sa sariling pagsunod na kasalalay ang buhay natin, kundi sa bagong buhay ng Espiritu. Dito lumilitaw ang kautusan ay espiritual. Ngunit tayo ay mahina at patuloy na nakikipaglaban sa kasalanan sa laman. Kaya kahit nais natin sumunod, may digmaan sa loob. Hindi ito teorya lamang, kundi paglalarawan ng tunay na karanasan, ang patuloy na pakikibaka ng taong kumikilala sa kabutihan ng Diyos, ngunit nakikipaglaban pa rin sa natitirang kasalanan. Narito po si Brother Juram Ramos sa mensaheng Free from Sin's Reign, Yet Still at War with It.
1: Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Romans chapter 7, verses 14 to 25. Romans chapter 7, verses 14 to 25. Basahin ko po sa ESV. For we know that the law is spiritual, but I am of the flesh, sold under sin. For I do not understand my own actions, for I do not do what I want, but I do the very thing I hate. Now, if I do what I do not want, I agree with the law that it is good. So now, it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. For I know that nothing good dwells in me, that is, in my flesh. For I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out. For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Now, if I do what I do not want, it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. So I find it to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand. For I delight in the law of God in my inner being, but I see in my members another law waging war against the law of my mind and making me captive to the law of sin that dwells in my members. Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then, I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh I serve the law of sin. Ang pamagat po sa ating pag-aaral ngayon, Free from Sin's Reign, Yet Still at War Within. Malaya sa paghahari ng kasalanan, subalit patuloy pa rin itong gera dito sa ating mga puso. Bago po tayo magtungo sa ating passage, Romans 7:14 to 25, ipaalala ko po muna sa lahat paano tayo nakarating dito sa bahaging ito ng sulat ni Pablo. Atras muna natin hanggang Romans 6. Dito sa Romans 6, tinuro ni Pablo ang isang makapangyarihang katotohanan na ang mga mananampalataya ay nakipag-isa na kay Kristo, kaya't ang kasalanan ay hindi na nagahari over them. Hindi na tayo mga alipin ng kasalanan, tayo ay nakabilang na sa katuwiran at ang kasalanan nawala na ang kanyang position over us bilang master. Pagdating natin sa Romans 7 verses 1 up to 6, nagdagdag si Pablo ng isa pang katotohanan na ang mga mananampalataya ay namatay na sa law o sa batas ng Panginoong Diyos. Ang batas ng Panginoon ay hindi na siyang nagde-define ng ating relationship sa Panginoon. Ang ibig sabihin ay hindi natin pinagsisilbihan ng Panginoong Diyos sa pagsusumikap o pagpupumilit na sundin ang mga nakasulat na kautusan na ginagamit ang sarili nating kalakasan. Kundi ngayon, pinagsisilbihan natin ang Panginoon sa tulong ng banal na Espiritu. Na pagkatapos sabihin ni Pablo ang mga bagay na yan, ay meron siyang dinalang seryosong katanungan. Eh kung ganun pala, na ang kasalanan ay hindi na nagahari at ang batas ng Panginoon Diyos ay hindi na ang ating master, so sino na o ano na pala ngayon ang nangyari dito sa batas ng Panginoon? Ang ibig ba sabihin ito na ang law ay makasalanan, na ang batas ng Diyos e ang problema? So dito sa Romans 7 verses 7 to 13, yung pag-aaral po natin last week, maingat na sinagot ito ni Pablo. Dinipensahan niya ang Panginoong Diyos at pati na rin ang kanyang batas, ang kanyang law. Pinakita niya, klarong-klaro, na ang law is holy, righteous, and good. Ang problema ay hindi ang batas ng Panginoong Diyos, ang tunay na problema ay ang kasalanan. Ang kasalanan, ginagamit ang batas ng Panginoon upang sirain tayo. Ang batas ng Panginoong Diyos ay parang ilaw na nagpapakita na tayo ay makasalanan. Dahil dito, tayo ay napoprovoke na gumawa ng kasalanan at kahit na alam na nating mali, eh wala tayong kapangyarihan para ayusin ito. At pati ang batas ng Diyos, walang kapangyarihan upang baguhin ang puso natin para masunod natin kung anong pinag-uutos ng Panginoon. And so dahil dito, meron na namang katanungan na maaring pumasok sa isipan ng mga tao. At dito pumapasok ang ating pag-aaral ngayon sa Romans chapter 7 verses 14 to 25. So kung ang kasalanan ay hindi na pala nagahari at mabuti pala ang batas, eh bakit pala hanggang sa ngayon, kahit na tayo ay Kristiyano na, nakakaramdam pa rin tayo ng struggle against sin? Na hindi pa rin nawawala, eh kahit na Kristiyano na tayo. Bakit ang hirap pa rin sumunod? Ang pakiramdam natin, ang hirap pa rin sumunod sa Panginoong Diyos. Bakit parang may gera na nangyari sa loob ng puso natin? Gusto mo itong gawin, gusto mo sundin ng Panginoon, pero merong kumokontra na hindi natin consistently nasusunod kung anong kalooban ng Panginoon. And so, ang sagot ni Pablo dyan ay naririto sa Romans chapter 7 verses 14 up to 25. Hindi nagbabago ng direksyon si Pablo sa kanyang argumento kung hindi palalalimin niya lamang tayo dito sa kanyang mga sinasabi. Yung mga una niyang sinabi, puro mga explanation. Pero ngayon, papakita niya yung kanyang experience. Hindi na lang paliwanag, kundi eto ang dinaanan ko o dinadaanan ko. Tingnan ninyo to para maintindihan niyo yung gusto kong sabihin sa inyo at para maihanda kayo sa tunay na solusyon dito sa kapangyarihan ng kasalanan kumikilos pa rin sa ating mga puso. And so, yan ngayon ang gagawin niya, papakita niya sa atin, kung anong mangyayari pagka ang banal na kautusan ng Panginoon ay sumalubong sa ating sariling kahinaan. Papakita niya ano yung experience natin pag nangyari yon, kahit tayo ay mga Kristiyano na. Okay, so ngayon, tingnan ninyo itong unang katotohanan itong nais ipakita ni Pablo rito sa section ng Romans 7 verses 14 up to 17. Ang unang gagawin niya ay ipaliliwanag niya ang isang katotohanan alam ng lahat. Alam ito ng mga unang mga nakarinig ng kanya mga sinabi. Pag sinabi niya to, sabi nila kaagad, "Paul, agree ako. Tama yan sinasabi mo." So ito sa Ingles ang tinatawag nating shared reality. Etong katotohanan ito na inaamin hindi lamang ni Pablo at ng mga mananampalataya kundi pati ng mga unbelievers. In fact, ilang beses kong sasabihin mamaya na ang mga unbelievers, mga philosophers nila, mga poets and writers nila, ito yung kanilang laging sinasabi ng mga struggle na dinadaanan ng mga tao. Kahit ano pang talino mo, kahit ano pang galing mo, kahit anong tingin mong napakabait mo, hindi mo matatakasan itong struggle na ito. Kaya ito ay isang shared reality. na ang batas ay maganda, ang law ng Panginoon ay spiritual, pero ang problema tayo, nabibihag pa rin tayo dito sa kasalanan. No? So, a spiritual law and an enslaved flesh. Yung ating laman na hindi submitted sa Panginoon, yan, talagang problema, natatalo lagi ng kasalanan. Okay, so, tinanin niyo kung paano sinimulan ni Pablo itong section na to ng verses 14 to 17 sa English. Sabi niya, "For we know that." Nung sinabi niyang "for we know that," ito ay nagbibigay sa atin ng signal na yung kanyang sasabihin ay alam ng kanyang audience, ng mga bumasa ng kanyang sulat. Nag-a-agree sila dito. Nire-recognize sila na itong kanyang sasabihin ay totoo. Hindi siya nag-i-introduce ng isang bagong idea. Whether sila ay Hudyo o Hentil, nag-a-agree sila dun sa kanyang sasabihin kung gaano talaga kalalim itong sinful nature natin. Okay, so tingnan niyo, sunod na sinabi niya, pansinin niyo yung conjunction na that. For we know that, yung salitang that na yon ang nag-i-introduce ng bagay na agree ang lahat. Ano yon? Tatlong katotohanan. That the law is spiritual. Pangalawa, that I am of the flesh. Nire-representa ni Pablo yung experience ng lahat. So, that all humans are of the flesh and they are sold under sin. Yan na makita natin dito sa verse 14. Now, isa-isahin natin ito. Una, sabi niya, the law is spiritual. Now, si Pablo dito sa verse na ito, ang pinag-uusapan niya dito sa law ay yung Mosaic law. At ano sabi niya dito sa verse 12 ng chapter 7, nabanggit na niya, na itong law o ang commandment is holy, righteous, and good. Pero dito sa verse 14, lalo pa niyang pinalalim, sabi niya, the law is spiritual. So, hindi lang siya good, hindi lang siya holy, hindi lang siya righteous, it is spiritual. Ang ibig niya sabihin, ito ay galing sa Holy Spirit, galing sa Panginoon Diyos. Ini-express ng law ang kalooban ng Panginoon at ito ay nasasailalim sa kanyang paghahari. So, hindi natin masusunod ang batas ng Panginoon Diyos dahil ito ay spiritual sa pamamagitan ng ating sariling abilidad. No? Ito ang nagpapakita na ang batas ng Panginoon Diyos ay talagang ibang-iba dito sa ating pagiging mahina at pagiging makasalanan. Now, sumunod. Yan ang sabi niya. I am of the flesh. Now, hindi niya ibig sabihin dito yung kanyang katawan lang. Ang ibig niya sabihin dito, yung kanyang human condition ay mahina and hindi niya kayang sundin ang Panginoon sa sarili niyang kalakasan. Kahit na ikaw ay born again na, kung ikaw ay magtitiwala at sasandal sa sarili mong kalakasan upang masunod ang kalooban ng Panginoong Diyos, papalpak ka. Yun ang gusto niyang sabihin dito pag sinabi niyang, I am of the flesh. Kahit na alam ng isang tao kung ano ang tama, kahit na gustuhin pa niyang gawin kung ano ang tama, pero yung kanyang flesh, yung kanyang laman, hindi kayang makasunod sa kalooban ng Panginoon. Now, si Pablo, ginamit niya itong language na to ng flesh sa Romans 7 verse 5 at ito ay ginamit niya para i-describe yung mga taong hindi pa Kristiyano. Kaya sabi niya, bago maborn again ng isang tao, they are living in the flesh, sabi ng Romans chapter 7 verse 5. Pero nakakapagtaka, sa 1 Corinthians chapter 3 verses 1 up to 3, ginamit niya rin yung phrase na of the flesh to describe yung mga Kristiyano, hindi silang lahat, kundi sila na hindi lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Tatlong beses niya dito sa verses na to, na verses 1 to 3, inulit yung phrase na of the flesh. Ito yung mga mananampalataya na namumuhay kontrolado ng sinful desire at hindi nagdedepende sa banal na Espiritu Santo. And so, pag pinag-combine natin yung dalawang yon, na itong being or living in the flesh ay description ng mga wala pa kay Kristo, mga unbeliever. Pero pwede rin gamitin para sa mga believer na hindi lumalakad ayon sa Spirito o hindi nagre-rely sa banal na Spirito. So ang ibig sabihin nito, nung sinabi ni Pablong, I am of the flesh, siya ay nagsasalita bilang representative ng buong humanity, lahat ng sangkatauhan. Whether they are believers or unbelievers, as long as, kahit believer ka, pag ikaw ay nagtitiwala sa sarili mong kalakasan, pinipilit mong sundin ang kalooban ng Panginoong Diyos sa sarili mong kalakasan, at hindi ka nagdidepende sa tulong at kapangyarihan ng banal na Espiritu. So, kahit Kristiyano ka, you are of the flesh. Tinan niyo pa sabi ni Pablo, dagdagan pa niya, sabi niya, na he is sold under sin. Sold under

ang kasalanan ay isang ruling power. Isang master na nagdo-dominate sa buhay mo kung hindi ka nagre-rest o nagtitiwala sa grasya ng Panginoon. Now, ina-assume ni Pablo na yung mga taong nag-iisip sa kanyang audience mag-a-agree at sabihin, Pablo, tama ka. Yan ang common experience ng lahat. So itong verse 14 ay nagpapakita ng isang tension, kumbaga sa puso ng isang tao. Bakit tension? Dahil ito ang batas ng Diyos, it is spiritual, it is holy, it is good. Pero ang tao, pag pinabayaan mo lang sa kanya sarili at hindi nagre-rely sa banal na spirito, it is enslaved to sin, nasasailalim sa mastery ng kasalanan. At ito ay katotohanan ng sinishare ng lahat ng tao, believer o unbeliever man. Okay, so yan ang gusto niyang ipakita rito. Now, tingnan natin susunod. Verses 15 to 17, ipapakita niya anong itsura nito in real life. Kaya tingnan ninyo, ito na, magsisimula na siyang mag-express nito, sabihin niya, ay, gagamitin niya kanyang sarili, eto nangyari sa akin. So tingnan si Pablo na yung nagsasalita. Okay, now, the fact na si Pablo nagsasabi nito, ginagamit niya yung pronoun na ay, ang tanong, Pablo, ano ibig mo sabihin? Ba't mo sinabing ay? Nung sinabi mo bang ay, ang ibig sabihin, ikaw nung hindi ka pa born again? Iyan ang struggle mo? O sinasabi mo ba na ay, nung ikaw ay born again na? Pero struggle pa rin na dinadaanan mo. No? Ito ba ay patungkol sa ay, pag sinabi mo, nire-represent mo ba lahat ng mga tao? So, yun yung mga katanungan pumapasok sa ating isipan. So, bago tayo magpatuloy, sagutin muna natin ito. Merong mga iba, ang kanilang tingin, ang pinag-uusapan dito, pag sinabi ni Pablo na ay, nire-represent ni Pablo dito, ang isang lower Christian life na kailangan nating ma-overcome lahat. So, pag ikaw daw ay namumuhay sa isang Christian life na lagi na lang mababa, eh, kailangan mo kumbaga ng second blessing na galing sa Panginoon para ma-overcome mo itong second life na to. And then, you are always victorious. Parang yun ang gustong ipakita ng iba. Pero mukhang hindi yun ang sinasabi ni Pablo at maya-maya papakita ko kung bakit. Yung iba naman, ang sinasabi nila, na ang pinag-uusapan dito, eh, noong si Pablo ay hindi pa Christian. Pero ang problema natin, eh, ito, kung hindi pa siya Christian, bakit ganito ang kanyang mga pananalita? Tinan nyo ngayon, pakita ko. Gusto ko ipakita rito na ito ay mga sinasabi o testimony o confession ni Pablo bilang isang mananampalatayana. Although nire-represent niya ang lahat ng tao, pero at the same time gusto niya ipakita whether unbeliever or believer, whether shaman o other Christians, ito ay normal na dinadaanan ng lahat. So, again, hindi ito pang unbeliever lang. Ito ay si Pablo as a believer sharing yung kanyang mga dinadaanan. Now, tingnan niyo ang prueba bakit ganun. Una, mapapansin ninyo, kung titingnan niyo yung mga talata or mga verses from verses 7 up to 13, ang verbs na ginagamit dyan ay madalas past tense. Pero pagdating ng verse 14 hanggang verse 25, ang verb na ginagamit, yung tense ng verb na ginagamit ni Pablo dito ay present tense na. Sasabihin niya, I am, I do, I hate, I want, present tense. So, tuloy-tuloy ang present tense na nagpapakita na inilalarawan ni Pablo ang isang ongoing experience. Hindi lang ito isang karanasan niya noong unbeliever siya. Hindi. Believer na siya, ito pa yung kanyang na-experience. Now, ikalawa, na proof natin na ito ay si Pablo bilang mananampalataya. Kung makikita ninyo, pagkatapos i-express ni Pablo yung kanyang tension nung sinigaw niya, sino magpapalaya sa akin mula dito sa struggle na dinadaanan niya? No, isipin natin kung talagang ang pinag-uusapan dito eh noong lumang buhay ni Pablo, eh dapat natatapos itong buong Romans 7 na to in saying, thanks be to God through Jesus Christ our Lord, period. Tapos na, hallelujah, praise God, tapos

na ang problema ko dahil kay Jesus Christ, pero hindi. If you read itong last verse ng Romans chapter 7, yung ikalawang bahagi ng verse 25, hindi pa siya natatapos, parang pinapakita, no, sabi niya doon, dinagdagan pa niya, pagkatapos niyang sabihin, thanks be to God through our Lord Jesus Christ, sabi niya, so then, I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh, I serve the law of sin. Hindi nagtatapos ng tono ng victory. Parang may struggle pa rin na ini-express siya dito. So ito ay isang prueba na, tama mo na, mukhang hindi pa tapos si Pablo. Hindi niya pinag-uusapan yung past life niya, natatapos na, at ngayong present life niya, puro na lang victory, walang mga dinadaan ng struggle. Hindi ganoon. Ikatlo, maingat na iniiba ni Pablo ang sarili niya at ng kanyang laman. There's something within him na may okay, merong hindi rin okay. Tingnan nyo, nung sinabi niyang, nothing good dwells in me, nung sinabi niya, nilinaw niya kaagad, sabi niya, that is in my flesh. Tingnan nyo, hindi niya sinabing, nothing good dwells in me, the total me, all of the renewed me, the regenerated me, there's nothing good in it. Hindi. May mabuti, may maganda nung ikaw ay na-regenerate, na-born again. Pero still, sabi niya dito, nothing good dwells in me. Saan bahagi? Hindi yung regenerated na spirito niya, hindi, ang sinasabi niya, that is in my flesh. So parang merong isang aspeto ng kanyang buhay na ito, nothing good dwells in that aspect, pero in another area, okay. So ito yung makikita natin dito na ikaapat. Nung sinabi ni Pablong ay, sabi niya, na siya daw ay nagagalak sa kautusan ng Panginoong Diyos. Sumasang-ayon siya na ang kautusan ay mabuti, mahal niya ito, ito ay spiritual. Sinasabi niya to. Now, kung babasahin natin ang ibang aspeto ng Bible, makikita natin na ang sinasabi na ang isang taong nasa laman ay kaaway ng Diyos at hindi nagpapasakop sa kanyang kautusan. Ayaw niya ng kautusan ng Panginoon. Eh si Pablo dito sinasabi niya, nagagalak ako sa utusan ng Panginoon. Mahal ko ang kautusan ng Panginoon Diyos. Gusto ko ang salita ng Diyos. Hindi ganyan ang mga unbeliever na pinamumunuan ng kasalanan at ng mundong ito. Hindi mo maririnig sa kanilang mahal nila ang Panginoon. Sabi nila, eh wala ko pakialam sa Panginoon Diyos. Hindi nga ako naniniwala sa Diyos eh. Tapos sabihin mo, oh, galing sa Diyos yan. So yun yung gustong ipakita rito. Kaya ito posible, si Pablo to na Kristiyano na. At sa huli, ang talatang akma dito sa experience niya ay yung tinatawag ng mga theologians, already and not yet. Ano yun? Lagi niyo maririnig sa akin yun. Kung magbabasa kayo ng mga serious theological books patungkol sa buhay ng isang mananampalataya, mababasa niyan. Already and not yet. Ang ibig sabihin nun, already a saint, already holy, already a child of God, already justified, already set apart for the work of God. Pag ikaw ay totoong naging mananampalataya, positionally, you are already seated in the heavens together with Jesus Christ. The perfect righteousness of Jesus Christ is already yours. You are already forgiven of all of your sins, past, present, and future. Already, it's done. But also, not yet. Not yet. Nag-struggle pa rin tayo. Hindi pa rin tayo perfectly holy. Nilalabanan pa rin natin ang mga kasalanan na marami pang panahon, talo tayo. Kaya tayo umihingi ng kapatawaran sa Panginoong Diyos. E kailan darating yung fullness nitong already na to? Darating when we die, or naunang bumalik si Jesus Christ, and then itong buhay nating katawan, in-resurrect niya, and then all presence of sin is removed from our body, and He will give us a glorified body. Yun yung already and not yet. At yung sinasabi ni Pablo dito, is a good illustration of that. Already, ito na siya, positionally, okay na siya, ganun, but not yet. At itong not yet na to, ito yung sa glorification na mangyari in the future, tapos yung already, okay, ito yung reality, pero dito sa gitna, ito nga, ito yung kanyang dinadaanan. Yan ang maganda dito. So again,
ito ay totoo para sa isang totoong mananampalataya.

0: Itutuloy po ang mensaheng ito sa susunod na pagsasaimpapawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.
3: Jesus is the same yesterday, today, and forever. Since the earliest days of Christian radio in the 1930s, Haven has been pointing listeners to Christ on the airwaves. I'm David Wolin, inviting you to join me with my guest and friend, Charles Morris, on a special Memorial Day edition of Haven Today.
2: Seven O Two DZAS FEBC Radio TV.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Hello, magandang araw mga kaagapay. It's Monday again. At eto na naman kami para ihatid sa inyo ang inyong favorite counseling program on air, ang Heartline. And once again, ako po ang inyong program host para sa Monday edition, ang inyong Ate May Gomez. Ayan, isang licensed counselor mula sa Amara Counseling and Training Center. Shoutout muna po muli sa atin pong mga listeners and viewers. Sa inyo pong lahat na inaabot ng frequencing ito, kayo man po ay bago lang naming nakakasama or matagal ng suki ng Heartline, binabati namin kayo. At sana po ay samahan kami no, hanggang matapos po yung ating program. And of course, gusto rin po naming mag-shoutout para dun sa ating mga listeners and viewers ng CARE 104.3 D-Way FM sa May Legazpi, Albay. Yan. Hello, hello po sa inyong lahat. Ayan. And pwede pong mag-comment, magbigay ng feedback sa atin pong comment section. Yan po sa inyong mga social media platform kung kayo man po ay nanonood sa YouTube or sa Facebook. Ayan. Alam niyo po, napakarami po talagang malalaking kaganapan dito sa ating bayan recently. Particularly po sa politika, no? Mga nakakagulat na mga pangyayari na bumabasag po sa katahimikan ng marami. At nakakapukaw ng mga damdamin, nagdudulot po ng pag-init ng mga balitaktakan at palitan ng mga kuro-kuro. At alam niyo po, kapansin-pansin din po talaga yung umiinit na social media araw-araw. Ako, talaga, mga kaganapang pangpolitika na nagdudulot ng pagkakaisa-isa sa mga magkakatulad ang pananaw at paninindigan. Pero pagkakahati-hati naman po yung mga paksyon, no? Bilang may mga magkakabilang grupo na may mga kanya-kanyang sinusuportahang politiko at mga paninindigan, no? Pero ang tanong po, no? Napapanahon pong pag-usapan yung ito po yung pag-uusapan natin ngayon bilang mga taga-sunod ni Kristo, no? Mga Kristiyano. Hanggang saan po ba yung kalayaang iyan, no? Na mag-express ng ating mga political opinions, mga sinusuportahang politiko o yung pwede bang mas safe na sarilinin na lang natin yung views and preferences natin, ano? Para hindi na tayo makadagdag pa sa gulo na dulot ng mga isyong pampolitika these days. Ano nga po bang dapat, no? Well, para po tayo ay tulungan pag-usapan ang mga sagot sa mga katanungang mula sa ating mga listeners and viewers, gusto ko muna pong i-introduce sa inyo, no? Yung ating pong mga kaagapay na silang makakakwentuhan natin at makakatulong, no? Na tumugon sa mga letters na ating babasahin. Ayan. Of course, gusto ko muna pong ipakilala sa inyo, no? Ang minsan na nating naging suki dito sa Heartline, batang-batang pastor at isang tapat na lingkod, no, ng Diyos. Tapat na asawa, ayan. Inaanak ko sa kasal. Si Pastor Joshua Garcia ng Lord Jesus Christ Cornerstone Church at siya po ay 9 years nang pastor dyan. Okay, Pastor Josh, baka meron kang babatiin, mga announcements. Sige, take it away.
2: Yeah, maraming salamat muli, Heartline, sa pag-imbita sa akin na maging kabahagi minsan ulit ng gawain ito. I was so privileged. Actually, kakagaling lang namin sa church camp kanina, 3 days camp yun. Shout out sa ng mga kasama namin sa Lord Jesus Christ, Cornerstone Church, sa church camp. Nagdaos din tayo ng 16 years anniversary ng church, no?
1: Wow.
2: Yung araw, so sa Cavite. Kaya marami kaming mga karanasan ng mga kabutihan ni Lord. So shout out sa mga pastors, sa mga workers, sa mga staff ng camp, sa mga naging attendees, participant ng camp. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa aking asawa, hello, sa mga estudyante ko sa CVSU, magandang gabi sa inyong lahat.
1: Ayun, yan si Pastor Josh, no? At happy anniversary sa church nila, no?
2: Salamat.
1: All right. Sige, introduce ko naman po yung ating first timer, no? At nagagalak tayo na tayo po ay napaunlakan niya, no? Sa kabila ng kanya po, alam ko po sabi, napaka-busy din po ng ating pastor na ito. Si Reverend Genesis Barrera Villaflores, siya po ay servant ng Panginoon simula pa noong 2014 at currently serving as the lead pastor ng Firstborn Christian Fellowship Novaliches, yan, sa Quezon City. He is a husband, a father, a teacher, a trainer, boy, and the Lord's servant, of course. So, Pastor Jen,
3: iyon, magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig. And of course, Ma'am May and Pastor Joshua, magandang gabi sa inyo. Ako po yung nagagalak na ako po yung naanyayahan dito. Of course, I would like to ask you to always pray for the churches, no, sa ating mga Christian churches. And magawi kayo sa bandang Novaville, doon po yung church namin. So we will invite you. Every Sunday po yan, 10 a.m. ang aming service. And if you need trainings, if you need seminars, team buildings, or consultancy for your businesses, you can find me also at GenXP Training Consultancy Services po. Ayun, hi po sa aking asawa at sa aking tatlong mga chikiting. Magandang gabi po sa inyo lahat.
1: Ayun, magandang gabi din, Pastor Jen. Siya pala ay merong training services?
3: Yes po, Training Consultancy Services po.
1: Training Consultancy Services. Ayun. Sige po, kontakin natin si Pastor Jen pagka may need tayo for seminars and trainings, no? Ayan. All right. Sige po. So, para po sa mga kakatutok lang, muli ito po ang inyong Ate May Gomez, ang inyong pong program host. Mula po ako sa Amara Counseling and Training Center. And of course, ang ating pong mga guests for this evening, si Reverend Jen Villaflores at Pastor Joshua Garcia, para po sa Heartline Monday Edition, isa't kalahating oras ng usapang puso at counseling na papakinggan via online streaming ng febc.ph at sa ating pong cellphone app, FEBCPH Stream, kung saang panigma ng mundo ay maaari ninyo kaming pakinggan. And of course, para po sa inyong counseling concerns, magbigay lang po ng mensahe sa ating FB page, 702DZAS Radio TV, at pwede rin pong mag-message sa mga numbers na ibibigay ko. Kung kayo po ay Globe user, ang number po ay 0916-296-6620. At kung kayo po ay Smart users, ang numbers po ay 0999-223-5671 at 0961-784-9351. So mag-comment din po, no? Sa comment section, kung FB man yan o YouTube, para gawin pong very interactive ang ating kwentuhan. Ayan. Batiin ko rin po yung aking husband, si Dan, and of course, yung amin po mga anak, si Dustin, at yung kanyang wife, si Hazel, si Dea, at yung kanyang husband, si Jai, si Dominic, si Don, si Dre, at si Dalian po yung aking mga anak. And of course, yung mga tatlo kong apo, si Chuck, si Dylan, at si Sela Devine. Okay. Of course, gusto ko rin batiin yung ating mga pastors and leaders ng Pleasant Christian Alliance Church sa pangunguna po ni Pastor Kevin at Pastora Shine Cabornay dyan sa San Jose Del Monte, Bulacan, maging sa In Christ City Church sa Savannah Park, San Jose Del Monte, Bulacan, sa pangunguna ni Pastor Henry and wife Pastora Helen Brown. At ganun din, yung The Fruit of the Branches Discipleship Group ng CCF, San Jose Del Monte, Bulacan, sila Sisters Zan, Doris, Alma, Tess, Sag, at Bing. Ayun, sana wala akong nakalimutan. Alright. Okay, so simulan na po natin magbasa, no, ng atin pong letters, no, para makarami tayo. Alright, ito po yung una, no. Bilang punong pastor sa aming iglesia, palagi po akong naiipit sa sitwasyon na kailangan kong magbigay ng paninindigan tungkol sa politika. Okay. Pero takot po akong maging dahilan ito na may hindi umayon at magkaroon ng paksyon na pwedeng maging simula ng kaguluhan. Paano po ang dapat gawin? Ayun. So, pastor po siya, no? At of course, mga pastor, madalas po yung tanungan niya ng mga miyembro, no? Pastor, sino bang kakampihan natin dyan? Kanino po ba tayong politiko? Kanino ba tayong partido? Ayan, alright. Sige po, Pastor Jen, help us.
3: Ayun po, Sister May and Pastor Joshua and sa listeners natin, ano? Actually, napakahirap ng posisyon talaga ng isang pastor o isang leader ng simbahan pagdating sa usaping politikal. Kasi it may divide, tama siya, no? It may divide the church doon sa paniniwala. O kung halimbawa man si pastor kampi sa isang politiko, meron siya mga miyembro na against doon sa politiko na yon, nagiging personal, no? Imbis na ang natututukan ay yung salita ng Panginoon, ang nangyayari, nagiging personal na yung atake kay pastor. Eh, kasi makapula, makadilaw, o kung anumang kulay yan, no? So, pero alam niyo yun na mga involvement natin sa politics bilang mga lingkod ng Panginoon, actually it's a personal conviction, no? It's a personal conviction. Hindi naman ito naaayon o mababasa pa sa Biblia, pero ito ay personal na conviction natin tulad ng pagboto, pagpili, lahat naman yan personal conviction. Pero sana tatandaan natin na bilang mga lingkod ng Panginoon, tayo ay asin at ilaw ng sanlibutang ito, no? Salt and light of the world. That is why we must be promoting justice, we must be promoting equality. Kung meron man tayong mga preferences, make sure na hindi natin sinisira yung preference ng ibang tao. No, pwede mo namang ihayag kung ano yung sino yung iboboto mo, sino yung napipisil mo without maligning or nang hindi sinisiraan, no, yung ibang kandidato, ibang political parties. Kasi dapat ang iniisip natin palagi is how to unite our country because we are Christians and we love all the citizens of this world because Jesus loves everyone din. Yun po. Ayun. Sa akin.
1: Okay, thank you for that, no, Pastor Jen. Talaga nga po, no, yung mga pastor, kailangan maalala natin na tayo ay shepherd, no? Hindi tayo campaign managers. At maganda po yung sinabi niyo, no, yung reminder that we are salt and light, no, to this world. Kailangan po talaga na hindi tayo yung nagiging cause para nagkakaroon ng ano, ng dilim, no, at kaguluhan, ano. Yan, okay. Maganda po yung mga points, no, na binitawan ng ating kasamang Pastor Jen. Ayan, wag daw sirain ang preference ng iba. Totoo naman po yan. Maging maingat po, no, kung paano natin dinideliver yung ating sariling preferences. Alright, Pastor Josh, how about you?
2: Sa totoo lang, napakaganda po ng sinabi ni Pastor Jen. Ano,
1: yeah.
2: A matter of conviction. No? Pero po bilang mga pastor, tama din, sinasangayunan ko po yung pinag-usapan natin na hindi dapat sa atin nagsisimula yung paksyon. Hindi sa atin dapat, hindi tayong promotor ng pagkakagulo, di ba? Promotor tayo ng kapayapaan at pagkakaisa. We should have one purpose, united in love, di ba? Yun yung sinasabi sa atin ng Philippians chapter 2. Pero napakaganda din na maintindihan natin na bilang pastor, our primary calling is to preach the gospel and to shepherd the flock of Christ, di ba? Yun yung ating trabaho. Hindi lang para maging commentator ng anumang political issues or what, or commentator ng paninira ng isang tao kasi kasiraan ng mga pinuno o kung sino mang mga tagapamahala. Kasi nga, whether we like it or not, sa loob ng church, may iba't ibang mga perspective yan. May iba't iba silang mga preference. May iba't iba silang mga, minsan, di ba, dahil sila ay galing sa ganitong probinsya, yun yung kanila sinusuporta. It somehow offends them, di ba? Pero yun nga, for the sake of peace, di ba, let's try to be wise in commenting, di ba? Let's try to be wise and more of promote yung, ano ba yung dapat, yung common. Siguro, mas maganda, instead,

0: di ba? After may nagtanong nga sa church, one time, ikaw, pastor, anong ano, sino ba sa'yo?
1: Oh, di ba? Natatanong talaga kayo, no?
0: Tapos ang sabi ko, kayo po ba? Ano ba mga tingin nyo? Sabi niya, ikaw muna, pastor. Mamaya na ako magsabi pag meron ka ng comment. Ganun siya, ganun siya. So, eh, syempre, mas, ano, mas ahead yung, ng age sa akin yung si tatay. Pero yun nga, no, let us ano, be the agents of peace, di ba? Unity at yung nga yun, let us always point them to the truth of the scripture para alam nila kung saan sila papanig, anong issue ang titingnan nila according doon sa tinuturo at pamantayan ng Biblia.
1: Yeah, amen. Yeah. Maganda 'yung sinabi mo, Pastor Josh, no? Na i-educate natin, no, 'yung ating mga miyembro, hindi sa ating ano, no, sa ating conviction or view, no, kundi sa biblical, based on the biblical perspectives, no. Pero I just wonder, meron kayang mga cases na sabihin ni Pastor, ito yung ano, no, ito yung biblical perspective that we can actually apply to what has been happening, no, sa ating political arena. Pero later on, nililid mo na sila doon sa you're already taking side at sinasabi mo, pwede kaya yon or nangyayari ba yon? Kumbaga, sinisway mo na sila towards, leaning towards your, ano, the side that you are actually taking.
0: Yeah, tingin ko po pwede, may chance no na ma-influence yung ating pero dapat ngayon nga when it comes to biblical interpretation, although medyo lalayo no, dapat hindi influence yon ng preferences din natin. 'Di ba? Kaya nga dapat meron tayong submission doon sa scripture no, kung para hindi tayo yung tipong personal lang natin na preferensya at impluwensya ang magbibigay. Kumbaga, we start from scripture and we end to ourselves, yo. Parang yung nakakatawa, di ba? That's the idea. So, pero nangyayari po siya, no? Pero dapat sana iwasan. Maging mas wise tayo.
1: Kasi, di ba, no, well, I don't know if you'll agree with me also, no, Pastor Jen, na yung bang meron tayong gigil minsan pagka, ano, may mga makukulit sa church or saan man yan, na hindi sila umaayon sa atin, samantalang we are so convinced na ito yung ano, ito yung tama at mali yung kabila, yung gano'n.
2: Yun.
1: Diba?
2: Actually, yun. Tama yun, Sister May. No? Kapag masyado ka nasisway ng emotions,
1: yeah,
2: no?
1: Yung emotions,
2: self tayo nag-give in, lalo na kapag we are supporting someone who we think are the right fit, no, for a political party, masyado tayo nang gigigil and we get swayed with our emotions. Pero tama si Pastor Josh, no, we always go back to the biblical roots, no. That's why napakahalaga sa isang lingkod at manggagawa ng Panginoon yung discernment, no. We should discern kung tama pa ba itong ginagawa natin, tama pa ba yung pinagtatanggol natin, kasi tandaan natin, hindi man natin gustuhin na tayo yung i-follow talaga ng ating congregation, pero tayo yung isa sa mga tinitingnan, no, at tinititigan na kung saan tayo pupunta, malaki yung influence natin. Kaya nga, pansinin niya, tuwing election, nililigawan tayo ng mga politiko eh.
1: Oo,
2: bakit?
1: Nga.
2: Kasi nga, tayo yung merong malaking influence. So we need to use that that privilege that the Lord gave us the right way, no, with discernment, and of course we go back to the biblical roots. Yun po.
1: Okay,
0: so,
1: totoo
0: dad,
1: yan,
0: no, ma'am, na dapat yung sentro ng unity na meron ang church ay hindi nakabase sa unity ng preferensya natin sa politika o sa point of view ng politics. We are united because we are Christians, we are believers, we are followers of Christ, mga anak tayo ng Diyos, nasa isang katawan tayo.
2: Oo.
0: Yun yung ilan kung bakit tayo united. Kung meron na tayo ibang preferensya sa politika, you know, let us pursue unity. Yeah.
2: Pero alam nyo, ma-share ko lang ano po, Pastor Josh and Sister May, no? Meron kami ina-attendan dati na Bible study ng mga pastors to, ah, ng mga pastors. Nung una, maganda yung Bible study kasi nakasentro talaga sa Biblia, you know, the discussions is about the Bible, a lot of verses, then we will discuss about it. Pero nung napasukan na ng mga political agendas, alam niyo, nag-disband yung Bible study, ang daming umalis. Nasira yung fellowship ng mga pastors, nagkasamaan pa ng loob. Ganun ka destructive, no, yung power ng wrong persuasion, no, na hindi naman dapat yun ang dinidiscuss bilang isang body of Christ, pero doon tayo nakatutok.

0: So malaking ano, malaking kasiraan, no, para sa atin 'yan.
1: Parang may hidden agenda, ganun.
0: Tama, tama.
1: Oo, nakakalungkot naman yun, ano? All right. Anyway, maraming salamat po doon sa mga insights, no? At tayo po ay subukang sumagot ulit ng another letter here. Sabi pong ganyan, ano, maikling question lang. Okay lang po bang magsalita ang Christians tungkol sa politics online, no? Sa kanilang social media platform? O dapat po bang ipagkatiwala na lang yung mga ganyang usapin sa tagalabas ng simbahan? Yun, nako. Magandang tanong yan. Ano? Marami siguro ang may ganyang katanungan sa isipan nila. All right, Pastor Josh, what do you have to say?
2: Yeah, actually parang just this week, meron na akong ano, although, ano ta, nakita ko lang po ito sa ano, nakita ko lang to sa Facebook, sa Blue Apps. And then sabi dun sa content na yon, sabi niya, Christian ka pero BDS ka. Sorry sa certain sa term, hindi ako maging pahit. Pero may ganon. Ganon siya. So parang question nila, ano yung value mo bilang Christian kung ganyan yung perspective mo? You know, hindi ko naman, hindi naman yun yung intention ko. Pero meron ba tayong karapatan na mag-post online or magbigay ng komento online? Well, of course, oo naman. Malaya tayo magpahayag ng ating opinion at gusto nating i-post sa social media. Pero ang question dito, ano eh, we have to be careful. We have to be discerning. We have to be wise. Dahil whether we like it or not, marami nakakita nun. And pwedeng maka-influensya yun, okay, kung hindi tayo magiging mas discerning, na magkukos din ng kaguluhan, magkukos ng pagkakatalo-talo, diba? Kasi sabi nga ng Colossians chapter 4, let your speech always be with grace. So, yung speech na yun, hindi lang yun sa verbal, ngayon, yung mas malaya ka na makapagpahayag online, right? So, mas exposed ang tao sa ganyan. Kaya nga dapat, ano yan eh, kapag nagpo-post ba tayo online, nagko-comment tayo online regarding sa mga political issues na ito, ano ba pinopromote natin? Is this to promote this, yung culture ng truth? Or nagpo-promote tayo ng peace, ng unity? Or baka nagko-question ng kaguluhan or debate, di ba? Pagkakahati-hati ng mga paniniwala ng church. So, issues. Yun nga, ang masabi ko lang po pagdating sa tanong na ito, yes, malaya tayo, but we have to be discerning, we have to be wise, we have to be more careful. Okay, sa kung ano ba yung pinopromote natin. Yun yung sa tingin kong ano, importante.
1: Oh,
2: okay. Dapat, hindi dapat, siyempre, bilang Christians, no, dapat ano tayo, nag-fact check.
1: Ayun.
2: Minsan hindi man tayo nag
1: yan,
2: pero nag-share tayo. Sini-share naman natin yung mga post. Eh, tinan mo naman, baka naman AI-generated yan, di ba?
1: Oo.
2: Hindi alam na fake news pala yun, no? Mga trolls. Yun yung dapat iwasan natin bilang believers.
1: Okay.
2: Yun po.
1: All right. Yan, napakahalaga pala nun, ano, bilang pastor or leaders ng church, no, na ikaw mismo marunong kang mag-fact check, no? Or hindi ka masyadong very hasty na post ng post without checking sa ano ba yung source mo, 'di ba? Ito ba ay legit na source, 'di ba? Kasi minsan ang dami po talagang naglipa na, no, na mga kung saan-saan galing, no. Sabi niyo nga mga trolls, no? At napakauso talaga 'yan, ano? Yan talaga yung kalakaran ngayon na they hire mga trolls, no? At swelduhan talaga yung mga 'yan. And so, of course, yun nga kanina nabanggit ni Pastor Jen, ano? Na talagang minsan emotionally charged yung ano, no? Or emotionally driven yung tao that hindi na siya open, no, sa ibang view, point of view, no, dahil ito yung tama, no. Probably, alam mo, minsan I heard someone, ano, na talagang loyal na loyal siya dun sa isang politiko kasi talagang marami siyang napakinabangan doon. Marami siyang ilang beses siyang na ospital na yun ang ano, no? Yun yung nag-aabot, sabi, no? Yung pangalang yun, yung ginagamit, ano, para ano, makapag-abot, no, ng ini-extend na help para sa mga na-ospital. So, you know, no matter what ano people say about that politician, hindi na talaga siya matitinag, no? So Because of that. So, yun nga, no, maging ano tayo, may ingat talaga, sabi nga ni Pastor Josh, no, na tayo ay hindi talaga ano, no, na nadadala ng mga, you know, mga hindi makatotohanan, ano, na mga bagay, no, patungkol sa mga parties and politicians. Okay. Sige, let us hear from Pastor Jen and what do you need to add or comment?
0: Actually, when it comes to social media, when it comes to posting, napakadelikado po niyan. No,
1: napakadelikado. Oo.
0: Minsan, even your biblical stand, marami ka makakaaway eh. Even your biblical stand, ah. Pero alam nyo, dito sa atin naman ng mga Kristiyano, it's okay because we have the privilege of free speech, no? It's a right, no? Karapatan natin yan. Pero syempre, may biblical teachings that put emphasis on some things. Una dyan yung sa Ephesians 4:29 and James 1:19. Ang command doon, believers to avoid gossip, slander, and corrupt speech, focusing instead of edification and grace. So if it is not edifying to the body of Christ, well, don't talk about it. No, pero minsan kasi dahil sa emotions natin, halimbawa yung politikong ipinost natin na sinusuportahan natin bilang Kristiyano, biglang na bash. Eh sa social media pa naman napaka-open ng mga bashing.
1: Oo nga.
0: Diba? Biglang binash. Tapos ikaw kilala ka nilang Christian sa community, biglang pumatol ka. No, nagsalita ka hindi maganda tapos naging corrupt yung language mo. Well, ang nadudungisan doon hindi na yung politiko, yung Diyos na pinagsisilbihan mo. That's why we should be very very careful, no? And let's always remember that our mandate is to evangelize, not to promote. Hindi tayo mga political ano dito, ah, yung tawag dito, yung kapag election, yung ikaw yung nangangampanya para sa politiko. No. Our mandate is to evangelize and to ease tension among people. Yun talaga yung trabaho natin, to promote peace, to show the love of Jesus, no? Yun yung talagang ano natin. Pero once we use our social media as a platform to promote politicians, to promote political beliefs, sigurado yan, magkakaroon tayo ng problema dyan. Kasi nga, although it's free speech, although it is your right, pero tandaan natin, we always walk, no, as the representative and ambassador of Christ. Huwag nating dungisan yun. Yun po.
1: Ayun, okay. Well said, no? Talagang mahirap po talaga, no? Dahil ito ay social media at yung audience mo dyan, hindi mo alam kung gaano kalawak, ano? At once na may nabitawan ka, like, na, yun nga, ano, yung emotions mo ay talagang na-trigger, no? Because of one content, no? Or one, kahit one line yan na hindi mo nagustuhan and then nag-comment ka or what, no? Wala na, pag nabitawan mo yan, ako si Pastor bumigay.
2: Totoo lang, hindi, ito, additional lang, mag-comment, alam mo, so totoo lang. Pero, hindi sa lahat ng may kita mong post, kailangan may comment ka.
1: Ayun.
2: Hindi sa lahat ng may kita mong mga content dyan, ay, laging active.
0: Oo, totoo yan, totoo yan.
2: Laging may bash, diba? Talaga, hinay-hinay. Laging mahilakas sa pag-inig.
0: Alam mo ba, Pastor Joshua, Sister Kay, no? Oo, talaga, ang tagal ko bago kinuha at tinanggap yung calling ko sa pagpapastor. Alam niyo kung bakit?
1: Oh,
0: pag naging pastor ka, para kang inilagay sa aquarium. Na wala nang ginawa yung paligid mo, kundi titigan ka kung anong gagawin mo. Eh imagine, kung ikaw yung pastor na pala away sa social media dahil sa politics,
1: ayun.
0: Naku, kung anong klaseng testimony tayo niyan. Yan po yun.
1: Ayun. Sabi mo nga kanina, no, no, pag hindi edifying, don't talk about it.
0: True, true.
2: Yes,
1: oo,
2: okay.
1: Yeah, kasi yun nga, no, we are called to be peacemakers, no, lalo na tayong mga leaders, no, mga pastor sa ating mga iglesia, no, at hindi tayo yung ano nagiging dahilan para yung iba ay matisod, ano, o lilipat na lang sa ibang church na yung pastor ay tahimik sa mga ganang bagay. All right. Okay. So, well, may question lang ako diyan, ano. Is it better na dahil nga ayaw mo ng faction, ayaw mo na mahati, no, yung iglesia, ay pwede mo bang sabihin na okay, from now on, dahil ito ay nagiging source ng kaguluhan sa loob ng iglesia, ay huwag na natin itong pag-usapan. Never na mag-uusap tayo about politics. At ayoko din na may mga nagpo-post sa social media, blah, blah, blah, ganyan. Pwede ba yung ganon? What do you think?
0: Actually, pwede naman. Pwede natin sabihin yon. Pero alam nyo, experience-wise, whenever you say that to the congregation, susunod yan, mga ilang linggo lang. Pero makikita mo, they will come back to it. Ang mangyayari dyan, you will be policing people, no? Yung ang magiging trabaho ng pastor, hindi na to give direction, no? To educate, to teach. Nagiging police na tayo. And siguro, magandang way niyan is to really educate them on what the Bible stands for it. No? O, ano bang sinasabi ng Biblia dyan? Ang sa akin lagi, kung hindi mapakiusapan, ako, ang principle ko, kung hindi mapakiusapan ko bilang pastor o bilang leader ng church ang mga taong ito, I pray to the Lord that the Lord changes their hearts. No? Na si Lord ang focus at hindi ang mga kaganapan sa paligid natin.
1: Okay,
2: sa akin
1: yeah.
2: po ano pwede siya no pero ang mas dati siguro instead na pagbawalan parang iban natin wag natin pagsapan to is let's guide them kung paano natin to dapat pag-usapan anong platform anong venue
1: Ayun.
2: anong oras di ba parang
1: Yeah.
2: para hindi siya yung parang spontaneously na kung sumasabog na lang lahat ng issues so make time kasi may mga taong ganun talaga eh, politically minded, di ba? Paano kapag mayroon kang member sa church na nasa politics, how do you, di ba?
1: Yeah.
2: How do you address it? So, make a venue, proper venue to talk about those things. And kung, ang mas possible i-avoid is yung give them proper guidelines, ethics, online ethics, paano dapat bilang isang
1: Oh,
2: believer.
1: yeah.
2: Tapos proper venue pag nagkita tayo gusto niyo mapag-usapan to ano bang gusto niyo pag para hindi siya nagiging alam mo yun wala lang silang comment wala silang pakialam di ba
0: Tama
2: yeah
0: yun, ano, yung ano, para hindi sa Bible study nagtatalo-talo, ano?
2: yes
0: The proper platform. Kasi minsan,
2: opo
0: ganda na eh. Okay na eh, no? Nagpo-pour out na ng heart yung iba, biglang papasok yung political, no? Tapos sira yung Bible study. Tama ka na, Pastor.
2: Totoo yun.
1: Kaya nga po sabi nga ni Pastor Josh, maganda, meron talagang venue for that, no? Or avenue na kung saan, okay, baka pwede tayo magkape dahil maiinit yung mga, ano, no? Mga pinapasok niyong usapan. Maganda na, i-delay muna natin yan for now, i-reserve natin yan sa ating pagkakape at doon tayo mag, ano, yung kumbaga magbibigay ka na rin ng guidelines, no? Paanong hindi nagkakainitan or what, no? At maganda kasi yun, minsan kasi you know, there are times na tayo, punong-puno ka eh, dahil siguro ang dami mong ano, no, mga, of course, lalo na ngayon, itong mga huling araw na ang dami mong ano eh, inputs from the news, no, mga nababasa mo sa social media, sa balita. So, sumasabog ka minsan, gusto mong pag-usapan eh. And what a better place would be the church kung ito ay ano no guided no na dahil doon nga din natin na ipapasok yung biblical ano no guide no para hindi sabog yung mga tao at merong talagang venue for it na kasi yun nga hindi tayo puro Bible lang or hindi lang tayo puro kung ano man ano na usual na pinag-uusapan there should be also no lalo na kung malapit na election di ba meron tayong mga let's say ano bang mag-invite ka ng isang political expert or baka si kapitan or whoever no wag na siguro si kapitan biglang wag na si kapitan na ano di ba better person to explain things no like medyo ano sila like mga abogado or whatever no or mga dating politicians ganyan di ba to explain things no na siguro Christian para of course no may mga biblical ano no inclination sila ayan so may gusto pa ba kayong idagdag doon All right meron pa po ba
0: wala okay na
1: wala
0: po
1: na.
0: Okay
1: sige po ayan yung social media po talaga no it amplifies emotions no sa kapag galit or takot yung tao mas impulsive at less ano empathetic sila kaya mahalaga po talaga yung sabi ninyo kanina discernment no bago po mag-post ayan all right okay so nako I'm sure po nakaka-relate po yung marami no sa ating mga tagapakinig at tagapanood, no, sa ating pong pinag-uusapan tong araw na to. Well, may ilan pa po tayong mga babasahing liham sa ating pong pagbabalik. Magbe-break lang muna po tayo, no? Maikling-maikling break lang po at magbibigay tayo ng daan sa ating pong mga ads and announcements, no, ng ating radio station. Stay tuned po, mga kaagapay. We'll be right back.
3: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
4: Pag-asa, saan ka ba matatagpuan?
5: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
6: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
7: Hay, pag-ibig. Akala ko ba panghabang buhay ka?
8: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
9: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka. Si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
10: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
11: FEBC.
10: Himpilang
11: 702 DZAM.
10: Agapay ng sambayanan.
12: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Hello, welcome back at salamat po sa pag-antabay. Para po sa mga kakatutok lang, nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Heartline Monday Edition. Ako pa rin po ang inyong Ate May Gomez, ang inyong pong program host mula sa Amara Counseling and Training Center. Kasama po ang ating pong mga bisita, si Pastor Jen Villa Flores at Pastor Joshua Garcia na kasama nating tumutugon, nagbibigay payo sa ating mga kaagapay. Ayan. So, gusto ko muna pong mag-promote ng services and information namin sa Amara. Yan po ay Amara Counseling and Training Center. Kami po ay located sa number 3 Ligaya Street, Isidora Hills, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Ayan, dyan po yung aming counseling center. At yung amin pong number ay 0995-203-2231. Ulitin ko po, 0995-203-2231. Yung amin pong Facebook page, you can just type Amara Center PH, or kung kayo po ay gusto mag-email sa amin, ang amin pong email address ay amaracenter2015@gmail.com. So we do individual couples and family counseling. Nagkakonduct din po kami ng mga seminars na related sa amin pong expertise as counselors. And of course, meron po kaming payong OFW, no, para po sa ating mga overseas Filipino workers na nangangailangan po ng counseling, no? Marami po silang issues, no? Katulad po ng pagiging homesick, of course, relationship, mga bosses nila doon, ano, and kung ano-ano pa. So, a lot of times po, sila ay nagde-desire na ang kanilang counselor ay kanilang, ano, no, kababayan. Ayan. So, just feel free, no, to message us at kami po ay makikipag-arrange ng schedule sa inyo dahil magkaiba po yung madalas yung time zone. Okay. So, Pastor Josh, kayo may i-announce. Balita ko lang.
2: Yes po, gusto ko pong i-announce kasi before, nung na-invite niyo po kami dito sa Heartline, nabanggit natin na meron pong ano, no, i-open tayo na if they are willing na maging host tayo ng seminar or training, di ba, short training sa counseling. Mag-message. May nag-message nga po right after the event, ano.
1: Yeah.
2: And nagpo-prosper siya, pinagpaplanuhan po. Pero ito ay gumagaganap dito po sa GMA Cavite. Paki-contact po si Pastor Edwin Olavere ng Evangelical Church or E-Church, ang pangalan po ng ano nila ng church. E-Church, or contact me sa number ko po 0955-793-6895. Para po sa ibang detalye patungkol po dyan. So that is a seminar or a training workshop about counseling po sa mga church. So kung may mga church leaders kayo, workers, pastors, no, pwede po kayong mag-join sa free training na ito. Ayan. And sa ibang details, just message us na lang po.
1: Ayun. Okay. Sige po. Maganda po yan, ano? Kasi a lot of times po, yung mga pastor lang ang tinatakbuhan ng mga miyembro pagka sila po ay may mga counseling needs. And it would be best, no, na tayo po ay nagtitrain ng mga lay counselors, no, yung atin pong mga membro, lalo na yung mga leaders, no, na maganda pong natitrain din sila on how to deal, no, with issues, no. Sila naman po ay mga first aid lang yan, ano. Of course, pagka medyo may clinical depression na yan, of course, yung referral na po yan. So, malalaman po natin yung mga ganyang bagay, when to refer, or pwede pa bang tayo na lang muna yung mag-handle sa tao, no? So, these are things that we can actually learn from the seminar itself. Okay. Sige po. Tawag po kay Pastor Josh. Alright. Sige po. Basahin natin yung atin pong third letter for today. Sabi po dito, no? Sinasabi po sa Romans 13, okay, nagbabasa ng kanyang Bible, no? Na magpasakop sa mga nasa otoridad. Paano po kung mali na ang mga ginagawa? Mali na mga sinasabi. Ipinapanukala at ipinatutupad ng mga taong may katungkulan sa pamahalaan. Ayun. Kasalanan po bang di sumunod o lumaban sa kasamaan? Ayan. Magandang tanong, ano? Okay, sige. Maganda rin sagutin natin ito. Alright, sige po, Pastor Jen, what do we have to say here?
0: Actually, napakaganda ng tanong niya, no?
1: Very timely.
0: Sa ating bansa, minsan mapapaisip ka, no? Tama pa bang sinusunod ko yung mga napupuno, no? Na politiko sa ating bayan. Pero doon kasi sa Romans na yan, just to give a background, Paul is writing while he is living under a notoriously corrupt and pagan Roman Empire, no? Napaka-corrupt ng Roman Empire doon at pagano sila. Ibig sabihin, they are ungodly. Pero kahit ganun pa man, sinasabi pa rin ni Paul na you need to obey those in authority. Bakit? Kasi the very concept of order, law and justice is God. Diba? Mm-hmm. God is a God of order. That is why kailangan sumunod din tayo. Isa pang magandang practice dito na sinasabi ni Paul is you pay your taxes, no? You show proper respect for those in authority. Why? Because it shows what a Christian is like, no? Na kahit na anong sama mo, kahit anong dumi mo, kaming mga Kristiyano, sinusunod kasi namin yung Ama namin sa langit. Kaya sumusunod kami. Tayo. Pero on another part of it, if you look into the life of Daniel, di ba? Mm-hmm. Kaya lang naman naparusahan si Daniel na ipatapon siya sa den ng mga lions because he disobeyed authority. Mm-hmm. Why? Because obeying that authority means falling away from the Lord. Now, kung ikaw ay Kristiyano, sumusunod ka sa mga panukalang batas, sumusunod ka sa mga pagtaas ng taxes, well, it is given that we should follow authority, no, while we are here in this world. Pero kung ang susundin mo ay batas na nagpipigil na sa iyo na sumamba o kaya ay pumipigil na sa iyong paniniwala sa Panginoon, then that's the time we should not obey, no. Pero as long as we can, as much as we can, we should obey because God is a God of order at yun ang kanyang kautusan. Yun po.
1: Okay. Napakalinaw, ano? Yeah. Ang ganda yung sinabi ni Pastor Jen, ano? Na yun yung, ano, no? Yun yung, kumbaga, defining line, ano? Between obeying and disobeying. Pagka ito ay hindi na, ano, no? In line, no? Sa pinag-uutos ng Panginoon. If you are, sabi nga niya, no? Obeying authority means already falling away from the Lord, then that's the time, no, Pastor Jen, na hindi na tayo susunod. Oo. Yeah. But of course, sabi nga niya, God is a God of order. Kailangan talaga sumunod kayo, no? You have to pay the taxes, yung proper respect, ano, yung diligence sa mga, ano, no, pagsunod sa mga, sa batas, ganyan, ano, yun talaga ay kailangan, ano. However, yun nga, kasi ang tanong nga nung ating letter sender, no, paano kung mali na yung mga ginagawa, sinasabi, pinatutupad, no? Yun nga yung ano no, yun yung ating batayan ano. Ikaw ba ay nalalayo na sa Panginoon pag sinunod mo yun ano? So all right. Yun yung sagot doon. Okay. I'm sure may mga idadagdag ang ating Pastor Josh para dito.
2: Mga ilang puntos lang po kasi sa ngayon po ako sa lahat ng mga binanggit po ni Pastor Ben. Siguro you know, in context of peace and order, yeah, kailangan natin talagang sumunod. We should pay our taxes, we should follow the law, maging mabuting mamamayan ng bansang Pilipinas, bahalin natin ang ating bayan, paglingkuran natin ng buong puso. Hindi yun parang magkakaroon tayo ng rebellious heart na pakurap naman yung government, ayoko nang magtrabaho, ayoko nang magsikap, ayoko nang... Kasi at the end of the day, maapektuhan din tayo doon. May mga panuntunan, tandaan po natin, mabuti ang pamamahala, no? Mabuting sumunod sa pamahalaan, mabuting sumunod sa bilang mga anak ng Diyos, makita sa atin yung pagpo-promote natin ng kapayapaan. We are peacemakers, ano? So, ulitin ko po, mahalaga ang pagsunod, pero kung halimbawa ang government ay nagpapanukala ng isang batas o panuntunan na taliwas na din, hindi lang doon sa pag pinagbabawal tayong sumamba, kundi taliwas na din doon sa kalooban ng Diyos, sa biblical truths. Let's say, alam natin, may mga iba pang issues, hindi lang politika. Let's say, yung same-sex union or same-sex marriage. Dapat may comment ang church. Dapat mayroong stand ang
1: may iglesia. Stand.
2: Tungkol sa bagay na ito. Hindi tayo basta sumasangayon o tumatanggap na lang yan, or we are justifying yung alam naman nating malinaw na sinasabi ng salita ng Panginoon na nalabag sa panuntunan ng Diyos. Dahil mga anak po tayo ng Diyos, dapat hindi natin ikinocompromise yung ating identity pagdating po sa bagay o sa mga usapin na ito.
1: Okay. So, ang sinasabi mo na dapat may stand yung church.
2: Yes. Dapat may stand yung church.
1: Or at least yung pastor.
2: Kasama natin yung pastor.
1: Kasi baka minsan yung ibang leaders ay magkaiba kayo ng point of view. All right. Anyway, ang gusto ko lang ding itanong dito ay lagi ba dapat na dahil ikaw ay Kristiyano, no? Lalo na kung ikaw ay leader or ikaw ay pastor, ay maging malinaw sa iba yung stand mo. Dapat po ba 'yon? Kailangan ini-express mo kung anong stand mo sa mga bagay-bagay. Like, kunyari, meron kang nakikitang mali, no, sa government leaders natin, ano, sa mga officials natin. And then tahimik ka lang, no? You just let people do their thing. Ikaw tuloy ka lang sa pagpe-preach or pagba-Bible study, pagdi-disciple, no, without even letting people know where you stand sa mga issues.
0: Sa akin po, Sister May, as long as I am not being asked, I really do not show my cards, kumbaga. I do not show my political leaning. I do not give my opinions outside of the biblical perspective, no? Hindi ako basta-basta bumibitaw ng salita. Kasi nga, ang iniiwasan ko ay una, meron akong ma-offend. Pangalawa, merong sumang-ayon sa akin at yung sumang-ayon sa akin ang maka-offend sa iba. So yung I always think about what I'm going to share before I divulge any information about my leaning. Ngayon kapag ka naman po Sister May and Pastor Josh, tanong ako, no? Pastor, ano ba ang tingin mo sa sitwasyon natin ngayon? Doon lang po ako nagsasalita. Pero again, I choose my words, no? I choose my words and I make sure na hindi sila masisway o hindi sila ma-offend the way I deliver what I believe in, no? Especially if it is political. Kasi yung biblical kasi talagang we stand on the truth, di ba? We stand on the truth. Madali yan. Pag sinabi sa Biblia ang bawal, bawal talaga yan. No? Pag sinabing yan, kasalanan, kasalanan talaga yan. Pero kapag kasi sa mga usapin dito sa mundong ito, medyo we need to somehow be careful. Kasi ayaw natin na doon pa tayo makatisod. Yun.
1: Okay. So ang sinasabi niyo po, no, personal niyo 'yon na kayo hangga't hindi kayo tinatanong, you remain silent about what you believe in. Parang
0: Opo.
1: ganun, ano? Okay. But yun nga, ang tanong ko din, eh, ano? Hindi ba natin bilang mga church leaders, pastors sa ating mga iglesia, hindi ba part ng ating ano no ng ating role as the leader of the church na ano na bigyang linaw yung mga issues no at not really ano no not really expressing where what our stand is but yung himay-himay tulungan lang ba silang himay-himayin para mas naiintindihan nila yung mga bagay-bagay about issues lalo na
0: Pastor Josh kanina, na you always go back to the principles of the Bible. Halimbawa, sa pagpili sa mga ibobotong politician, ano ba ang sinasabi ng Biblia sa pagpili ng mga leaders? So doon sa ganong paraan, well, that is guiding them and that is correcting them. Now, pero yun nga, but when it comes to my own personal opinions and ano, yun, medyo maingat.
1: Maingat. Okay, sige. Pastor Josh, ikaw, anong masasabi mo
2: dito? Pagdating ko sa akin, kasi ang tanong, dapat ba may stand ang pastor? Opo, sa tingin ko dapat, mahalaga may stand ang pastor. Pero we do not insist our stand as a doctrine, di ba, sa church, na parang, kasi kapag kinote ka ng member mo, di ba, si pastor, alam mo ba, ito yung sabi niya, dapat ganito din. Di ba? Kapag kinote ka na, yan, yari ka na, di ba? Kasi, masyado ka nang ina-idolize, masyado nang, so yun yung importante. Mahalaga may stand. Pero ito pa, ang mas mahalaga dito, kung paano tayo nagiging mabuting halimbawa, paano natin pinapakita, number one, isang mabuting halimbawa sa pagtingin sa mga stand na ito, sa pagtingin sa mga issues na ito, sa kabilang panig, hindi lang sa isang balancing pagtingin, hindi lang sa isang political perspective, ano, kundi tingnan natin siya sa isang balancing pagtingin. Pangalawa, importante na gabayan natin yung mga tao, yung mga member natin sa church, kung paano na natin sila i-equip na hindi sila madayan ng mga maling balita. Diba? And, kumbaga, turuan natin sila paano nila hihimayin yung mga, tulad ng follow ko lang po yung binabanggit nyo kanina, paano nila hihimayin yung totoo. Diba? Paano nila titingnan sa isang angulo yung isang pangyayari. And paano ito makakapekto sa kanila? Will it help them? Will it help others? Will it build our relationship? Okay? So, yun nga, we have to educate the people, no? Mahalaga may stand tayo, but we have to educate the people. Bakit yun yung stand natin? Dapat alam natin kung paano ni papaliwanag, hindi lang dahil sa idolo kasi natin 'to eh, kaya yun yung gusto natin eh, di ba? Yung perspective natin. Dapat tingnan natin. Kaya ito yung perspective ko. Kasi ang sabi ng scripture, eto. Right? Kasi ang tinuturo sa atin ng Biblia, eto yung gawin natin. So, kumbaga, we guide them and we bring them back doon sa biblical values.
1: Alright.
2: Kung paano natin titingnan yung mga political issues. So, isa po sa, para sa akin, mahalaga. No?
1: Okay. So, sa inyo mahalaga din yung stand. Meron kang stand, no? On any particular issues, katulad ng sa political, ano, no? Matters. Ayan. And napakalaga talaga, parang paulit-ulit natin sinasabi, no, na we as leaders, no, magandang na-educate natin yung ating mga miyembro, no, lalo na sa mga ganitong issues na minsan ay kailangan pala nila na ano, no, may katulong na nag, alam mo yon, tinutulungan silang to analyze things, no, winnaway yung mga bagay-bagay, no? Maganda rin yan eh, kasi ano eh, intellectual, ano yan, ano? Activity na...
2: They have them
1: ano,
2: to think.
1: Oo, nagiging critical sila, no? Hindi yung naging, masyado ka na lang talagang na-stuck sa isang, ano, sa isang side, no? Without even considering, baka meron ding tama pala doon sa kabila, no? Or baka may mali ako. Okay. So, may maganda talaga yun, ano, that, ano, nakikita natin, no, na may need din yung ating ano, as just as they have needs like spiritual, no, emotional, meron din sila, no, yung mga ganyang social issues, no, political issues, no, na, mga needs nila to make sense of the things that are happening, you know, around them, no. At maganda na may guidance.
2: Nakakatulong din po kasi yun kapag bilang para maging mabuting mamamayan sila. Yung natuturuan natin silang mag-isip ng tama. Mag-isip accordingly doon sa paano natitingnan yung mga perspective na ito. Para pagdating ng election, ano sila, matalino silang pumili. Hindi lang sila basta tatanggap ng kung sino iboboto natin, di ba? Silang naging batayan, di ba, sa pagpili. At ang mahalaga nga niyan, yung batayan na yon nanggaling sa atin dahil dinala natin sila doon sa batayan ng scripture. Kaysa ginamit nilang batayan yung nakita nila sa kung saan-saan, yung pinulot nila sa kung saan-saan, which is...
1: Sabi ni ganito, sabi ni ganyan.
2: Yeah,
1: kung sino-sino nila.
2: Natin yung delikado.
1: Oo. Alright. Okay. Sige, maganda po yung ating mga pag-uusap tungkol sa mga ganitong bagay. Let's look at the next, no, yung ating pong letter. Eto, naku, ayan, maganda po itong message na ito or itong letter na ito. Sabi ganyan, ano, nakaka-disappoint po kapag my church leaders ay supporters ng mga politikong corrupt at malinaw na questionableng moral values at reputasyon. Paano pong gagawin dahil nakakawalang respeto dahil sa inconsistencies ng values nila bilang Kristiyano at sa iniidolong politiko? Ayun. Okay. All right. So nadi-disappoint na daw siya, no? Dahil nga yung mga church leaders, no? Of course, no, mga spiritual, supposedly spiritual people 'yan, ano. But then, ano, yung kanilang ano leaning towards a particular politics or party, no? Yung well, yung personality mismo, no, sabi niya ay corrupt at may questionable yung moral values ng tao and even the reputation. So medyo nagkakaroon na siguro sila ng ano no ng doubt no doon sa spirituality ng kanilang mga leaders. Bakit ganun yung kanilang sinusuportahan? So tinatanong niya no ano bang question niya? Paano gagawin no? Dahil nawawala na siya ng respect. Okay, I don't know kung kabataan ba to or anyway, sige. Pastor Josh, what do you have to say?
2: Well, siguro, kailangan din iwasan yung dalawang extreme kasi. Yung number one, yung ipag-idolize ng isang leader. Pangalawa, yung mawalan ka na ng tiwala sa pamumuno, no? Kasi minsan, kapag ang tingin natin, ba, kaya tayo nadidisappoint sa isang leader or sa isang member natin na nag-idolize sa isang politiko. Kasi tingin natin eh, baka naman hindi lang kayo sang-ayon kasi ng view. Alright. Ano ba yung hindi niyo pinagsasang-ayunan? Yung politiko ba na sinusuportahan o yung maling ginagawa? Right? Kasi minsan marami din po kasi ganito, mami. May mga sincere naman talagang sumusuport sa isang politiko. Pero misinform sila. That's why they are supporting that. So might as well we have to have an honest conversation. Instead na ma-offend lang tayo, umalis tayo sa church kasi nakikita natin siya na nandun sa church, which is yun yung dapat iwasan natin. Ano? We have to invite them in an honest conversation. Bakit nila sinusuportahan yung sinusuporta nila? Pero i-avoid din natin siguro yung i-confront natin sila kasi ganito, ayaw mo yung sa tao na sinusuporta niya. Papaintindihin mo lang, ano ba yung dahilan ng pag-support niya doon. Hindi ba niya misinformed ba siya dahil hindi niya nakikita o hindi niya nababalitaan yung mga ibang bagay na hindi sang-ayon sa paniniwala natin kaya sinusuportahan mo pa rin yung tao na ito? Or talagang gusto mo lang siyang suportahan at ikaw naman ay ayaw mo siyang tasuportahan? So parang siguro that the yung pinaka-best practice dito is let's have an honest conversation. Kausapin mo siya. Instead na mag-away lang kayo or i-block mo siya at huwag mo na lang siyang pansinin, di ba, sa church. Let's have an honest conversation. Kausapin mo siya, pag-pray mo siya, no? And, you know, i-embrace mo pa din siya kasi kapatid mo pa rin yan sa Panginoon, whether we like it or not. Iba man kayo ng paniniwala. Well, pagdating sa biblical values, kung sinusuportahan niya na yung maling biblical truths, pagsunod na doon sa mga maling practices o kahit yung politiko na yon, obvious naman ganito ginagawa, and yet and still talagang ano siya, die hard, no, talagang loyal na loyal. Ayan, we have to correct them, we have to in a manner of grace, no, dapat may biyaya pa rin talaga kung paano sila kinakausap, no? Dapat Christ-centered pa din yung ano natin. Why we're doing this Kasi gusto natin maging mapayapa tayo.
1: Okay. So kailangan ba ng honest conversation with them?
2: Honest
1: conversation. Sabi mo nga baka may mga misinformed na members, no? Or minsan, you know, there are a lot of reasons I can see bakit minsan ang isang tao ay gano'n na lang yung loyalty, no, sa isang politiko. Katulad nga ng sinabi ko, minsan talagang ano eh, yan ay ninong ng anak niya, ninong ng nanay niya sa kasal. Mga ganun-ganun, ano, or kababayan, or, you know, may naitulong yan, ano, o talaga may pangako yan, ano, hanggang ngayon ay hinihintay nila at kailangan nilang suportahan. Or probably, minsan talagang, ano, no, may mga, I've been hearing, no, yung mga pasweldo sila, hindi naman pasweldo, may allowance, no? Talagang sila yung nangangampanya for that politician. Yung mga ganun, ano.
2: Yeah.
1: So, sometimes we have to be very, very careful dahil kung kayo ay mga miyembro ng isang church, ano, minsan pag-usapan pa lang, no, nasabi lang yung isang pangalan, mainit na agad yung usapan, ano. Umusok na. Yun yung mga iiwasan natin dyan, ano. So, mahirap talaga yun. Kahit masabi mo, honest conversation. Pero minsan, there are people, no, na with the mere mention ng pangalan, ano, ay talagang ano, handang ano yan, handang manggera yan para lang sa kanyang idolo, no? Sige, Pastor Jen, may gusto kang idagdag?
0: Actually, wala na, finish na eh. Natasabi na rin eh. Pero ano po, we always focus on the Lord. When we are in church, focus on God, no? Sometimes kasi nakikita natin yung mga ganitong klaseng mga ginagawa, no, ng mga leaders natin kasi nawawala yung focus natin sa Panginoon. Naka-focus na tayo sa tao na nagli-lead sa atin. Tandaan natin, people are susceptible to be corrupted, no? Kasi we are not perfect. We're imperfect beings loved by a perfect God, no? So, ang mahalaga dito is we look into what he's doing, kung ano yung nagagawa niya, doon natin siya i-correct, pero we still love the person. Tulad ng sinabi ni Pastor Joshua, no? We still love the person. Magkamali man siya sa kanyang paniniwala, sa kanyang stand, o kung sino man yung kanyang iniidolo, well, napakadelikado kasi, no, when we idolize people, no, lalo kapag leaders ka. And let's just make sure that when we do correction, is we correct what's the behavior, hindi, but we love that person still. No, kasi minsan talaga ang nangyayari dahil medyo naiinis na tayo sa mga lagi niyang sinasabi, tapos alam naman natin nasa balita lagi yung pinagtatanggol niyang politiko na nagnakaw na naman o kung ano na naman ang ginawa, pero siya pagdating pino-promote pa rin niya, napakabait, napaka, no, maraming ganyan tao, they are blinded by what they see. Blinded. Ano yan eh? Kumbaga parang blind obedience ba? No? Blind obedience. Pero lang, as Christians, what we need to do is to, again, look into the situation of that person. Kung leader man siya, maybe mas maganda na masabi sa kanya na, oops, kuya, ate, pastor, medyo ano na yata, apektuhan na yata yung ating congregation because of your So maganda na ma-correct siya right there and then. Mas okay ang ano, ang open rebuke than hidden love. Tandaan natin 'yan.
1: Yeah.
0: Maganda sasabi 'yan kaysa naman minamahal mo siya ng palihim, yung pala nagse-self-destruct na siya. No? So 'yun. Napakaano niya, napakagandang tanong din 'yan. And a lot of people will be disappointed but still focus on the Lord, not on people.
1: Yun okay. Po. Maganda po yung sinabi niyo, focus on the Lord, no, and not on people. I remember may verse that says na, you know, I follow Paul, yung another, I follow Apollos, no, I follow Cephas, yung ganyan, ano. But actually, we have to follow Christ, no. Yun talaga yung pinaka-punto, no, katulad na sinasabi ni Pastor Jen, ano. At kaya minsan nagkakagulo-gulo kasi focus na tayo dun sa personality, no, dun sa tao, dun sa ating idolo. Ayan. Oo. So ang identity natin ay sa Lord, ano, hindi sa kung kani-kanino. All right. Okay, maganda po 'yan. Sige, ito siguro yung last nating question, ano. Maganda rin 'tong question na 'to. Pwede po bang gamitin ilustrasyon o bahagi ng preaching ng pastor ang mga pampolitikang paniniwala niya? Maikli lang yung question, pero ano, no? Maganda, maring nangyayari talaga to, no? Baka nga madalas may mga ganito, no? Nasa preaching, no, yung lumalabas yung kanyang emotions at yung kanyang ano inclination no sa kanyang ano sa politika. Okay. Pastor Jen?
0: Actually, yun nga, minsan nga ang mga well, ang mga pastors, di tayo perfect, no, Pastor Josh, no. Hindi tayo talagang ano, minsan may mga lumalabas tayong sablay, no. Pero if you were you, if you are going to use your political leaning o yung mga politikang paniniwala mo sa illustration, make sure na yung illustration na yon will serve the best interest of what is biblical. No, okay. Ibig sabihin, laging uunahin nating isipin na ito ba ay makakatulong sa pag-unawa ng mga taong ito tungkol sa sinasabi ng Biblia, o baka naman sinasabi ko lang ito kasi gusto kong mapaniwala sila na tama ako sa pagtitiwala ko sa
1: Ayun.
0: Taong ito.
1: No, napaka agenda.
0: No, napakadelikado noon. So let us pray, no. Ako I urge my fellow pastors to always pray before. Yan naman ang ginagawa natin, di ba? Always pray, ask the Lord for direction before we create our sermons. And syempre kapag may hidden agenda ka na gusto mo lang mag-promote ng leaning mo, eh nahaluan, no, ng nasisira yung ano, yung Holy Spirit, imbis na nando na sa preaching mo, lumilipad pa, umaayaw. So make sure that we go into the biblical perspective first. Ano ba yung gusto nating ipaunawa? If you're going to use an illustration, will this help na maunawaan nila yung Biblia? Pero pagka ang forward mo hindi naman nauunawaan ng Biblia at lalo sila naguguluhan at bumibilib lang sila doon sa taong ipinoportray mo, well, that is bad. Yeah.
1: Okay. Yeah. Sige. Lumilipad yung Holy Spirit bigla, ano, nawawala.
2: Hapo na dapat eh, no?
1: Oo, oh, yun doon eh, no? Lumabas pa. Okay, sige. How about you, Pastor Josh? Anong magandang maidagdag natin diyan?
2: Totoo lang, napakaganda ng tanong.
1: Yeah.
2: Totoo lang po, number one, i-remind na ang pulpit, ang stage po, ang pulpito, ay hindi natin ginagamit para sa personal at political na agenda. Dapat ipinapangaral lang talaga natin sa pulpito yung Christ-centeredness ng truth. Yung ma-reveal si Christ, maipahayag ang mabuting balita, ma-empower ang church, ma-edify ang body of Christ. At maihayag natin yung kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Other than that, dapat yan sa labas ng pulpito. Pag sa pulpito, ito isa sa prinsipyo ko bilang pastor. I will only preach Christ and the power of His resurrection. I will only preach the beauty of His grace. Paglabas ng pulpito, pwede natin pag-usapan yung ibang bagay. Halimbawa, nasa pulpit ako, when I'm talking about the scripture, pero pag personal views ko, lalabas mo ng konti, then I will discuss something, I will illustrate something. Minsan may ganyang mga practices. Ang problem lang kasi, nasasway yung ating focus, yung ating attention. At akala natin, good siya to catch attention ng tao, pero sa totoo lang, hindi lahat ng tao sang-ayon dun sa illustration mo. Maaring imbis na ma-edify mo yung sinasabi mo, or ma-justify, truth na sinasabi mo, nasaktan pa sila kasi hindi naman ganun yung perspective nila sa joke mo or sa illustration mo. Right? Siguro pwede siya, pero tandaan natin, huwag siyang magiging political rant. Hindi natin gagamitin campaign stage ang pulpit, no? And hindi natin po-promote yung ideology ng kung sino or yung ideology natin. Again, pastors, it is very important, no, na ang pulpit ginagamit natin sa pangangaral ng mabuting balita, sa pagpapatibay ng pananampalataya ng ating mga kapatid. Kasi doon tayo tinawag. Doon po tayo, yun yung ating mandato bilang mga lingkod ng bilang tagapangaral ng mabuting balita. Yun yung ating accountability to feed the flock with the spiritual truths galing sa kapahayagan ng Biblia sa pamagitan ng Espiritu Santong kumikilos sa buhay natin. So, let us only preach which has to be preached, which is very important, yung spiritual truths, yung gospel, yung everything that is Christ-centered, pointing to Christ, anything that is edifying the church, anything that will help them, empower them, will educate them, yung ituro natin. wag yung personal nating ideology, wag yung personal nating perspective, let's say ginagawa natin joke yung politics. Kung gusto mo yan, labas ka, di ba? Kumbaga, sa ibang venue na lang, sa ibang proper venue. Pagdating
1: right.
2: sa bigyan siya ng reverence na yung papangaral natin dito ay ang magpaparangal lang sa Panginoon, hindi sa pangalan ng kahit sinong politiko.
1: Okay. Yeah, kasi ang tendency, 'di ba, no, well, sa maraming nagpi-preach, no, they want to be relevant, no?
2: Yeah.
1: Oo, na minsan yung kanilang mga illustrations, no, yung kanilang mga jokes or the way that they explain the biblical principle ay kinoconnect nila to what is happening, no, sa ating ano, no, sa ating current ano, no, situation as a nation, yan mga issues, no, na may init, no, doon minsan madalas nako-connect yan, ano. So mas maganda bang iniiwasan na lang yun or talagang ano maganda na kino-connect natin yung ating preaching sa mga issues going around us?
0: Again, okay lang i-connect, okay lang i-connect, pero make sure na sa dulo ng connection na yan biblical pa din yung labas. Si Jesus pa rin yung na-uplift. Ibig sabihin, glory to Christ pa din. Hindi yung other way around. Na kinonect mo, na wala yung biblical perspective, wala na, naging political rally na. So, make sure na at the end of it, it's still Jesus who is being glorified. Yeah.
1: Ayun, yeah. Okay.
2: So, napakaseryoso pa na po nito eh. Napakaseryosong bagay po si dito eh.
1: Kasi, totoo.
2: Gamit na gamit ito ngayon, no, sa... Siguro marami, marami sa mga simbaan. Dapat mo iwasan. Ako, kung ako po tatanungin, kung may iwasan mo, iwasan mo. Kung may
1: iwasan.
2: Iba pa, illustration, mag-illustrate ka ng iba. Pero kung pag-uusapan natin politika, pag-usapan natin siya sa ibang venue, pwede natin siyang gawin. Mag-Bible study tayo, tingnan natin yung perspective ng scripture doon sa political issues na meron tayo. Yeah. Pero pagdating sa pulpito, yung illustrations, as long as it will help yung mas actually yung pagiging relevant. Marami namang ibang illustration eh. Pero tanda, dapat careful talaga eh kasi minsan may mga illustration tayo na politically may mga bias, 'di ba?
1: Na offending ano.
2: Yeah, offending ang nangyayari. Dinidisciple natin yung partido para suporta natin 'tong isang partido na, 'di ba? E dapat hindi dinidisciple natin mga follower ni Jesus, hindi follower ng isang kandidato.
0: Tama.
2: Masa natin talaga.
1: Okay. Yeah. Oh, napaka-interesting no, no ating mga pinag-uusapan. And I'm sure marami po talaga sa ating mga listeners and viewers na habang nakikinig sila ay ano no, nag-discussion din sila sa kanilang mga katabi sa bahay ano at nakaka-relate no. Marami silang mga naalala, mga experiences katulad ng mga pinag-uusapan natin. All right. Okay, so I really thank no the Lord para sa buhay ng ating mga bisita no, si Pastor Jen Villaflores at si Pastor Joshua Garcia no, sa napaka-interesting at napaka ano no, well, talagang mga pastor na ang talagang ano no, ang priority talaga is the glory of the Lord no sa lahat ng pagkakataon. And tunay nga po na minsan talagang tayo ay may tendency masway no dahil sa ating mga ano no, inclination sa ating pag-lean towards ano no mga ating mga sinusuportahan ano na partido or mga taong mga personalities no, political personalities. But then no, lagi tayong bumabalik that we have to remember na ang ating identity is talagang naka-attach yan sa ating Panginoong Jesus, no? At huwag nating kalilimutan yan. Okay, so at this point in time, I would like to to request if you have final words, no? Para sa ating mga listeners and viewers, you can do that now. Sige, Pastor Josh, mauna ka.
2: Salamat po. Para po sa lahat ng ating pong mga nakasama ngayon at nanonood, no? At active kanina pa nagko-comment, nagcha-chat, ano. Gusto pong ipalala na number one, share niyo to para mas magkaroon ng mga kaibigan niyo kung sa tingin niyo hindi kayo parehas ng political views. At least magkaroon siya ng balancing pagtingin sa mga bagay nito at biblical na pagtingin din. Pangalawa, kapag nagkaroon tayo ng encounter sa mga kapatid natin sa iglesia na hindi natin may iwasan, may iba talaga silang gustong suportahan. We have to go back to the idea na ang goal natin dito is magkaisa. Mayroon man tayong pinagkakasaan, saan tayo pwede magkaisa? Diba? Ibig sabihin, let's set guide, no? Let's set yung tipong dito, ito yung ground natin, no? Magkaiba man tayo ng perspective, let us keep on under giving allowance to understand one another. Bigyan natin ng pangunawa, dagdag na panalangin para sa isa't isa, para ang goal natin is we are here to promote unity.

0: tayo dapat ang nakikita nilang nagiging divided, no? Dapat ang nakikita nila sa atin is we are united in Christ, we are united in love, at wag natin ipakita sa kanila na pareho lang tayo ng galawan ng mundong ito, no? Tandaan natin, hindi natin kailangan sabihin lagi na uy, Christian ako para maniwala silang Christian ka. Kailangan nakikita yan sa gawa mo, nakikita yan sa sinasabi mo, and make sure na pagdating sa mga ganitong bagay, kung merong hindi pagkakaunawaan sa loob ng simbahan, lalong-lalo sa mga ganitong klaseng issue or ganitong klaseng mga agreements or disagreements, let's prioritize na we love each other. No? Mahalin natin ang isa't isa at makita nawa sa atin kung ano yung kabutihan ng Panginoong Jesucristo.
1: Amen. Yeah, salamat po dyan, Pastor Jen. So, mga kapatid, no, mga viewers and listeners, sa panahon ngayon kung saan po madaling masira ang relasyon dahil sa magkakaibang paninindigan, naway tandaan natin ano, na mas mataas ang ating pagkakakilanlan kay Kristo kaysa sa anumang kulay ng politika. So maaari tayong magkaroon ng magkakaibang opinyon, ngunit hindi tayo dapat mawala ng pag-ibig, paggalang, at kababaang loob sa isa't isa, no? Alam niyo po, bilang mga Kristiyano, hindi tayo tinawag upang maging mapanakit sa pananalita, kundi maging ilaw at asin sa mundong puno ng galit at pagkakahati-hati. No? Naway ang atin pong mga salita, ang ating mga pinupost sa ating mga social media at pakikitungo, ano, ay magdala hindi lamang ng katotohanan, kundi pati ng biyaya. Ayan. Sa huli, hindi po politika yung ating ultimate hope, no? Ang ating tunay na pag-asa ay nasa Diyos na nanatiling hari sa gitna ng lahat ng pagbabago sa mundo. Ayan. Okay, so maaari po ba nating i-request, no, si Pastor Jen para tayo ay i-close in prayer.
0: Sige po, tayo po yung lahat ay yumuko, tayo pumikit at tayo manalangin. Panginoon, aming Ama sa Langit, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay nagkadaupang palad upang kami ay patuloy na makapagnilay-nilay, kami ay patuloy na makapagbigay ng encouragement, kami ay patuloy na makapagpalakasan bilang iyong mga anak, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na pag-isahin mo, Panginoon, ang aming bayan, pag-isahin mo, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon, at nawa Ikaw ang aming patuloy na tingnan at hindi, Panginoon, ang kung sino mang nakapaligid sa amin. Lord, tunay bilang mga tao kami nagkakamali, kami sumasablay. Pero Lord, we are imperfect people loved by a perfect God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, sa iyong patuloy na biyaya. At dalangin ko, Panginoon, na bawat isang nakakapakinig ngayong gabi ay iyong patuloy na pagpalain at pag-ingatan. Lord, we thank you, we honor you, we love you. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen.
1: Amen. Amen. Sige po, nais po nating mag-shoutout po, no, sa mga napakasisipag nating kasamahan dyan sa production at ang atin pong laging maasahang RTV team. Yan, mga masisigasig na mga broadcast engineers at lahat po ng mga very dedicated nating mga kasamahan dyan sa Bukawi Transmitter site. No? Pagpalain po kayong lahat, no? Inyo pong napakinggan ang programang Heartline Monday Edition dito po sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan, dito po kami sa Ortigas Center, Pasig City. At kami nga po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa atin pong mga bisita, no? Atin pong mga butihing mga pastor, yan, mga kamanggagawa na nakakwentuhan at tumulong pong magbigay ng payo sa atin ngayong gabi. Of course, ang atin pong Pastor Jen Villaflores at of course si Pastor Joshua Garcia, no? At sa inyong lahat, no? Sa muli po ninyong pagsama sa amin dito sa Heartline Monday Edition. Hanggang sa muli po. God bless you all. Bye!

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: dito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Ikaw ay nakikinig dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Kumusta ka na? Sana'y nasa mabuti kang kalagayan at payapa sa pag-ibig at katapatan ng ating Panginoon. Ako po si Ruth Dalarama Dizon. Samahan niyo po ako sa araw na ito at ating pagbulay-bulayan ang sinasabi ni Haring David sa Psalm 139 verses 13 to 14. For you formed my inward parts. You knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. Psalm 139, verses 13 to 14.

0: Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang DSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813.
1: Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

0: Purihin ang Panginoon sa isang panibagong pagkakataon na tayo po ay sama-sama at maraming salamat sa bawat isa. Maraming salamat sa iyo dahil ikaw ay nandiyan. Kumpleto tayo sa hardin ng panalangin. Kasama ang Panginoon, kasama ang bawat isa sa atin. Tayo ay magsama-sama para magpasalamat sa Diyos, magpuri sa Kanya at patuloy nating ilagak sa Kanya at ipagkatiwala sa Diyos ang ating mga sinasaloob at ang ating mga kabigatan. Alam po ninyo, inihahatid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV at ng GCTV ang Hardin ng Panalangin. Kasama po ang inyong mga kaibigan mula sa Manila, Philippines, si Lourdes Magtunaw. Ako naman po nandito sa Sydney, Australia, Pastor Eric C. Maliwat. Atin pong i-declare ang kabutihan ng Diyos at tayo ay magpasalamat sa Kanya sa mga kasama natin sa radio. Sabihin nyo ng sabay-sabay, purihin ang Diyos sa isang panibagong araw. Yan, parang naririnig ko na. Ha? Parang naririnig ko at na-imagine ko sinasabi nyo, praise the Lord sa isang panibagong araw. Yun namang mga kasama natin sa YouTube at saka sa Facebook, hindi lamang kayo magsalita. I-type nyo sa inyong comments, punuin natin ang algorithm ng Facebook ng mga bagay na patungkol sa Diyos. I-type nyo po ngayon, sabay-sabay, salamat sa Panginoon sa isang panibagong araw. Come on, sige po, i-type natin lahat, i-comment natin dyan sa YouTube, sa Facebook, salamat sa Panginoon, praise the Lord sa isang panibagong araw. At alam natin na hindi lamang dapat ay mga fake news ang nalalagay dyan sa algorithm. Dapat nadagdagan ng faith, ha? Pananampalataya, faith news, ang atin pong mga Facebook at ang ating YouTube at ang ating social media para na ilalagay din doon sa file, sa data ng artificial intelligence, yun namang mga sinasaloob ng mga mananampalataya. Sige po, tayo po ay sama-samang manalangin. Hallelujah, hallelujah. Panginoong Diyos, maraming marami pong salamat kasama namin kayo sa mga sandaling ito. Pinupuri po namin kayo, sinasamba, niluluwalhati, hallelujah, hallelujah. Humihingi rin po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, lalo't higit kung kami po ay nakalilimot sa amin pong mga pananampalataya, may mga pagkakataon na yung aming baptism, yun pong aming bautismo, nung kami po ay tumanggap sa inyo bilang Panginoon at Tagapagligtas, later on kami ay nabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yung aming baptism ay nakalimutan na namin at ang significance nito sa aming buhay at anong ipinapaalaala nito. Na kami po ay kasamang nalibing ni Jesus at sa pag-ahong muli sa tubig ng bautismo, kami po ay muling nabuhay unto good works upang gumawa ng mabuti sang-ayon sa inyo pong mga halimbawang ipinakita sa amin. Tinatanggap po namin ngayon, Panginoon, ang inyong pagpapatawad. Igawad ninyo ang inyong bendisyon at pagpapatawad sa bawat isa. Kami po'y nakakalimot, kami po'y nanghihina. Patawarin niyo po kami. And we receive your forgiveness, we receive your blessings, we praise your holy name. At alalahanin namin ang aming pong bautismo, ang aming pananampalataya, sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
1: Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa, at kay Hesukristong bugtong na anak niya at ating Panginoon, na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ni Birheng Maria, nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw, umakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon ay paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang laganap, sa kapulungan ng mga taong binanal ng Diyos, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Mga kapatid, pagkatapos po nating balikan ang atin pong sama-samang pananalig o pananampalataya, yan po yung mga tinatawag nating tenets of our Christian belief, ang tawag ay sumasampalataya, ay nais naman nating tingnan ngayon pagkatapos ng ating pagdideklara ng pananampalataya, ano ang sinasabi ng Panginoong Jesus kung papaano natin dapat na ipamuhay, paano natin dapat na i-live out ang ating faith, ang ating pananampalataya. Dito po sa Bible, ang Bible Pinoy Version, Matthew chapter 25, simula sa verse 31, Matthew 25, simula sa verse 31, ay ganito po ang sinasabi. Pag dumating na ang Son of Man bilang hari, kasama niya ang lahat ng mga angels, uupo siya sa magara at dakila niyang trono. Haharap sa kanya ang lahat ng mga tao sa bansa at paghihiwalayin niya ang mga tao gaya ng isang shepherd na hinihiwalay ang mga tupa sa mga kambing. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanan, sa kaliwa naman ang mga kambing. Yan po kasi ay basic practice ng mga nag-aalaga ng tupa at kambing. Sa araw ay sabay-sabay pong kumakain ng mga tupa at kambing, sabay-sabay na binabantayan ng shepherd o ng pastol. Pero kapag gabi na, sila po ay pinaghihiwalay dahil baka itong mga nang bubuli ang mga kambing, ibuli yung mga mahihinang mga sheep o mga tupa, o kaya naman ay mga kambing ay kinakailangan din lagyan ng kumot kasi wala silang mga makakapal na mga balahibo. Kagaya naman ng mga tupa, kahit na sa maginaw na lugar, kaya nilang tumagal. Kaya pinaghihiwalay sila for many animal husbandry reasons o pangangalaga. So wala naman pong sinasabi dyan na yung tupa o yung kambing ay sino ang mabuti o masama. Ito po ay isang natural na ginagawa ng mabuting pastol. Pero merong significance pala yung paghihiwalay. Sabi po dito sa verse 34, tapos sasabihin ng hari sa mga tao, hindi na ito yung tupa, ha? Kung hindi yung mga tao na, hindi na yung mga tupa o kambing, kundi tao na. Sasabihin ng hari sa mga tao na nasa kanan, halika kayo mga pinagpala ng tatay ko, pumasok kayo at tanggapin niyo ang kaharing hinanda para sa inyo mula pa nung kinreate ang mundo. Dahil nung nagugutom ako, pinakain niyo ako. Nung nauuhaw ako, pinainom niyo ako. Nung naging dayo ako, pinatuloy niyo ako. Nung wala akong maisuot, pinamitan niyo ako. Nung may sakit ako, inalagaan niyo ako. Nung nakulong ako, dinalaw niyo ako. Sasagot ang mga matuwid, Lord, kailan po namin kayo nakita na nagugutom o pinakain namin kayo o nauuhaw o pinainom? Kailan po kayo naging dayo at tinanggap namin kayo sa bahay namin o hubad at binigyan namin kayo ng damit? Kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa kulungan at dinalaw namin kayo? Sasagot ang hari, tandaan nyo, nung ginawa nyo ang mga bagay na ito sa mga kawawa at mahihinang kapatid ko, ginawa nyo din ito sa akin. So ito po yung pagpapakita ng katuwiran o ng righteousness ng mga taong may tunay. May tunay na pananampalataya, yung mga taong nabinyagan, nabautismuhan, inilubog sa tubig ng bautismo at muling umahon. Ito po yung mayroong mga tunay na pananampalataya sa kalooban na nakikita ng Diyos, ang nakikita naman ng kanyang mga kapwa-tao ay ang paggawa ng mga mabubuti sa mga mahihina, mga vulnerable o mga marginalized. At ang maganda nito, kapag po pala sinasabi ng Biblia, gumagawa tayo ng tulong, ang tawag natin dyan, nagbibigay ng ayuda, ng tulong sa mga mahihina o mga itinatakwil ng lipunan, para daw pong ginagawa natin yan sa Panginoong Jesus. Pagpapatuloy, verse 41 ng chapter 25. Tapos sasabihin niya sa mga taong nasa kaliwa, lumayas kayo sa harapan ko, mga sinumpa kayo ng Diyos. Doon kayo sa impyerno na hinihanda para sa devil at mga angels niya. Dahil nung nagugutom ako, di niyo ako pinakain. Nung nauuhaw ako, di niyo ako pinainom. Nung naging dayo ako at walang mauwian, di niyo ako pinatuloy sa bahay niyo. Nung hubad ako, di niyo ako binigyan ng damit. Nagkasakit ako at nakulong, pero di niyo ako dinalaw. Sasagot naman sila, Lord, kailan namin nakitang nagugutom o nauuhaw o walang matuluyan o hubad o may sakit o nakakulong at hindi ka namin tinulungan? Sasagot ang hari, sinasabi ko sa inyo, nung tinanggihan niyong tulungan ng mga kawawa at mahihinang ito, tinanggihan niyo rin ako. Itatapon sa walang hanggang parusa ang mga tumangging tumulong, pero pupunta sa buhay na walang hanggan ang mga matuwid. Napakalinaw po ng sinasabi ng bahaging ito ng Holy Scriptures, yan po ay matatawag nating matatawag nating self-explanatory, ipinapaliwanag na ng mismong teksto yung dapat nating gawin bilang mga mananampalataya. Kapatid, tanong, kailan mo huling tinanggihan si Lord? Naranasan mo na ba sa buhay mo ikaw ay matanggihan, ikaw ay ma-reject, ikaw ay halimbawa sa mga naliligaw o ikaw ay hindi tinanggap o kaya naman ikaw ay nakikituloy, hindi ka pinatuloy sa iyong kaibigan, ikaw ay mayroong nire-request, hindi ka pinagbigyan. No? Ang Panginoon pwede pala nating tinatanggihan at baka tayo po ay dapat na mapaalalahanan sa mga sandaling ito sapagkat lahat naman tayo minsan ay nakakapag-neglect ng ating mga gawain bilang mga mananampalataya. Kailan mo huling tinanggihan si Lord? Yan ang sinasabi sa teksto, tinanggihan niyo ako. Ano? Naalala ko yung isa nating kaibigan, sinasabi niya lagi sa atin dati, nako, kapag merong yung aking asawa, hinihiling, halimbawa, ipagluto mo ng ganito o kaya naman may pinapakiusap, dapat ay hindi tinatanggihan kasi natatanim sa isip niya yan pagdating ng panahon, hindi naman po nanunumbat ang Panginoon, kagaya ng panunumbat ng mga tao. Pero kapag po tayo ay hindi gumagawa ng mabuti, kapag ang mga nauuhaw, hindi pinainom, naguguto, may hindi natin pinakain, yung mga nasa kulungan, hindi dinalaw, o kaya naman po yung mga nagkasakit, nanghihina o walang damit ay hindi natin tinulungan, Panginoon daw ang ating tinatanggihan. Mga magulang at mga kapatid, ang Panginoong Jesus, malinaw na malinaw po, He identifies with the weak. Ang Panginoong Jesus, siya po ay nasa panig ng mga marginalized, nasa panig ng mga mahihina, nasa panig ng mga vulnerable, nasa panig ng mga disadvantaged. Sino-sino po ba yung mga marginalized, yung mga mahihina, yung mga disadvantaged, yung mga nangangailangan? Bukod sa sinasabi sa Biblia, sa panahon po natin ngayon, sa modern times, sa makabagong panahon, ang mga tinatawag nating mahihina ay yun pong mga nae-exclude o nae-etsa puwera sa mainstream, socio-economic, cultural, and political life. Ano ibig sabihin nun? Sila po ay hindi nakakasali sa mga may pangkaraniwang access sa mga pangunahing serbisyo ng gobyerno o kaya naman pangunahing serbisyo ng pangkasalukuyang lipunan o ng mundo. Kaya po ang Panginoong Jesus sinasabi na yung mga mahihina, yung mga vulnerable ay dapat ninyong kalingain sapagkat kung kinakalinga ninyo sila, ako ang inyong kinakalinga. Ngayon, mga manggulang at mga kapatid, sinasabi ba dito na ang ating salvation o ang ating kaligtasan ay sang-ayon sa paggawa ng mabuti? Yun ba sinasabi dito sa teksto na ang ating salvation ay nakadepende sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa-tao? Linawin po natin dito sa Ephesians chapter 2 verses 8, 9, and 10. Ito po ang sinasabi sa Ephesians 2 verses 8, 9, at huwag kalilimutan, karaniwan kasi kinakalimutan yung verse 10. Ano po? Sobrang bait ng Diyos, kaya niligtas niya kayo dahil sa faith ninyo. At hindi yan dahil sa inyong sariling efforts. Regalo ito ng Diyos, hindi yan resulta ng mga ginawa nyo para walang maipagmalaki ang kahit na sino. So yung pangkaloobang pananampalataya, Diyos lang ang nakakakita at iyon ang basihan ng kaligtasan. Iyon ay regalo na ating tinanggap sa pamamagitan ng faith. Pero ano po ang sabi? Kung ano tayo ngayon, ang Diyos ang may gawa nun, ginawa niya tayong united kay Christ Jesus para gumawa ng mga mabubuting bagay na hinanda na ng Diyos noon pa mang una. So paano natin ipinapakita ang ating pananampalataya sa paggawa ng mabuti? hindi po tayo nagkakaroon ng benepisyo dahil sa miserable ang ibang tao. May mga politicians ganyan, dahil mga mahihirap ang mga tao, sinasamantala para sila ay makakuha ng boto. Mali po iyon. Tayo ay gumagawa ng kabutihan dahil ipinapakita nating mayroon tayong buhay na pananampalataya sa Panginoong Jesus. Narito po ang isang awitin na nawa ay maging dalangin ng bawat isa sa atin sa mga sandaling ito.

0: Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
1: Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Manalangin tayo para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Mahal naming Panginoon, itinataas po namin sa inyo sa araw na ito, hindi na ang mga leader ng aming bansa, kundi ang bawat isang mamamayang Pilipino. Kami po ay isang bansang lubhang watak-watak, walang pagkakaisa. At ang dahilan nito, banal naming Diyos, ay ang kakulangan o kawalan ng pagmamahal namin sa aming bansa. Masyado kaming makasarili, kundi man regionalistic. Tinitingnan namin ang aming sarili bilang Tagalog, bilang Ilocano, bilang Cebuano, at hindi namin nakikita ang kabuuan na kaming lahat ay mga Pilipino. Panginoon, ang inyo pong anak na si Jesus ang nagsabi na ang kahariang nagkakahati-hati ay tiyak na babagsak. Kung kami po ay hindi magkakaisa, tiyak na kami ay babagsak. Tulungan mo po kami, banal naming Diyos, na magkaroon ng tunay na pagmamahal sa aming bansa, ang tanging bansang ipinagkaloob mo sa amin. Tulungan niyo po kaming lingunin at ipamuhay ang magagandang katangian ng aming lahi, katulad ng bayanihan, ng damayan, ng palabra de honor, delikadesa, at marami pang iba. O banal naming Diyos, tulungan niyo po kami ng aming pagiging relihiyoso ay matranslate sa pagiging espiritual, kung saan ay tinitingnan namin ang kahalagahan ng pananampalataya sa paglilingkod at pagmamahal sa bayan. O banal naming Diyos, ibangon niyo po kami mula sa balong aming kinahulugan bilang isang bansa sa pamamagitan ng pagkakaroon namin ng pagmamahal sa bansang Pilipinas, ang bansang ipinagkatiwala mo sa amin. Ito po ang aming dalangin, ito ang aming pag-asa, sapagkat hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
2: Mga kapatid, tayo po ay patuloy sa ating pananalangin. Dakilang Diyos, pagkatapos po namin ipanalangin ang aming bansa at ang aming sarili, idinadalangin naman po namin sa mga sandaling ito ang bawat isa na nangangailangan ng inyong haplos ng kagalingan. Hinihiling po namin, Panginoon, na kayo ang magpagaling sa sinumang may sakit, may karamdaman, mga nasa ospital, nasa ICU, o mga nasa bahay at inaalagaan. Inyo pong pagalingin, Panginoong Diyos, ang patuloy na kalakasan ng aming dalangin para po, Panginoon, kay Marilu Dumasig, ang kanyang pamilyang alagayang pangkalusugan ng kanyang pamilya, ganun din ang lalalapit na operasyon ni Ruth Carbonell Castillo. Dalangin din po namin, Panginoon, si Roy Ongboko sa Philippine Heart Center na mayroon pong pagdadaan ng bypass operation sa kanyang puso. Dalangin namin, Panginoon, si Samson at Samson Aurora. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na kayo ang patuloy na magpalakas sa kanyang nanay na nasa ospital. Ganun din, Panginoon, dalangin namin ang inyong pagpapalang pinansyal sa sino mang nangangailangan ng pagpapalang pinansyal. Doon po sa mga may pangangailangan na pananalapi, kayo po ang mag-provide sang-ayon sa inyong kayamanan sa kalangitan. Dalangin po namin, Panginoon, na maayos na ang problema ni Meli Umbal Aventurado. Kayo rin po, Panginoon, ng ang magbigay ng kahilingan ni Shirley Moncos, Panginoong Diyos. Ganun din para kay Jerry. Dalangin po ang blessings para sa kanyang business. At dalangin namin, Panginoon, ng ongoing enrollment ng Philippine Missionary Institute sa Silang Cavite. na panalangin ni Senyora Esther de la Cruz. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo ang mag-bless sa mga apo ni Concepcion Balite at lalo na si Jamie. At dalangin namin si Marilu Dumasig sa kanyang kahilingang panalangin. Panginoon, marami pa po mga prayer requests na nandito sa comment section na hindi po namin nabasa o naipag-pray ngayon. Pero nababasa niyo po ang bawat isa. Inyo pong tugunin ang mga panalangin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. And we receive your blessings. Marami pong salamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid, paalala po sa ating devotion ngayon na kung tayo ay gagawa ng kabutihan, gawin natin ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi po sa Matthew, sa nagbibigay ng limos o gumagawa ng kabutihan, huwag nating ipag-ingay ito. Pero kung nagbibigay tayo ng limos, gawin natin sa paraan na kahit na yung best friend mo ay hindi malalaman, ibig sabihin, do it in secret, but our Father in Heaven knows how to reward you. Sa ngalan po ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan, FABC Radio TV at ng CCTV, once again, inihatid ang hardin ng panalangin at hindi po natin nalilimutan yung sinabi ng namayapang Pastor Proseso Marcelo. Ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi nagkukula. Kasama natin si Lourdes Magtunaw at ang ating FABC Production Team sa Manila, Philippines. Ako naman po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, wala dito sa Sydney, Australia. Surely, goodness and mercy will run after you and me all the days of our lives. Hanggang sa muli, God bless you.

0: kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Kagapay, naramdaman mo na ba yung feeling na parang hindi ka sapat? Wow, unang tanong pa lang yan, Kagapay. Na-feel mo na ba or natanong mo na ba ang sarili mo? Yung feeling na gusto mong gawin ng isang bagay pero ayun nga, may calling ka, may opportunity ka, pero may boses sa isip mo na nagsasabing hindi mo kaya. Hindi ikaw ang tamang tao. May mas magaling pa kesa sa'yo. Kung naranasan mo yan, hindi ka nag-iisa. Alam mo, ganyan din ako. May mga moments na feeling ko I am undervalued, I am not worthy enough. At may makakarelate tayong tao or personality sa Bible. Walang iba yan kung hindi si Gideon. Sa Book of Judges chapter 6, tinawag si Gideon ng Diyos para iligtas ang Israel mula sa mga Midianites. Malaking task to, hindi biro. Pero alam mo kung ano yung unang response niya? Hindi, game ako Lord, hindi, kaya ko to. Ang sabi niya, Panginoon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang angkan ko ang pinakamahina at ako ang pinakahamak sa aming pamilya. Grabe no, hindi niya nakikita ang sarili niya bilang leader. Hindi niya nakikita ang sarili niya bilang capable. Ang nakikita niya, kulang siya, mahina siya, hindi siya sapat. Magandang morning sa iyo Kaagapay, about nga kay Gideon ang ating devotion ngayong umaga. Kaya kung may kakilala kang Gideon ang pangalan, aba gisingin mo na or feeling mo kung ikaw si Gideon na feeling mo minsan hindi ka sapat para din sa ito. Patuloy po na mag-comment at i-share ang ating streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Kaya tuto ka lamang dito sa ating program na Unang Salmo.

Familiar ba sa'yo yung story ni Gideon Kaagapay? Minsan, mas malakas pa ang boses ng doubt kaysa sa boses ng calling. Mas pinapakinggan mo kung ano ang wala sa'yo kaysa kung ano ang kayang gawin sa tulong ng Diyos. Pero pakinggan mo kung ano ang sagot ni Lord kay Gideon. Hindi niya sinabi, "Hindi, malakas ka. Hindi, kaya mo yan." Ang sabi niya, sabi ni Lord, "Sasamahan kita." Ganon kasimple, ganon kalalim. Minsan iniisip natin na kailangan muna natin maging ready, maging strong, perfect, bago tayo gamitin ng Diyos. Pero the reality is, hindi ka tatawagin ng Diyos dahil handa ka. Tatawagin ka niya at siya ang maghahanda sa iyo. He will use you, enable you, and equip you. Hindi mo kailangan maging sapat. Kasi siya, si Lord, ang kasapatan mo. At habang sumunod si Gideon, unti-unti niyang naranasan kung paano siya ginamit ng Diyos. Hindi dahil sa lakas niya, kundi dahil sa presensya ng Diyos sa kaniya. At doon siya nagtagumpay. Baka may mga bagay sa buhay mo ngayon, Kaagapay, na tinatakbuhan mo hindi dahil ayaw mo, kundi dahil feeling mo hindi mo kaya. Baka may opportunity ka na hindi mo tinatanggap. May calling ka na hindi mo pinapansin. May responsibility ka na iniiwasan dahil iniisip mo, "Hindi ako enough." I just want you to be reminded na hindi hadlang ang kahinaan mo para gamitin ka ng Diyos. Sa totoo lang, minsan doon pa nga siya mas gumagawa. He is your way maker, miracle worker, and promise keeper. Ito, alam na alam mo yung quote na ito. God doesn't call the qualified, He qualifies the called. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo kay Lord. Kailangan mo lang magtiwala. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Magtiwala ka na kahit mahina ka, may lakas siya. Magtiwala ka na kahit kulang ka, siya ang pupuno sa iyo. Magtiwala ka na kahit natatakot ka, hindi ka niya pababayaan. Sa mga sandaling ito, nawa, mas naunawaan mo na kahit mahina, ay mas dumepende ka sa Diyos. Tara Kaagapay, pray tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa regalo ng buhay. Salamat po sa mga pagpapalang aming natatamasa. Panginoon, maraming salamat po dahil kahit mahina kami, ginagamit mo kami para sa iyong layunin. Teach us and help us, O Lord, na magtiwala po sa inyo kaysa sa aming sariling kakayahan. Turuan mo kaming tanggapin ang iyong lakas sa gitna ng aming kahinaan at mas dumepende sa iyong kapangyarihan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng tapang na sumunod.

This morning, kaagapay, ito ang paanyaya sa iyo ng ating Panginoon. Tumigil ka sa pagtingin sa sarili mong kakulangan at magsimulang tumingin sa kakayahan ng Diyos. Sabihin mo, Lord, hindi ko kaya pero alam kong kaya mo. At kung kasama kita, susunod ako. At doon magsisimula ang breakthrough mo. Maraming salamat kaagapay sa pagsama sa akin ngayong umaga. Kung may natutunan ka sa kwento na ng ating napag-usapan this morning about kay Gideon, aba mag-comment ka na. Kung feeling mo hindi ka sapat, kung hindi ka worth it, aba magandang reminder ito na kaya kang gamitin ng ating Panginoon. Yan, ay comment mo na iyan at i-share ang ating streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Salamat po sa pagsama sa akin dito sa ating program na Unang Salmo. Kita-kits ulit tayo sa susunod na episode ng ating programa. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay.

0: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortiz.
4: At Beth Flores po, magandang Monday morning sa inyong lahat. Kamusta na po kayo mga kaagapay? O grabe ha, last week na tayo ng Mayo, biro nyo yun. Next week, June na. Aba, ang bilis ng panahon. So mga kaagapay, kamusta na? How are you? At dahil Monday po ngayon, syempre ang ating favorite theme song for Monday. Anda na po ba kayo, mga kaagapay? Kayo, Dad, ready na?
3: Subukan.
4: Uy, subukan. Ganda ng boses niya ngayon. Okay. Yan po lahat. Ready? Sing. Monday.

0: Buong-buo yun, Daddy. Lahat ng nota. Amen, amen, amen. May ginagawa po ang Diyos, ha, mga kaagapay. I think that's our encouragement every day. Pag nakikita natin everything around us is so crazy, alam natin God is still on the throne. At alam natin na He's still brewing up something. Hindi yan hinihinto. He's just, there's just something He's doing. And we have to trust Him for that. Diba, yun po lang talaga para huwag tayong atakihin sa puso, no, Daddy? Huwag tayong ma-stress sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Okay. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 GZAS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM radio. At kayo po ay nandito sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program. Mula po yan sa One Corporate Center sa Pasig, na ibinabato po naman ang ating transmitter mula po sa Mukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo rin po ay transistor radio at PM radio, yung ating portable missionary radio, nakukuha nyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig gamit po ang ating Facebook Live, nako, mula Apari hanggang Uyolo yan. Kung magandang inyong internet connection, definitely maganda po ang reception. So, sa atin pong mga kaagapay mula Apari hanggang Hulo na nakikinig sa atin, pagpalain kayo ng Panginoon. Diba? Totoo yan. At sa ating mga kaagapay na nagsisimulang nagbubukas ng kanilang mga tindahan, ngayon, sa tingin ko nga late na yung 5:30 eh, gising kayo mga 5, whether nasa palengke, nagtitinda ng gulay, naku, ang sarap. Gulay, baboy, baka, isda. Naku, pagpalain kayo ng Panginoon. At kahit po yung mga sari-sari store natin, oy, meron din tayong mga kaagapay na may-ari ng mga groceries, ha? So, naku, pagpalain kayo ng Panginoon, di ba? So, as we begin this morning, lagi nating tandaan, every gising is a blessing, di ba? And let's do our best and our excellence for today. Yan ang dapat. So, hold on lang kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po, encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa ating buhay Kristiyano. Parang ang Lunes natin talaga maging matagumpay na Monday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunan ng Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganito pong oras, sa ganito pong himpilan ng radio DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan, naglalayong kay hakdaan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Sa buong month po ng May, ang ating pong theme, Unity in Diversity, Celebrating Filipino Identity. Tapos, sabi nga ganun, kasi nga po ang May, puno yan ng mga cultural at historical significance sa ating bansa. Kahit ngayong May, nakita natin yung kaguluhan sa Senado, meron pa rin yung significance. Sabi nga ganun, how good and pleasant it is when people live together in unity. So ngayon po, ang pag-uusapan natin this week, naka-focus tayo dun sa May 29, National Flag Day. Eh dahil kung Pilipinas lang ang pag-uusapan natin, sabi ko, naisip ko tuloy, pag-usapan kaya natin yung mga flags ng iba't ibang mundo. And finally, I was able to get an article. Sabi nga ganun, the world's most unusual flags. Di ba yung mga kakaiba? And the stories behind them. Kaya nga po, nakatuon tayo dito dahil para, sabi, makita natin ano yung mga kwento sa likod ng mga unusual o kakaibang flags. Matindi po kasi talaga ang pressure sa isang national flag o pambansang bandila. Ang mga nagwawagayway na tela ay ini-expect na nagre-represent ng mga milyon at iba pa ay bilyong mga tao sa pamamagitan ng halimbawa ilang bituin, tuldok o guhit, o linya, o kulay, lahat yan. At alam nyo, merong 200 na national flags sa buong mundo. At ang karamihan, merong simpleng disenyo. Subalit, may ilang bansa na pinagtuunan ito upang mag-stand out. Sinama yung fire-eyed dragons, merong purple parrot, at kahit yung silhouette ng isang assault rifle bilang standard. So, handa ka na ba para malaman mo kung ano yung mga unusual at kakaibang mga bandila? So, ilista nyo kasi para makita nyo din, di ba? Ako po ang ginawa ko dito sa aking Gabay Library. Nilagyan ko ng kopya ng flag nila kaya kakaiba. Okay, simulan natin for today. Apat na flags. Kiribati. May bansa palang Kiribati. Ano? Ang araw at dagat ang motif ng karamihan sa bandila sa mundo. Subalit kakaiba po yung bandila ng Kiribati. Mukhang liwayway ang larawan sa bandila ng Kiribati. Ito po ay isang South Pacific archipelago na sumisikat ang araw sa dagat bilang tanda ng kanilang post-independence mula sa British noong 1979. So ang tatlong linyang puti sa dagat na asul ay ang tatlong main island groups nila, Gilbert, Line, at Phoenix. At ang ibon sa ibabaw ng araw ay hindi sigal kundi isang frigate na nagsisimbolo ng katapangan, harmony at command o pangunguna sa karagatan at nagsasabing gumagabay sa mga nawawalang fishermen upang makabalik sila sa kanilang dalampasigan. So yun yung sa Kiribati, ang ganda. Sunod naman, Belize. Sa Belize naman, ang ilan pong mga vexillologist, sasabihin ko, ano ba yung vexillologist? Yun daw po yung mga flag experts. Nagtatalo po sila na kahit anong halaga daw po ng mga simbolo, ang bandila ay simple lang dapat at kayang i-draw o iguhit ng isang 5-year-old. So yun yung kanilang standard. Marami po sa mga flags ang bumabagsak sa test na ito. Ang bandila po ng Belize ay adaptation ng coat at arms na ginamit sa colonial times. Ang flag na ito ay unang naitaas noong 1981 na nadeklara sila ng independence mula din sa Britain. Ito ay may dalawang lalaki, isang Creole, yung kayumanggi ang kulay, yung maitim, at isang mestizo na nakatayo sa ilalim ng puno ng mahogany o nara. Binabantayan yung shield ng historical emblem sa ibabaw ng Latin motto na sub umbra floreo. Flourishing in the shade. Nagustuhan ko yan, flourishing in the shade. Ito rin ay kabilang sa mga bandilang may nakaguhit na tao. So mahirap gayahin yan ng 5-year-old. Yung Papua New Guinea naman, ang Papua New Guinea ay binubuo ng kalahati, binubuo niya yung kalahati ng island ng New Guinea. Ito ay naging fully independent mula sa Australia noong 1976. So ang proposed flag dati ay kulay green at yellow na malinaw po talaga Australian colors yan dahil sa colonial administration. Eh hindi po ito nagustuhan ng mga local. So isang 15-year-old na bata na si Susan Carke ang nagdraw ng draft ng flag na diagonally divided sa black at red. Colors na nagrepresent ng local art at clothing nila, na merong Southern Cross Constellation sa left at ang endemic bird na tinatawag na Bird of Paradise sa right. Naipasa ito sa Parliament noong 1971 at ginamit noong kanilang independence. O biro mo yon, sa Papua New Guinea, 15-year-old ang nag-design. Also, andyan yung Dominica. Ang bandila mo ba ay may purple parrot? Diba? Bakit wala? So sabi ganon. Ang makulay na bandila ng Dominica ay may deep green background, may triple colored cross, may star filled circle, at may tawag nila Cicero Parrot o tinatawag ding Imperial Amazon o Dominican Amazon. Isang vibrant na ibon na makikita lang sa Caribbean Islands. Ito ay design ng local writer na si Alwin Bully at itinaas bilang tanda ng kanilang independence noong 1978. So ang 10 bituin sa bandila ay nagre-represent ng 10 parish sa isla. Habang ang yellow, black and white stripes ay nagpapahayag ng Carib, African at Caucasian people. Ay, oo nga kasi mixture sila. Ang uniqueness nito ay ang parrot ay nangangahulugan ng Dominican sa Dominican flag ang naglalaman ng mas maraming purple kaysa ibang flag sa mundo. Okay. Alam niyo ba, ngayon ko lang po ginawa ang ganitong topic sa gabay. Sa katunayan nga, natuwa at na-appreciate ko yung mga bagong kaalaman patungkol sa mga bandilang ito. Ang flag sa Kiribati, nagpapahayag ng bukang liwayway, ang bagong pag-asa sa bawat araw. Bandila naman sa Belize, kapahayagan ng harmony kahit magkaiba ang kulay at balat, basta pareho ang focus at layunin. Ang bandila naman ng Papua New Guinea, kapahayagan ng pag-appreciate nila sa Australia at sa kanilang local color at national treasure, bird of paradise. At sa flag naman ng Dominican, ang 10 stars nagre-represent ng 10 parishes sa island. St. Andrew, St. David, St. George, St. John, St. Joseph, St. Patrick, St. Luke, St. Mark, St. Paul, St. Peter, kapahayagan ng kanilang Christian culture. So magandang tanong ka, Agapay. Ano ba ang nakikita ng mga tao sa ating buhay at sa ating kausuotan na ating iwinawagayway? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen, anak. Ganda uli yung mga pinagsabi mo, pero hindi ko na
0: okay lang yun, Dad.
1: Hindi
0: okay
1: ko
0: lang.
1: Na maparot.
0: Okay lang po.
1: But anyway, purihin ang Panginoon sa iyong mga informasyon. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral at ang pag-aaral sa aklat ng 1 Peter, unang Pedro. Ang salita ng Diyos, ang bagong tipan. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Murtis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano nga po ang unang aklat sulat ng Apostle Peter? Sino nga po siya? Siya yung unang nagtatuwa, nagkaila, at siya rin ang unang lumakad sa ibabaw ng tubig at lumubog at sumigaw, tulong po, Panginoon. At lumakad silang dalawa ng Panginoong Hesus pabalik sa bangka ng kaligtasan at kapahingahan. Wow, wow, wow, amen. Kamanghamanghang tunay. Ngunit hindi natin lubos na madalumat nga namang tunay ang katotohanan. Karanasang panglangit at pangwalang hanggan, ngunit tayo'y nasa lupa pa lamang, hindi pa natin maabot sa kasalukuyan. Patuloy na po tayo. Para kanino ang unang aklat ng Pedro? Para sa mga Christians na tinawag ng may akda na mga pinili ng Diyos. Sila yung mga karapat-dapat sa iba't ibang lugar ng Asia, Asia Minor. Bakit sinulat? Para i-encourage ang mga nakababasa sa gitna ng paghihirap at pagsasuffer dahil sa faith nila. Pinaalaala ng apostle na sa mga makababasa ang magandang balita patungkol kay Jesus Christ, na ang pagkamatay niya at muling pagkabuhay at muling pagbabalik ay nagbibigay sa kanila ng pag-asa. Hope sa wikang Ingles. Dahil dito kailangan nilang tiisin ang alin po ang paghihirap nila. Kasi tiwala silang test lang ito. Saan nga po? Sa pagiging totoo nila sa faith nila. At pagkatapos, matatanggap nila ang reward nila sa araw na ipapakita ni Jesus Christ kasama ang pang-encourage ng apostle sa mga nakababasa sa panahon ng paghihirap. Sinasabihan rin sila na mamuhay bilang totoong mga followers ni Jesus Christ. Who were these people? They were those people living from the inside out, from their hearts out, living like Jesus Christ himself by the power of the Holy Spirit as he promised. Because he promised, he is bound to fulfill it. Wow, wow, wow. Amen, amen. Di ba, anak?
0: Opo, Ama, bound to fulfill it when he promised. Yun yung gusto kong word na sinabi mo, Dad. Totoo yun. Ang Panginoon, yun yung katotohanan na pag sinabi ni Lord, gagawin niya. Eh, kitang-kita na nga natin, di ba? Paulit-ulit kong binabanggit sa inyo yung sa disenyo ng Lord mula Genesis 3:15. Di ba po yun? Yung kanyang pangako ng salvation. Kasi kung wala yung kaligtasan, tsigok na tayo, matagal nang sunog tong mundong
1: Ay,
0: ito, di ba? Doon pa lang kay Adan at kay Eva. Pero dahil doon sa pag-ibig ng Diyos sa atin, tapos yung pag-design niya ng salvation hanggang sa bayan ng Israel, kita nyo naman pa ang bayan ng Israel, pa Juliet-Juliet na lang, no? Magtatawag sa Diyos, pagkatapos magpapalain ni Lord, makakalimon sila, tatawag uli sa Diyos. It's a cycle of that. Pero makikita mo kahit nung napunta na sila sa Babylonia, after 70 years, ibinalik sila sa Jerusalem. At ang ibinalik si Haring si Zerubbabel nasa linya ni Haring David, si Joshua yung priest nung panahon na yon. Talagang dire-diretso yung promise ni Lord until dumating ang Panginoong Jesus, 'di ba po? At siya si Apostle Peter, at resulta siya ng grace, love at ng kaligtasan ng Panginoon. Kaya nga sabi mo nga kanina, Dad, nagtatuwa, 'di ba? Siya yung ang yabang-yabang niya, yung hindi nag-iisip sa sinasabi.
1: Correct.
0: Sinabihan pa nga siya ng Panginoon, get thee behind me, Satan, di ba? Kasi hindi niya, hindi niya pa naunawaan. Pero look, si Peter din yung nagsabi na, saan pa kami pupunta na sa iyo ang buhay? Dito rin, si Peter din yung nagsabi na, God has given us everything pertaining to life and godliness. Diba? It's the experience of who God is and the constancy of God in our lives. So ngayon sa mga nangyayari sa ating mundong ibabaw, dito sa ating bansa, yung kaguluhan, hindi ko masabing kaguluhan eh, yung nangyayari drama ngayon sa Senado, lahat ng yan, dun sa ni VP, God is at work talaga. Huwag na tayong ma-discourage. Kasi ang pangako ng Panginoon nandyan, God will always hold on to truth and justice. Tandaan niyo yan. O pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming maraming pong salamat kasi totoo yung iyong salita. Totoo yung pangako mo. Pinatunayan mo yan sa amin, Panginoon. Since the fall ni Adam at saka ni Eve hanggang sa pagbabalik, sa pagdating ng Panginoon at sa kanyang muling pagbabalik, lahat yun,
1: yes.
0: Lord, nakaplanado. Lahat yun, Lord. At doon din namin nakita gano'ng kalawak ang iyong pagmamahal. Gano'ng kalalim ang iyong pagpapatawad. Gano'ng katindi ang iyong pasensya sa amin bilang mga tao. Pero salamat po doon, Panginoon. Kasi napatunayan namin na ikaw ay constant, hindi ka nagbabago. So, Lord, ang dalangin namin sa aming mga kaagapay, may we dwell on the truth. Ipagsiksihan namin ang aming sarili sa iyong Panginoon. Sumunod kami sa iyong gawain. Sumunod kami sa iyong layunin, Panginoon, at i-enjoy yung very fellowship and very communion that we have with you every day. Yun talaga, Panginoon, ang maganda. We are having a taste of heaven while we're here. So yun po yung dalangin namin sa aming mga kaagapay. So today, Lord, thank you sa amin pong mga kaagampay na today is your special day. Unahin ko na po si Kuya Ray Corpus. Salamat po, Panginoon. Alam ko na sa Middle East yan. Dalangin namin ikaw po ang gumabay sa kanila. Ganon din po, Panginoon, kay Manuel Panlinyo Canlas, kay Jamie Lynn, kay Jasper Luwalhati, kay Rickson Mendoza. Salamat po. Kay Mark Joseph Cabrera, kay Heidi Valenzuela Tibay. Ganon din po sa aming mga kaagapay si Larry and Susan Biato. Panginoon, ang napakabuti mo, Panginoon. Today may be their special day. It may be their birthday, Panginoon. Some, marami kaming kaagapay na today will be probably their wedding anniversary or probably nag-celebrate lang ng kanilang church anniversary yesterday. Lahat po yan ay celebration of your goodness and your faithfulness. So, Panginoon, maraming pong salamat. Kasi yung truth na ikaw po ay constant, ikaw po ay tunay sa iyong mga pangako, hindi po yan nagbabago. So, pwede namin pong panindigan, panghawakan, maging kalakasan namin as we face today, at maging matagumpay kami dahil doon. Maraming pong salamat.
1: Panginoon, maraming pong salamat sapagkat bilang followers ni Jesus Christ, sinabihan sila na talagang mamuhay gaya ni Kristo. Sino itong mga taong ito? They were the people living out from the inside out, living like Jesus Christ Himself by the power of the Holy Spirit. At dahil po doon, dakilang Diyos, wow, He is bound to fulfill it, yung kanyang mga promise. At dahil doon, alam namin talaga na hindi niya kami lalampasan. Amen.
0: Amen. So mga kaagapay, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, alam niyo yung word na sinabi. Lagi yan, nakilinim natin yan. Focus our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Yun ang sikreto ng buhay. Parang ating buhay maging liwanag sa iba. Diba, na-prove na nga po ng science, tayo ay may liwanag. At yung liwanag na yan, nakikita yan, mas lalong nagliliwanag yan kapag may kaugnayan tayo sa Panginoon, namumuhay tayo sa kapayapaan, tayo ay nag-i-enjoy ng buhay accordingly sa ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Kesa, alam nyo ba, ang buhay din daw natin, ang liwanag natin nawawala kapag tayo ay bitter, unforgiving, depressed, ganun. Eh, di ba? Sabi nga, turn our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. That's Amen. A choice we have to make. Para lalong magliwanag ang ating ilaw sa sanglibutang napakadilim na talaga. That's a choice. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamban, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Belliana,
0: at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura, at ating po mga gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, Radyo, TV, ProTech, Bukawi Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mogutis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

0: Panata para sa tunay na pagbabago.
1: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
2: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
3: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
4: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
5: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
6: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
7: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
0: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
8: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
9: This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited, Monday Motivation.
1: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang ating pong himpila ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702-DZAS FEBC Radio TV. At kaagapay, hindi tayo umaabsent sa ating radio app, ang 702-DZAS FEBC Radio. At dyan po kaagapay ay maaari nating ma-install sa pamamagitan po ng ating mga Android o anuman kaagapay ang iyong hawak na mobile smartphone. At syempre kaagapay, tayo rin po ay hindi natin pwedeng kalimutan ang kaagapay natin na nakikinig sa kani-kanilang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa iyo kaagapay, para po sa programang Inspirations Unlimited, hashtag Monday Motivation. Ako po ang inyong makakasama. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, katunayan yan, dapat ang atin talagang kwentuhan ay syempre alam na natin yan noong last week. Pero syempre dahil isang makasaysayan po ang dapat nating bigyan ng pagkakataon sa himpapawid, ang impeachment po ng ating Vice President Sara Duterte Carpio. Kaya naman di po tayo nakapagsahim papawid. Ngunit nakita nga po natin ang mga ilang sabihin na po natin proseso. At sa pagkakataon na to kaagapay, welcome back. Sabihin mo sa sarili mo, welcome back. Dahil nandito na tayo sa IU Monday Motivation. At napakaganda ng kwentuhan natin kaagapay, dahil in na in to sa lahat ng mga taong mahilig tumulong. In na in to sa mga taong hindi daw napapagod tumulong. In na in to sa mga kaagapay natin na ang hobby talaga ay pagtulong. Pero sa likod nito, nakakapagod. Yan po talaga ang reality kaagapay ng ating ginagawa. Kaya naman kung gusto mo makipagkwentuhan sa akin hanggang alas 4:30 kaagapay, kasama ka, hindi ka nag-iisa dahil maganda ang ating kwentuhan. At sa pagkakataon na to kaagapay, kung ikaw ay nandiyan pa uwi na, mag-ingat ka kaagapay. Ang oras natin ngayon ay 3:10 PM. Kaya naman, ingat ka. Huwag, tandaan mo yung bag mo, ilagay mo sa harapan, lalo na kung ikaw ay sasakay ng tren, sasakay ng bus, o sa kahit anong masikip na ano kaagapay na transportasyon, ilagay palagi ang bag sa harapan. Hindi natin talaga alam kaagapay yung mga may gagawin na trahedya. At sa pagkakataon na to kaagapay, mag-ingat ka rin sa pag-uwi mo. Kung ikaw man ay maglalakad bago makasakay, magdala po ng payong. Hindi ko alam, sobrang init kaagapay. Alam mo yung init na parang niyayakap ka nung init, tapos yung init na yon, ramdam na ramdam mo hanggang buto. Diba? Kaya talagang totoo yung aircon, talagang hindi na lang siya want kaagapay, necessity na siya dahil sa sobrang init na nararamdaman natin. Aminin natin kaagapay na malaki man yung kuryenteng binabayaran natin, pero kasi pag mainit, mainit talaga, no? Parang hindi natin alam kung kailan matatapos to. Anyway, kaagapay, hindi naman yan ang ating kwentuhan, pero ikaw kaagapay, ha, tandaan mo na pag tumutulong, lahat yan may limitasyon. Pag tumutulong, hindi ka dapat palaging available. Dahil po, paano mo naman ibibigay ang tulong kung ikaw mismo ang nangangailangan yan? Kaya kaagapay, ang ating pong question of the day, hanggang saan ang pagtulong mo sa iba. Muli kaagapay ang ating pong question of the day. Hanggang saan ang pagtulong mo sa iba? Yan po ang ating pagkikwentuhan. Yan po ang ating pagninilay-nilayan para malaman natin hanggang saan nga ba dapat tayo tumulong. Hanggang saan ba dapat palaging tumutulong? Kaagapay, kung ikaw ay hindi pa nakakasagot sa aming question of the day, bukas na po ang aming YouTube streaming at ang aming FB Live. Para po makipagkwentuhan ka sa amin, punta ka lamang po sa 702-DZAS-FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702-DZAS-FEBC Radio TV para makipagkwentuhan ka sa amin sa usapin ng pagtulong. At kasabay niyan kaagapay ha, bukas din po ang aming telepono sa numero na 8654-3322 local 401. Dahil kaagapay may di kang sumagot sa himpapawid, oo, papakinggan ko ang sagot mo sa aming question of the day. Hanggang saan ang pagtulong mo sa iba? Muli kaagapay, tawag ka na ngayon sa aming himpilan sa 8654-3322 local 401 dahil may chance ka sumagot on the air at bumati ngayon din kaagapay. O di naman kaya, kung ikaw ay syempre gusto mong sumagot, punta ka na dito po sa aming Facebook page. At syempre kaagapay, ang daming ang sumagot dito sa ating question of the day. Babasahin ko na muli ang ating question of the day, hanggang saan ang pagtulong mo sa iba? Ito, napakadami kong mga kaibigan na sumagot. Ito po, sagot po ni Miss Cynthia Dawn. Sabi niya, hanggat kaya, Bri. But syempre, meron din naman yung exemption. Like, meron ako isang beses, may humihingi ng vitamin sa akin since meron naman talagang nag-donate sa aming pharma. Usually, medyo malapit na yung expiration. Aba, ang daming complain about it. Hala, blinak ko siya. Ako pa yung nagbayad ng shipping nun, ha? O, diba? Minsan talaga, kaagapay, no? Meron na tayong tinutulungan, reklamador pa. Diba, no? May tinulungan na tayo sa pagkakataon na yun. Donate na nga lang, kaagapay, parang magre-reklamo pa tayo sa mga nakukuha pa natin na tulong. Ito naman, sagot ni Sir Renz Tuazon. Sabi niya, hanggang ang Panginoon ay walang hanggang tumutulong sa atin. Amen, kaagapay, no? Siyempre, meron naman talagang pagkakataon na tulad ng ating Panginoong Diyos, di ba, na walang hanggang tulong yung binigay sa atin hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Ito, sagot naman ni ni Miss Mary Grace Custudio. Sabi niya, ha ha ha, sabi nga nila, hindi mo kayang tumulong, but I'm telling you, no. Sabi niya, hanggat willing yung tinutulungan mong tulungan ka, dapat tulungan din nila ang sarili nila. Dahil kahit anong tulong ang gawin ng taong ayaw magpatulong at ayaw tulungan ang sarili, kahit milyon ang gastos mo, walang matitira dyan. Ending, ikaw palagi yung masama na uubos, masama ka pa. Totoo kaagapay, no? Ito, alam nyo kaagapay, ang mandato ko naman sa pagtulong. Hindi naman talaga masama ang tumulong. Hindi masama ang magbigay ng suporta. Pero kung nakikita naman natin minsan, yung tinutulungan natin ay hindi gumagawa ng effort, hindi gumagawa ng pagkakataon na tulungan ang sarili niya o ibangon ang sarili niya, nawawalan ng saysay yung tulong. Hindi nagkakaroon ng fruit. Hindi nagkakaroon ng, alam mo yun, ng bunga. Kasi baka mamaya, bigay tayo ng bigay ng tulong, pero never nilang tinulungan ang sarili nila. O, iba? Eto pa kaagapay, basa tayo ng sagot ng mga kaagapay natin sa ating poster. Sabi nila, ask ko lang po, tama ba na tumanggi ang mga nais humiram ng pera kahit may kakayahan namang magpahiram? The reason po kasi ay hindi po marunong tumupad sa pangako na magbabayad. At hindi lang po isang beses, kundi marami na. Salamat po. O si, di ba, totoo yan kaagapay, no? Sino dito yung pinahiram natin syempre ng pera pero hindi naman marunong ibalik? Diba minsan tumulong ka na nga, ang tendency, ang hirap pang maningil. Kaya hindi natin alam hanggang saan nga ba yung pagtulong natin para sa iba. Eto pa, mayroon pa sagot dito. Sabi yan dito, tulungan muna ang iyong sarili bago ka humingi ng tulong sa iba. O aminin natin kaagapay, no? Minsan kasi, tayong mga tao, ang mandate natin pag hindi na kaya humingi ng tulong. Pero ang tanong, tinulungan mo na ba yung sarili mo bago ka tumulong sa iba? Minsan kasi, nakakaubos din ng energy kapag palagi tayong hingi ng tulong. Pero ikaw, sa sarili mo, hindi mo ba nabigyan ng tulong yung dapat mong tulungan? Sabi nga nila, hindi mo kayang magbigay ng isang bagay na wala ka. Siyempre, kasi hindi ka puno eh. Kaya nga 'di ba sabi nila, paano ka maglalabas o paano mo ibibigay kung ikaw mismo kulang na kulang? Eto, sabi naman ni Atelyn Ortiz, isa po sa aking spiritual parent, sabi niya, help them without teaching them to rely on you. O tama, 'di ba? Tulungan mo, pero tandaan mo, turuan mo din sila na huwag mag-release sa kakayahan mo. Sabi niya, mahalaga kasi ang boundaries. Pinakamahalaga, makita nila na si Lord ang source at hindi ikaw. O, diba? Kaya ikaw talaga kailangan mo isipin kaagapay hanggang saan ba ako dapat tumulong? Hanggang saan ba kaya kong ibigay yung aking pagtulong? Ito ba ay dito lang o dapat hanggang dyan lang? Alamin mo yan mabuti. Ito, sagot naman ng ating former guest na si Kuya Mark Soriano. Sabi niya, hanggat hindi siya sumusobra o umaabuso, hanggat nag-effort din talaga at gumagawa pa siya ng way. O diba, nakita mo kaagapay, kaya ang pagtulong dapat vice versa yan. Una, tinutulungan niya yung sarili niya, at pangalawa, tumutulong ka din, diba? Ito naman, sagot ni Auntie Eva Gavina mula po ito sa La Union. Sabi niya, magandang tanong yan, Braiha. Bakit hanggang kaya mong tumulong sa kapwa natin? Bakit hindi naman hindi? Pero yung iba, tumutulong nga, may naririnig ka pa. O mag-iba naman to. Minsan kaagapay, yung iba hindi lang kasi tulong. Yung iba, nanunumbat

give you upon you. Pero minsan pala, kailangan mong hayaan sila na madapa or masugatan ng kaunti so they can learn on their own para magtanda. Another perspective is, kahit maganda ang motive mo, which is to help, hindi pala klase ng help ang kailangan nila. Baka kasi kailangan nila ng tulong na ibinibigay ko, hindi pasok sa skills o sa season nila in life. Baka instead of helping them, I'm setting them to fail. So I really have to discern if the help I'm giving is yun talaga ang kailangan. Discernment and identifying where the good and what they need, ayan ang guide to limits ko in helping. Totoo kaagapay, minsan kasi tulong tayo ng tulong ng tulong ng tulong ng tulong ng tulong. Pero baka mamaya, hindi naman talaga ayan yung kailangan nila. Baka mamaya, ang kailangan talaga nila ay ibang tulong. Hindi ko naman sa sinasabing mali ang tumulong kaagapay. Pero kasi, baka mamaya, may kailangan pala talaga sila ng specific na help na hindi naman talaga, parang hindi naman talaga ikaw ang para doon. Aminin natin kaagapay, tayo offer ng offer tayo ng tulong pero minsan hindi natin tinatanong, eto ba yung kailangan mo? Diba? Paisipin nung mabuti kaagapay, kaya pala minsan nagkakaroon tayo ng compassion fatigue. Yan po ang ating magiging talakayan sa hapon na ito. Kaya kaagapay, kung ikaw ay nagnanais tumawag, tawag ka na sa numero na 8654-3322 Local 401 dahil may chance ka sumagot on the air at batiin ang iyong mahal on the air. At sa pagkakataon na to kaagapay, huwag kang bibitaw dahil makakapakinig ka ng mga ilang kasaysayan ng Far East Broadcasting Company of Philippines sa Radyo Yam at sa ating social media. Sa pagbabalik po ng Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited, Monday Motivation.
1: Kagapay, tayo po ay nagbabalik sa ating pong kwentuhan, sa ating pong talakayan sa usapin po ng compassion fatigue. Aminin mo, kaagapay, pagod ka na, diba? Pero ito yung profession kasi na kung saan hindi mo alam kung hanggang kailan ka titigil eh. Kasi mga kaagapay, meron talagang pagtulong na kung saan yun ang kinakailangan, lalo na yung mga kababayan nating psychologist, yung mga kababayan nating social worker, yung mga kababayan po natin na counselor. Ito po yung mga pagod na hindi naman po basta na iaano lang eh. Alam mo yun, parang hindi lang basta pagod kasi yung problema ng tao dinadala nila, pinapakinggan nila at nilalagyan ng solusyon. At syempre sa pagkakataon na to, kaagapay, para mas lalo nating maintindihan hanggang saan nga ba ang limitasyon natin sa pagtulong, hanggang saan nga ba ang pagtulong natin sa iba. Makakasama po natin kaagapay ay isang mental health advocate. Syempre po, siya po ay isang certified life coach and community manager mula po yan sa Life Coach Philippines International. At kaagapay, siya po ay isang registered nurse na may mahigit 20 taong, alam mo yun, 20 taong experience sa usapin po ng pagiging isang nurse. Kaya naman ipinapakilala ko na po ang makakasama natin sa hapon na ito, si Coach Marife Gafrin. Magandang hapon po sa inyo, Coach Marife.
2: Magandang hapon Brian, at sa mga tagapakinig mo, no? So magandang hapon po sa inyong lahat. Greetings from Tacloban City, Leyte.
1: Nako po, napakasaya po pakinggan ang inyong boses po, Coach. Dahil po malayo man po ang ating lokasyon sa isa't isa, pero parang nandito lang po kayo sa Metro Manila. Bago po tayo magsimula, batiin na po natin ang buong Tigalife Coach Philippines International na sumusuporta po sa inyo ngayong hapon na ito.
2: Yes, sa mga fellow coaches ko po, no, from Life Coach Philippines International, naka-tune in sila ngayon, they're looking forward to this one. So magandang hapon sa inyong lahat, especially to our creator and founder po ng Life Coach Philippines, si Master Coach Adette Purto. Hello!
1: Hello po, maganda. Syempre po, baka may babatiin po kayo na pamilya niyo po, Coach.
2: Well, ini-greet ko lahat ng mga kaibigan ko at mga fellow coaches ko na nandito sa Eastern Visayas, no. And I hope sana mag-join sila sa atin, no, at makita nila to. And yun lang naman, yun yung greeting ko, no, sa kanila lahat, no. I'm wishing that everything, no, mainit na mainit kahit dito, Brian, sa Tacloban, no, but you know, we should always feel the love of God, no, kahit ganito kainit, no. Let's
1: Amen.
2: Just be happy. At least ramdam natin yung init kaysa hindi.
1: Tama po. Tayo nga po, sabi nga po sa isang meme na nabasa ko, sabi niya, pag mainit, nagrereklamo. Pag lumamig, nagrereklamo. Pag naghahanap ng ulan, nagrereklamo. Kaya hindi na talaga natin alam kung saan ba talaga tayo pupwesto, Coach Marife. Pero Coach Marife, hindi ka lulusot sa question of the day ko, Coach. Ang aking question of the day, hanggang saan mo o hanggang saan ang pagtulong mo sa iba?
2: Well, ako naman, no, Brian, ako po ay isa naging ano din po ako. I've become a head, no, ng nursing service dito po sa isang malaking hospital bago po tinangay ng Yolanda yon, no. And kadalasan, no, alam ko na may mga like sabi natin, no, may advantage din akong mas may advantage ako in a particular area, sabihin na natin sa salary. So pag nakita kong may nangangailangan, hindi naman ito kasi hindi ura-uradang magbibigay ka, hintayin mo na humingi sa iyo. Because as na-mention mo kanina, Brian, 'di ba? Pinsan nag-a-assume ka. Tapos nagbibigay ka kaagad, hindi naman yun pala yung kailangan na tulong. Yung iba na insulto, yung iba naman, hindi kailangan lang nilang makinig, no? Sa akin, ang pagtulong is hanggang kaya kong tumulong, at ang aking pagtulong po ay makakaangat sa kanya. Ang ibig sabihin, Brian, enabling siya, hindi siya crippling. No? Kasi kadalasan, bigay ka ng bigay, hindi na tuloy yung tao gumagalaw. At ikaw ay nagiging Diyos na sa pananaw ng tao, hinakakalimutan niya yung humingi sa Diyos, kundi sa'yo na lang.
1: Tama. Tama po yan, coach, no? Kasi aminin na po natin, coach, na tayo kasing mga Pilipino ay innate na kasi sa atin ang pagbibigay ng tulong, lalo na siyempre, Pilipino tayo eh. Alam natin ang palaging wala. Alam natin ang kung kailan tayo meron. Alam natin kung kailan tayo magbibigay. Kaya, totoo yan, we need to identify ano bang klaseng tulong yung gusto mo. Ano bang klaseng help ang kailangan mo? Kasi, napakarami yan. Pero, siyempre po, let's identify na po yung mga dapat natin maging kwentuhan po. Coach, gusto kong itanong, ano ba ang pagbibigay ng tulong?
2: No, ang pagbibigay naman ng tulong is, I believe inherent sa atin yon. Tayo ibinigyan ng mga talent and skill ng Diyos para maging blessing tayo sa ibang tao. So that means, when you help, it's within your capacity. Ang pagbibigay tulong ay expressing, no? Ine-express mo yung pagmamahal mo sa kapwa-tao. No, so gusto mong magbigay ng tulong dahil gusto mong maiangat, makatulungan siya. No, matulungan siya na sa kung anong like ano yung nahihirapan siya ngayon, for example, in that particular time, particular season, at ikaw naman ay may overflow ka, no, at kaya mong ibigay, that is really helping. Yung maiangat, matulungan mo yung tao na maiangat. At ang pagtulong, Brian, is without expectation. Ibig sabihin, nagbigay ka, pero hindi mo iniisip, sana ibalik niya to, or sana naman tinulungan niya ako, sana naman pag ako na nga ilangan, tulungan din niya ako. It should be without expectation, kasi doon nagkakaroon ng away. No, it should be come out, no, from the bottom of your heart. Sabi nga doon sa Bible, no, you should give cheerfully. So, ibig sabihin, masaya kang tumutulong, masaya kang gusto mong makatulong sa ibang tao ngayon dahil nahirapan yung tao, no. Pero hindi po siya like itong particular na tao, buong buhay niya ikaw nang sumagot. Which cannot be. Kasi nga, hindi mo tinutulungan yung tao na maging
1: Exactly.
2: steward kung ano man ang gift na binigay sa kanya ng Diyos.
1: Kaya, grabe ka agapay, no? Ang dami talaga nating pwedeng masagot dito sa pagtulong na to. Lalo na kasi, di ba, ano, coach, aminin natin. Kasi napakalakas talaga sa atin ng spirit of bayanihan. Lalo na dun sa higit na nangangailangan. Sabi nga nila, hindi naman kailangan bumagyo para tumulong. Hindi naman kailangan lumindol para magbigay ng kawang gawa. Tayo pong Pilipino, talaga ay nasa puso talaga natin ang pagtulong. Coach, meron lang tayong kailangan ni-identify. Ano ba ang pagkakaiba ng helping doon sa tinatawag na compassion fatigue?
2: Well, basically, no, yung compassion, yung helping naman is it's regularly like meron siyang gustong like ano siya, how do you call it? Parang situational or seasonal. So for example, ngayon itong tao na ito, kailangan niya ng kausap, kailangan niyang meron munang sumagot. For example, in a particular, sabihin na natin, may kailangan, kulang siya ng pambayad ng Meralco, ng tubig, or something like that. So it's seasonal, no? So yun ay that's helping, no? Being able to help people in a way. Pero pag nakarating ka na kasi sa compassion fatigue, regular na kasi yan, no? Physical, emotional, at psychological exhaustion na pagod ka na eh. Pagod ka na, and mayroon na siyang effect sa'yo. Siguro hindi ka na makangiti. Palagi ka na lang galit, no? Ito kadalasan yung ating mga social worker, no, na ito yung trabaho nila, pumapasok sila sa compassion fatigue kasi day in day out yun ang ginagawa nila, it becomes technical, hindi na nararamdaman ng puso kasi kailangan kong gawin kasi trabaho ko to, no. So at the beginning probably, Brian, idealistic, eh bago kang social worker, kaya nga nag social worker ka, di ba, kaya nga naging psychologist ka, kaya nga nandun ka sa service oriented na isang trabaho dahil gusto mong tumulong. Pero when day in, day out, yan ang ginagawa mo, tas wala ka namang ginagawa para ma-fill in ka, no? Kasi di ba pag tumutulong ka, lumalabas yan galing sa iyo, energy, ideas, everything galing sa iyo, effort, physical energy, lahat yan, no? Pag yan ay ginagawa mo day in, day out at wala kang ibang pagpinagkukunan para ma-refill ka, pumapasok ka na doon, papasok ka sa compassion fatigue, no? Kasi nga, naging technical na, so ang mangyayari, meron ng parang nagiging obligasyon siya,
1: Nagiging
2: nagiging
1: umay.
2: burden siya instead of tulong na galing sa puso na.
1: Kumbaga parang coach, na uumay ka na sa dati
2: Yeah.
1: mong ginagawa.
2: Mm-hmm.
1: Coach, grabe no. I mean, ano eh, syempre hindi to alam ng... dati naman kasi coach, wala naman talagang labeling na tinatawag eh. Kumbaga parang pagpagod ka, pagod ka, yan lang. Pero alam nyo kaagapay, ito kasing compassion fatigue. Gusto mo naman siya eh. Gusto mo namang tumulong. Gusto mo namang magbigay ng solusyon. Gusto mo namang magbigay ng effort. Pero dumating lang yung pagkakataon na napagod ka na. Dumating na yung pagkakataon na for once and for all, ikaw naman yung may kailangan ng tulong pero hindi mo alam kung sino yung hihingan mo ng tulong kasi ikaw yung laging nagbibigay ng tulong. Kaya, coach, gusto kong malaman, hanggang saan ba dapat yung limitasyon natin bilang tao sa pagbibigay ng tulong?
2: Well, i-set aside natin no yung, like for example, hindi ka social worker. Kasi nga pag social worker ka,
1: obligado.
2: obligado ka, that's your work. Kaya nga nagko-compassion fatigue ka. But if you're one person, hindi mo yan trabaho. No, that's not your profession. Pero ikaw siguro ay malapitin sa tao. Sabihin na natin, Brian, no, magaan ka sa tao. At ikaw ay talagang safe space ka sa iba. So, mayroon kasi mga tao, Brian, na talagang lapitin, di ba? Kasi magaan sila sa
1: lapitin
2: tao.
1: Ng tulong.
2: Lapitin, no. Gusto nilang, gusto, parang lahat ng gusto ng kailangan ng tulong, pupuntahan siya. No? May taong ganyan, no, na parang they feel like madali siyang kausap, nagtumutulong siya. Pero ang kailangan kasi sa sinabi ko nga kanina, no, pag ito pong pagtulong mo ay tinatanggalan mo na yung tao nung kapasidad, no, or the ability to try out for himself first. Magiging mahirap po siya. Kasi nga, lahat po tayo may accountability sa mga sarili natin. We are our own stewards, no, sa ating... wala pong tao na walang capacity to enhance or to help himself. Meron po yan, no? Pero pag... ang ginagawa po, pag ikaw ay palaging nandyan, feeling mo, ikaw nga, sabi ko nga kanina, Brian, di, huwag kang maging Diyos. Kasi a lot of times, instead na tumawag sila sa Diyos, sa iyo na. Hindi na nagpe-pray, sa iyo na lang, diretso na sa iyo, no? So, hindi nila tinitingnan muna, what can I do? Anong pwede kong gawin sa sarili ko? Anong pwede kong magawa sa situation na ito? No? So, ang nangyayari, gusto mo kaagad, pupunta kaagad sa iyo, tapos ikaw naman, siguro overflowing ka nga. Okay din naman yun, no? Overflowing ka. Pero titingnan mo din kasi, Brian, na ito bang tao na ito ay natutulungan mo para mas gumaan ang buhay niya? Or binibigyan mo siya at nagiging dependent siya sa iyo? Pag mawala ka na, hindi na niya alam anong gagawin. Kaya sa akin, totoo yung... diba, you teach man to fish rather than give the person a fish, no? Kasi nga, mauubos. I mean, imagine nga, kung araw-araw na ginagawa, no? Tapos ikaw talaga lahat nagpo-provide, kahit gustong-gusto mo, kahit masaya ka, dadating din yung panahon na parang mabigat na. At masisira yung relationship ninyo, no? Kasi nga, gusto mo nang parang... bigat na ah. Naalala ko, Brian, no, coming up ako ng isang I have an upcoming journal coming up, no, yung ground line, no. It is for OFW kasi yung FW natin, 'di ba? Padala ng padala, minsan wala na silang saving, naubusan sila to the point, no, na minsan naloloko sila, wala pa lang nabibili, nagbigay lang sila ng bigay, no. So mayroon po akong upcoming libro diyan, yung holding your ground from afar, na kailangan po makarating tayo, no, doon sa space, no, na ito bang tulong ko, paano to, hindi yung tulong na, oh, sana may gawin din siya sa akin, pero ito bang tulong ko will be beneficial to this person.
1: Tama. Aminin natin kaagapay, no, na minsan kasi may intent talaga tayo na maging savior. Tama ba, coach? Di ba, no? Parang kasi minsan gusto natin na hindi ako yung dahilan para magkaroon ka ng solusyon. Ako yung dahilan para maging bahagi ako ng pagbabago ng tao. Pero kaagapay, alam mo, totoo yun yung nasa Bible na turuan kasi natin silang mangisda para hindi na natin sila naturuan magkaroon ng skills, naturuan pa natin sila ng pagkakataong matuto, naturuan natin sila ng pagkakataong mamuhay sa sarili nila. Totoo yan, kaagapay, na hindi naman natin kailangang ano yan. Alam mo yun, minsan hindi talaga sagot ang pagbibigay palagi ng tulong ang sagot. Kailangan nilang tulungan yung sarili nila in order na malaman nila na kaya ko pala. Kakayanin naman pala. At coach, basahin ko lang to, no? Sabi ng kaagapay natin na si Mary Grace. Sabi ito, Casey Namal, sabi dito, magandang hapon po sa inyong lahat. Sabi niya, watching daw siya, coach, sa San Jose del Monte, Bulacan. Sabi niya, naku, sobrang relate na relate ako sa question dahil mahabang panahon, sumobra ako sa tulong. To the point na nalimutan ko na pati ang sarili kong pamilya, kaya naman ngayon, I learn my lesson. Nilagyan ko na lahat ng boundary at ng limitation ng aking pagtulong. Hindi masamang tumulong as long as hindi ito naaabuso. Kaya ngayon, kapag nararamdaman kong inaasahan na ako ng aking kapitbahay o ng sino man, hindi na ako nagbibigay ng tulong. Natuto na akong tumanggi. Sabi nga nila, learn how to say no. Maraming salamat kaagapay at magandang hapon pong muli. O di ba kaagapay, minsan kasi akala natin tayo palagi ang solusyon. Aminin natin yan. May character kasi tayo na parang maging bahagi ng solusyon palagi. Pero kaagapay, tandaan mo, may limitasyon ka. Hindi ka Panginoon, hindi ka Diyos na kaya ng lahat. Learn how to depend on our Lord. Kasi baka mamaya, ikaw na yung maging Lord nila at hindi nila makita yung ginagawa sa inyo ng Panginoon. Kaya coach, dadako tayo sa second question natin. Possible ba o posible ba o pwede ba na pagod ka na pero nagbibigay ka pa ng tulong?
2: Yeah, Brian, maraming tao yung ganyan, no, na hindi makano. Hindi sila makano. Bakit?
1: Sorry po.
2: Hindi sila makano, no, dahil nantakot sila. If you're a people pleaser, gusto mo positive lahat ang ano, gusto mo lahat okay sa iyo. Kasi 'di ba pag tumanggi ka sa tulong, definitely may mga taong masaslighted diyan. May mga taong hindi matutuwa, 'di ba? Naalala ko tuloy, Brian, no, nung ako po ay nurse pa. Ganyan din, meron akong experience, Brian, no, na pag walang pamasahe yung isang nurse, sasabihin niya, ma'am, wala akong pamasahe. Medyo bigay ako. Pero dumating na yung point, Brian, na talagang nagising ako kasi sabi ng nurse, hindi ako nakapasok kasi wala ka sa inyo, hindi ako nakahingi ng pamasahe.
1: Ay.
2: Diba? So, pag makarating ka na, makakarating ka kasi doon sa point, no, na nagiging yung tinutulungan mo ay nagiging entitled.
1: At dependent sa'yo.
2: At dependent sa'yo. Tapos ayaw mo makarinig ng negative sa sarili mo. Na kahit naman yan hindi totoo, ayaw mo. Gusto mo lang okay lahat. No, dapat okay lang. So ang nangyayari, bigay ka ng bigay hanggang maubos ka. No, so maraming taong hindi nagnuno. No, they just go on, igigipit yung sarili nila. Katulad nung kanina binasa mo, di ba? Lahat binigay, pati pamilya nakalimutan na because you wanted to please. No, dapat makarating ka sa space na kung tutulong ako, it's not to please the person, it is because I want to be a blessing to that person, not to please. Not para gumanda yung pangalan ko kasi ay takot din ako, machismis ako na hindi ako tumulong. Yan po ay mali, no? Mm-hmm. Yan po, it's a wrong thing not to do. Kasi nga, ang puso mo, yun nga, lalabas na parang mayroong kang self, ano ka dyan eh, may investment ka. Kaya tuloy, pag hindi bumalik sa'yo, no? walang man lang nag-thank you sa'yo, walang nag-recognize sa'yo, magagalit ka. Kaya sa mga taong nahihirapan to say no, in the long run, masisira yung pamilya nila, no? Or sila, they will develop sa sarili nila ng burnout, magpapagod sila, they will have anxiety, magre-result, Brian, ito sa isang mental challenge, no?
1: Mm-hmm,
2: magkakaroon
1: mm-hmm.
2: ng mental issue. Kasi nga, ang tao is designed, no, to be able to harmonize things. So, hindi pwedeng puro bigay-bigay. No, puro yes, dahil nga mali yung intention. Dapat makarating ka na magbigay man ako, my intention is because simple lang, I wanna help the person at ang aking pagtulong ay makaangat ito sa buhay niya, hindi siya maging dependent sa akin.
1: Grabe no coach no, kumbaga parang Minsan nakakalito din kasi kung magbibigay ka ng tulong, okay naman. Kasi kumbaga parang eto naman talaga yung character nating mga Pilipino. Amayin natin coach, parang sa maliit na bagay gusto natin maging bahagi palagi. Nang alam mo yon, let's say na maging bahagi ng pagbabago dahil alam natin yung pagtulong na ginagawa natin hindi naman talaga nasasayang. Pero kaagapay no, as we alam mo yon, hanggang sa paglipas ng panahon, kailangan talaga matuto tayong malaman kung ano talaga yung ibibigay na tulong. Kasi baka mamaya bigay ka nga ng bigay pero nai-spoil. Bigay ka ng bigay, hindi naman pala kailangan. Bigay ka ng bigay, nauubos ka na. Kaya ang tanong ko ito, Coach, pwede ba tayong magbigay ng kulang?
2: Definitely, no. Ako naniniwala naman ako, Brian, no, na each one are designed to be a blessing to another person. So for example, ikaw ay like ako, no, I'm in my 50s, late middle 50s. So may mga bagay na kailangan ko ng tulong in terms of not money, kasi ang inisip kasi natin money. So minsan, no, tatanungin, anong problema? Wala akong pambayad nito. So anong pwedeng gawin mo? Anong pwedeng gawin natin, no? Na pwede kitang tulungan, not really in terms of money, no? Pero ano yung pwede kong itulong sa'yo para, you know, makita mo, magkaroon ka ng income, sabihin na natin, no? So, ang pagtulong naman talaga is innate. Kasi nga, binigyan tayo ng iba-ibang gift. May mga bagay na meron ako, na wala ka. May mga meron ka, na wala ako. And we can do, help each other. Nagiging struggle lang naman talaga ang pagtulong when it is demanded and when you are feeling already burdened to help.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Kaya ano talaga, no, kailangan natin i-identify yung tulong. And kung hindi talaga kaya, kung hindi mo talaga maibibigay lahat, kung hindi mo talaga kakayanin, mas mabuting alam mo yun, sabihin mo yung totoo, pasensya na ha, sa pagkakataon na to, baka kulang yung maibigay kong tulong. O baka hindi ko talaga kaya ngayon. Kaysa naman yung nagbigay ka ng tulong, pero hindi pala kailangan, napagod ka lang, nagkaroon lang ng pagkakataon. Alam mo kasi ano yan, kaagapay eh. The more na nagbibigay ka na nagbibigay, akala mo okay pero hindi mo alam na babawasan ka. 'Di ba? Bigay ka ng bigay pero hindi pala na-appreciate. Bigay ka ng bigay, hindi naman pala okay. Kaya 'di ba, mapapaisip ka, hanggang saan ba? Hanggang kailan ba? Hindi natin alam, tama ba coach, kung hanggang kailan matatapos. Pero ang maganda nito, dapat alam mo yung limitation. Coach, basahin ko lang 'to, no. Ang gandang feedback. Syempre, ito yung ating naging former guest, si Miss Jasmin Miroy. Sabi niya, we help to empower the person and not to cripple them. Totoo yan, kasi minsan alam, kaya ano, kailangan malaman natin yung discernment. Ito ba pag tinulungan ko to, magiging okay siya, didire-diretso niya ba, o hihingi lang din kasi siya ulit ng tulong? Tandaan ka agapay, hindi masama ang magbigay ng tulong. Yes. Ang masama yung nagkakaroon ng pang-aabuso habang tumutulong. Kaya ito ang tanong ko, coach. Pwede bang hindi na tumulong?
2: Ano ulit yun, Brian? Boses.
1: Ang tanong ko po is, coach, pwede bang hindi na lang magbigay ng tulong?
2: Pwede na lang hindi tumulong?
1: Mm-hmm.
2: Ako naman, Brian, no, I believe hindi man sa pera, kung may hiningin tulong sa iyo, I believe you can help, no. Kung hindi ka tutulong, masasaktan ka rin eh.
1: Mm-hmm.
2: Kasi nga lahat tayo binigyan tayo ng design, no, may design tayo talaga para na magbigay ng tulong.
1: Mm-hmm.
2: Possibly hindi doon sa expectation ng tao na, like for example, no, kadalasan kasi pag naisip natin yung tulong is pera. No, possibly hindi man doon, hindi ako makakatulong in terms of money, pero may maitutulong ako sa'yo in another form. Pero yung ayoko talagang tumulong, kahit sino, hindi ko talaga, masasaktan ka rin. Kasi ang design mo din is maging blessing sa ibang tao.
1: Mm-mm. Mm-hmm. Grabe coach, no? Ano 'te, yung compassion fatigue kasi ano siya eh. naging sobra ka sa pagtulong pero hindi mo natulungan yung sarili mo. Kumbaga parang sumobra ka ng sumobra hanggang dumating na sa punto ng buhay mo na ikaw yung napagod, ikaw yung hindi na nagkaroon ng pagkakataong matulungan yung sarili mo. Kumbaga parang ikaw naman yung nangangailangan pero wala nang gusto, wala kang mapagbuntungan kasi alam mong at the end of the day, ikaw lang din. Kaya ko, ito, basahin ko lang itong mga ilang ano, no? Ilang sagot ng ating mga kaagapay. Sabi dito ni Love Bell, sabi niya, hanggat kaya naman, pero not to the point na, na ako naman yung mawawalan. Sabi nga nito, nakakatulong ka na nga, ikaw pa yung nawawalan. Diba? Totoo yan, kaagapay, na minsan sa sobrang tulong natin, tayo minsan yung, ay, nasan na ako? Parang hindi mo na alam kung ano yung susunod. Kaya, Coach, bago kita bitawan, ano yung payo at mensahe mo sa mga kaagapay natin na nakakaramdam ng compassion fatigue?
2: Yeah, for people, no, especially those who are working, profession talaga nila, kadalasan po, nandun po yung compassion fatigue. Even nga po ako as a nurse, no, I've been in the hospital for almost 22 years, no. Kadalasan, pag wala ka na kasing ginagawa mo, nagiging routine na po siya, no, yung nagkakaroon ka na ng compassion fatigue to the point na hindi mo na, nawawala na yung empathy sa puso mo. So nagiging routinary, nagiging technical na yung ginagawa mo at wala na doon yung pag-care talaga. Wala na doon ang puso. And that defeats helping. That defeats service. So importante, no, when you are experiencing that, lahat po tayo, lahat, I believe, lahat mandated by labor laws, no, na dapat magbakasyon, magpahinga muna, no, at magkaroon ka ng time na may kumausap ka ng somebody who will be able to help you para replenish ka. Kasi ano yan, Brian, eh, pag tumutulong ka, galing sa iyo kasi yan. So parang it's like a jar, no, na na nagbubumubuhos ka ng overflow mo sa iba. Tapos pag wala ng laman, ano pang ibibigay mo? Kaya nga nasaib na. No, kaya dapat makarating sa space na kasama po 'yon. No, hindi lang siya pagbakante ako, magpahinga ako, hindi. You have to rest, no, to work. Kailangan magpahinga para ma-feel in ka energy-wise, no, physical, tapos mayroon kang pakikinggan na iba para ang mental energy mo tumaas, para hindi lang nakafocus ka doon sa work, pero may papasok sa'yo, may na-feel in ka din para matuto kang, mayroon kang ilalabas. Kasi ngayon po yung naging problema. That's the very reason why, Brian, no, we have Decaf Coffee Republic in Metro Manila, no, sa PC Supermarket inside Pioneer Center Compound in Pasig. Kasi nga, it's a third place, Brian, na pagpagod na pagod ka, you're stressed out, kahit isang araw ka lang, dumaan ka doon, makinig ka sa mga kwento, tingnan mo yung mga activity doon na hindi yung isip mo nandoon sa work mo, and definitely marere-energize ka. Ang struggle kasi natin, hindi kasi gusto natin, trabaho lang ako kasi marami akong babayaran. At the end of the day, ang katawan mo, parang machine yan, it will conk out, at ang papapagod yan at hindi ka natuloy makapagtrabaho. Diba? At hindi na maganda yung naging output mo pag evaluate ng supervisor mo. Parang masungit na to palagi dahil nagko-compassion fatigue na.
1: Kaya naman na alamin natin kaagapay kung hanggang saan, alamin natin yung limitasyon. Tandaan mo, walang masamang mag-say ng no. Ang masama, nag-yes ka pero ikaw yung mismong nauubos. Kaya naman, sige, Coach, i-promote natin ang mga dapat i-promote. Saan ka ba pwedeng mag-contact? Go ahead po.
2: Yeah. Yes, ako po ay nandito po sa Tacloban City, Leyte. No? So kung dito po kayo, you're nearby Eastern Visayas or nearby Tacloban po, I will be have an upcoming upcycling workshop para pag-distress, Brian, yung mga nagko-compassion fatigue. So calling up my friends sa DSWD. Yung ating mga doctors and nurses, no, na alam kong grabe magsilbi, no, June 6 po yan, you can join me at the Healthy Hub po, yung bahay po ng Eastern Visayas CACC Coaches from Life Coach Philippines International. Dito po sa Eastern Visayas magkakaroon po kami niyan. Now sa Decaf Coffee Republic, tomorrow we have mental health forum ni Coach Candy Teng. I believe Brian guest mo siya dito din no sa
1: yes po.
2: Program mo. Coach Candy Teng will have a mental health forum. Makakatulong din po 'yan sa inyo po para ma-deload at makapag-express kayo no without judgment doon po sa 8 p.m. po 'yan sa Decaf Coffee Republic in Manila. Marami pong pwedeng gawin no. You can connect with me 0975-995-2382 kung gusto niyo masinsinang pag-uusap no, lalo na kung nakaka-experience po kayo ng compassion fatigue. Remember po, pag nakarating po kayo sa space na yan, napakahirap po kasi kahit yung mga relasyon nyo, yung mga kapamilya nyo na love ninyo, yun po ang na-affected pagka nandun na po kayo sa compassion fatigue. So, i-prevent po natin yan. Makipag-usap, no? Learn new things, no? Experience Decaf Coffee Republic and join anything na bago po para ma-fill in po kayo for whatever it is na ibigay nyo sa iba para ma-fill in po kayo so that you can move forward again, makapagsilbi po kayo. Kasi honestly, kailangan po naman ang service ninyo. No? Pero kailangan matuto din mahalin ang sarili para makapagbigay sa iba.
1: Mm-hmm. Kaya naman kaagapay muli, nakasama po natin ang isang certified life coach and community manager ng Life Coach Philippines International at isang nurse, walang iba, si Coach Marife Garfin. Maraming salamat po, Coach. Yan, kaagapay, grabe, no? Talaga namang mahirap mang magbigay palagi ng tulong pero tandaan mo kaagapay kapag ikaw ang nangangailangan ng tulong, ikaw naman ang magpatulong. Tandaan mo, hindi ka nabubuhay ng mag-isa lang. Dapat palagi tayong may kasama. Bago tayo magtapos kaagapay, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast, si Kuya Benjo Murano. Siyempre sa mga nakasama po natin na intern na si Alexis at si Faith at siyempre katawang natin si Jabez Amancio. Kaagapay muli, ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan para po sa programang Inspirations Unlimited hashtag Monday Motivation. Ito po si Brian De La Cruz.
3: Inspirations Unlimited.
4: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po naming ilapit ang aming pong bansang Pilipinas ay po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kaya po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid ng mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ng mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Paming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
5: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
0: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
6: Ikaw ay nakikinig dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Kumusta ka na? Sana'y nasa mabuti kang kalagayan at payapa sa pag-ibig at katapatan ng ating Panginoon. Ako po si Ruth Del Rama Dizon. Samahan niyo po ako sa araw na ito at ating pagbulay-bulayan ang sinasabi ni Haring David sa Psalm 139 verses 13 to 14. For you formed my inward parts. You knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. Psalm 139, verses 13 to 14.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaagapay, si Ruth Dalarama Dizon. Maraming marami pong salamat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal. Hanggang sa muli po, huwag niyo pong bayaang nakawin ng kaaway ang katotohanan na kayo ay mahal na mahal na mahal ng ating Panginoong Diyos.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph.
3: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
4: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
3: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
4: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
5: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph. sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
6: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
7: Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Ngayon pong araw na ito ng Lunes, tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa panibagong pagkakataon na tayo magkasama-sama dito po sa Family Matters ng 702 DZAS. Kami po ang inyong mga lingkod ngayong araw na ito, si John Milan, kasama ang ating pong batikan at napaka-humble at epektibong tagapayo, si Kuya Willie Basilio.
8: Yeah. Yeah. Magandang araw po sa inyo, mga kagapay, at siyempre kay Bishop Jonel. Tapos po, yung mga staff natin dyan.
7: Pero kumusta po ang inyong weekend, Kuya Willie?
8: Sa biyaya ng Panginoon, pagka kasi mayroong buwan, Kuya Jonel, na limang linggo, yung ikalimang linggo, tinatawag naming Family Sunday.
7: Mm-hmm.
8: Sama-sama yung mga kapatira natin, pamilya, nagbabaon kami ng tanghalian, magkakasalo doon sa church.
7: Mm-hmm.
8: Yon, kaya nag-enjoy po kami kahapon.
7: Wow, so Family Day, Fifth yeah. Sunday. At sa loob ng isang taon, ilan lang naman yung Fifth Sunday na yan, di ba?
8: Apat lang naman yon.
7: Napakaganda ang pagkakataon para alalahanin ang pagbibigay halaga sa ating pamilya. Kaya talaga, pang Family Matters talaga ang Kuya Willie Basilio.
8: Yeah.
7: Kaya po mga kaibigan, mga kaagapay, kamusta po kayo? At nalangin namin na kayo ay patuloy na lumalakad sa mayamang biyaya ng ating Panginoon. Kami po ay napapakinggan dito sa 702 DZAS ng Christ Broadcasting Company. Kami po ay kabilang sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at isalamat po kami sa marami mga radio station po ng Far East Boss Broadcasting Company. At kagayon na narinig niyo po na bukod po sa iyong radio, bukod dito po sa Facebook, kami po ay napapakinggan din at napapanood sa iba-ibang mga app at maaari po ninyong sundan na po at praise God.
8: Yeah, praise God. Kaya
7: po yung Willie, baka may mga babatiin kayo.
8: Eh, siyempre, nabanggit mo ang atites. So, di, siyempre, pagaling ka atites. At wala, hindi po kasalanan nyo nagpapahinga.
7: Yun.
8: Hindi po kasalanan yan. Nagpapahinga.
7: Ayan, salamat, oh, salamat. At payuhan mo nga. Sabihin mo nga kay Sanuknu ka ng gandang atin na napagalitan.
8: Ayan, yan.
7: Kanyang kalakwatsa.
8: Ayan, kailangan lang siguro ng konting lakwatsa yan.
7: Yes, amen, amen.
8: And of course, yung mga kapatiran natin, eh, nakatutok din po sila sa atin dito sa Family Matters. So, lahat po kayo, magandang umaga. Pagsaluhan po natin ang umagang ito, tang-sang linggong ito, ng mapayapang kalooban sa pangalan po ng ating Panginoon.
7: Yes, at syempre, nais natin batiin ang happy listening ang regular natin tagapakinig dyan sa Japan, si Pastor Eliezer Galios, doon sa kanyang farm. At talagang napakasipag. At siyempre ang kanyang kapatid na siyang senior pastor niya, si Pastor Johnny Galios, at ang kanilang mga kabiyak, si Pastor Joe, at ganoon din si Pastora Helen Galios. Kasi ating batiin ang happy listening ang lahat ng mga kaibigan natin sa Tokyo Baptist Church. Nanonood ang kinik sa atin sila. At siyempre ay si Pastor Vic Garcia ng Alliance Church, at ganoon din ang kanyang kabiyak sa Eleanor, ganoon din ang Pastor Vic at Anchuelo, ay nais natin batiin ang happy listening din. At siyempre ba, maging ang ating mga tagapanood at tagapakinig dyan sa Japan din. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon. We are so blessed na makasama at makikilala natin si na Pastor Marlon Pastor Men Bilia Rosa. Ayan, nakaka-bless ang kanilang ministry dyan sa Japan, at we are praying that they will continue to experience God's blessing sa kanilang annual conference dyan sa Jesus the Gospel Church International. Ayan, 14th annual convention. Kaya happy listening po sa inyo pong lahat, at maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig sa amin dito po sa Family Matters. At tulad ng aking nasabi, kami po dito sa Family Matters at 702 DCAS ay bahagi po ng ng kabisanan ng broadcasting sa Pilipinas, at kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat napapanood at napapakinggan din po kami sa pamamagitan ng live streaming sa 702 DCAS at mobile app. Ganoon din sa Facebook page. Ito katulad nito, ano po, sa 702 DCAS, FBC Radio at YouTube channel. 702 DCAS, FBC Radio TV. At kami din po ay napapanood sa pamamagitan ng channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan ng GCTV. At maraming salamat sa Panginoon sapagkat sa ating iba pang mga radio station kaya Willie dito sa Far East Broadcasting Company ay nag-hook up sa atin kapag Monday, at tayo nagpapasalamat kapag Family Matters sapagkat kasama natin sila na naka-hook up dito sa 702 DCAS Family Matters. At dalangin namin na ngayong araw na ito, as we give and pay attention to you, Willie, sa ating pong counseling questions, ha? Tulad ng ating pangako. Yeah. Just text your questions, just text your concern, and by the grace of God, as we devote an episode para sagutin ang inyong mga katanungan, and we pray for God's direction and God's guidance po sa amin. Ngayon po, yun po ating talakayin sa araw na ito ng Lunes. Ang inyong pong mga counseling question na masyaga yung pinapadala sa amin. Thank you so much. Ano po? At panalangin po natin na ang karunungan ng Diyos ang siyang dumaloy sa amin even as we respond to your counseling questions today. At siyempre ba, merong pagbabasa, meron tayong pundasyon ng salita ng Diyos araw na ito. Nababasahin sa atin ng Kuya Willy Basilio.
8: Yan, ito po mga kagapay. Matatagpuan po ito sa mga kawikaan, Kabanatang 27, talatang 17. Magandang balita, Biblia, wika po, bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal at isip ang nagpapatalas sa kapwa isipan. Sa New International Version, Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Yan. Alam mo ko, General, ito'y akmang-akma sa ganitong pagkakataon sa ating programa ng Family Matters. Nag-uukol tayo ng panahon para sagutin po yung mga tinetext ng mga kalalagay ng ating mga kagapay. And we all need God's wisdom, no?
7: Yeah.
8: Hindi po ito sarili nating haka, hindi po ito sariling panukala natin, kundi hinuhukay natin mula sa mayamang karunungan na laman ng salita ng Diyos. At ang naalala ko dito, Kuya Junel, pwede raw i-classify ang tao sa tatlong kalalagayan.
7: Mm-hmm.
8: Halimbawa, meron talagang marunong, as in marunong, tulad ng Solomon, ng lumang tipan, nakita natin sa kanyang kwento ng buhay, ay binigyan siya talaga ng karunungan. Pangalawa, meron namang aminin at sa hindi, meron namang hindi ganong karunong. No?
7: Mm-hmm.
8: At doon tayo papasok ngayon na after all, hindi naman natin monopoly ang wisdom. Ito ay available lahat sa atin mula sa Diyos na kapag humingi tayo sa Kanya, e bibigyan tayo ng karunungan. Ang ikatlo naman, medyo hindi kagandahan pakinggan. So merong marunong, merong hindi marunong, meron namang nagdudunong-dunungan lang. So, at pagka ganun ang pinairal natin, walang garantiya na yung ating sitwasyon, yung ating pagtatanong, magkakaroon ng kasagutan.
7: Yes.
8: Kasi akala natin, nasa atin na ang solusyon, nasa atin na ang katugunan, nasa atin na ang sagot. Pero wag po tayong basta magdudunong-dunungan. Kundi aminin natin, hindi natin monopoly ang wisdom. We need to ask God, and then sa mga pamamaraan gagamitin niya, including, Kuya Junel, including yung pinagkakatiwala nating tao na malapit marahil sa atin o kaya mga lingkod ng Diyos na ginagamit niya sa larangan ito.
7: Yes, ang ganda, ang ganda. Kaya talagang napaka-reassuring na ang karunungan ay galing sa Panginoon.
8: Amen.
7: And the Lord is giving us generously even of wisdom. Praise God. At naku, Kuya Willy, marami nang nagpa-participate sa ating talakayan sa araw na ito. Doon si Pastor Leo Peña at si Reverend Eliezer Galios. Ayan, nag-text sa atin. At si MC Guanzon, ako ma'am, good morning. At maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig sa amin. Salamat sa inyong pag-tune in sa amin dito sa Family Matters. At ganyan din si Nona Docor, nanonood, nakikinig sa atin, lumabate. At ganyan din ay si Leo, ay Pastor Leo, lumabate. Binati natin birthday celebrate kanina. Si Marin Tess Villanueva, si Evelyn Ho, nanonood ang kinili sa atin, si John CG, J. Leon CG, ayan. At nanonood ang kinili sa atin kay Willie, at bumabati po sa atin, at bumabati ako ng happy birthday ngayon, Brother Marlon Capili Guanzon, ayan. At ganoon din sa Tagapaumbong Bulacan, si Luz de la Cruz, nanonood ang kinili sa atin kay Willie. At congratulations daw sa kanyang apo si si Sarin Quincy Canlas, graduating daw. At ganoon din nanonood, nakikinig sa ating Kuya Willy, si Ted Manhares, salamat po sa inyo pong pakikinig. At speaking of graduation, yung aking anak na bunso, Kuya Willy, ay nag-deliver ng kanyang seniors message noong Wednesday, yan sa Pibayas, PBS, College of Bible. At ako'y natutuwa sapagkat yung pangarap kong makapagtapos ng PBS ay na-fulfill sa buhay ng aking anak na si Noel Caleb Milan. At we are complete doon. At masaya-masaya kami na makita siya na pag-graduate na, yung ayaw na ayaw pumasok sa PBS. Ngayon doon siya graduate. Ayan. Si Emmy Casilian na nagmamagandang araw na from IRM Champaca. Ayan. At,
8: okay.
7: Ganun din si ito, ang aking napakabait, napakaganda at napakasipag na paglilingkod sa Panginoon na kabalae. Ha? Ibigan mo rin ng pamilya dito. Si Balae Ndori Darlucio. Yeah. Siyempre kasama natin binabati ang ating balaing Ray. At nako, ihag daw siya. Ha? Hello po sa model leaders and counselors, sabi ng aking balae. At from God, able to hug Theo, say smart. Yan, with singing talent. Ayun. So, yan, marami. Si, sa ko pang balae naman, sa panganay kong anak, si Balaing Tito Tumpog. Siyempre, kasama niya lagi ang aking balaing Tet. At salamat sa inyong panunood. Si Epifanio Salvador. Ayan. Naku, maraming salamat po. At mamaya ay bibigyan natin ng daan ang inyong po mga pagbati at mga text lang po kayo and continue to participate and share to your friends yung pong ating pong broadcast sa araw na ito. At marahil yung ating mga sasagutin katanungan ay mga katanungan nyo rin sa buhay o kaya na may magagamit nyo rin sa inyong pagkapayo sa iba. Kaya stay tuned in. Stay tuning in sa atin at do not miss the opportunity for us to learn together today ngayong araw na ito ng Monday. Ano po? Kaya Willie, baka may habulin ka pa.
8: Ang nanay Angelita, salamat. Binabati po natin at regular na tagapakinig natin. At salamat po, Nanay Angie. Salamat.
7: Maraming. Doon sa ano, sa Wisdom Church, ang dami natin tagapanood, tagapakinig at tagapanood. Sabi ko, kailangan mag-text sila ngayon sa live para babatiin natin. Panawagin natin sa kanila. Para mabati kayo, participate. Text us sa ating pong live broadcast dito po sa FB para mas madali mabasa ang inyo pong mga ikanga ay pagbati o kaya naman ay katanungan. At ngayong araw na ito ay bibigyan natin ng pansin ang ating mga counseling question. Marami ito kayo, Willie. Kaya simulan na po natin.
8: Okay. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon. Bigyan niya sa atin, Kuya Jonel. Unahin na natin to. Medyo mahaba-haba ang pagkakatext niya. Sabi po rito, good morning po. I have a husband, may una siyang anak na 8 years old na. Monthly siya nagsusustento ng 5K, minsan 7K, kasi minsan dinadagdagan ko at bibilhan namin siya ng asawa ko ng tablet for school. At nag-usap kami ng husband ko, 10K na ang max na budget namin sa bibiling tablet. Dinala yung bata sa amin ng lola niya at nung nasa mall na kami, yung bata okay na sa first choice naming tablet. Habang yung lola mukhang ayaw gusto niyang yung mas mahal na mahigit 20K yung tab na yon with complete na. Pero parang gusto ko na talagang magsalita noon pero pinapakalma lang ako ng asawa ko at kinausap nga yung lola ng bata na 10K lang talaga ang max budget namin kasi marami din kaming bills na binabayaran. Simangot yung lola ng bata. Mali po ba ako o tama ba yung naging action nung lola sa desisyon namin?
7: Ano ba naging desisyon?
8: Binili ba? Hanggang 10K na lang.
7: Pinanindigan nila.
8: Medyo negatibo yung mukha ng lola.
7: Well, congratulations dahil pinanindigan ninyo yung inyong desisyon mag-asawa at para ang anak nyo rin hindi nalilito at na-hello sino. Kaya lang, gawin nyo yun ng mag-alang.
8: Kuya Jonel, pakilinaw po yung na-hello at nalilito.
7: Kasi kung hindi nila pinanindigan, Kuya Willie, na yan ang alam ng bata na desisyon nila mag-asawa. Tapos may nangyalam na lola. Kapag kayong lola sinunod nila dahil natakot silang baka masamaan loob, nahihelo ang bata. O sino ba ang susundin? Si nanay at tatay o si lola? Yeah. Statement yan, statement. Pero huwag kang makisimangot. Huwag kang magalit sa lola. Basta nako, maging malambing. Pasensya na po na, ako nanay yan, ako tatay. Ito po ang aming pong nakaplanuhan. Salamat po, ayan. Tapos tuloy, bilip. Ngayon, kung mag-inarte si lola, bigyan mo yung karapatan niya. huwag mo siyang ikangalisan ng karapatan sa pag-iinarte. Eh, gusto niya mag-inarte. Pero mahalaga, hindi siya ang nasunod. Tapos pag kumain kayo, eh, dinagdagan mo ang pagkain niya. Ayun, para malamdaman niya na hindi mo ikinagagalit ang kanyang pag-iinarte. Pero hindi kanya na mamanipulate.
8: Right, right.
7: At ngayon, pag-uwi ninyo, kausapin niyo ang lolo. Sabihin niyo, baka gusto niya ng nanay na bumili, ibili mo ng ano, ng gadget na tigto 20,000 tatay. Congratulations dahil you stand firm, pero siyempre huwag kang makisimangot, ha? Tuloy kang maging malambing. Yan ang kailangan firm but gentle, firm but respectful. Sapagkat maliwanag ang tinasabi ng Biblia, ang mga anak dapat patuloy na maging respectful, magalang sa kanilang matatanda. At pero hindi nangangahulugan siya susundin sapagkat ang sabi, obey in the Lord. Ang ayon sa Panginoon, ang magulang at hindi ang lolo't lola, ang siyang gumagabay at ang siyang may pangunahing kampanin para sa anak. Congratulations. God bless you.
8: Sa nabasa natin sa kanyang text message, Kuya Junel, consistent naman yung kanyang mister sa pagbibigay ng suporta doon sa kanyang anak. Tapos dinadagdagan pa nga ni Mrs. Kumbaga, halimbawa, 5K, tapos dadagdagan pa ni Mrs. ng 2K pa, so minsan nagiging 7K pa. So, ibig sabihin nito, sa record nila ng suporta dun sa anak ng napangasawa niya, consistent naman. So, hindi po ibig sabihin na parang pinagdadamutan niyo o kaya nagsimangot si Lola. Not so. Yes. Well, generous po kayo sa pagsustento sa inyo, sa anak ng inyong asawa.
7: Siguro ang isang challenge natin sa kanya, Kuya Willy, na dahil anak ito ng kanyang asawa, anak ito rin na rin yung anak. Yan ang isang challenge. Ito rin
8: maganda
7: mo na rin.
8: Yan, maganda yan.
7: At kung may pagkakataon, panalangin mo sa Diyos na makukup ninyo. Ampunin mo na. Anak ng asawa mo yan. Diba?
8: Yeah.
7: At kaya lang, wag, hindi kasama yung nanay.
8: Ay, wag, wag. Wag, wag.
7: At kung maaari, ampunin mo na. Iuwi mo na sa inyo. At wag lang kasama yung nanay. Yun lang ang anak. So, yan. Oo. Isang challenge yan. O kaya, medyo dadalasan ninyo ang banding. Wag lang masustentohan ng pera. Sabagat mahalaga rin na yung bata ay lalaki na nandiyan yung tatay.
8: Tama.
7: Dagdagan mo ang panahon ng paglabas na kasama yung asawa mo. Huwag mo i-restrict yung husband mo. Yun din. Isin ang challenge naman sa iyo, kapatid. Yeah. May the Lord bless you with our counsel today.
8: Yan.
7: Meron tayong pangalawa, Kuya Willie.
8: Ang ikalawa naman po, mga kagapay. Ito, pakinggan po natin. Good morning po, pastors. Valid bang magtampo ako sa mister ko? Ganito kasi yon. Noong sahod niya, sobrang lit kasi, puro kaltas, magbabayad kami ng upa at tubig, tapos bibili pa ng gatas ng anak namin. Sinabihan niya ako, hindi ka ba marunong mag-budget? Hindi na ako sumagot. Ang sinabi ko lang, ilan tayong kumakain? Apat tayo, tapos ikaw, tatlong beses ka pang kumakain sa loob ng isang araw, samantalang ako, isang beses lang para may makain ka. Nagagalit kasi siya kapag hindi nakakakain . Malakas siyang kumain, yung 2 kilong kilo namin na bigas. 2 days lang minsan lang ako kumain. Ginagawa ko lahat ng makakaya ko para mapaabot lang hanggang Biyernes yung sahod niya. Hindi ko siya kinausap hanggang ngayon kasi nagtatampo ako. May ambag naman ako sa kanya. Ako nag-aalaga sa mga anak namin, nagluluto, naglilinis, lahat. Pero walang minamaliit niya ako.
7: Napakasakit naman noon. At alam mo, natutuwa ako dahil alam mo at maliwanag sa iyo na may ambag ka. Totoo yan. At kung maliitin ka man niya, huwag mo maliitin ang sarili mo sapagkat meron kang maliwanag na ambag.
8: Amen.
7: Kaya congratulations on that. Ngayon, balikan natin yung iyong katanungan. Ganito yun. Kasi sabi niya kanina, ganito raw yung problema niya. Ang sagot naman, ganito yun. mabuti sagutin mo ang asawa mo. Hindi nga yata ako marunong mag-budget. Pwede ba tayo umupo together para mag-budget tayo? Ayan. Turuan mo kung mag-budget. Ayan, di ba? Ayan, tingnan niya yun. Kaya huwag kang basta hindi kumibo. Di ba sabi niya, hindi ka marunong mag-budget.
8: Oo.
7: Di ba? Capital letter pa eh. Di, sagutin mo rin. Parang hindi nga. Kaya halika, turuan mo ko. Mag-upuan tayo. Magkano pasok ng pera? Magkano labas ng pera? Ano ang mga aalisin sa nilalabas na pera? O baka doon lalabas na bawasan ng kain. So pagka nakaupo ang mag-asawa at nakasulat, magkano ang pasok ng pera? Saan-saan galing ang pinanggagalingan ng source ng income? Tapos ano-ano naman ang pinapupuntahan ng pera at dapat kipag-gastusan? O lalabas doon, o mas malaki ang lalabas na pera. Hindi pwede yun. Alin ang mga pwedeng bawasin sa mga nakatalagang pagkagastusan? O lalabas doon, mga, may mga kailangan sa sakripisyo. O baka kasama doon yung bagay na yun. Kaya bakit pangalawa, pag-usapan, bakit lumit na ang pasok na pera? Ah, dahil marami mga kaltas. Ano ba itong mga kaltas? Eh, baka yung mga kaltas na yun, loan din. Loan din sa loan dito, taga-London. Baka taga-London kayo. Ah, alam mo yung London, taga-London. London, loan dito, London. Alam mo, meron akong ganyan chinales eh, na mag-asawa, pastor. Yung misis ay teacher. Eh, mga teacher, ganyan, mga taga-London, mga teacher. Talagang binibiktima ng mga taga-pangutang, taga-bigay ng utang sa mga teacher. Kaya mga teacher na amuki, na parang kaisipan na, ay, anyway, hulugan naman. Ay, anyway, hulugan, paunti-unti. Eh, paunti-unti na yun, malaking bahay, magulit ka na lamang, lunod ka na.
8: At karamihan, may mga tubo pa yun. May tubo pa yun. Oh.
7: At yung tubo, tumutubo.
8: Yes.
7: Diba? At binibiktima dahil mga naka-ATM card, yung ATM na kinukuha. So, pag-usapan ninyo. At alam mo, yung pastor, sabi niya, nanindigan na siya, mama, hindi na tayo mangungutang. At magtiwala tayo kay God.
8: Amen.
7: At ako, hirap na hirap yung teacher. Hirap na hirap kasi nakasanayan nila. Nakasanayan nila. Pero hirap na hirap siya. Pero alam mo, wonders of all wonders.
8: Yeah.
7: Sabi niya, nung teacher na yon, kung kailan ko sinunod si Papa, talagang wala kami noon. Dapat doon kami nakapagpaayos ang bahay.
8: Oh, palaay mo yun.
7: Palaay mo yun. Na totoo pala yun. Na talagang yung tipid, yung konting natitipid pag pinagsama-sama, napakalaki. Yung mga nasa fast food, yung fast food, yung mga upsize? Drinks, upsize. Tapos yung french fries, upsize. Sige, konti lang naman. Alam mo yung konti-konti na yun, kay Willie, kaysa pag-aaral, milyon ang kinita ng fast food. Dahil konti. Eh, mga Pilipino, ganun. Konti lang naman, konti lang naman. Hindi yung totoo yun, yung konti, malaki. Eh, yung mga millionaire, kaya yan yung mayaman, ganun. Hindi sila, pagka kumakain sa restaurant, lalo sa hotel, talagang babayaran sila ng pagkain pero walang drinks. Ang katuwiran nila, yung drinks, pagkikumpara mo sa presyo ng pagkain, halos konti na lang, halos doble.
8: Tama.
7: Halos kalahati. Ganun. One third. O, totoo nga naman. Kaya, yung maliliit na bagay. So, yun, sabihin mo, hindi nga ako marunong, tara, tulungan mo nga ako. O, yan. Masosolve ang problema niyo. Ganyan ang ating sagot.
8: Ayan. Nako, napatunayan ko ngayon na talagang accountant ka nga.
7: Nako, maraming salamat. Eh, pero alam mo, natutunan ko yan sa asawa ko.
8: Ayun.
7: Mahusay yung mag-budget eh. Dahil sa asawa ko, nabuhay yung pagiging accountant. Nako, ang bilis ng oras ko yung Willie. Alas gis na. Eh, kumakatok na yung ating Monday partner.
8: Abay, papasukin na natin. Kuya
7: Opo, makilala niyo na po.
8: Siyempre, walang iba po ang tinutukoy namin, si Mami Bessie Rio sa kanyang Memo ni Mami.
9: Heto na po ang Memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
10: Narito na naman po ang ating mga paalala patungkol sa paggabay sa ating pong mga bata. Dito sa Memo ni Mommy mula sa inyong Mommy Bessie Rios, pag-usapan natin ang mga komentaryo ng mga bata na sila ay nababrand tuloy as opinionated. Yung po bang kung ano-ano ang isasagot sa'yo. And of course, hindi naman po ito sinasadya na tayo ay kanilang saktan. Ngunit may mga pagkakataon na sa kanila pong mga sagot, lalo na nga depende sa tono, ay naapektuhan po tayo. So how do we respond in a way na hindi po tayo magkakaroon ng siliranin sa sarili natin at sa kanila din naman in terms especially of our relationship. Una, dapat po tayo ay calm. Ayan, huwag tayong biglang mag-iinit ang ulo. At lalong-lalo na nga po, minsan makapagbibitaw din tayo ng salita na hindi na po natin mababawi later on. Pangalawa, maganda rin po kung dahil tayo ay kalmado, we can talk light. Medyo humor. Ano nga ka man sabi mo? Parang, nabingi yata ako dyan ha. Yan, parang ganun, mga joke, no? O, ulitin mo nga, parang hindi ko yata na-gets yan ha. Ano ba yan? Salita nyo ba yan? Hindi ko maintindihan. So, it's a light talk na pagsagot po sa kanilang being opinionated. Kasi minsan talagang, you really need to have that fruit of the spirit na self-control. Pangatlo, maganda rin po kung as we talk to them ay ibabalik po natin yan sa kanila. Halimbawa, well, let's accept the fact na na-offend ka. So don't tell them, alam mo ba na o-offend ako sa sinasabi mo, alam mo I was hurt. No, you can use their own experience. Have you ever been offended? Anong, or nagkaroon ka na ba ng pakiramdam na parang ikaw ay yung ganito yan? So i-describe mo yung pakiramdam mo para malaman mo kung nagkaroon din siya ng ganong pakiramdam. And from there, mag-usap na kayo, magtawid-tawid na kayo. Ha, talaga na-offend ka? At talaga nasaktan ka sa sinabi ng isang classmate mo? Bakit? Anong nangyari? And then how did you manage it? Ayan. Tapos, saka mo sabihin na, alam mo, yun, may mga responses pa nga sila na minsan tatawa sila. Ah, really? Talaga? I didn't know. Ganyan pa sila, no? And ito po ay isang mahalaga na dapat din nating tatandaan. Sa seasons ng paglaki, pag-edad ng ating mga anak, daraan po sila doon sa mga kanila pong pakiramdam. Tingin nila sa sarili nila, they know it all. Hindi lang yan, they wanted a lot of freedom. From communication to decision making, dadaan po yan. And it's part of being developmental sa kanila pong ika nga ay buhay. So, if we can keep ourselves grounded na hindi po tayo ma-offend, mapatol sa kanila, then we'll be able to keep relationships and guide them better. May lang pag-ala po mula sa inyong Mami Becerio sa Memo ni Mami.
11: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

0: listahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Maraming salamat sa magandang awitin na yon at siyempre pa sa panibagong kaalaman na binahagi sa atin ni Mami Bessie Rios. Kayo po yung nanonood at makikinig dito sa Family Matters ng 702 DCAS. Kasama niyo po ang inyong mga lingkod, John Del Milan at si...
2: Kuya Willie Basilio po.
1: Ayan, at baka may dagdag na bati ang Kuya Willie.
2: Oo, Kuya Janel, binabati natin yung mga kaibigan natin, pamilya, ang mag-asawang Toy at Baby David ng Las Piñas. Mm-hmm. Ganun din po naman ng Karingal, Ate Esther, tapos ang kanyang mga anak sa Santa Rosa naman sila. Kasama na rin po ang pamilya ng Bagaporo. So binabati po natin sila, kasama natin sa Santa Ana sa mga naunang, nakarang mga pagkakataon.
1: Ganun din si Mendoza couple at family, siyempre si Andy, si Aida. Lagi nanonood, nakikinig sa atin yan at lagi nakasuporta. At salamat na Andy and Aida, at ganoon din si Janet Ramos de la Peña at Janet Ramos de Leña, ayon, no, pala umaga po. At ganoon din si Victoria Awoki, okay? Dizon Awoki, nag-good morning sa atin, at ni at Nori Bautista, maganda umaga raw po.
2: Hi, Ate Nor.
1: Yeah. Ah, kilala mo pala, ayan. talagang Susan Taroha nanonood sa atin, at si Nora Galiagi at si Wilson Espino. Ayan, tuloy-tuloy na papasok, pero kailangan nating pagtuunan ng pasen. Tulad po na nabagit natin kanina, ang aming pong focus ng Kuya Willie ngayon ay ang ating mga counseling question. At nais natin pagtuunan ng pansin ang inyong mga katanungan sa araw na ito. At
2: pakinggan po natin.
1: Na natin lang din yung dalawa. Pansin yung dalawa. Pakinggan natin yung pangatlo, Kuya Willie.
2: Yung kasunod, Kuya Janel, mahaba po ito, pero kaya ng ating karanasan, kailangan nating kompletohin yung pagbasa para makita natin, humagit kumulang, yung tamang kasagutan.
1: Amen.
2: Good morning po sa inyo. May sariling bahay kaming tinitirhan for 8 years ng misis ko. Sobrang ganda sa pakiramdam, bumukod. Pero kalaunan, iniisa-isa niyang dalhin at patirahin sa bahay namin ang kanya. Hindi lang isa, kundi tatlo na ang nakatira sa amin na relatives niya, dahil daw tumutulong at malapit daw ang trabaho ng mga ito sa bahay namin. Lahat nasa legal age na, nagtatrabaho, pero never nagbigay ng pangkuryente, tubig or gas man lang. Lahat ng gamit namin, gamit na din nila. Nawalan na ako ng privacy at freedom sa ginagalawan. Ang pagkain namin, nagiging pagkain ng lahat kasi nakakayang hindi mamigay. Ako patuloy yung parang nakikisama sa amin sa sarili naming bahay. Kinausap ko siya about dito, sabi niya tulong niya lang daw yon sa pamilya niya. Pero ikako, may ibang paraan para tumulong, yung hindi nawawala yung privacy natin sa sariling bahay. At hindi naman namin sila obligasyon, at mga nagtatrabaho naman sila. Tapos na sa pag-aaral at kaya nang tumayo sa sariling paa. Wala siyang ibang nasabi kundi madamot daw ako. Kako, hindi ako madamot. Hindi lang ako panlahat at gusto kong bumuo din ng sarili naming pamilya na walang iniisip na iba. Ang tanong, madamot po ba talaga ako?
1: Ayun. Ang sagot, hindi. Hindi ka damutan yan, sapagkat napakahalaga ng iyong sinabi na kailangan ng pamilya ang privacy para magkaroon ng ika nga ay enriching journey together ang mag-asawa.
2: Yes.
1: Sa sinabi mo ay ang isang problema dyan, hindi yung nakikitira, hindi rin yung misis mo na nagpapatira. Kung hindi yung inyong sistema ng mag-asawa, yun ang problema. Yan. Ang problema ninyo, bukong nangyayari ang mga bagay-bagay na si Mrs. lang ang nagpapasya. Yan ang pinakamalaking problema,
2: right,
1: kapatid. Doon tayo mali siguro na masasabi natin. Kaya mahalaga na balikan ninyo na ano ba ang pamilya natin ang mga bagay-bagay ay pinagpapasyahan natin dalawa. None of us will go ahead of any decision without agreement. Eh dahil walang agreement, hindi niya dapat i-implement.
2: Oh,
1: Di ba?
2: yeah.
1: At pangalawa, importante, bigyan mo siya ng panahon. Bigyan kita ng isang linggo, dalawang linggo para sabihin sa kanila kung hindi ako mismo ang magsasabi sa kanila. Ayun. Eh, ang nangyayari, mukhang pag nagalit siya, ang misis mo, at sabi mo, matapot ka. Eh, ikaw, natahimik ka na, tamimi ka na, eh, mali yun. Kaya importante, balikan ninyo. Paano nagagawa ang desisyon sa pamilya ninyo? Hindi isa lang nagpapasya. Pagka hindi nagkakaisa, hindi pwedeng implement. Kasi wala agreement eh. Ayun.
2: Yeah.
1: Kaya ngayon, suggestion ko sa iyo, eh, pakitunguhan mo yan. Para kapag ka in-implement mo na, na sila'y sasabihang hindi na pwede sa bahay ninyo, ay hindi dahil galit ka. Ayun.
2: Mm-hmm.
1: Diba? At
2: yeah.
1: Pangalawa, simulan yung pagbubukod ng mga gamit-gamit at bagay-bagay para maramdaman nila na binubukod niya talaga. At, hindi available, hindi sila, wala silang access sa ibang mga gamit na pampamilya lang. Ayan. At surely, yung misis mo mag-react. Kaya dumabalik ka na naman sa problema, sa totoong problema. Di ba, Kuya Willie? Ang totoong
2: tama
1: problema, eh, hindi maliwanag sa inyo paano ang pasyahin nangyayari na i-implement nang hindi ka-agree. Yun ang kailangan ituwid. Pag yun ay naituwid, susunod na ang lahat. Ayan.
2: Right.
1: Kaya pangatlo, mag-scout ka na ng murang mga pwedeng tira sa paligid para kung sakali o di kung nag-usap kayo, masabi mo, meron mura dito. Ayan. Pwede kayo mag-share ng konti. Ha?
2: Oh.
1: Share kami ng konti, pang mga tatlong buwan. Makikipahagi ako sa one-third ng bayad, pero the rest ay sa inyo na, and then up to 3 months, ay kayo na. Ayan, di ba? Yan ang, pero again, kung hindi kayo magkakaroon ng maliwanag na decision-making process mag-asawa, pabalik kayo sa problema. Malakas ang loob ni Mrs. na magpasya, wala ka. Yun.
2: Yeah.
1: Yun ang kailangang mabalik.
2: Tama. At di naman natin matatawaran yung kagustuhan nila makatulong, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Talagang bahagi naman talaga ng pagpapamilya yon. However, yun nga, sinasabi mo na pag-usapan, ano? At may hangganan talaga, Kuya Jonel.
1: Mm-hmm.
2: After all, kung susuri natin ang kalang kalagayan, eh, yung mismong kagustuhan nilang makatulong will defeat the purpose.
1: That's
2: It will
1: right.
2: defeat the purpose. Kasi wala na tayong maipapasa sa ating mga anak na legasya ukol dito. Kaya mapuputol na yung linya ng pagsisikap na makatulong sa iba na bahagi ng ating ugali at katauhan. Tapos, ating realize, priority natin, pamilya muna.
1: Yes.
2: Yung pamilya natin. Oo.
1: Amen.
2: May limitasyon nga po yung pagtulong. Kaya yun, maganda po yung mungkahin ng ating Kuya Jonel na talaga, no? Bukas tayo sa kalooban ng isa't isa, wag mangyari na sarili kanya-kanyang pasya ang nangyayari.
1: That's right. At isa pa pala, Kuya Willie, ang mangyayari dyan sa bandang huli, magkakasamaan din ang loob. Dahil syempre, mararamdaman ng mga kamag-anak na hindi ka pabor. O kaya baka nasasabi ng misis mo, ayaw nga na mister ko, pero hindi pwede ako masusunod.
2: Oo. Oh.
1: Yan ang nasisira dyan. At siya pa, yung anak mo, hindi magkakaroon ng magandang damdamin sa kamag-anakan kasi inaagaw nila privacy, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Hindi naman ilang araw lang yan eh. Kung ilang araw lang, pwede pa eh. Pero eh, kung ganyan na. Kaya eventually, magkakasiraan din ang relationship. Kaya kailangan mo usapin si Mrs. para hindi maging issue yung kamag-anak. Kundi ang issue ay decision-making process naman natin. Tapos balikan ang decision tungkol sa kamag-anak. I-apply in decision-making process. Okay? Praise God.
2: Ganda, ganda.
1: Okay.
2: Ito naman, ikaapat na, Kuya Jonel.
1: Opo,
2: ha?
1: Opo.
2: Ikaapat na. Hello, Family Matters. First time ko po mag-message sa inyo. Gusto ko lang sana makahingi ng opinion. Yung asawa ko po, mabait siya. Family-oriented at provider. Problem is, may nag-chat-chat sa kanya na classmate niya noong high school or college na girl. Nag-start lang to last month. Di naman sila araw-araw nag-uusap, pero parang ang weird lang eh. Di ko sure kung valid ba tong nararamdaman ko. Hindi ko rin kasi masyadong maintindihan yung pinag-uusapan nila kasi Bisaya. Ang sa akin lang, bakit niya chinachat yung kaklase niya dati na para bang may kailangan pa ba silang pag-usapan, eh nakaraan na yon. Hindi ko pa siya ma-confront kasi baka mamaya di na siya magpahiram ng cellphone. Di niya alam na nababasa ko yung messages nila. Please, pa-help po, ano ang gagawin ko? Salamat po.
1: Ayun. Abay, valid, valid. Valid na valid ang nararamdaman mo. Kaya importante na makausap mo ang iyong asawa. Pero hindi naman kailangan i-confront. Ha? Pero hindi confrontational. Ma-communicate mo sa kanya. Sabihin mo na, darling, nag-uusap pala kayo ni noong ganitong classmate mo. Ayan. Eh, nagsiselos ako. Ayan. Hindi ko maintindihan, nararamdaman ko. Ay, sabihin mo, wala akusasyon. Ano nangyayari sa inyo? Ano pinag-uusapan niyo? Ayan. Pwede ko ba akong tulungan? Kasi nasasaktan ako. Kaya sabihin mo, kung ano nararamdaman mo, nagsiselos ako. At nabibirduhan ako. Ayan. Isa pa, pag nag-uusap kayo, eh yung inyong dialect, eh, hindi ko naintindihan. Eh, di ba, eh, mas maganda kung magkaliw-magkaliwa na gano'n. Ayan. Pero siyempre, ba, habang ginagawa mo yan, eh, maramdaman niya na hindi mo inaaway yung babae. Para talagang makikita dito na hindi naman dahil ikaw ay naguhusga na, hindi naman dahil ikaw ay nangaaway doon sa babae, kung hindi pinaparating mo ang epekto sa'yo ng kanyang pakikipag-communicate doon sa kanyang classmate tayo. Di, tuwing na nakikita ko na kayo ay nagtetextan o pag nalaman ko na kayo ay nag-uusap, eh, nasasaktan ako. Ayan. Kaya, as you report yung nararamdaman sa kanya, I'm sure yung asawa mo ay baka hindi aware eh. Kaya, magagawa siya ng kanyang pagsisikap para hindi makadagdag sa sakit ng loob. At pwede mo siyang hilinga na okay naman sa iyo kung pag nagkita kayo, magkakilala kayo para maging magkaibigan din kayo ng babae. Ganun. Pero oo, siyempre, kung ikaw lang ang makikipag-uso sa kanya, eh nasasaktan ako. Ayokong ako ay ika nga ay magkaroon ng mga negatibong kaisipan. Kaya tulungan mo ako, darling. Ayan. Ay, pagka ganyan, hindi ka nag-aakusa. Pero nilalagay mo siya sa isang sitwasyon na kailangan siyang umayos, ano? Yeah. Hindi, tatamaan siya. Ay, hindi, tatamaan.
2: Tama-tama yung pinuntusan mo ko, Jonel. Kasi nga, hindi naman makakaila. Ha? Maraming, may mga kaso nga na masamang epekto sa ugnayang mag-asawa dahil hindi nga nilinaw sa usapan nilang mag-asawa ang ganing kondisyon. Merong ka-text, merong ka-chat ang mister o si Mrs. Man sa kabilang banda at nauwi doon sa pagkakasala laban sa asawa. So, pag-ingatan nga po natin yun, gaya ng kaya ng ating Kuya Jonel, sa larangan ito, pag-usapan talaga. Yan.
1: At alam naman natin na ang mga love affair ay nagpapasimula sa mga ganyang mga maliliit na bagay. Kaya importante na tulungan mo mister mo. Huwag yung akusahan mo, huwag yung away mo, tulungan mo. At maghingi ka rin ng tulong sa kanya para ikaw ay hindi mag-isip ng negatibo.
2: Mm-hmm.
1: So, ang context, tulungan. Hindi akusahan, hindi away. Di ba?
2: Yeah.
1: Wow, praise God. Salamat. Dalangin namin na yung mister ay tumugon ng maayos at hindi na makagawa ng pagkakataon ng kaaway sa kanyang buhay.
2: Amen, amen. Sa ikalima naman, tuloy pa tayo, Kuya Jonel, ano?
1: Apo, apo.
2: Sa ikalima naman po, ito. Hello po, pastors. May problema po ako sa mister ko. Hindi ko pinapalitan yung posisyon ng nanay niya. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit pagdating sa feelings ko, wala lang, pero pagdating sa feelings ng nanay niya, super concerned siya. Eh, asawa niya ako, ano po ba ang pwede kong gawin?
1: Oh, I see. Mahirap yan, ano? Saan kaya sila nakatira? Ano? Hindi nasabi.
2: Malamang magkakasama sa isang bahay yan.
1: Oo, kasi kung nakatira sila sa nanay,
2: yan
1: eh,
2: pa.
1: Nako, problema yun, di ba?
2: Mm.
1: Una-una, yung damdamin ng nanay at saka ng asawa mo, abay, hindi mo maialis yun sapagkat talagang ano yan eh, bago mo napangasawa, yan ang nagbigay ng buhay para sa mister mo.
2: Right. Yes,
1: Kaya
2: yes.
1: mahalaga yung bubukod talaga. Mahalaga. Pangalawa, yung damdamin na yun ay samahan mo na. Kapag ka nagko-concern siya sa damdamin ng nanay mo, ng nanay niya, maki-concern ka na rin. At higitan mo pa siya. Ay,
2: Oo nga.
1: Higitan mo pa siya. O,
2: yeah.
1: Si nanay pala. O, ganito ah. Naku, puntahan ko nga. Ikaw na. Ayun. Ikaw na ang magpatiuna. Yan. Yan, di ba? Pangatlo, o saka ka magsabi naman na nararamdaman mo, hindi dahil nakikipagkompetensyo ka, kompetensya ka, sa nararamdaman ng nanay niya. Dapat
2: yeah.
1: ako rin. Ganun rin. Hindi ganun. Hindi kanya isipan na nakikipagkompetensya sa nanay
2: right.
1: niya.
2: Right.
1: Sapagkat ikaw nga, nakonsulang ka rin sa nanay niya. O di hindi kanya maisipan ng gayong. Eh kung hindi ka wala pakialam ka, si nanay pala, nalulungkot paggabi, pag walang katabi. Eh, ikaw naman, nanay na naman niya.
2: Yeah,
1: wala
2: yeah.
1: kakibo. Abay, sabi, oo nga no, misa niya, tabihan ko. Ayun, ikaw mag-volunteer. Di ba? O di huwag sabi niya, oo na, magpupuyat ka. O,

0: sobrang malasakit sa kanya, na niya, sa pamilya ni tatay. Service dito, lingkod doon, ang ginawa. Ngayon, parang ang dating eh, parang siya yung totoong anak eh. Yung tunay na
1: Yun.
0: anak eh, sa kay tatay eh. At alam mo, nakita ko rin yan kay Ate Edna naman. No? Sobrang pagpapahalaga niya, pagmamahal niya sa pamilya namin, sa panig namin dito, aba, eh parang siya yung totoong anak at ako yung manugang. Kasi nga, yung malasakit, yung pagturing na pamilya mo na rin yan. Nanay mo na
1: Yes.
0: rin yan. Tatay mo na rin yan. Nako, napakalaking halimbawa po.
1: Yan, napaka living testimony ang nanay ng Kuya Willie at ang kanyang nuklukan ng gandang si
0: Nuklukan ng
1: Ate
0: gandang ate, ate Tess, gandang-gandang asawa ng Pastor Jonel. Eh,
1: Amen.
0: magpagaling po kayo, ha?
1: Ang lakotserang mag-ate. May malayong pinaplanong pagdala sa atin sa susunod.
0: Kahit
1: Sa
0: na
1: lilim
0: tumaas
1: ng
0: ang presyo
1: luna.
0: ng gasolina, kahit na
1: Tama, mahal
0: tataas ang
1: ang
0: presyo ng
1: gasolina.
0: gasolina, tuloy tayo.
1: Tuloy daw, sabi talaga naman. No? Bibili raw ng mga, ano, mga sandals at mga sinelas. Ibebenta raw naman nila. Papayo entrepreneur eh.
0: Babawin
1: Mababawi
0: pala.
1: naman
0: Oh,
1: daw.
0: babawin pala doon sa
1: Mababawi naman daw yun ang
0: oh, yun
1: katuwiran
0: naman
1: at
0: pala eh.
1: mga entrepreneur ng ating mga asawa. Anyway, meron tayong
0: Ayan.
1: pang-anim na
0: Ito,
1: sige po.
0: pang-anim. Ay, maikli lang to. Jonel,
1: Opo.
0: sabi niya, hello po, Family Matters. Ano po pwedeng gawin sa mga kabataan na mas pinipiling mag-share sa iba ng kanilang mga problema kaysa sa amin na pamilya o magulang nila? Salamat po.
1: Una-una, talagang tanggapin natin ang katotohanan na bukod sa atin ay social beings sila eh. Naghahanap sila ng iba kaysa sa mga magulang. We have to accept that. Huwag ka makipag-compete. Okay? Pangalawa, hindi sila ang issue. Ang issue ay tayo. Paano natin i-develop ang pagkakaibigan para makaramdam sila ng safe space sa atin? Yun, baka kailangan nating i-adjust yun. Kailangan nating matutunan paano yon. Kapag masyado kang corrective, masyado kang sitas na sitas ng Bible, masyado kang payo ng payo, lumalo yung loob nila. At pag may nasabi silang parang hindi tama, kukorek mo agad, papagalito mo agad, edi hindi safe space yun. Yan ang hanap ng mga kabataan ngayon kay Willing, yung safe space na yun. Kaya hindi naman ikaw ay makikipag-compete sa kaibigan nila o sa ibang tao na pinapakinggan nila. Kundi ipagbunyi mo na at least nagsishare ang anak mo. Pagka nagsishare ang anak mo, gumagaan ang kanilang nararamdaman. Gumagaan ang kanilang damdamin at dalain sa buhay. Kaya malaking tulong yun. At pasalamatan mo yung kinakausap, sinishare ko yung salamat ha. O, di makita ng anak mo kung kinapasakit ang kaman niya na mabuti pa ito. Aba, ay kinakaibigan mo yung ito. Ayan, di ba? Salamat, ha? Laking tulong nyo ha? Sa inyo para sinishare ang anak ko. Huwag na sabihin, ano ba sinishare sa inyo? Wag. So, ikaw ngayon, sa loob ng bahay, reviewin mo, paano kaya sa bahay magkakaroon ng atmosphere that they will feel? Hindi dahil sa mali. Hindi, misang, madalas hindi naman may mali eh. Kundi yun lang ang pakiramdam ng anak. Ngayon, paano mo ngayon i-address yung family setup, ha? Family atmosphere para maging kaigaya-gaya. Yung mga anak mo ay gusto yung umuwi agad dahil namimiss niya ang bahay niya. So, kung yung patakaran sa bahay, yung how you treat each other sa bahay, yung pakikidama, yun, that will attract them. Not
0: Opo.
1: that they will no longer share to others,
0: Tama,
1: but they
0: tama.
1: will also share to you. Kaya, ingatan mo rin yung mga responses mo kapag nagsasabi sila. Pag reactionary ka,
0: pasinggal na.
1: Tatitiklop na sila. Hindi na sila mag-share. Kaya, kaya kailangan matuto ka magpigil-pigil. Magpigil-pigil, di ba? So,
0: Right.
1: Importante yun. At kapag kagayon, di dalawa yan. So, pero pinakamahalaga, balikan ko yung una, Kuya Willie. Huwag mong ikasama ng loob na nagsishare siya sa iba. Ano? Yun ay ipagbunyi mo sapagkat social being ang anak mo. Mas maganda yun kaysa sinasarili niya.
0: Oo,
1: Okay.
0: tama.
1: Yan. Praise the Lord.
0: Again, testimony, Kuya Jonel,
1: Opo.
0: kasi sa isang kapatid naman natin to, tatay siya, isang isa lang ang anak,

0: nagbibinata na. Eh, nakita niya na parang kailangan maging malapit na sila ng kanyang anak na no? Aba, kinakaibigan niya. As in, ha, parang ang dating eh, magiging barkada sila, tipong ganon.
1: Yes.
0: Abay, ginulat siya ng isang araw. Nito lang, recently lang. Pagpasok sa kwarto nung anak, tinawag si Papa. At pagkatapos, may nabot na papel. Ha? Nakatago sa likod, sa ilalim ng kanyang mga libro sa kwarto. Yung pala, merong kaiskwelang babae, itong kanyang anak na lalaki, uniko iho, baka haba-habang parang love letter. Oo, naka-address sa kanyang anak. Akala mo pinabasa sa tatay. At na-realize ng tatay, heto na, sasamantalin ko ng pagkakataon maging kaibigan kami ng aking anak para maging bukas siya sa akin. At tulungan ako ni Lord na magbigay ng mga payo sa kanya, hindi lang basta tatay, kundi isang kaibigan din.
1: Edi yun na, hindi siya agad nag-react. Ano? Ano ito? Paliwanag ito. Ayan. meron namin din ako ano, testimony tungkol sa ganyan, yung nanay na scandalized kasi yung kanyang magandang-magandang anak, gandang-ganda siya, may nakakrasan na pugi, mukhang bibig, nakukuliti na tinga niya. Pinag-aawayan nila. E di, nung siya magpapayo sa akin, hindi ganyan ang pinayo ko. Eh, makidama ka. Ayan. Eh, minsan, doon sila sa isang mall, naglalakad sila. Abay, sabi ng anak niya, Mami, ayan na, ayan na. Ayan na yung crush ko, yan. E di, parang na, ano siya, bunungan itong anak ko, kaya arte-arte. Pero naalala niya yung aking payo. Kaya sabi niya, saan? Hindi mo gusto ko makita kung anong, bakit ano nagustuhan mo. Ay, nakasalubo na, titinignan niya. Abay, pogi nga naman. Ayan ang pogi, ito yung umiti. Okay lang. Eh, nung nagkalampasan na, tumingin pa uli yung anak niya. Na nakatalikod nila lang. Sabi nga na, tignan mo mami, ang ganda ng puwet, ang tampo. Naku, sabi niya. Hirap na hirap siya. Nang sabihin doon, parang gusto niya ng batukan. Gusto niya ng batukan. Pero naalala na naman niya, yung bayo ko. Sabi niya, tinignan niya. At sabi niya, ay oo nga, ang ganda nga ng puwet. Tumawa yung anak niya, mami ha. At yun, ganoon. Tapos ngayon, naging bukas siya. O, dinapayuhan niya na okay lang yung trust. Pero hindi kailangan murki meron kang nararamdaman na you jump into a relationship. Ayun, hanggang sa nagpagabay sa kanya, sa love life, yung kanyang anak. Yeah. Sapagkat hindi siya tinignan na kontra-kontra. Hindi na naman siya agree-agree kapag kamali.
0: Siyempre.
1: Ibig sabihin, mas makakapasok ka sa kanyang buhay para gabayan siya na kung saan magpepreno. Mm-hmm. Dahil naging bukas ka sa kanya. I cannot forget that. I was so happy when the mother was telling me afterwards. Talagang
0: ang kagawa niya. Ang kagagawa ng puwet.
1: So yung una niya siya, talagang inis na inis siya eh. Pero nung sumunod na pagkikita namin, aba, tuwa-tuwa na siya. Effective po pala, effective niya. Dahil nagpapagabay na sa kanya. At alam ko na, hindi naman na siya interesado sa lalaki na yun. Kaya, yun ang kaganda. Yun.
0: Okay. Ngayon, ang kasunod,
1: Kuya Jonel.
0: Sa kasunod naman, eto, iiral na naman sa iyo yung pagka-accountant mo. Good morning po, pastors. May utang po kami na matagal nang binabayaran at parang hindi po namin matapos-tapos. Nakaka-stress po ito at minsan nagkakasama na pa kami ng loob ng asawa ko. Paano po namin haharapin ang financial struggle nang hindi naapektuhan ang samahan namin?
1: Budgeting.
0: Budget.
1: Kailangan ay mag-upo ang kayo together. Magkano ang pasok ng pera, magkano labas ng pera, at magkano ang utang na kailangan bayaran. Ayun. Tapos kailangan ay i-review ninyo ano ang labas ng pera na kailangan ano, bawasan, di ba? Dahil na may binabayarang utang. Baka pa-copy-copy pa kayo sa labas. O, di, wala na yun. Baka pakain-kain pa sa labas. E, pag kumain ka, may bat eh. O, mahal. Di ba? Kaya yung bat na yan, sa train loan na yan, yun na yung expanded na ko, parusa sa taong bayan. Kaya talagang, wala. Kaya pag kumain ka, yung pagbayad mo, eh, malaking porsyento na napunta na sa IBAT, di ba? So, kaya talagang bawas-bawas. Ano ang mga gastos na pwedeng bawasan? Kaya, baka kaya hindi matapos-tapos ang utang, eh baka yung inyong hulog doon sa utang na yan, eh maliit lang. O di, ang goal ngayon, paano lakihan ng bayad para mabilis na matapos ang utang? Ayan. Di ba? At baka, hindi ate alam, baka masyadong malaki ang interest doon sa utang. Kaya talagang kailangan nating balikan talaga yung pasok, labas ng pera, at paano papalitin ang labas ng pera. At ngayon, dahil papag-uusapan, dahil nagbabayad ng utang, paano lalakihan ang hulog para mas mabilis na makabayad? Eh,
0: right.
1: Baka kaya hindi matapos-tapos. Eh, dahil, halimbawa, Kuya Willie, karamihan yan, if I'm not mistaken, compounded interest, kaya hindi matapos-tapos.
0: Oo, yan nga eh.
1: Kapag ka-compounded interest, ang goal, paano mabayaran agad? So, meron, kung sa, halimbawa, sa banko yan, meron restructuring. Ah, magpag-usap na, ito lang po, kaya ko, paano ko ba? Kaya i-restructure. Paano para mas maliit na lang ang interest. Okay, ihinto na. Hindi, ihinto na yung interest. Ihinto na yung interest. Kaya talagang kailangan na mapag-usapan talaga at ma-settle yan talaga. Kaya mangyayari yan kung magkakaroon talaga ng budgeting at magkasama kayo ng asawa mo. At kung mapabawas yung interest, mapahinto yung interest, o ma-restructure, edi mas maganda. Tapos kayo naman talagang higpit ng sinturon para mas malaki ang mababayad sa utang para makatapos. Eh, kung hindi kayo nag-higpit sa sinturon, hindi talaga matatapos. Yan po. Kaya ang sagot po ay budgeting, tipit-tipit, tipit-tipit. Asawa ko, isang araw, anong Huwebes, pagkaraan ng aming mentoring, sa Caloocan yun eh. Sabi niya, daan tayo ng balintawak. O daan kami balintawak. O di yan. Halos isang linggo na, puro gulay pagkain namin. Eh, masarap naman, iba ibang luto. O ba? Sinasabi niya, ito ang gastos natin. O, ang liit. O, eh, kung lumabas tayo. O ba? O nga. O di nakukumbisi naman kami.
0: Magaling talaga yung aling test na yan eh.
1: Oo, magaling.
0: Magaling talaga eh.
1: Mahusay. At matipid. Yan. Kailangan po yun para talagang ika nga ay guminhawa, mawala ang stress. Sabi niya, hindi matapos-tapos ang stress. Yeah. Eh, i-prioritize niya yung pagbabayad utang at higpit-higpit. Raise God.
0: Basta panindigan yung utang babayaran, di ba?
1: Yun.
0: Oo.
1: Wag yung ano po, nangungutang wag, lahat ng
0: pakiusap. Tatakasan, wag utang para takpan yung utang. Wag
1: yun,
0: ganun.
1: Yun.
0: Oo.
1: Tama po yan.
0: So again ha, narinig po niya mula kay Bishop Jonel ang ating accountant.
1: Oh, salamat sa Panginoon.
0: Oo. Oh, isa pa, pwede pa ba?
1: Opo, pwede pa.
0: Isa pa, sabi niya. Lagpasan ko yung isa kasi halos kapareho na nung una, no? Hello po, Family Matters. Ako po ay bagong kasal at napapansin ko po na hirap akong mag-adjust sa ugali ng asawa ko pagdating sa household responsibilities. Magkaiba po kami ng pagpapalaki. Paano po namin maayos ang expectations sa bahay nang hindi nauwi sa away?
1: Walang solusyon niya, kundi mag-usap. So, ano-ano ang gawain bahay? Ano-ano ang kaya mo? Ano-ano namang gawain sa bahay ang hindi mo kaya at kailangan mo ng tulong? Ayun. Ngayon, doon sa hindi mo kaya, merong option dyan. Either ang asawa mo mismo ang gagawa, pero kung hindi siya pinalaking gayon, hindi siya ngayon ang magagawa ng paraan para may dagdag kita pambayad sa katulong na gagawa ng parte niya. Yun.
0: Ayun.
1: Yun ang isang pwede. Eh baka naman gumagawa na siya ng paraan para siya mismo may dagdag na pambayad sa katulong para gawin yung ibang parte niya. Eh ikaw gusto mo talaga makita siya. Eh may mga gayon eh. Di ba? Yung misis parang gusto niya, inuutusan niya yung mister niya. Ayun. Eh hindi pwede. Dapat dalawa alternative. Basta ikaw, kung ano yung kaya mo, huwag mong kayanin lahat. Doon ka lang sa kaya mo. Yung hindi mo kaya, ito ang mga gawain bahay na hindi ko kaya. So, paano ba natin gagawin to, darling? Ayan. O sabi niya, sige, ako bahala. At tatawag ako ng tagalinis twice a week.
0: Oh,
1: Ah,
0: ganyan.
1: thrice a week siya para magawa niya yung mga bagay na ano, para hindi ikaw lahat. Ayun.
0: Right.
1: Yung problema, hindi, sayang pera. Ako na lang, ako na lang.
0: Ay,
1: Ikaw
0: nako.
1: na lang. Ayun,
0: Oo,
1: reklamo, karami
0: oo.
1: ng reklamo.
0: Oo.
1: So,
0: Yeah.
1: yun. Isang bagay ang mahalaga. Huwag mo akuin lahat.
0: Opo.
1: Kaya, yun, tama yan. Huwag mo akuin lahat. Pero, bigyan mo ng freedom, paano makakaagapay ang iyong asawa? At hindi lang by forcing him to be the one to do it. Eh later
0: Amen.
1: on, kapag ka nakikita niya, siya nagbabayad. May dagdag siyang gastos. O di, siya na makakaisip. Medyo may crisis ngayon. Ako na nga makagawa. Di ba? So,
0: Yeah.
1: kaya ikaw, huwag mong gagawin yung party niya.
0: Oh, oh,
1: Ikaw
0: oh.
1: yung party mo lang. Ayan. At
0: Yeah.
1: as you go along, makikita mo na kikilos at kikilos siya. At
0: Tama.
1: sa bandang huli, siya rin mismo ang gagawa kapag lalo na kapag tipid-tipid na. Sa pa, pwede pag-usapan ninyo ano-ano may mga gawain bahay. Paano ba uunti itong gawain bahay? Baka
0: Oh.
1: masyado malaki yung bahay para sa inyo. Ha? Yung aking kaibigan, malaki bahay. So, ginawa niya ay
0: Oh.
1: nagpatayo siya ng mas maliit na bahay. So, yung
0: Bakit?
1: bahay niyang malaki, eh,
0: Oh.
1: di ginawa niyang negosyo na lang. Ginawa niyang restaurant.
0: Oh.
1: Doon na siya
0: Oh.
1: sa maliit na bahay. At
0: Oh.
1: bakit ka mo? Ayan.
0: Oh,
1: Eh
0: bakit?
1: kasi anya, mahirap maglinis.
0: Sobrang laki ng nililinis.
1: At saka, itong maliit na bahay, edi
0: Oh.
1: abot kamay ko lahat. Abot kamay.
0: Yeah,
1: Ayan,
0: yeah.
1: di ba? Yung mga practical. Eh, kung minsan kasi
0: Tama.
1: masabi lang na may malaking bahay, okay na, kahit hirap na hirap, di ba? Hindi maganda o gaga. So, paano ba uunti ang gawain bahay? Baka masyadong marami kang alagang pet na hindi naman kaya sa budget mo, di kailangan mo rin reviewin yun. So, para ibang oras mailaan mo sa iyong asawa't anak. So, pero kung may alalay ka naman at kaya, di you can go ahead. So, importante na maging ma-review yung issue of stewardship of time and energy and resources. So, kaya ang ganda na talagang kayo mag-asawa nag-evaluate together and
0: Yon.
1: you listen to each other.
0: Yeah. Ang isang lambing ko kay Ate Edna, Kuya Janel, mas gusto kong yung luto niya ang aking kinakain.
1: Yun. Wow.
0: Talaga
1: Pero,
0: namang lalo na yung adobo, yung adobong tuyo. Oh,
1: abo,
0: para masyadong
1: ay
0: sabaw.
1: di
0: Nakaw.
1: pagtungo ng paglakwat sa liliw na
0: Oh.
1: una.
0: Oh,
1: Kailangan niya ng baon natin.
0: Nakikinig siya kasalukuyan sa atin ngayon sa baba.
1: Wow,
0: Oh,
1: para ano,
0: kaya marinig niya yung
1: makakatipid
0: adobong
1: na tayo.
0: tuyo. Oo.
1: Eh,
0: Yan,
1: matitikman
0: babaunin
1: ko pa
0: natin.
1: ang luto.
0: Eh,
1: Ate
0: oh.
1: Edna. Ayan,
0: Pero alam
1: natatandaan ko
0: mo,
1: yan. Ha?
0: parang bilang apresyasyon, hindi ko naiintayin na ako yung maghuhugas ng pinggan pagkakain namin. Bilang appreciation, oo. At siya ay magliligpit ng pinagkainan, ng lilinisin ng lamesa, ako na yung magkukusang maghugas ng pinggan. Kasi
1: Yun.
0: nasarapan ako mabuti sa kanya niluto.
1: Yun. Kumbaga siya na nagluto,
0: Oo.
1: siya pa maghuhugas.
0: Saban ako. at yung servisyong galing sa puso dahil sa pag-ibig, nakaw. Oo. Napaka halagang sangkap ng ugnayang mag-asawa.
1: Yan, napakaganda. Yan.
0: Oo.
1: Yung halimbawang yan ay maganda marinig ng mga mister. Ayan, praise the Lord. At importante na talagang meron din mga iba-ibang setup kasi meron mga mag-asawa na yung babae ang mas mahilig pumukpukpukpuk.
0: Oh, ganun nga.
1: Yung
0: lalaki
1: walang hilig. O
0: yeah.
1: may mga ganun eh. So, ibig sabihin, ang mahalaga parehong may parte. Parehong
0: Amen,
1: may
0: amen.
1: Ang mahalaga walang isang sumusolo ng gawain.
0: Oh.
1: At hindi dahil kumbaga pinipili niya suluhin. Kung hindi
0: Awag,
1: dahil yun ang pinagpapasyahan nila.
0: Tama.
1: Huwag suluhin. Eh,
0: yeah.
1: Kasi kubisan, yung mga babae, sinusolo niya. Tapos tuloy siya nangyiriklamo.
0: Oh,
1: nahihirati tuloy. Nahihirati tuloy yung asawa. Eh huwag, dapat dalawa yan. Tulong-tulong. Para, naku, kaya pa ba natin? Isa pa tayo, Kuya Willie.
0: Ay, isa pa, isa pa.
1: Opo.
0: Ito na lang po. Good morning po, Family Matters. Ako po ay single parent at minsan po pakiramdam ko hindi sapat ang ginagawa ko para sa anak ko. May guilt po ako na kulang ako bilang nanay o tatay. Paano ko po haharapin ang ganitong pakiramdam at mapalakas ang loob ko?
1: Sa kaya nagagaling yung kanyang guilt na yon? Well,
0: Tama.
1: unang-una, mahalaga na maunawaan mo na bilang single parent, ang pabor ng Panginoon ay malapit sa iyo. Importante lang na huwag kang maging trying hard na dahil ikaw ay single
0: Yun.
1: parent, parang lahat gusto mo ay i-provide sa anak mo. You have to admit your limitations. Kaya kailangan niya ang surrogate father. At kailangan niya na mayroong mga maging mga tito o kasamahan sa simbahan na also ng mga tatay na maging malapit din siya. So, hindi pwedeng kayanin mo lahat. So, ngayon, baka hindi kaya hindi natin alam kung saan nagagaling yung guilt niya. Baka galing yon sa anumang nangyari sa kanya at sa asawa, sa tatay ng kanyang anak. Eh, alam mo, yun ang kagandahan na ngayon ay si Mana Santa. At sa ating pagunita ng pagpapakasakit ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ay kanyang kinuha hindi lahat ng kasalanan. Hindi lang kasalanan natin, pati lahat ng guilt, lahat ng condemnation at kasamang napako yun sa krus.
0: Yeah.
1: Kung kaya't kung ikaw ay kikilala kay Jesus at iyo tatanggapin ang
0: Amen.
1: Kanyang alok na buhay na walang hanggan na kanyang
0: yes.
1: pinaghirapan sa krus ng Kalbaryo, hindi ka lang lilinisin sa kasalanan, kundi ang lahat ng guilt mo ay kanyang tatanggalin at makakapamuhay ka na mayroong bagong simula. At sa iyong pagiging single mom, alam mo na ang Panginoon ang siyang katulong.
0: Yeah.
1: Kaya
0: yeah.
1: ang kailangan mo lang ay sabihin, Panginoon, inaamin ko yung makasalanan, kailangan po kita. Salamat sa pagkamatay mo sa krus para bayaran ang kasalanan ko, kasama na lahat ng guilt at lahat ng condemnation ko. Tinatanggap ko yung kapatawaran at ang buhay na walang hanggan. Kayo
0: yes.
1: na po maghari sa buhay ko. At ang pangako ng Panginoon, ikaw ay ipalalayain niya sa anumang mga ika nga ay guilt at anumang mga ika nga ay entanglement ng kasalanan sa iyong buhay.
0: Yeah.
1: Kaya, at ikaw ay kompleto. Hindi totoo hindi ka kompleto dahil ikaw ay single mom o dahil ikaw ay single. Kay Kristo, you are complete. Amen.
0: Yo. Praise the Lord. Naku, napakaganda po. Napakalinaw ko, Jonel. Alala ko tuloy, di ba, sa huling pitong wika ng Panginoon Jesus, habang siya nakabayubay sa krus, eh, may ugnayan doon sa, ano, sa pampamilya rin, no? Inihabilin ni Lord Jesus habang nakapako siya sa krus, yung kanyang nanay doon sa kay Juan, no?
1: Yes.
0: Behold your son. And sabi na, behold your mother. No?
1: Yeah.
0: So, na hindi po niya tayo kinakalimutan.
1: Amen.
0: Hindi po niya tayo ginugusto na maging miserable ang buhay natin matapos ng hindi kagandahan ang karanasan sa buhay, may pambawi po si Lord. Sabi ng Kuya Jodel, yung makaroon tayo ng tamang ugnayan sa Kanya by faith in the Lord Jesus Christ, ayun, meron pong bagong bukas na pwedeng buksan si Lord para sa atin.
1: Amen. Amen. Ako po, ay ang bilis po ng oras at kailangan na rin namin mag-closing prayer. At mamaya pala, simula ng aming ano, gabi-gabing reflection dyan sa CTFE beside SM Marilao. Gabi-gabi kami ay merong reflection tapos sa pagpapakasakit ng ating Panginoon. At samahan niyo po kami sa panalangin sa ating pagwawakas. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong pagpapala sa aming broadcast sa araw po na ito. At aming dalangin na mga naibahagi namin katugunan sa mga counseling question na pinahayag sa amin, nawa po ito'y gamitin mo hindi lamang po doon sa mga nagtanong, kundi maging sa mga nakikinig sa amin sa kanilang buhay at sa kanilang mga tinutulungan po. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, sa iyong karunungan na dumadaloy at patuloy, Panginoon, ang iyong anointing, ang siyang patuloy nakikilos sa bawat nakakarinig at makakarinig pa ng broadcast namin ito. Sapagkat ito po, O Diyos, ang aming dalangin, in Jesus' name, Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Praise God. Wow. Nako, mabilis po talaga ang oras, kaya kailangan namin magpapala. Kaya Willie, sino-sino po ba mga dapat natin pasalamatan sa broadcast
0: okay.
1: natin ngayong araw na
0: Pinasasalamatan
1: ito?
0: Po natin, mga kagapay, ang tumulong sa atin sa broadcast, Ate Abcedi Ferrer Tabua, si Ate Shaira Gabornes, ang production technicians natin, our TV team, broadcast engineers at doon sa mga umagapay po sa Bukawi Transmitter site.
1: Yun, at syempre pa, salamat po sa inyo lahat na mga nakasama namin ngayon dito sa Family Matters. Ako po ang inyong lingkod, Bishop John de Milan, kasama si
0: Kuya Willie Basilio po.
1: At ito ang Family Matters, kagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Ito ang Panuntunan, isang komentaryo hango sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio.
4: Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunos man o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Ang ating pumpaksa, isang bagay na dapat mong sinasabi araw-araw. At basahin po natin sa mga taga-Efeso, Kabanatang 5, talatang 25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya ni Kristo na umibig sa iglesia. At ganun din naman sa Tito, Kabanatang 2, talatang 3-5, ang matatandang babae naman, matuturuan nila ang kabataang babae na ibigin ang kanilang asawa at mga anak upang hindi mapulaan ang salita ng Diyos. Nakapanood na ba tayo sa TV ng larong The Newlyweds? Ibinubukod ng MC ang mga lalaki at babae at tatanungin sa kaparehong tanong pa isa-isa. Pagkatapos ay paghahambingin para makita gaano kalapit ang mga sagot. Nang may isang church ang naglaro nito, tinanong ng MC, kailan ng huling pagkakataon sinabihan ka ng iyong mister, mahal kita? Sinagot ng misis ang tanong, pero napakatagal na raw ang panahon na narinig ang mga katagang iyon. Taon na ang bilang. Pagkatapos tinanong ang mga mister, at ganun-ganun ang sinagot. Palalagpasin na sana ng MC at ituloy ang party, pero nagsalita yung mister. Sinabi ko sa misis ko noon na nung pakasalan ko siya. At sinabi ko rin kung magbago man ang aking isip, sasabihin ko rin ito. Tiyak tayo na minamahal ng mister si misis kahit hindi ito sinasabi. At akalain natin makatitiyak kahit paano si misis na mahal siya kahit nga hindi sabihin sa kanya. Pero isang bagay po ang tiyak. Sa bawat puso ay may hungkag na mapupunan lang ng pag-ibig. At hiwalay sa kaalamang iyon, may kahungkagan at kalungkutan na nagsisimulang sasakal sa pag-ibig. Ipinaglalaban po ni Dr. Gary Chapman, may mga salitang pag-ibig na inilarawan niya tulad ng hawak o hipo, pagtanggap ng regalo, gawang kabaitan at iba pa kasama ang pagpapahayag gamit ang salita. Ang lalaking nagdadala ng rosas para sa misis ay nagahayag ng pag-ibig. Gayun din kapag inaayos ang sirang gripo sa lababo at iniuwi ang paycheck, nagahayag din to ng pagmamahal. Ang ibang kultura na di karaniwang nagsinasalita ang pag-ibig at ang mga taong mula sa tahanan na ang mga magulang, lalo na ang mga tatay, kailan may di sinasalita ang pag-ibig, medyo mahihirapan po dito. Naalala po ni Dr. Sela ang isang sobrang mahal ang misis, pero hirap niya talagang sabihin ito. Inisip niya itong magawa. Sige, isip pa. Isip pa hanggang sa magpasyang sa Biyernes ng gabi, pag uwi galing trabaho, gumawa siya ng animoy talumpati na mahal niya si misis. Tiyakan nga, yon ang kanyang ginawa. Pumasok sa kusina kung saan naghahanda ang misis ng hapunan at sa tensyonadong boses dahil sa nerbiyos, tinapos niya ang kanyang talumpati sa mga salitang pinakagigiliw kong darling, mahal kita. At sa kanyang pagtatapos, nagtaka siya at napaiyak ang asawa. Akala ko'y magugustuhan mong sinabi ko, payamot na sinabi. Mahal ko, simula ng misis, napakasakit ng ulo ko maghapon. Nitong umaga, nabasag ko ang tasa, yung gininto ang bigay pa ni nanay sa ating kasal. At ngayon, uuwi ka na lasing na lasing. Sobra na ito sa kaya kong gadalhin. Isa po sa malalim na pangailangang emosyonal ang magbigay at tumanggap ng pag-ibig. Sa bawat puso natin, may hungkag na hugis pag-ibig na kailangang mapuno araw-araw. Mga bata, kabataan, mga mister at gayon din ang mga nakatatandang kasama sa pamilya, lahat po sila ay mayroong parehong kailangan. Huling kaisipan, kung hindi natin mabigkas, isulat. Ngunit paano gawin, ihayag ito ng buong katapatan. Isang liham, isang kalatas, card kaya kasama ang mga tanging salita, malaki ang magagawa para magpasigla ng sa pinagbigyan ng ating puso. Paalala lang po, kung isulat natin ito, tiyakin ang mensahe ay para lang sa paningin ng ating minamahal. Merong misis na sumulat ng personal at medyo makatas na kalatas para sa mister at isinama sa buong pananghalian. Kaya lang, nadampot ito ng ibang katrabaho nang hindi sinasadya. Nagulat talaga ito, lalo't ito'y binata pa. Araling ihayag ito at sabihin araw-araw. Manalangin tayo. Salamat po, O Diyos. Maraming kaparaanan na pwede po naming mapahayag pa rin patuloy ang pag-ibig namin sa binigay niyo po sa amin, kabiyak, mga anak, at sino pang mahalaga sa aming buhay. Salamat po na sa kalayaan ng paghahayag, kimiman kami o hindi nakasanayan, pero mayroong kaparaanan. Gawin namin pang ng Diyos, maging sangkap na ito ng aming araw-araw na buhay, na ipapahayag po namin yung dalisay na pag-ibig sa mga tao na mahalaga sa amin. At salamat po, ito'y nagugat mula sa iyo. Talagang nagbigay kayo ng isang statement na mahal niyo kami at ang paraan ng pagsilang ninyo sa mundong ibabaw at pag-aalay ng buhay doon sa krus, yan po, Panginoon, ang inyong naging kapahayagan ng pagmamahal sa amin. Salamat po, purihin kayo at dalangin namin ito. In Jesus' name. Amen. Kuya Willie Basilio po at ito ang panuntunan. Hanggang sa muli po.
3: Inyong napakinggan ang panuntunan hatid ni Pastor Willie Basilio. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungo lang sa www.guidelines.org.
5: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinalaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Martes, a 26 ng Mayo, Job chapter 5 to 7.
3: Sumigaw ka, Job, kung may sasagot sa iyo. Meron bang anghel na sa iyo'y sasaklolo? Ang sama ng loob ay pumapatay sa mga taong hangal. Ang pagkaingit ay kumikitil sa mga taong mangmang. Nakakita na ako ng mga hangal na panatag kong titingnan, ngunit bigla kong sinusumpa ang kanilang mga tahanan. Walang matakbuhan ang kanilang mga anak, walang sinuman ang sa kanila'y magligtas. Ang kanilang ani kinakain ng mga gutom. Kahit ang nasa tinikan, inaagaw sa kanila. Ninanasa ng mga uhaw ang kayamanan nila. Ang kahirap ay hindi sa alabok nagmula. At ang kaguluhay hindi tumutubo sa lupa. Tiyak na daranas ng kahirapan ng tao kung paanong may tilamsik ng apoy sa apuyan. Kung ako sa iyo, lapit ako sa Diyos at ang aking kalagayan sa Kanya. Itutulog. Mga dakilang gawa niya'y di natin mauunawaan. Mga kababalaghan niya ay walang katapusan. Ang lupa'y pinadadalhan niya ng ulan. Mga bukiri kanyang pinatutubigan. Ang nagpapakumbaba ay kanyang itinataas. Ang mga nalulungkot kanyang iniligtas. Mga pakana ng mga tusoy, kanyang sinisira, kaya anumang gawin nila'y wala silang napapala. Ang mga tusoy, inihuhulog niya sa sarili nilang bitag. Kanilang mga pakanay, kaagad nagwawakas. Di makita ang daan. Kahit na sa araw, sila'y nangangapa kahit katanghalian. Ngunit, iniligtas ng Diyos ang mga ulila. Iniaahon niya sa kaapihan ang mga dukha. Binibigyan niya ng pag-asa ang mga dukha. Pinatatahimik niya ang masasama. Mapalad ang taong dinidisiplina ng Diyos na makapangyarihan. Ang pagtutuwid niya sa iyo'y huwag mong ipagdamdam. Ginagamot niya ang kanyang nasugatan. Pinapagaling niya ang kanyang nasaktan. Sa tuwi-tuwi na, paningin niya'y nasa iyo upang ikaw ay ingatan. Laging handang sumaklolo. Sa panahon ng taggutom, di kanya pababayaan. At kung sa digmaan, ay hindi kanya iiwan. Ililigtas kanya sa dilang mapanira at di ka matatakot sa kapamakan. Kaguluhan at tagutom, iyo lamang tatawanan. At mababangis na hayop, hindi mo katatakutan. Walang mga bato sa bukid na iyong sasakahin. May ilap na hayop, di ka lalapain. Magiging ligtas ang iyong tahanan at ang iyong mga kawan ay hindi mababawasan. Ang lahi mo ay di mapipigil sa paglaki. Tulad ng damo, ang mga supling mo ay darami. Tatamasahin mo ang mahabang buhay katulad ng bungang na hinog sa panahon ng anihan. Ang mga ito'y aming matagal na pinag-aralan. Pakinggan mo't alamin pagkat ito'y katotohanan.
1: Ang sagot ni Hob, ang suliranin ko't paghihirap. Kung titimbangin lahat, magiging mabigat pa kaysa buhangin sa dagat. Kaya mabibigat kong salita'y huwag ninyong ikagulat. Ako'y pinana ng Diyos na mapapangyarihan. Lason ng palasoy, kumalat sa aking katawan. Galit ng Diyos sa akin ay inihanay. Walang angal ang asno kung sa damo ay sagana at ang baka ay tahimik kung may dayaming nginunguya. Ang pagkain walang asin, may sarap bang itutulot? Meron bang lasa ang puti ng itlog? Sa lahat ng yan, ay nawala ang aking gana, sapagkat kung kainin ko man, pilit na rin isusuka. Ibigay sana ng Diyos ang aking hiniling, sana ipagkaloob niya ang aking hangarin. Higit ko pang nanaisin at aking ikagagalak, ang buhay na taglay ko ay bigyanan niya ng wakas. Kapag nangyari ito, ako ililigaya sa gitna ng pagdurusa, lulundag sa saya. Alam kong banal ang Diyos, kaya di ko sinusuway kanyang mga utos. Ang lakas ko ay ubos na, di na ako makatagal. Kung wala rin lang pag-asa, ay bakit pa mabubuhay? Ako namay hindi bato. At hindi tanso ang katawan ko, ako'y wala ng lakas upang iligtas ang sarili ko. Wala na akong matakbuhan upang hingan ng saklolo. Sa magulong kalagayan, kailangan ko'y kaibigan. Tumalikod man ako o hindi sa Diyos na makapangyarihan. Ngunit kayong mga kaibigan ko'y di ko maaasahan para kayong sapang natutuyo kapag walang ulan. Kung taglamig, ang ilog ay pawang yelo. Pagsapit ng tag-araw, nawawalang lahat ito.
4: Ang ilog ay natutuyo. Walang laman, kahit ano. Sa paghahanap ng tubig, naliligaw ang mga manlalakbay. At sa gitna ng disyerto, ay doon na namamatay. Naghanap ang manlalakbay na taga Tema at ang taga Seba. Ngunit pag-asa nila ay nawala sa tabi ng tuyong sapa. Para kayong mga batis ng tubig ay natuyo. Kaya kayo ay nabigla nang makita niyo ang aking anyo. Sa inyo ba kahit minsan ako ay nagpatulong? Kailan ba ako humingi sa inyo?

0: Kahit sa mga ulila, kayo'y magpupustahan, pati kaibigan ninyo'y inyong pagsusugalan. Tingnan ninyo ko ng harapan. Hindi ko kayo pagsisinungalingan. Lumalabis na ang mali ninyong paratang. Tigilan nyo na yan pagkat ako'y nasa katuwiran. Akala ninyo ang sinasabi ko'y hindi tama at hindi ko nakikilala ang mabuti sa masama. Ang buhay ng tao'y punong-puno ng pagod, tulad ng kawal at manggagawang pilit na pinaglingkod. Siya'y tulad ng alipin na naghahanap ng lilim, tulad ng manggagawa, sahod ang ninanasa. Buhay ko'y wala ng kahulugan sa paglipas ng mga buwan. At tuwing sasapit ang gabi, ako ay nagtatalamhati. Ang gabi ay matagal, parang wala ng umaga. Di mapanatag sa higaan hanggang umaga'y balisa. Itong buo kong katawan ay tadtad ng mga sugat. Inuud, kumikirot, ang nana ay lumalabas. Mga araw ko'y lumilipas ng walang pag-asa. Kay bilis umikot, parang sa makina. Alalahanin ninyong ang buhay ko'y isang hininga lamang. Hindi na ako muling makakakita ng kabutihan. Kaunting panahon na lang at ako ay papanaw. Di na ninyo ko makikita at di na matatagpuan. Tulad ng ulap na napapadpad at naglalaho. Kapag namatay ang tao, di na siya makakabalik sa mundo. Hindi na siya makakauwi kailanman. Mga kakilala niya, siya'y malilimutan. Kaya ako'y hindi mapipigil na magbuka nitong bibig upang ibulalas ang pait sa loob ng aking dibdib. Bakit ako'y inyong binabantayan? Ako ba'y tambuhalang mula sa karagatan? Ako ay nahihiga upang ako'y magpahinga, upang kahit sandali, sakit ko ay papawi. Ngunit maging sa pagtulog, ako'y iyong tinatakot. Masasamang panaginip, pangitain, at mga bangungot. Kaya nais ko pang ako ay mabigti kaysa mabuhay sa katawang may bighati. Ako'y hirap na, ayaw ko nang mabuhay, iwan mo na ako, buhay ko'y wala rin lang saysay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? Bakit pinapansin mo ang kanyang mga galaw? Tuwing umaga, siya iyong sinusuri, sinusubok mo siya. Sa bawat sandali, kahit saglit, ilayo mo sa akin ang iyong tingin. Nang ako'y magkapanahon na laway ay lunukin, kung ako'y nagkasala, ano ba naman iyon sa iyo? Ikaw na tagapagmasid ng mga tao. Bakit ba ako ang napagbubuntunan mo? Ako ba isang pabigat sa iyo? Bakit di pa patawarin ang aking kasalanan? Bakit di pa kalimutan ang aking pagkukulang? Ako rin lang ay patungo na sa huli kong hantungan. Ako'y iyong hahanapin, ngunit di matatagpuan.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 BZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng sambayanan.

Good morning, Kaagapay. Ako po si Kayla Escalante at welcome dito sa programang Unang Salmo. I-share mo na, Kaagapay, ang ating episode today o kaya ay itag ang iyong kapamilya, churchmate, kaibigan at sama-sama tayong mapagpala sa ating episode today. Kumusta ka, Kaagapay? May tanong ako sa iyo. Minsan mo na bang naranasang madapa at magkamali? Yung mga tipong hindi mo na malaman paano pa mag-move forward. Halika at mapagpala sa salita ng Diyos na pagbubulayan natin ngayong araw.

Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol kay Samson. Marahil familiar sa iyo ito, Kagapay, dahil madalas natin itong napag-aaralan sa Sunday School. Isang tao na biniyayaan ng Diyos ng pambihirang lakas, pero sa kabila nito, siya ay nadapa at nanghina. Basahin natin ang mula sa Hukom, Kabanata 16, Talata 28. Nanalangin si Samson, "O Panginoong Diyos, alalahanin niyo po ako. Kung maaari, ibalik niyo po ang lakas ko kahit minsan pa para makaganti po ako sa mga Filisteo sa pagdukit nila sa mga mata ko." Kaagapay, minsan sa buhay, kahit gaano tayo kalakas, pwede pa rin tayong madapa. Pwede kang strong outside, pero may struggles ka pa rin inside. Pwede kang confident, talented, blessed, pero vulnerable pa rin sa tukso at maling decisions. At relatable nga ito sa kwento ni Samson. Sino nga ba si Samson? Siya ay pinili ng Diyos para maging hukom ng Israel. Binigyan siya ng extraordinary strength, kaya niyang talunin ang maraming kalaban at protektahan ng Israel. Pero habang malakas siya physically, naging mahina naman siya sa disiplina at sa temptation. At doon nga siya bumagsak. Nakilala niya si Delilah. At dahil paulit-ulit siyang lumalapit sa tukso, naging dahilan nito para sabihin ni Samson ang kanyang sikreto ng kanyang lakas. Pinutol ang buhok niya, nawala ang lakas niya, at nabihag siya ng mga kalaban. At ang mga pangyayaring ito ay hindi biglaan. Nag-progress ang kasalanan. At madalas, ganyan din tayo. Nagsisimula sa maliit na kasalanan hanggang sa lumaki. At hindi na natin namamalayan, nawawala na tayo ng kontrol. Kaya isa sa lessons na makukuha natin today ay ito. Magkaroon ng disiplina. Kailangan ng self-control at disiplina. Disiplina sa ating choices at sa mga bagay na alam mong nagpapalayo sa atin kay Lord. Ang tunay na strength, hindi yung kaya mong lumaban, kundi yung kaya mong umiwas sa mali. Kaagapay, anong area sa buhay mo ang kailangan ng disiplina? Is it your temper? Your habits? Your priorities? Maybe isang bagay na paulit-ulit mong ginagawa kahit alam mong hindi na nakakabuti sa'yo spiritually. Pero ito yung magandang part sa story ni Samson. Hindi nagtapos ang buhay niya sa pagkadapa. Sa Hukom, Kabanata 16, Talata 28, nanalangin siya sa Diyos. Tumawag siya ulit kay Lord. Imagine that, after all his failures, bumalik pa rin siya sa Diyos. And that's a good reminder for us na kapag nadapa, hindi ibig sabihin tapos ka na. Hindi ibig sabihin yun na yung dead end. Hindi ibig sabihin ay ending na yon ng story natin. Narito ang napakagandang assurance para sa atin. Pwede kang manumbalik sa Diyos. Hindi ka niya susukuan, kaagapay. Nariyan ang grace ni Lord, hindi para itolerate ang kasalanan, kundi para bigyan tayo ng pagkakataong bumalik at magbago. Kaya ang challenge today ay simple lang. This week, gumawa ka ng isang intentional step pabalik kay God. Pwede mag-pray ulit bago matulog, magbasa ng Bible, umiwas sa isang temptation, o kaya ay maging honest kay Lord tungkol sa struggles mo. Small steps matter. At tandaan mo ito, kagapay. Ang taong nadapa pero bumalik sa Diyos, siguradong may pag-asa pa rin. Hindi mga perfect na tao ang ginagamit ng Diyos, kundi yung mga taong marunong magpakumbaba at bumalik sa Kanya. Salamat na lang, no, sa grace ng Panginoon na palaging nandyan para tulungan tayong manumbalik sa Kanyang presensya. Kaagapay, kung may area man ng buhay mo na parang bumagsak lately, huwag kang manatili doon. Bumangon ka kasama si Lord. Sa Panginoon, hindi lamang second chances ang Kanyang ibinibigay. Maraming chances ang kaya Niyang ibigay para sa atin. Sa Panginoon,
failure is not the end of your story.

Kagapay, nawa napagpala at napalakas ka ng ating napag-usapan. Samahan mo kami ulit bukas ha, mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga sa programang Unang Salmo. Dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay!

0: Iyong napakinggan
1: ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Ito ang 702 DZAS.
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
3: sa febc.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
5: Evangelista Paul Montes.
6: At Beth Flores po. Magandang morning po sa inyo ngayong Trusting Tuesday. Yes, kamusta na kayo mga kaagape? Alam nyo, kailangan ko talaga ilakas yung Trusting Tuesday. Kasi kailangan magtiwala sa Panginoon sa lahat ng nangyayari. Hindi lang yun ha, ngayon sinasabi ko na rin, Lord Maranatha, come Lord Jesus. Dati nun, sabi ko, bakit pa? Di ba no, Dad? Ngayon, let the Lord reign. Yun ang gusto natin mangyari. Good morning mga kaagapay. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZS on a Trusting Tuesday. So kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, di ba po? At kayo narito sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center na binabato po ng ating transmitter mula po naman sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig, dyan po sa Visayas at Mindanao at gamit niyo rin po ay transistor radio, PM radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo naman po ay nakikinig mula na gamit po ang Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo, kung maganda po ang inyong internet connection, definitely maganda rin po ang inyong reception. At hindi lang kayo ha, mga kaagapay. Ganun din sa ating mga kaagapay overseas, sa iba't ibang bansa na nakikinig sa atin sa Facebook live stream. Maging kayo po ay over, sabag natin, overseas Filipino witness, o kayo po ay nag-migrate na dyan dahil sa kalooban ng Panginoon, you're still shining lights, di ba? For His glory. So kung maganda po, yun nga lang, real time, 5:30 dito sa atin sa umaga, kayo po maaari, kung kayo po ay nasa Australia, you're looking at it as 7:30, kayo nasa New Zealand, nasa 9:30, no, 7, 8, 9, 9:30, 10. Depende pa yan, e pa-winter pa sila, di ba? So sa atin naman, towards the side ng Asia, padilim pa yan hanggang Europa. So, kasaan man po kayo, ay naku, pagpalain kayo ng Panginoon. Naalala ko nga rin pala, ang Tito Mon at Tita Minda de la Paz, nakikinig din yan sa atin na sa London naman sila. O, di ba? So, mga kaagapay, thank you for listening. So, dun sa ating mga kaagapay na sa Facebook live stream, salamat po talaga sa inyong mga comments, salamat sa inyong encouragement, salamat sa inyong pagbati. Alam nyo, that is such an encouragement, not only to us, but to everyone. So at the same time din, ang Tuesday natin ay ating Ministry Partner Day. So sa mga kaagapay, patuloy ang ating pagsuporta sa gawain ng work ng Lord dito sa FEBC, sa inyo pong panalangin at sa inyo pong finances. Nakaka-bless po yan. Hindi nyo alam kung sino yung mga buhay na naapektuhan dahil po sa inyong pagtulong, inyong panalangin. Naku, patuloy nating suportahan. At kita-kita po, kits po tayo ha sa 78th anniversary po ng FEBC. Basta magpa-register lang po kayo. Yan po ay sa June 6. O, kita-kita tayo ha. So hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman, tsaka encouragement para po lalo tayong magtiwala sa ating dakilang Diyos. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na hamon at patuloy na gagabay.
6: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Pinag-uusapan natin ha, the world's most unusual flags and the stories behind them. Bakit ito yung pinag-uusapan natin? Kasi May 29, National Flag Day. Kahit yung nakafocus sa Pilipinas, eh, may maganda rin pag-usapan yung mga flags ng ibang bansa. At saka yung mga kwento doon. So kahapon po, pinag-usapan natin ang flag ng Kiribati, di ba? Na nagpapahayag ng bukang liwayway, bagong pag-asa sa bawat araw, o, di ba? Ang bandila naman ng Belize, nagpapahayag ng harmony. Ito, gusto ko talaga to. Kahit magkaiba yung kulay ng balat, kasi may tao dun sa flag nila, pareho, no? Balat pareho, ang focus at ang layunin. So ang bandila naman ng Papua New Guinea, nagpapahayag ng pag-appreciate nila sa Australia, kasi andun yung Southern Cross, at sa kanilang local color at natural treasure, ang Bird of Paradise. So sa flag naman po ng Dominica, natuwa ako dun sa 10 stars na nagre-represent ng 10 parishes sa island. Kapahayagan ng kanilang Christian culture. So ngayon naman, ibang bansa naman. Eto, Sri Lanka. Yan. Walang maraming bandila na may ancient origin tulad ng Sri Lanka. Pinangahawakan ng mga legend na ang tinatawag na lion flag na makikita niyo po doon ay nagre-represent sa Sinhalese community ng isla simula pa daw po sa pagdating ng founding father na si Prince Vijaya ng island noong 5th century BC. Oh. Pagkaraan ng 1.5 millennium, noong 1948, nag-declare ng independence ang Sri Lanka mula sa Great Britain. Subalit nakita nila na masyadong Sinhalese specific daw po yung flag dahil nga yun dun sa lion, di ba? So, kaya po nilagyan ng green at saka orange columns para naman daw po sa Muslim at mga Tamil. At noong 1970, 4 na dahon ang idinagdag dun sa crimson red square ng lion na nagre-represent naman ng 4 virtues ng Buddhism. So naka-incorporate lahat doon sa flag ng Sri Lanka. Oh, how about Nepal? Ito, kakaiba rin ang flag ng Nepal, ha? Ang bandila po ng Nepal, hindi ito yung rectangular tulad ng karamihan ng bandila ng mga bansa sa mundo. Ang 5-sided na design ng flag nila nagmi-mirror ng cascading peaks ng Himalayan Mountains. Totoo yan. Kasi mga 75% ng bansa ay puno ng kabundukan. Napunta po ako sa Nepal. Totoo yan. At ang crescent moon at araw ay associated sa iba't ibang dynasty na nagre-represent ng longevity. Crimson red naman po yung national color ng Nepal. At kahit ang kanilang national plant, yung rhododendron, yan din po. Habang ang blue border ay nagre-represent ng peace, ang kasalukuyang bandila ay na-codified sa bagong constitution noong 1962. Subalit ang basic layout nito, centuries na ang tanda. O, di ba? Okay, so ano pa? Bhutan, ayan. Ito kakaiba rin. Maging ito ay eagle, lion, o crested crane, ang mga animals po nasa flags ng mga bansa sa buong mundo. Subalit ang Bhutan, ang nag-iisang bansa, na ginamit ang flame-tailed dragon na may hawak na jewel sa claws nito. Ang local daw po na pangalan ng Bhutan ay Drukyuk. So ang ibig sabihin daw po, Land of the Thunder Dragon. So sa Bhutanese mythology, ang tunog ng kulog na umaalingaw-ngaw sa buong valley ay ang boses daw po ng mga dragons. At isang maliit at malayong Himalayan kingdom sa gitna ng China at India. So ang Bhutan ay closed mula sa outside world for centuries. Kaya wala daw pong nakakaalam ng exact history ng flag nito. So tandaan nyo dyan, Bhutan lang ang merong dragon sa flag. Eto, this is a new country for me. Ang pronunciation pala po nito, seashells. Oh, seashells. Maganda at simple ang mga kulay at nakaguhit across tulad ng rays ng morning light across the sky. Isang tropical archipelago sa Indian Oceans. Ang seashells ay nakamit ang independence mula sa Britain. Bida talaga itong Britain na to, no? Noong 1978. At kaagad po na inadopt ang socialist green at red flag na gamit ng ruling party. Nag-democratize sila ang bansa noong 1990 at isang less partisan na bandila na kinailangan na tulad ng mass expressive na standard na nakikita na ngayon. So makikita mo yung kulay nila, maliliit na component like for example, life, buhay, di ba? Life, blue, karagatan, yellow, yung araw, red, mga tao, green, nature, and white, sabi ganun, justice and harmony. So parang nakikita nyo yan as rays from the corner nila. So yan, di ba ang gaganda? Kakaiba po ang mga bandila at bansang ating pinagkwentuhan ngayon. Sabi nga, ang Sri Lanka na may lion sa flag na no, pinaniniwala ang mga 6th century BC pa. Kakaiba din yung bandila ng Nepal kasi hindi ito rectangular dahil nagre-represent ito ng peaks ng Himalayan Mountains. Nalaman din natin na ang Bhutan, siya lang pala ang may dragon sa flag nito. Hindi rin nila alam ang kwento ng panimula ng flag nila. At syempre mga makulay na flag ng Seychelles na nagpapahayag ng rays of light sa sky ng kahulugan ng karagatan, araw, nature, and justice and harmony. Ang gaganda, di ba po? Habang nakikita at nauunawaan ko ngayon yung mga symbols ng mga flag na ito, lalo ko pong na-appreciate ang pag-evolve ng mga tao at kultura sa paglipas ng panahon. So kahit saan mang lugar, may mga paniniwala, may mga values, may tradisyon. Alam ko ang Sri Lanka at Nepal, may mga Kristiyano na doon. Nakadalaw nga po ako sa Nepal, nakadalaw din sa Sri Lanka si Kuya Nes. Subalit ang mga tao sa Bhutan, alam nyo ba naaabot na rin ng mabuting balita? Bakit? Sa pamamagitan ng FEBC, Shortwave Radio. Kaya nga mga kaagapay, patuloy nating suportahan ang gawain ng FEBC. Alam nyo kung bakit? Kasi ang salita ng Diyos umaabot sa mga bansa na sarado sa gospel. Pero dahil sa radyo, dahil sa technology, naaabot na sila. So ang tanong natin, di ba? Kaagapay, kabahagi ka ba? Di ba? Kabahagi ka ba ng gawain ito? Until all have heard? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
5: Wow, wow, wow. Ganda uli anak yung mga sinabi mo. At palagay ko eh, naunawaan ang ating mga tagapakinig. Amen, amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. At ito po ay patungkol sa unang Pedro, Kapitulo 1. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Murtis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Saan galing ang sulat na ito ng 1 Peter? Galing ang sulat na ito kay Peter, apostle ni Jesus Christ. Para kanino? Para sa mga pinili ng Diyos. Nakakalat at namumuhay na mga dayo sa probinsya ng Pontos, Galacia, Cappadocia, Asia at Bitanya. Pinili kayo ayon sa plano ng Diyos Ama at ginawa niya kayong banal ng kanyang espiritu para sundin ninyo si Jesus Christ at para linisin kayo ng dugo niya. Mahalaga yan. Ano ang patuloy na dalangin ng apostol? Sana laging maayos ang kalagayan ninyo at lagi ninyong nararanasan ang sobrang kabaitan ng Diyos. Alin pa ang buhay na pag-asa ng Diyos? Magpapasalamat tayo sa Diyos at ng Tatay nating Panginoong si Jesus Christ Kasi sobrang naawa siya sa atin. Binigyan niya tayo ng bagong buhay. Kailan ito? Noong binuhay ulit si Jesus Christ galing sa kamatayan, ito yung bumuhay sa pag-asa natin. Kaya umaasa tayong mamanahin natin ang kayamanang di nasisira, pure at di kumukupas. Nireserve ito ng Diyos sa langit para sa inyo at dahil sa faith ninyo. Iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan na ipakikita sa katapusan ng panahon. Dahil dito, magsaya kayo kahit nasa sandaling panahong ito ay kailangan ninyo munang makaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok. Bakit kailangan yan? Kailangan yan para mapatunayan kung gaano talaga katotoo ang faith ninyo. Yung gold kahit di nasisira, kailangan pa rin idaan sa apoy. Pero mas mahalaga pa sa gold ang faith ninyo. Kaya kailangan talagang matest yan. At pagkatapos, mabibigyan kayo ng papuri, kaluwalhatian, karangalan, pag ni-reveal na si Jesus Christ. Pero di pa ninyo nakikita si Jesus Christ ngayon. Pero mahal ninyo siya at naniniwala kayo sa kanya. Kaya hindi kayang ma-describe ng mga salita kung gaano kayo kasaya. Kasi tinanggap na ninyo ng bunga, ang bunga ng faith ninyo, ang kaligtasan ng buhay ninyo. Wow, wow, wow, amen, amen. Yung mga prophets na nag-preach tungkol sa kabaitan ng Diyos na ibinigay sa inyo, hinanap at inalam nila ang kaligtasan ito. Sino ang nasa kanila? Nasa kanila ang Espiritu ni Jesus Christ. Sinabi nito sa kanila kung paano magsasuffer si Christ at pagkatapos ay pararangalan. Kaya inalam nilang mabuti kung sino si Christ at kung kailan mangyayari ang mga ito. Nireveal ng Diyos sa mga prophets na para sa inyo ang mga ginawa nila at hindi para sa kanila. Narinig ninyo ang katotohanan ito ngayon sa tulong ng mga taong nag-preach sa inyo ng magandang balita sa tulong ng Holy Spirit na ipinadala niya galing sa langit. Pati ang mga angels gustong-gustong maintindihan ang katotohanan ito ng mabuting balita, ang dunamis ng gospel sa ikaliligtas ng mga sasampalataya. Lubos bang naunawaan ito ng mga angels? Hindi natin tiyak, ngunit manghang-mangha sila. Wow, wow, wow, amen, amen. Di ba, anak?
6: Opo, ama. Totoo yun. Ako, dad. Totoo yan. Eh, yung angels nga, sabi mo nga, namangha na. Nagrebelde pa. Di ba, dad? Di ba? Yung mga angel, di ba? Naranasan niya si Lucifer. Ganda-ganda na kaya ng posisyon ni Lucifer sa langit. Biro mo ang description yan kasi worship leader yan eh, si Lucifer.
5: Kaya nakamagandang anghel.
6: Oh, tapos sa bawat galaw niyan, may musika na. Alam niyo ba yan? Pero biro mo, nagrebelde, yumabang. Kaya ako, panawagan ko talaga sa mga musikero, ingat lang mga kagapay ha. Yung mga...
5: Huwag talaga niyo si Lucifer.
6: Yung gift ng music, kaloob yan ng Lord sa atin, pinahiram, hindi yan atin. Okay? Dapat siya ipinapasa, dinadaan sa krus. Kahit anong husay. Husay kang magtugtog, husay kang kumanta, husay ka lahat. Di ba? Ano mang kahusayan. Huwag na natin sabihin music. O ano mang husay, idaan yan sa krus. Idaan yan sa krus. Kasi kung hindi yan idadaan, hindi yan gagamitin ng Lord. Totoo yan. Ako mga kaagapay. Eh, lalo na po sa atin na nasa musika. Di ba po? Lalo na sa atin na narinig, nagiging speaker somewhere. Nako mga kaagapay. Wag. Sabi nga, wag. Lahat yan eh, pahiram lang ng Panginoon sa atin. At ang lagi nating itinatanghal ang Panginoon. Di ba po?
5: Amen.
6: Yung po
5: Amen.
6: Dapat. Okay po, pray na po tayo. Lord, salamat. Habang tinitingnan po namin yung devotion ni Dad, pinag-uusapan yung lahat yung gawa mo, Panginoon. From simula't simula pa. Sa mga propeta, yung declaration nila of the coming Savior. At nung dumating ang Panginoong Jesus, nireject nga po Panginoon ng Israel. Eh. Kaya nga po kami ay naging adopted. Kumbaga, kami ampun lamang dun sa original plan. Pero, iba rin ang ampon, Panginoon, naranasan namin kung ano ka, sino ka, biyaya mo, in spite of our who we are Gentiles, we are nothing, pero dahil sa iyong pag-ibig sa amin, inabot mo kami. Pero alam din naman na Lord namin na ang bayan mo, babalik din sa iyo. Pero salamat po dun sa biyaya na naranasan ng bawat isa sa amin. So ano man po yung pinagkatiwala mo sa amin, maging sa aming kaisipan, karunungan, talento, kahusayan sa anumang field. Lord, lahat yun, pahiram mo. At yun po, if dapat namin gamitin para po sa iyong glory at honor. So Lord, marami pong salamat for trusting us. Salamat po for trusting us to be part of FEBC, kagsama po na iba pang mga programmers dito, Panginoon, na ginagamit mo para mag-encourage sa mga mananampalatayang magpatuloy, mag-encourage din po sa iba para po makilala ka ng lubusan. Today, Lord, salamat din po sa amin pong mga kaagapay na today is their birthday. Si Teen Kiapon, si Jingle Presilias, si Mark Russell Dacuma, si Vera Cruz Giang. Salamat po sa kanila. Sila lang po yung nakalista sa amin, Panginoon. Pero alam po namin, marami pong nakalista sa puso mo. So we declare blessings, overflow sa mga kaagapay namin na today is their special day. At ang dalangin namin, Panginoon, patuloy na biyaya at kasapatan sa bawat isa. We also remember to pray for loved ones, for friends who lost loved ones lately. Still praying for the Mansan family, Panginoon. Alam namin ngayon na lalong nararanasan yung katotohanan ng losing the father, losing a husband. Lord, I pray for Auntie Marlene, for Joem, for May, Panginoon, sa buong church sa Bulacan who lost a very good leader in church. But Lord, we pray for your comfort sa bawat isa. At alam namin, marami pang iba, Panginoon, ibang mga kaagapay namin na ito yung pinagdadaanan. Lord, may your comfort and grace be upon each and everyone. So, Panginoon, sabi nga ni Apostle Peter, saan kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. Yun po, Panginoon, ang lagi naming dapat gawin. Laging ipagsiksikan ang aming sarili sa iyo. Marami pong salamat.
5: Panginoon, narinig po namin ang katotohanan sa tulong ng taong nagpipreach ng magandang balita sa tulong ng Holy Spirit na ipinadala niya galing sa langit. Pati mga anghel, Panginoon, gustong-gustong maintindihan ang katotohanan nito, the dunamis ng gospel sa ikaliligtas ng mga sasampalataya. Hindi man maintindihan ng mga anghel, but totoong-totoo po, Panginoon, yung ginawa mo, the dunamis of the gospel sa bawat isang sasampalataya. Dahil doon sa iyong pagdukhaw sa amin, alam namin hindi niyo kami lalampasan. Kung kaya't anong aming masasabi, di amen, amen, amen, amen.
6: Amen, amen. Totoo yun. Anong masasabi natin? Amen, amen, amen. So anong dapat natin gawin? Piliin lagi ang Panginoon sa bawat araw ng ating buhay. Every gising yes. is a blessing. Pagising, purihin siya. Hilingin, Panginoon, anong kalooban mo para sa akin? Anong gagawin yes. natin today? At yun po yung gawin natin. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
5: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Regibel Diana.
6: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Benji Mosura, at ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Protech, sa Bukawi Transmitter, pagpalain kayo ng Panginoon. Jericho Flores po ang kasama namin dito.
5: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
4: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
0: Music has been a part of my life growing up. I listen to my radio in my car almost every day. For today, we have with us the station manager of Up 987, Life Changing, our station in Cebu City. Hi, Gail. How are you doing?
7: Hello, Sir Lucho. Doing great by God's grace. Medyo occupied lang po tayo with some programming adjustments to serve our listeners better, but God is good and faithful.
0: Oh, that's great to hear. You have been the station manager for Up 987, DYFR-FM, in Cebu for many years now. And you have witnessed many changes in the media and listener landscape. How has the station adapted as a broadcast ministry over these years?
7: Well, over the years, I've seen a significant shift in the way our listeners consume media and how they engage with content. Ang mga listeners natin ngayon, hindi lang sila limited to traditional radio. They are multi-platform, on-demand, at mas intentional na po in choosing the content they want to consume. Nag-grow po yung hunger nila for content that is more authentic, more meaningful, and hope-filled. As a broadcast ministry, Up 987 has adapted by becoming more flexible in the way we communicate with our listeners. So may mga ginawa po tayong adjustments in our content so that it becomes more relevant to our listeners. It becomes more relevant to their daily life, hindi out of touch. We are also doing efforts to strengthen our online and social media platforms, our online presence, and we're continuing to do efforts to strengthen our digital platforms, and especially with upcoming Up 987 mobile app. And we're really thankful to the leadership of FEBC for helping us push this initiative. And we just want to make it clear also, Sir Lucho, no, na even if there are changes with these platforms, our mission stays the same. It remains the same. And that is to communicate the love and saving power of Jesus Christ.
0: Wow, that's good to hear. Of course, being a music station, there's always a distinctive that sets apart Up 987 from the rest of music stations in Cebu City. So what has been the very important distinctive of Up 987 that our listeners cling to?
7: There are a lot of streaming platforms right now on demand. But even amidst that, one of the things that we like to offer uniquely is that sense of community and connection to our listeners. We really try our best to invest in relationships with listeners here at Up 987. During the pandemic, of course, social distancing, and medyo hindi po natin nami-meet yung listeners in a face-to-face basis. So after that pandemic, there's this desire that grew within us to reconnect with them. And here at Up 987, we recognize that we're not just here to just broadcast content. we know that behind the messages that go to our social media inbox, behind the song requests that we receive or prayer requests that we get, there's a real person behind it. There's a real person struggling. And so we want to connect with them. We wanted to build a community with them and minister to them in a more effective way. Kasi iba po talaga pag face-to-face, and that's why we had this listeners' cafe so that we can know more about our listeners and exchange stories. And because of this, because of our regular listeners' cafe events, it really has shaped the way we connect with our listeners and the way we produce content, because it has made us more grounded and it led us to be more compassionate and more intentional in producing content. We don't want them to feel like we're merely a radio station, but we want them to feel na we're their companion 24/7, because we also broadcast 24/7. Our music, the music we air, it's not just the end in itself, it's a means to point them to the real life changer, who is Jesus Christ. Alam naman po natin na ang mga kanta, songs have the power to move emotions, it has the power to shape perspectives. But we also know that real and lasting transformation only comes when a person has a relationship with Jesus Christ. And so, kung si Jesus ang sentro, music then becomes a tool that God can use to change lives. And that's our prayer, that whenever people listen to Up987, every song that they get to hear will really point them to the real life changer.
0: Yeah, and I think the greatest connection that music can make to the heart of a person is authenticity. You know, when we listen to music, you listen to the lyrics.

Isang magandang Martes, mga kaagapay. Ang sabi nga po sa Psalm chapter 94 verse 19, kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang umaaliw sa akin. Muli, magandang umaga po. Ako po si Pastor Eric Cortez, ang inyo pong plantito ng panalangin Tuesday edition. Ang hardin po ng panalangin ay kabilang sa mga programa ng inyong paboritong 702 DZAS FEBC Radio TV. At maliban pa po sa traditional radio, maaari po ninyo kaming mapakinggan, mapanood sa iba't ibang mga platforms katulad po ng Signal Cable Channel 185 sa paamin pong pakikipagtulungan sa GCTV. Napapanood din po kami sa live stream sa Facebook at YouTube. At meron din pong 702 DZAS app. Kaya samahan niyo po kami sa pagkakataong ito ng pagbubulay sa salita ng Diyos at pananalangin sa Kanya. Magsimula po tayo sa panalangin. Panginoon, marami pong salamat. Sapagkat sa aming paggising, kasama doon ang inyong pagpapala. Ang sabi nga, ang pag-ibig mo hindi nagmamaliw, ang awa mo'y walang kapantay, ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Sariwa ang iyong pag-ibig, hindi kada taon, hindi kada buwan, hindi kada linggo, kundi bawat araw. At salamat sa umaga pong ito, amin po itong naranasan. Amin pong itinatalaga sa inyo ang panahon na aming gugugulin sa pagbubulay sa inyong salita at pananalangin, maging mabunga po nawa ito. Maging daluyan ang inyong pagpapala sa bawat tagapakinig po namin. Purihin po kayo, O Diyos. Umaasa po kami na kayo'y kikilos na higit sa aming inisip at inaasahan. Sapagkat hindi lang namin iraraos ang kalahating oras na ito, kundi sa biyaya po ninyo, kami magtatagumpay. Para po sa inyong karangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen. Amen. Kaagapay, tayo po'y patuloy na nakikinig sa programang Hardin ng Panalangin. Ako po, si Pastor Eric Cortez. In-encourage po namin kayo kung meron po kayong mga kahilingan ng panalangin, ano po ba ang pinakakailangan nyo ngayon? Pakilagay po sa ating comment section at sa biyaya po ng Panginoon, atin po'y papanalangin. Kung hindi man po on air, off the air, ay amin pong nire-review ito. At nakikiusap po ako sa mga tagapakinig na pakibalikan po yung ating comment section at ako po'y humingi din ng inyong tulong na ipanalangin yung mga pre-request dyan. Kasi ang sabi naman po ng Biblia, magdalanginan tayo sa isa't isa, that we are to pray for one another. Kaya comment na po ng inyo po mga pre-request sa ating pong Facebook Live at sa biyaya po ng Diyos, idudulog po natin ito sa Kanya. Kasi nga, gaya ng aking binanggit from Psalm 94:19, kung tayo ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig ng Diyos ang aaliw sa atin. At kung may naging tugon po sa inyong panalangin, sa ating inilapit sa Panginoon, sino man po yung hardinero ng araw na yon, pakicomment po. Sapagkat hindi lang ito nagbibigay ng encouragement sa amin na hardin ng panalangin team, ito rin po ay nagbibigay ng encouragement sa iba na akala nila sila lang po yung dumadaan sa ganung pagsubok. Pero ang sabi nga po ng Biblia, walang pagsubok na dumating sa inyo na di pa nararanasan ng tao. Kaya ho, kapag nababasa po ng iba na may ganun din palang dumaan sa kanilang pinagdadaanan, at kung sila'y sinagot ng Panginoon, may encourage sila na kung kayo po'y sinagot ng Panginoon ang inyong kahilingan, na-encourage sila na sila din ay ilapit ang ganung pangangailangan sa Kanya. Kaya po, pakibahagi din po ang inyong mga patotoo ng kasagutan ng panalangin. Sa ating pong pagbubulay ng salita ng Panginoon, akin pong magandang tanong, meron po bang tao na tagal mo nang pinanalangin?
palagi mo nang binabahagina ng salita ng Diyos. Pero parang alayo ng, parang wala kang makita na sinasagot ng Diyos yung panalangin mo para sa Kanya, na siya'y makakilala din sa Panginoon. Lalong-lalo na sa ating mga magulang, sipin ho ninyo, dinala ho natin ang ating mga anak, pinagtiyagaan nating dalhin kapag Sunday school, tinagaan natin na araw-araw, dinadala po natin sa, nung nagkaroon po ng daily vacation Bible school, katulad ngayon, bakasyon, usong-uso sa mga churches yan. Dinala mo yung anak mo doon. Subalit, habang lumalaki, lalo na nung nag-teenager na, parang dumaan sa pag-iimagsik. Parang lahat nung natutunan niya sa Sunday school, parang nawala. At tuloy nag-iisip ka, ano nang nangyari sa mga natanim na salita ng Diyos sa kanya? May pag-asa pa ba na itong aking anak ay magbalik-loob sa Panginoon o nasayang lang lahat ng mga pagtiyaga na bahaginan siya ng salita ng Diyos, ilapit siya sa Panginoon? Nawalan ba ng saysay yung mga naibahagi sa kanya? Marahil po, may mga magulang na nakaka-identify po sa aking sinabi. At hindi o exempted ng mga pastor, ha? Na total, totoo naman, yung mga anak ng pastor, katulad din ng ibang bata yan. Kaya hindi o ibig sabihin na, bakit ikaw anak ng pastor, ganyan ka? Naku, lahat ng bata dumadaan sa ganyan. Kaya minsan kami rin mga pastor, nag-iisip, tutuloy ba namin itong paglilingkod sa Panginoon? Yung mga anak nga namin, kumbaga sa, alam mo yun, si Kaino, kumbaga sa saranggola, umaalagwa. Siguro si Cain, hindi mo pinagdaan na yun. Talaga napakabait mong bata mula pa noon . Pero karaniwang karanasan ng mga pastor na yung mga, kung sino pa yung mga laki sa church, yung pa yung dumadaan sa ganitong stage. At minsan hindi mo alam, may katapusan pa ba yung stage na ito. Ang sabi po sa talinhaga ng Panginoon sa Mark chapter 4 verse 26 to 29, ito po yung talinhaga ng binhing tumutubo. Ang sabi po rito sa Magandang Balita Biblia, sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala, ang binhi ay tumutubo at lumalago ngunit hindi alam na naghasik kung paano. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim, usbong muna ang lumilitaw sa kantangkay, pagkatapos nahihitik ito sa butil at kapag hinugna mga butil agad itong ginagapas ng taong naghahasik sapagkat panahon na para ito ay anihin. Noong aking binubulay ang mga salitang ito, pinag-iisipan, ano ba ang itinuturo nito? Sa aking research, binasa ko yung aklat ni Stanley Ellison, Parables in the Eye of the Storm. Merong isang linya doon na that caught my attention. Ang sabi, its harvest is as certain as its planting. Ang pag-ani ay kasing tiyak ng pagtatanim. Kasi kung papansinin po natin dito, nagasik yung tao. Pero wala siyang control sa pagtubo. Pero tinitiyak po natutubo yung binhi na itinanim. Kasi wala namang saysay kung yung nagasik ay hindi na matulog. At babantayan niya yung binhi sapagkat hindi naman siya makapagpapatubo at makapaglalago doon sa kanyang inihasik. Totoo na madalas kong sabihin sa mga tao na lalo na sa mga pastor. Sabi nga kasi sa Unang Korinto, sabi ni Pablo, I planted, Apollos watered, but God causes the growth. Well, kung walang itinanim, kahit anong dilig, walang tutubo. Kung may itinanim, hindi naman dinidiligan, baka mamatay. But ultimately, ang Diyos ang nagpapatubo . Ang Diyos ang nagpapalago. Pananagutan natin ang maghasik at magdilig. Pananagutan ng Diyos ang pagpapatubo at pagpapalago. Sabi ko nga doon sa aklat ko, lagi kong sinabi yung sa add-on, sabi ko,
We cannot do what God will do, but God will not do what we must do. Yes, we must sow. Yes, we must water. Pero only God causes the growth. Kung ginawa natin ang ating tungkulin bilang mga magulang, sinikap nating tamnan ng binhi ang puso ng ating mga anak ng salita ng Diyos, ang Diyos na ang magpapatubo nito. Hindi natin magagawa ang gagawin ng Diyos. Hindi gagawin ng Diyos ang dapat natin gawin. Totoo yun. Pananagutan natin mga magulang na palakihin ang ating mga anak sa katuruan ng Panginoon. Yun ho yung pananagutan natin, pero ang pananagutan ng Diyos, siya ang bahala sa paglago. Ang sabi nga rito, ang binhi tumutubo't lumalago, ngunit hindi alam na naghasik kung paano. Hindi natin alam kung anong gagawin ng Diyos sa puso ng ating mga anak. Pero ang tiyak ko ganito, ang salita ng Diyos ay hindi babalik nang walang nangyayari. God's word will not come back to Him void, ang sabi sa Isaiah 55, but it will fulfill its purpose. Kaya nga po, tatandaan po natin mga kapatid, sa gitna ng mabagal na pag-unlad, kailangan natin ng pagtitiwala na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa according to His time, according to His ways. Ayon sa pamamaraan ng Diyos, ayon sa panahon ng Diyos. Maraming mga bagay ang hindi natin kontrolado. Halos lahat din natin kontrolado. Pero ang Diyos, hindi nawawala ng kontrol. Kaya nga po, ang panalangin natin, matuto tayong magtiwala, maghintay, panghawakan ng proseso, at abangan ang gagawin ng Diyos. Kasi nga ang sabi, its harvest is as certain as its planting. Magtiyaga lang tayo kapatid. At ang ating mga pagsisikap ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Kung ito man ang inyong asawa, ito man ang inyong mga anak, ito man ang inyong mga mahal sa buhay, na sinisikap mong ilapit sa Panginoon, subalit ngayon wala ka pang nakikitang bunga, kapatid, take heart. Take heart. Magagawa mong ipagkatiwala sa Diyos ito at alam ng Diyos ang ginagawa niya. Katulad ng maghahasik, matutulog ka, babangon ka, ang binhi naman na tinanim mo ay tutubo, lalago, kahit hindi mo alam kung paano mangyayari yun. At kapag nangyari yung kapatid, tandaan po natin ito. Masasabi mo, Diyos lang makagagawa nun. Alam nyo, nung Sunday, go, napapansin nyo sa boses ko, nung Sunday, I woke up with a sore throat. Pero napakahuli na para umatras ako sa aking speaking engagements. Dalawa po yung aking pangangaralan nung Sunday. Although sinabihan ko na yung pastor. At nung ako ay nangangaral na sa Fairview Christian Fellowship, sabi ng asawa ko, umpisa pa lang, alam niya, garalgal na boses ko at natatakot siya na sa bandang kalagitna, mawala na ng tuluyan ng boses ko. Hindi ko alam, may mga kapatiran sa Fairview Christian Fellowship na nagsama-sama sa isang kwarto sa baba. At haba ako'y nangangaral, pinapanalangin ako at hindi, ako napansin ko rin eh, yung mula sa garalgal na papaus na, unti-unti nagkaboses ako eh. Hanggang sa matapos ko yung sermon. Sabi nga ni Pastor Lem Marasigan nung tumayo eh, we just witnessed a miracle of healing. At nung hapon nakapag-preach ako, kahit na may konting sablay yung boses, nakapag-preach din ako ng maayos. Diyos lang makagagawa nun. Kaya po, tiwala lang kapatid. Tiwala lang. Maring napapagod ka ng manalangin, maring gusto mo ng sumuko na magpatuloy pa dyan sa inilalapit mo sa Panginoon. Lagi mong pinapanalangin, pero parang walang kasagutan. Tandaan po natin, ang
pag-ani ay kasing tiyak ng pagtatanim. Its harvest is as certain as its planting. Hindi mawawalan ng kabuluhan ang ating pananalangin, ang ating pagsisikap. Sapagkat ultimately, Diyos ang nagpapalago. Tayo po ay dadako po sa ating pananalangin.

Panginoon, tunay nga, in your time, you make everything beautiful in your time. At hindi lamang po ito awit na magandang pakinggan, magandang kantahin. Ayon nga sa inyong salita, may kapanahunan ng lahat ng bagay. At maring ang pagtatanim at pag-aani ay hindi sabay. Pero sa kapanahunan po ninyo, may pagtatanim at may pag-ani. Nawa, huwag niyo po kaming hayaang magkaroon ng kapaguran sa pagtatanim. Nawa ang inyong salita na kayo ang magpapalago ay magbigay sa amin encouragement na patuloy na lumapit sa inyo. Lord, we take this time to pray for comfort for the family of Pastor Carlito Palatino na sumapiling na ninyo. Salamat sa kanyang paglilingkod, kanyang buhay at paglilingkod sa iglesyang kanyang pinastoran. At sa kanyang paglisan, nawa Panginoon, ang inyong pong kalinga, ang inyong pong kaaliwan, ay umakap sa kanyang mga mahal sa buhay at sa mga kaalim ng kanyang iglesyang pinaglingkuran. Samahan niyo po sila sa panahon ng kanilang pagdadalamhati. We also take this time to pray for the youth camp of the East Manila region ng Conservative Baptist Philippines. At nawa sa camp na ito, hindi lamang maingatan ang mga delegates, hindi lang mag-enjoy ang mga kasama sa camp na ito, kundi nawa matupad ang nais ng ang kalooban ninyo at ang aim, ang goal ng mga organizers. Makakilala at lumalim sa kanilang pagkakakilala ang mga kabataang makikibahagi sa youth camp na ito. We lift them up to you, O Lord. Sa pangunguna po ni Pastor Badjao Arilia, we ask that the camp will be successful according to your standards. We also come up with, we also bring up to you mga prayer requests po, katulad po ni Dominic Tanueco na nawa makapasa sa kanyang board exam upang siya po ay maging ganap na certified public accountant. We lift him up to you na nawa magbunga po ang kanyang pag-aaral, pagre-review at pagkuha po sa pagsusulit na ito. Lord, we also lift up to you yung mga kababayan po namin na may mga karamdaman. Salamat sapagkat ang kapatid na Alex ay nakalabas na po sa ospital kahapon na pinag-overnight for observation ng doktor. We pray, O Lord, na maging favorable ang mga naging tests at ang kanya pong naranasang karamdaman ay hindi na po maulit. We also pray for Armando Reyes ng healing sa bato sa pantog, sa kanyang prostate. Ganon din po si Mark Reyes na marami pong pinagdadaan ng karamdaman, fatty liver, problema sa kanyang pale o pancreas na may mga renal cortical cysts. We lift him up to you and I pray that you would strengthen his body. Ganon din sa mga kababayan naming dumadampo sa dialysis. Sa kailangan po ni Brother Edgar at Sister Maribeth, kayo po Panginoon na mag-sustain sa kanilang pinagdadaan ng regular na dialysis. Nawa hindi lamang po natugunan ng problema sa gastusin, kundi palakasin niyo po sila at kung kinakailangan makatagpo po ng compatible na kidneys para po sa kanila. We also pray sa mga tagapakinig po namin na nasa ICU. Katulad po ng asawa ni Dolores Ramos na nasa ICU na for 12 days. Si Andrew na nasa ICU din. Panginoon, sa mga kababayan po namin na nasa intensive care unit, nawa hindi maging
Dagdag pang problema ang bawat araw na bayarin, na mas isipin pa nila ang metro ng ospital kesa sila'y gumaling. Payapain niyo po sila at pagalingin. Samahan niyo po sila sa gitna ng kanilang mga hamon na pinagdadaanan. We also pray po sa mga humaharap po sa cancer, katulad po ni Rhea Baltazar, ang anak po ni Sister Merly Ferrana, ngayon po ay may tatanggap ng unang chemo session niya. Lord, pakita po ninyo that a cancer diagnosis is not a death certificate. But Lord, that diagnosis will be for your glory at maranasan po nila ang inyong biyayang sapat sa kanilang pangangailangan. Kagalingan po nawa ang idulot nyo sa kanila. Ganon din po sa kay Sister Glenda na may heart condition. Si Brother Jimmy na bedridden dahil sa stroke. At si Sister Rhoda Raida na haharap po sa operasyon sa kanyang ulo bukas. Panginoon, ang inyo pong habag at kalinga ang pinangahawakan namin sa panahon na ito para po sa kanila. Kung ano imposible sa tao, posible sa

Tumasa po kami, hindi kayo magkukulang, hindi kayo magpapabaya sa mga kahilingang ito na aming idinulog sa inyo. May mga pagkakataon, Panginoon, that we feel overwhelmed sa dami ng mga prayer request namin natatanggap. Ang laki ng mga pangangailangan. Mabuti na lang, Panginoon, mas malaki kayo sa mga ito. Kung kami na-overwhelm, kayo po hindi. At kayo po ang aming makakapitan sa mga panahon na ito. Alam po namin, Panginoon, nakikilos kayo ng higit sa aming inisip at inaasahan. Sapagkat ang lahat ng mga kahilingan ito ay inilalapit namin sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa inyong papuri at pagsamba. Amen. Amen. Ang bilis ng oras, kaagapay, no? Pero alam po ninyo, anumang oras nating ginugugol sa pananalangin ay hindi sayang kundi sulit na oras. Magkarinigan po muli tayo next week sa Radyo Online, sa Channel 185, sa Signal Cable, sa pakikipagtulungan po natin sa GCTV. Subalit tandaan nyo, araw-araw ang Hardin ng Panalangin. At bukas po, ang ating hardinero po, ang Wednesday edition, si Pastor Johnny Castillo. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang, ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos, at ang Diyos, kailanman, hinding-hinding-hindi magkukulang.

0: Mga kababayan, ang kotigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal, batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
1: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
2: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Idinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at iyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
3: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
4: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
5: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
6: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
7: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
8: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
9: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
10: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
11: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanan ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
12: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
13: FEBC.
12: Himpilang
13: 702
12: DZAM. Agapay ng sambayanan.
14: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
15: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
16: Magandang umaga, araw po tayo ng Martes, 26 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
14: at Shekinah Abalon.
15: Bagong araw, bagong balita.
16: Music. Pangunahin sa mga balita ngayon, dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi dadalo sa unang ICC status conference.
14: Korte Suprema, inilabas ang desisyon sa TRO petition ni Senador De La Rosa.
16: At sa kalakalan presyo ng gasolina at diesel, tumaas muli ngayong Linggo. At ngayon, sa detalye ng mga balita.
15: Bagong araw, pangunahing balita.
16: Hindi dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang status conference ng kanyang kaso sa International Criminal Court o ICC sa Mayo 27, 2026. Kinumpirma ito matapos magsumite ang kanyang legal team ng formal na waiver sa ICC Trial Chamber 3 nitong Mayo 25. Ayon sa dokumento, pumayag si dating Pangulong Duterte na ang kanyang mga abogado na lamang ang hahawak sa mga usaping tatalakayin sa pagdinig. Sinabi ng lead counsel na si Peter Haynes, King's Counsel, at ng buong tiwala si Duterte sa kanyang legal team para asikasuhin ang mga procedural matters ng kaso. Ang waiver ay isinumite bilang pagsunod sa utos ng ICC Trial Chamber na maghain ng formal na dokumento bago ang Mayo 25. Pangungunahan ni na Judge Joanna Corner, Judge Kibong Paek at Judge Nicolas Gilu ang status conference ng ICC.
15: Bagong araw, pangunahing balita.
14: Inilabas ng Korte Suprema ang buong resolusyon at mga opinyon kaugnay ng pagtanggi sa hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni Senador Ronald De La Rosa laban sa posibleng arrest warrant ng ICC. Noong nakaraang Linggo, isinantabi ng Korte Suprema sa botong 9-5-1 ang hiling ni De La Rosa para sa TRO at status quo ante order. Ayon kay Associate Justice Amy Lazaro Javier, ang hindi pagbibigay ng pansin

0: pansamantalang proteksyon ay maaaring maglantad kay De La Rosa sa pinsalang itinuturing na hindi katanggap-tanggap at posibleng makaapekto sa separation of powers. Giit naman ng Korte Suprema sa pangunahing desisyon, hindi napatunayan ni De La Rosa ang agarang pangangailangan para sa TRO at hindi sapat ang posibleng pinsala bilang batayan para rito. Sa hiwalay na opinyon, sinabi ni Associate Justice Maria Filomena Singh na hindi nakumpleto ni De La Rosa ang mga requirement para sa injunctive relief at binanggit ang umano'y pag-iwas niya sa legal na proseso sa loob ng 6 na buwan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang balita, nanawagan o nagpaalala si Deputy Speaker Paulo Ortega sa mga opisyal ng pamahalaan na huwag magpagambala sa mga inihaing kaso laban sa kanila o akusasyon na may halong political attack. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
3: Hinimok ni House Deputy Speaker Paulo Ortega ang lahat ng cabinet officials na naharap sa mga reklamo at akusasyon na manatiling nakatutok sa pamamahala, hindi dapat makagambala ang public service o pahinain ang government institutions sa mga political attacks. Sa gitna ito ng lumalaking pattern of harassment suits at politically charged allegations na inihain laban sa miyembro ng kabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binanggit ni Ortega ang inihaing kaso laban kay Executive Secretary Ralph Recto na inakusahang nagpayaman ng sarili mula sa paglilipat ng 60 billion ng PhilHealth funds sa Department of Budget and Management na kalauna ibinalik ng gobyerno. Aniya, sa public service, lalo na sa matataas na posisyon, hindi mawawala ang batikos, intriga at mga reklamo na ang tunay na layunin ay guluhin ang trabaho ng gobyerno at sirain ang kredibilidad ng mga opisyal. Dagdag pa ng mambabatas, dapat magpatuloy ang mga cabinet officials ng cooperating lawful proceedings habang mananatiling nakapokus sa kanilang mandato. Pinakamahalagaan niya na hindi mahinto ang serbisyo ng gobyerno dahil sa mga reklamong ginagamit para manggulo at magpasikat. Sa hulihan niya, ang katotohanan pa rin ang mananaig, hindi propaganda at hindi paninira. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Presyo ng gasolina at diesel tumaas muli ngayong linggo. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
4: Nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng panibagong taas presyo sa produktong petrolyo simula kaninang alas 6 ng umaga ngayong araw. Ayon sa Department of Energy o DOE, tumaas ng piso at 60 sentimo kada litro ang gasolina, piso at 76 na sentimo naman ang diesel, piso at 45 sentimo naman ang kerosene. Ito na ang 5th sunod na linggo ng taas presyo sa gasolina at 2nd sunod para sa diesel. Ayon sa DOE, natiling mahigpit ang supply ng langis sa pandaigdigang merkado, kaya patuloy ang pagtaas ng presyo. Sa iba pang balita, nagbabala ang Manila Electric Company o Meralco na posibleng tumaas ang singil ng kuryente sa Hunyo 2026 dahil sa sunod-sunod na red alert sa Luzon grid. Matatanda ang nagkaroon ng red alert mula Mayo 13 hanggang 15 dahil sa problema sa malalaking transmission line at ilang planta ng kuryente na hindi gumana ng maayos. Ayon sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines, umabot sa 32 pesos kada kilowatt hour ang presyo ng kuryente habang may red alert sa Luzon. Paliwanag ng Meralco, tumaas ang konsumo ng kuryente dahil sa matinding init kaya posibleng mas mataas ang susunod na bayarin ng mga consumer. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos at 59 centavos. Sa Canadian dollar, 44 pesos at 61 centavos. Sa Singapore dollar, 48 pesos at 18 centavos. At sa Saudi riyal, 16 pesos at 41 centavos. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
2: Trough ng low pressure area ang patuloy na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Mindanao, ang Zamboanga Peninsula, Barms, Oxarjan, Lanao del Norte, Misamis, Occidental at Palawan ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms dulot ng hangin mula sa timog kanluran. Ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay bahagyang maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms dulot ng trough ng LPA. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms ang Eastern Visayas dahil naman sa easterlies. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Maglalaro ang agwat ng temperatura mula 27.3 hanggang 35.6 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:26 at lulubog dakong 6:20 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, ipinalabas na video ni Senadora Amy Marcos sa Senado tungkol sa charter change, pinabura sa plenary ng Senado.
0: Senador Marcoleta at Senador Estrada itinalaga ang Vice Chair ng Blue Ribbon Committee.
2: At sa palakasan, unang ginto sa Palarong Pambansa 2026 na sungkit ng atleta mula sa Eastern Visayas.
1: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Naglabas si Senadora Amy Marcos ng video na nag-aakusa sa ilang mambabatas na umano'y nagtutulak ng charter change upang mapahaba ang termino ng mga kasalukuyang opisyal. Sa naturang presentasyon, iginiit ng Senadora na may mga hakbang umano para sa constitutional amendments na magtatagal hanggang 2031 at posibleng makaapekto sa 2028 elections. Agad namang tumindig ang mga miyembro ng minority bloc at pinasinungalingan ang lahat ng laman ng video ni Senadora Marcos at iginiit na wala umanong basehan ang mga alegasyon. Mariing kinontra ni Senador Juan Miguel Zubiri ang presentasyon at sinabing dapat itong alisin sa Senate records dahil nakakasira umano ito sa integridad ng institusyon.
5: Madam President, point of order. Under Section 93, 94, 95 on Parliamentary Acts and Language, I just want to point out that the video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool, right? It should be stricken off the record.
0: Si Senador Juan Miguel Zubiri. Itinanggi naman ni dating Senate President Vicente Soto III ang mga paratang na isinama sa video ni Senadora Amy Marcos laban sa kanya.
6: I have never been in favor of CHACHA, charter change. Never. From the day I became a senator up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas gusto ko, CHACHA. CHA, not charter change. Ang kailangan natin, CHACHA, character change.
0: Ang pahayag ni dating Senate President Vicente Soto III. Sa huli, hiniling na rin na ma-strike off o may alis sa record ang video matapos ang pagtutol ng maraming senador habang binigyang diin na mahalagang manatiling batay sa katotohanan ang mga diskusyon sa Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, tinalaga ng Senado sina Senador Rodante Marcoleta at Senador Jingoy Estrada bilang Vice Chair ng Senate Blue Ribbon Committee. Si Senadora Pia Cayetano ang nahalal bilang bagong chair ng komite na dating pinamunuan ni Senator Panfilo Lacson. Kasama sa Blue Ribbon Committee, sina Senator Christopher Lawrence Go, Senator Robin Hood Padilla, Senadora Camille Villar, Senador Mark Villar, Senator Francis Escudero at Senadora Amy Marcos bilang mga miyembro. Si Senator Sherwin Garcia naman ay nahalal bilang Vice Chair ng Senate Committee on Finance matapos niyang maging dating chair ng nasabing komite. Sa Committee on Energy, si Senator Rodante Marcoleta ay itinalagang Vice Chair kasama ang ilang senador bilang mga miyembro ng komite. Muling inayos din ang iba pang mga komite sa Senado tulad ng Youth, Ways and Means at Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking na may kanya-kanyang mga vice chair at mga miyembro.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Multi-sectoral leaders na nawagang iupo si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Ang detalye ihahatid ni Babylyn Cacho Resulta.
7: Maraming pinuno ng sektor ng negosyo, relihiyon at akademya ang sumusuporta sa pag-upo bilang Senate President ni Senador Sherwin Gatchalian sa isang pampublikong pahayag. Sinabi ng mga itong dapat mapalitan ang liderato ng Senado upang maibalik ang maayos na imahe ng institusyon. Sinabi ng mga lumagda sa pahayag na sadyang subsob ang dating magandang imahe ng Senado kung kaya't kapag si Gatchalian ang naupong Senate President, maibabalik ang magandang estado ng Senado. Ito ay dahil kitang-kitang magandaan nila ang record ni Gatchalian sa kanyang pagkilos at pagdedesisyon sa kanyang pagtatrabaho sa Senado. Kabilang sa mga pinunong nanguna sa inisyatibang suportahan si Gatchalian ay mga dating gabinete ni na dating Pangulong Corazon Aquino at Fidel Ramos na sina dating Labor Secretary Nieves Confesor, dating Trade and Industry Secretary Xelito Habito at dating Agriculture Secretary Ernesto Garilao. Nauna rito ay nabalita rin sa social media si dating Socio-Economic Planning Secretary Solita Monsod na humihiling na magbitiw sa tungkulin ang mayorya ngayon ng Senado. Samantalay hindi pa tiyak kung mapapalitan nga ang liderato ng Senado habang ineere ang balitang ito. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Nagdala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOLX ng panibagong lava effusion at collapse-fed pyroclastic density currents sa Mayon Volcano pasado hating gabi. Ayon sa PIVOLX na obserbahan ang lava at PDC sa Bongga, Basud at Miisi Gullies mula lunas ng gabi hanggang madaling araw ng Martes. Nananatili naman sa Alert Level 3 ang Mayon Volcano kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 na kilometrong permanent danger zone.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Umakyat sa 4 ang kumpirmadong nasawi matapos ma-recover ang 11 mula sa gumuhong gusali sa barangay Balibago. Ayon sa ulat ng search and rescue teams, nakuha ang 4 na biktima sa 2 sektor ng lugar na kanilang ininspeksyon. Iniulat ng Bureau of Fire Protection na 47 katao ang nasa gusali bago ito gumuho, kung saan 26 na ang nailigtas habang 19 pa ang nawawala. Patuloy naman ang isinasagawang rescue operation ng mga otoridad upang mahanap ang iba pang posibleng natabunan sa ilalim ng mga debris.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Sa ibang dako naman, magpapakalat ng mas maraming tauhan ang Bureau of Immigration sa Siargao dahil sa mga ulat ng paglabag di umano ng ilang dayuhan doon sa batas. Ayon sa BI, mas bibilisan nila ang pag-check sa mga reklamo laban sa mga dayuhang turista sa isla. Sinabi rin ng ahensya na maaaring ipa-deport at i-blacklist ang mga mapatutunayang lumalabag sa ating immigration laws. Kasunod ito ng ulat laban sa ilang Israeli nationals na umano'y nanakit at nanira ng isang cafe sa Siargao.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nasungkit ni Krisha May Taharos mula sa Eastern Visayas ang unang gintong medalya sa 3,000 meter run para sa secondary girls sa 2026 palarong pambansa. Nanguna siya sa takbo at matagumpay na nadepensahan ang kanyang titulo mula noong nakaraang taon. Nauna nang inanunsyo ng Philippine Sports Commission na makatatanggap ng 5,000 pisong cash incentive ang bawat gold medalist sa palaro bilang unang pagkakataon sa programa. Ayon sa PSC at mga opisyal ng pamahalaan, layunin ng insentibo na hikayatin at suportahan ang mga batang atleta na magsanay pa at maabot ang kanilang pangarap.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Muli namang sasalang si Filipino tennis star Alex Iala sa French Open para sa kanyang ikalawang paglahok sa torneo. Sa singles, makakaharap niya si American Iva Jovic sa round of 128 ngayong araw, alas 5 ng hapon oras dito sa Pilipinas. Maglalaro rin siya ng doubles kasama si Victoria Moboko sa round of 64 kontra kina Leila Fernandez at Diana Schneider. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, sunog sa Taguig umabot sa 5th alarma.
0: Hold departure order hiniling laban kina Senador Dante Marcoleta at dating Representative Mike Defensor.
2: At sa ibang bansa, matinding init ramdam sa Europa.
1: Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sumiklab ang sunog sa Barangay Santa Ana, Taguig City. Pasado alas 5 kahapon, natumupok sa ilang kabahayan. Umabot sa 5th alarma ang sunog at tumagal ng humigit kumulang 5 oras bago tuluyang naapula. Ayon naman sa mga residente, mabilis kumalat ang apoy dahil sa dikit-dikit ng mga bahay at malakas na hangin sa lugar. Patuloy na iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng naging sunog.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa iba pang tampok na balita, humiling ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng precautionary hold departure order laban kina Senador Rodante Marcoleta, dating anak kalusugan Partylist Representative Mike Defensor at sa 2 pang negosyante. Ayon sa Office of the Ombudsman, ang kahilingan ay kaugnay ng rekomendasyon ng mga field investigators na magsampa ng kasong plunder at indirect bribery dahil sa umano'y 75 milyong pisong campaign donations para sa 2025 senatorial bid ni Marcoleta. Batay sa mga prosecutor ng Office of the Ombudsman, maaring maharap sa kasong plunder ang mga akusado dahil ang naturang halaga ay maaring ituring na gift na saklaw ng batas. Batay sa notice ng korte, isinailalim sa 7th Division ng Sandigan Bayan ang kahilingan matapos itong i-raffle nitong Mayo 25. Sinabi rin ng Office of the Ombudsman na wala pang pinal na desisyon kung aaprubahan ang rekomendasyon ng mga investigador.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Hinirang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Senador Francis Tolentino bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE. Inanunsyo ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pagbabago sa gabinete ni Pangulong Marcos at sinabi na tiwala ang Pangulo sa kakayahan at malawak na karanasan ni Tolentino sa paghawak ng mahalagang tungkulin sa pamahalaan, lokal man o nasyonal. Ayon kay Castro, pinalitan ng Pangulo Pangulo si Dole Secretary Bienvenido Laguesma dahil sa kanyang health condition. Kahapon ang panunumpa ni Tolentino sa Malacañang. Hindi pa masabi ni Castro kung itatalaga si Laguesma sa ibang posisyon sa administrasyon. Anya, ito ay nasa desisyon ng Pangulo, subalit kailangang makatiyak kung ito ay kakayanin pa ng kanyang kalusugan. Samantala, sinabi ni Castro na sa ngayon ay walang napag-uusapan tungkol sa napapabalitang papalitan na rin ng Pangulo si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla at hihirangin si dating DILG Chief Benhur Abalos o dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayon kay Castro, ang nakarating pa lang sa kanyang impormasyon ay ang pagbabago sa Dole. Matatandaan na lumakas ang mga panawagan para palitan si Remulla kasunod na nangyaring gulo sa Senado at ang naunang kabiguan ng gobyerno

0: ang WHO emergency team sa pagtugon sa sitwasyon ng Congo. Dagdag pa ng WHO, may mga bagong kaso rin ng Ebola sa Uganda, kaya patuloy ang mahigpit na pagbabantay sa mga karatig bansa.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Umabot sa record high ang temperatura sa United Kingdom at France para sa buwan ng Mayo, habang inaasahan ang tuloy-tuloy na heat wave sa buong Europa. Ayon sa mga meteorologists, dulot ito ng heat dome mula North Africa na nakulong sa mataas na pressure system sa Western Europe. Iniulat ng Met Office na umabot sa 33.5 degrees Celsius sa Heathrow ang pinakamainit na araw ng Mayo sa kasaysayan ng UK. Nagbabala naman ang mga otoridad sa France, Spain at Italy sa panganib ng init, kung saan may mga lugar na umabot o lalampas sa 35 hanggang 38 degrees Celsius.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
0: Mula po ito sa mga Hebreo, Kabanatang 11, Talatang 1. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Martes, 26 sa buwan ng Mayo, taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Shekinah Abalon.
0: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang oras, 6:56 ng umaga.
3: Panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
4: Tahanan ng aking lahi.
5: Kinukupkup ako at tinutulungang
4: maging malakas, masipag at marangal.
5: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
6: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
4: Naglilingkod, nag-aaral
3: at nananalangin ng buong katapatan.
5: Iaalay ko ang aking buhay,
4: pangarap,
5: pagsisikap
4: sa bansang Pilipinas.

0: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Posible nga ba na maging stress-free? Kung titignan natin ang ilang halimbawa sa Bible, sa palagay ko ay posible na maging malaya tayo sa mga alalahanin at pangungunsumi. Sa Mark chapter 4 verses 35 to 41, mababasa nating mahimbing na mahimbing ang tulog ni Jesus sa bangka habang nasa kalagitnaan sila ng dagat at napakalakas ng hampas ng alon, gayon din ng hangin. Sa Acts chapter 12, mababasa naman natin si Pedro na mahimbing din ang pagkakatulog sa loob ng kulungan, gayong kinabukasan ay dadalhin na siya kay Herod para mahatulan. Ang mahimbing na tulog ay tanda ng payapang isip at katawan. Marami sa atin hindi makatulog at hindi mapakali kapag balisa tayo at may problema. Pero sa mga halimbawang nabanggit ko, nasa gitna mismo ng matinding unos at pagsubok, ngunit nagawa pa rin manatiling payapa ni Jesus, pati na rin si Pedro. Ano nga ba ang sikreto ng buhay at trabahong malaya sa kabalisahan at pag-aalala? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Mayroon akong ilang mungkahi sa iyo para mabawasan kung di man tuluyang matanggal ang stress na nagpapakunot sa iyong noo at nakapagpaparami ng iyong puting buhok. Una, surrender your anxious thoughts to God. Ano ang sabi sa Philippians chapter 4 verses 6 to 7? Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sa Diyos natin sabihin at isuko ang lahat ng nagbibigay sa atin ng pangamba at pag-aalala. Dahil siya ang may kakayahang payapain ang puso at isip natin. Kasi kung sa ibang tao natin agad sasabihin ang ating problema, baka ipasa lamang natin sa kanila ang ating stress o kaya naman makadagdag lamang sila sa bigat na pinapasa natin. When you are stressed, surrender your concerns and your burdens to God first. Pangalawa, sleep on it. Gaya ng halimbawa ni Jesus at ni Pedro, kung may matindi kang problema na pinagdaraanan, matulog ka muna. Mas makapag-iisip ka ng mabuti kung ang iyong isip at katawan ay pahingado. Pwede mo ring i-release ang iyong stress sa pamamagitan ng physical activities o exercises. At kapag napagod na ang katawan mo, tiyak na masarap ang iyong magiging pahinga at tulog. Rest and sleep will do great wonders to your stressed mind and body. Pangatlo, know what you can control and what you cannot control. Marami sa mga stressors natin ay talaga namang labas na sa kaya nating kontrolin. Kaya kung mag-aalala tayo sa mga bagay na ito, talagang nagsasayang lang tayo ng panahon, oras, pati lakas. Tignan mong mabuti ang mga problema at concerns na nagbibigay sa iyo ng stress. Kung may magagawa ka dito, edi walang dahilan para mag-alala kasi may magagawa ka naman pala. At kung wala ka namang magagawa para ayusin ito, wala pa rin dahilan na mag-alala dahil tiyak na kaya itong ayusin ng Diyos at may magagawa siya. Ang paalala sa atin sa Matthew chapter 6 verse 34 ay, "Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own." Tatlong tips na sana ay makatulong para mapawi ang stress mo sa iyong trabaho. Surrender your anxious thoughts to God, sleep and rest, and know what you can control and learn to trust God. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today!
2: Panata para sa tunay na pagbabago. sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
3: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
4: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
5: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
6: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
7: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
8: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
9: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
10: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
11: Sumasayang pabawi mula sa Maynila.
12: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
13: FEBC.
12: Himpilang
13: 702 DZAS.
11: Agapay ng Sambayanan.
14: Ang tamang oras, 9 na minuto makalipas ang 7 ng umaga.
11: Oras na! Pilipinas!
15: Kapilipino, oras na para maging bahagi ng solusyon.
11: Oras na! Pilipinas!
16: Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
11: Oras na! Pilipinas!

0: Good morning, Kaagapay. Kung di ka pa naman talaga nagising sa birit na yan, ewan ko na lang.
1: Akala ko nga bibirit ka eh.
0: Ay, hindi. Hayaan mo na siya. Hayaan mo na siya. Baka magkagulo pa.
1: Kala napaka-humble mo. Senior ka naman eh.
0: Hindi na. Hayaan mo na siya. Thank you kay Kuya Junji Marcelo sa ating reimagined version ng Christ to the World by Radio. At ilang tulog na lang yan, Kaagapay.
1: Oh, nga?
0: Para sa ating hashtag Until All Have Heard, ang ating 78th anniversary celebration dito sa FEBC Philippines. At samahan niyo po kami dito sa Oras na Pilipinas para sa ating pagtalakay sa mga mahalagang usaping panlipunan. At syempre, di po dyan nawawala ang paghugot natin ng karunungan mula po sa salita ng Diyos. Ang pinaghuhugutan din natin ang ating pag-asa, kaya nagagawa nating harapin ang panibagong araw.
1: Amen.
0: Yes, bilang mga Pilipinong Kristiyano. So kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Pastor Eric Cortez. Samahan niyo po kami with the Bible in one hand and the newspaper in the other hand. We will talk about socio-political issues from a biblical point of view.
0: Ayan. At bago lang natin na puntahan yung ibang segments natin, Pastor A, tanungin na natin ang ating mga ka-ONP para sa ating QOTD.
1: Ayan. Ito na yung ating pinakahihintay na QOTD. Welcome po ang essay.
0: Essay. Ilang pages.
1: Tas Times New Roman.
0: Paborito ko ang essay.
1: Ako rin.
0: Paborito ko siya.
1: Ayoko na mag-exam na
0: ayoko
1: multiple choice, matching type.
0: Nagkakabisado.
1: Fill in the blanks. Ayoko nun. Kasi nga kabisote. Yung ayoko ng kabisote, gusto ko yung may processing.
0: Ayan.
1: Sa mga estudyante ko, ganun, essay ang gusto ko.
0: Essay, no?
1: Yes.
0: So, masakit lang sa kamay.
1: Yeah.
0: Kasi sulat kamay talaga dati.
1: Hindi, kasi inabuta ko na nag-aaral ako, naka-computer na kami.
0: No!
1: Naka-laptop na kami.
0: Kami sulat kamay, hindi, tas sulat yellow kamay. Paper, di ba?
1: Ano yun?
0: Uy, grabe.
1: Uy, nakakangawit
0: naman
1: kayo. Yun
0: yung nakakangawit.
1: Maganda yung sulat mo sa umpisa pagdating ng dulo, kahit ikaw hindi mo na naiintindihan yung sulat mo.
0: Hindi na consistent. Pati nung nag-apply ako sa FEBC, isa sa mga final exam essay, Bible test.
1: Aba, matindi ah.
0: 30 questions. Talagang maghapon yon. Paglabas ko ng testing room ng HR noon sa Karuhatan, pagod na pagod ako.
1: Akala ko pagkatapos na exam, pili mo magiging pastora ka na.
0: Ayun na nga, yun na nga. Parang akala ko nag-a-apply ako bilang magpastor. Yan, meron kasing Bible test para sa mga ang posisyon na ina-applyan ay maririnig ka sa ere.
1: Siyempre.
0: Yun, no? Para naalala ko tuloy yan, essay.
1: Hindi kung ano-ano yung sasabihin mo sa ere.
0: Oo, yan. Essay. So ngayon, pwede tayong mag-essay para yan sa ating QOTD. Kaagapay, ano-ano ang mga natutunan mo sa Oras na Pilipinas?
1: Naps. May natutunan ba sila?
0: Kung meron.
1: Ay, by the way, gusto ko lang batiin.
0: Meron pang kasunod yun, ikaw talaga.
1: At pabira. Essay nga, essay.
0: Teka lang, at paano at ito nakakatulong sa iyong paglago bilang isang responsableng Kristiyanong Pilipino?
1: Matindi, ang haba pala nito.
0: Part
1: dalawa
0: one, part
1: pa lang
0: two.
1: Tanong to. Ano-anong mga natutunan mo sa Oras na Pilipinas?
0: At paano nakakatulong sa iyong paglago?
1: Ayun, bilang isang responsableng Kristiyanong Pilipino. Pino.
0: Ayan.
1: Ganda.
0: So, essay writing ito. Pero hindi contest. Di ba may ganyan ding patimpalak sa school? Diba?
1: Alam niyo po essay ba yung patimpalak? Writing. Alam niyo ba yun? Si Kai na yung patimpalak?
0: Competition. Kayo naman eh.
1: Naintindihan mo kasi umiiling ka kanina eh. Naintindihan mo ba? Kasi alam mo, pagpalaliman ng Tagalog, pwede ka may magpalaliman ng Tagalog dito.
0: So, yan ang QOTD natin, Kaagapay. So, yan, pwede kang sumali. Ano-ano yung mga natutunan mo sa iyong pakikinig sa ONP at paano din to nakakatulong sa iyo sa paglago mo bilang isang responsible Filipino na Kristiyano. Ayun, no?
1: At bago ko makalimutan, gusto ko lang pong batiin ang itsura ng ating host, si Ante, ang Ante ng Bayan, si Ante Heidi. Kasi yung kanyang, tingnan nyo sa Facebook, parang naalala ko, nung nakita ko yung pormahan niya, parang, eto, sigurado ko hindi na inabutan ni na si Kaine ito. But it's their loss kung hindi sila aware dito. Ito'y galing sa musical na Grease.
0: Grease!
1: Yes, si Olivia Newton-John.
0: Alam mo, hindi ko yata yan napanood.
1: Salamat, salamat. Pero yun, parang katulad nung suot niya nung kinanta niya yung kantang Hopelessly Devoted to You.
0: Hopelessly.
1: Yes, my head is saying fool, forget him. My heart is saying don't let go. Hold on to the end. Yan ang lyrics ng kantang yan.
0: Grease, a film. Kasama 1978 si, naman pala. Kasama one year old pa lang ako nito.
1: Kasama niya si John Travolta.
0: Wow, John.

0: Travolta pala. Oo, ang Grease.
1: Oh, yes.
0: Okay.
1: Kaya maganda balikan yung musical niya. At,
0: sana
1: ko,
0: meron pa. Musical, okay. Olivia Newton-John.
1: Yes.
0: Yung kumanta ng Hopelessly Devoted. At dito niya
1: pa
0: kinanta yun.
1: Oo. Ah, at talaga? Iba pang mga kanta dyan.
0: Wow.
1: Sa Grease, the musical.
0: Okay.
1: Yan, so yan ang iyong datingan ngayon eh.
0: One year old pa lang ako. Sana may palabas pa nito ngayon.
1: Meron yan. Sa mga classic.
0: DVD.
1: Hindi. Classic. Mga pelikulang
0: sa YouTube,
1: lumang
0: sana
1: hindi na luma. Yun. Lumang hindi na luma. Alam mo, nung meron pang youth fellowship na hinawakan ako, yan ang kasama sa activity namin. Manood ng mga classic films.
0: Hmm.
1: Kasi ang point ko is, kasama yung gusto mo, cultured yung mga bata.
0: Uh-huh.
1: Yung at least makakita sila ng pelikulang may sense.
0: Uh-huh.
1: Hindi yung pelikulang, ha? Huh? Wala man lang establishing ng karakter, wala man lang
0: mga
1: development.
0: Mga pelikulang pito-pito.
1: Oo, yung pitong araw lang ginawa.
0: May nakikinig pala yung asawa ko, ang ganda daw ng theme song natin. Thank you,
1: salamat,
0: Han. Ingat sa trabaho. God bless meeting maghapon.
1: Yan ang kinakanta ni Ate Heidi na Hopelessly Devoted
0: Hopelessly
1: to you. Diba? Ba't yun lang dinidin mo? Devoted.
0: Eh, diba? Ganun yung kanta na yun. Hopelessly devoted to
1: yun,
0: you.
1: Yun.
0: Hopelessly.
1: Devoted. Yun ang mas importante salita ron. Devoted.
0: Ayan. So, mamaya magbibidjoke na kayo. O, sagot kayo sa ating QOTD kaagapay. Ano yung mga natutunan nyo dito sa ONP at paano din siya nakatulong para lumago tayo bilang isang responsableng Kristiyanong Pilipino. So, saan papadala ang mga kasagutan? Siyempre, dito sa ating Facebook Live.
2: Good morning!
0: Hello din! Pwede rin gamitin ng mga taga-YouTube channel.
2: Hello po!
0: Yan! And shout out na lang din sa mga taga-GCTV sa Channel 185 sa Signal TV.
2: Hi po!
0: Of course, sa ating mga ka-community sa ating radio app.
2: Good morning!
0: Sa mga hindi pa nag-download, punta lang sa App Store at Google Play. Hanapin ang 702-DZAS. Shout out din sa mga nakikinig pa rin sa radio at PM radios.
2: Happy listening!
0: At sa mga nagbiyabiyahe.
2: Take care!
0: Ingat po!
1: Sabi ni Jill Lopez, maganda po yung movie na yung Grease. Napaghalata po bang inabot ko yun?
0: 19. 70.
1: Wala pa kaming TV noon.
0: 1978.
1: Nakasilip pa kami sa bintana ng kapitbahay.
0: Eh kung movie, ade, ano pa to, sinehan.
1: Yes.
0: Oh, diba?
1: Mga double picture.
0: Oh.
1: Alala ko yun. Tapos yung sine noon, ewan ko, si Kai na ngayon kasi simula ng pelikula.
0: Lalabas ka na pagkatapos.
1: Oo, pagkatapos. Oo. Sisimulan mo talaga kami, no, kung anong
0: pwede
1: oran.
0: Pwede kang tumira.
1: Kalahati, alam ba, kalahati ng pelikula, patapos
0: ang
1: na.
0: Ang inabutan mo.
1: Oo, ngayon, pwede mo ulitin para maintindihan mo yung pinanood mo.
0: Correct.
1: Yan. Tapos may double picture pa. Naalala ko yan. Well, ang team positive po natin, hindi ko po alam kung inabot na rin ang pelikulang Grease. Kasama po natin may gitsang oras, si Tito Benjo Morano.
3: Basta kailangan mo. Nandito lang ako.
1: At nandito din kami, kapatid na Benjo. At siyempre si Shekinah Pastora Abalon.
4: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
1: At si Phil Miracle Boy Lagtapon.
5: Phil Lagtapon, ready in action.
1: At ang OG entrepreneur Doña Lourdes Desa the Explorer Magtunaw.
6: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
1: Nag-iisip ako paano pahabain yung intro kay Lord. Sa production at control side po, si Shaira Sunshine Gabones.
7: Rise and shine with Shy.
1: At sa radio TV side, si Jabez Mancho.
8: Jabez, at your service.
1: At syempre ang ating Bokawe Tech People.
9: No problem.
0: You know, thank you guys. At thank you din sa iyo kaagapay. Sabi ng isang sumagot na sa ating QOTD, si Conrada Tumugdan, marami akong natutunan sa inyong dalawa. Araw-araw akong nakikinig. Salamat. At lagi rin daw siyang pumupunta sa FEBC anniversary sa karuhatan kasing edad daw niya ang FEBC.
1: Kala ko yung Hopelessly Devoted.
0: Hindi po yun ang ating QOTD ha, kasi ang sabi dito ni Kuya Jun Perez, nagbigay pa siya ng mga sikat na awit ni Olivia Newton-John. Lagot. I honestly love you at woman in love. O, oh, diba? Napapaghalata talaga. Ito yung mga songs na pinapakinggan dati ng daddy ko.
1: Ah. Oh,
0: sa isang talagang FM station noon na no talk, pure music lang.
1: Kami tuwing linggo ng hapon, nakikinig kami ng tatay ko ng mga lumang
0: diba,
1: kanta.
0: Mga old songs.
1: At saka yung tatay ko may turntable pa siya,
0: wow.
1: Yung mga long playing, ah, long play ko, inabutan niyo po 'yun, na hindi 45. Iba yung long playing, tapos ang aming playlist makakapatong 'yan, tapos isa-isang nalalaglag yung plaka.
0: Ay, ang galing.
1: Yes, 'yun lang
0: yun ang hindi na namin inabutan ni Benjo. Ayan, so kaagapay, maging ano din sana, specific kung ano yung natutunan.
1: Yan, sabi ni Melba Canilao, hearing the word of God that serves as a reminder and guidance to us. Yan po ang gusto ko sa oras na Pilipinas.
0: Salamat po, and tayo'y dumako na muna sa ating kawikaang kayamanan. Pabaon po natin ngayong Tuesday morning dito sa inyong agapay ng sambayanan.
10: Kawikaang kayamanan. Kawikaang kayamanan.
0: Galing to, Pastor A, sa magandang balita, Biblia. Uh-huh. Mabuting balita, Biblia. Kawikaan 16:25, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito.
1: Tama po yun. Kasi ang mahirap when ang pagbabatayan po natin, yung ating sariling pananaw, yung ating pong sariling pamantayan, akala mo tuwid, baluktot pala. Kasi parang ano yan eh, parang may construction katulad niyan, bumagsak ng gusali sa Angeles, no? Diba? May kausap ako architect kahapon eh, sabi niya, merong curing time yan eh, baka nagmadali.
0: Mm.
1: Well, titingnan lang mga investigator yan. Pero ang point dito, pag yung building, diba, minsan akala mo tuwid, pero malalaman mo lang na tuwid yan, hindi dahil sa tingin, kundi meron kang ginagamit na plumb line, o sa Tagalog ay hulog. Yan ang tawag. Alam mo yung Tagalog no? Hulog?
0: Hulog.
1: Oo, plumb line. Plumb line. O yung level. Doon mo malang malalaman kung tuwid. Hindi sa paningin mo. Kasi minsan, akala ng tao, tama yung ginagawa niya. Pero yung pala, baluktot. So, yun ho yung ating dapat babantayan. Minsan, kailangan natin i-calibrate yung ating moral compass na. Uso yung moral compass na. Nababasa ko kahapon yan sa Facebook eh. May mga sinasabihang you have lost your moral compass. Ano po ba yung compass? Di po ba? Yun po yung nagtuturo sa'yo pag nasa isang lugar ka na hindi pamilyar. Yung compass magtuturo sa'yo kung nasa ng north. So may idea ka ngayon kung saan direksyon ka pupunta. Hindi yung akala mo napapunta ka na sa tama. Yung pala, iligaw ka na. Kaya importante po, huwag natin pagbabatayan yung sarili natin opinion, yung ating emosyon, kahit na aral na tayo. Alam mo ba may pag-aaral na mas madaling maloko ng fake news ang mga may pinag-aralan?
0: Talaga?
1: Yes.
0: Bakit? Bakit daw?
1: Kasi may pride. Akala niya, hindi na siya maluloko. Yung mga akalang hindi maluloko, naluloko. Kaya nga dapat to pag tayo nag-aaral din, we have this attitude. The more we know, the more we realize how much we still have to know. The more we know, the more we realize how much we don't know. Kaya dapat to ang pag-aaral, nagdadala sa atin ng titang na virtue of intellectual humility. Na ma-realize po natin na hindi tayo dapat nagmamagaling. Meron pa pala tayong hindi alam. Kasi kung pagbabatayan natin ng pamantayan ng tao, nagbabago yan eh. Nakwento ko na ba rito na there was a time, meron isang commercial na pinrotesta talaga, maraming na-offend, maraming nagalit. Alam mo ko nung commercial yon?
0: Anong commercial yan?
1: Roll-on deodorant.
0: Bakit?
1: Na-offend sila dahil nakakita sila ng, excuse me, kilikili.
0: Oh, talaga?
1: Eh ngayon nilang kilikili yung nakikita mo sa commercial.
0: Anong dekada ba yan?
1: Huwag na natin pag-usapan. But, ito pa.
0: Age reveal talaga.
1: Dinalala ko, binanggit ko yan sa debate namin sa FEU nung college ako. Binanggit ko yung commercial na yan. Pagkatapos, ito pa, di ba, huwag mo sabihin hindi mo alam ito, classic film na rin lang.
0: Ano na naman?
1: Gone with the Wind.
0: Alam mo, hindi ko pa siya napanood, pero naririnig ko.
1: Yes. At sa dulo, may linya doon na sinabi ng lalaki, frankly, my dear, I don't give a, tapos binanggit niya yung word na yun. Aba, yung pelikulang yun, tinira pati sa pulpito dahil nagkaroon daw ng profanity. Eh ngayon, ilang beses mo marinig ang word na yun sa isang pelikula? na kapag binlip mo yung word na yun, wala ka na maintindihan sa dialogue kasi puro blip na. Nagbabagong standard ng tao. Pero ang standard ng Diyos hindi nagbabago. Kaya lagi yung magkakalibrate tayo na lagi nating titingnan ang word of God. Kasi minsan, baka hindi natin alam, pinipermit na pala natin. Eh what we permit today will be, kumbaga, a law tomorrow.
0: No? Kaya nga magandang balikan din yung naging special discussion natin noong May 1.
1: Yes.
0: Oo, yung mga bills ngayon na medyo nagtre-threaten sa mga pamilyang Pilipino kasi yung iba doon ay hindi talaga naka-align sa panuntunan ng Diyos.
1: Tama. At bukas sa ating episode, di ba, makakausap natin si Dr. Villanueva at saka si Pastor Roman Guevara na pag-uusapan nga ano na ang ating say bilang mga mananampalataya sa mga nangyayari dito sa mga ano na to, sa mga issue sa lipunan, lalo na yung mga pastor, may say pa. Kasi kung tayo mga pastor mananahimik, saan pa kukuha ng pamantayan ng tao? Kung tayo ring mga pastor, hindi natin alam kung anong pamantayan natin, kung ano ang matuwid, paano mo matataong na baluktot ang isang bagay? Eh baka mamaya nadadala na natin ng tao sa kamatayan.
0: Yan, dahil mali din pala yung pagkaunawa natin.
1: Tama.
0: So yan kaagapay, napakagandang paalala, Proverbs 16:25, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Naghatid sa oras, alas 7:30, ang bilis ng oras. Dito sa ONP, sagot ka lang kaagapay. Ano yung mga natutunan mo in particular dito sa oras na Pilipinas at paano din to nakatulong sa iyong paglago bilang mananampalataya na Kristiyano na Pilipino? Okay, sige. Puntahan muna natin si Sir Charlie sa MMDA Metro Base para sa ating Traffic Watch.
11: Ka-Pilipino, oras na para sumunod sa batas trapiko.
12: Oras na, Pilipinas! Ronda, kalsada.
13: Metro Manila Development Authority.
14: Charlie Nozares.
0: Good morning po, Sir Charlie.
15: Good morning din, kahit din, Pastor Eric. Ganon din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas. At sa mga oras na ito, atin muna nga tingnan ang daloy ng traffic sa may EDSA southbound na kung saan moderate to heavy traffic na pumula dyan sa may Muñoz hanggang makarating ng MRT North Avenue Station. Ganon din po dito sa may Cubao. Mabagal na ang daloy ng traffic mula dyan sa may Aurora Boulevard at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Shaw Boulevard sa Mandaluyong. Moderate to heavy traffic din dito rin sa may Guadalupe patungo naman ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Muli tayong makakaranasan ng pagbagal pagdating na ng tramo sa Pasay hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA mula dyan sa may FB Harrison, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue at bahagyang babaga lamang po yan na dito na sa may Magallanes sa flyover sa tuloy-tuloy hanggang sa may Buendia MRT Station. At pagdating naman dyan sa may Madison sa Mandaluyong, bahagyang bumabaga lamang po ang daloy ng traffic patungo naman ng Shaw Boulevard. Pero after ng Shaw Boulevard, maluwag na ang daloy ng mga sasakyan papunta ng Cubao hanggang makarating na yan ang Monumento Circle. Sa may Katipunan Avenue naman, ang northbound lamang po nito nagkakaroon ng konting build-up dyan po sa may tapat ng Ateneo. Habang ang C5 southbound naman mula dyan sa may Eastwood, moderately moving po yan na papunta ng Kalye Industria hanggang sa may Green Meadows. At makakaranas lamang po tayo ng pagbagal pagdating ng TNT Citas hanggang sa may Lanusa. At light to moderate na rin dito naman sa may after ng Lanusa patungo ng Bagong Ilog at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may market yung mga papasok na ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound naman ng C5 mula po dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may McKinley Intersection. At masusundan na lamang po yan approaching Green Meadows, may konting build-up yan hanggang sa may intersection. Pero pagdating ng Libis sa flyover, dyan po muling babagal ang daloy ng mga sasakyan patungo naman sa may panulukan ng Bicerano at Katipunan Avenue. Sa may Commonwealth Avenue naman ang westbound lane, yung mga nanggagaling po ng Fairview, pagsapit dyan sa may Regalado Highway, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Doña Carmen. At pagsapit naman sa may Don Pabian, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan patungo naman ng Commonwealth Market. After ng Commonwealth Market, masusundan na lamang po yan dito na sa may Luzon Avenue, may pagbagal ding nararanasan patungo naman ng Tandang Sora. After ng Tandang Sora, maluwag na ang daloy ng mga sasakyan patungo na ng Filcoa at dito lamang po sa may Elliptical Road, Visayas Avenue, nagkakaroon ng pagbagal hanggang sa may panulukan naman po yan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan naman po natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Martes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 3 and 4 at bawal nga kayong bumiyahe mula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Sige mo na ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
1: Tito Charlie!
15: Apo, Pastor.
1: Para lang maplano ng ating mga tekapakinig, paalala lang natin, dahil bukas ay holiday, walang coding bukas.
15: Ay, wala po tayong coding bukas dahil official holiday po yan.
1: Kasama po ba Makati ron?
15: Ang Makati, yes po, wala na rin po
1: sila. Baka lang.
16: Pag-holiday.
1: Naniniguro lang ako.
15: Pag-holiday talaga. Pag-holiday nationwide, wala talagang number coding sa Metro Manila.
1: Kahit sa Makati.
15: Kasama na ang Makati.
1: Tito Charlie, kanina madaling araw. Alam niyo, gising na ako kanina pa. Mga bandang alas 3, papunta ako ng, nasa Commonwealth ako.
16: Age reveal talaga.
1: Malapit sa ano, malapit sa sa dulo, sa may Quezon Memorial. May aksidente eh. Tapos na-monitor ko. May aksidente rin malapit diyan sa GMA eh.
15: Aha.
1: Kumusta naman po ang yung may any update mo doon sa mga aksidente na 'yon?
15: Ay, opo, yung mga aksidente na po 'yon ay na-cleared naman na po 'yan at nadala na po sa Traffic Bureau for further investigation yung mga involved vehicles.
16: Oh,
15: at yan naman po ay na-assistihan na at na-respondihan naman kaagad ng ating mga traffic constable.
1: Diyan naman kayo maasahan talaga.
16: Thank you.
1: Salamat Tito Charlie. Charlie.
15: Maraming salamat din po at magandang umaga.
16: Oo, wala mang coding, mahal pa rin ang gas at diesel.
1: Ah, sabi
16: kaya,
1: ni John.
16: Stay at home.
1: Huwag kang ganyan. Nag-iisip na nga iba na magbakasyon eh.
16: Nag-increase ngayon eh.
1: Oo nga, piso. Halos 2 piso diba? Tinas ng diesel. Ito si Georgie Visconti, ang sabi niya, good morning to all ka-ONP traveling to Ilocos Region. Marami akong natutunan sa programa tungkol sa kalagayan ng pampulitikong kalagayan ng bansa. Mm-hmm. Mga opinyon na galing sa Word of God, nababago ang pananaw natin at bilang isang Kristiyano, talagang bawat kaalaman natin narinig ng Diyos ang tunay na dapat unahin.
16: Mm-hmm.
1: Ayan.
16: Ayan, and si Merly Largado, ang natutunan ko po sa ONP as responsible Christian ay panindigan ng tama para sa Diyos. Sabi niya dito, at bayan at sarili, maging mabuting tao, matotoong magmahal, mapagpatawad, at mag-share din ng salvation.
1: Yan. Si Rose Hosson naman, personally big up sa akin ng DCAS, especially team ONP.
16: Mm-hmm.
1: Yung Word of God ang pundasyon ko, yung learning points everyday, nag-nurture sa akin, physical at spiritual. At ang bonus, lakas maka-good vibes yung tawanan na thrill talk na usapan.
16: Thank you, Sister Jing. At bago tayo magpatuloy sa pagbabasa ng entries sa ating QOTD, check muna natin gaano ba tayo kainit ngayon. Ang heat index natin.
1: Nararamdaman na namin kahit sa loob ng booth.
16: Andito po ang ating weather specialist mula sa Pag-asa DOST, si Ma'am Glyza Escolyar. Ma'am, good morning.
17: Good morning din po. At para sa lagay ng ating panahon, meron po tayong minamonitor na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namata na 1,570 kilometers, silangan ng northeastern Mindanao. Ito po ay maaaring maging bagyo sa loob ng 24 oras at maaaring pumasok po ng PAR by Thursday hanggang Saturday at tatawagin po itong bagyong Dome. warming. Although ito po ay lalakas into severe tropical storm o mas mataas pa, sa ngayon po ay hindi po ito nakikitaan na magla-landfall. Ito po ay gigilid lamang po sa eastern boundary ng ating par hanggang sa tuluyang lumabas. Sa kasalukuyan naman po ay apektado po ng trough nito ang ilang bahagi po ng Mindanao. Pero unahin ko po muna ang Zamboanga Peninsula, Barms, Oxarjan, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan affected po ng southwesterly wind flow. Kaya asahan po doon ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkidlat pagkulog. Posible ang mga flash floods at landslide, lalo na po kung may katamtaman hanggang sa kuminsan ay malalakas na mga pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, epektado po ng trough ng minomonitor nating low pressure area. Kaya kaparehong panahon din po ang dapat asahan dun po sa areas po na nauna ko nang nabanggit. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap ang kalangitan at mainit pa rin po ang maghapon. Tanging mga punong-punong mga pag-ulan sa hapon o gabi ang pwede pong asahan. Dito sa Metro Manila, pinakamataas ang heat index ngayon sa southern portion po ng Metro Manila, aabot ng 44 degrees Celsius. Ang mga areas naman na may pinakamataas na heat index sa buong bansa ay dito po sa Tuguegarao City, sa Cagayan, San Ildefonso, Bulacan, Camiling Tarlac, Sangley Point, Cavite at Puerto Princesa City sa Palawan. Aabot naman po yan ng 46 degrees Celsius ngayong araw. At yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Escolar, nag-uulat.
16: Thank you, Ma'am Glyza, sa komprehensibong pag-uulat sa lagay ng panahon mula sa Pag-asa DOST.
1: Sa madaling salita, uminom po ng tubig palagi. Yan. Kasi mainit talaga.
16: Benjo, dinig ba electric pan ko? Di naman. Okay.
1: Buti hindi mo binanggit kasi... Sikat yung electric pan mo. Eh. Sikat yung brand.
16: Regalo lang yan. And sabi sa ating YouTube channel, Mabiyayang Umaga, si Ate Menchie Copaway, hello po. At sa kanyang apo na si Zachary Emmanuel Rubrica, nakasama niyang nakikinig ngayon dito sa Oras na Pilipinas.
1: Ayan, sabi naman ni Vincent Garcia, marami ako natutunan sa 702 DCAS. Hindi lang sa natutunan, kundi lagi po ako updated sa latest news while thank at you. Work, watching here at UK. Kasi ayun, hindi ko ma-pronounce.
16: Si Welita Zonio, natutunan ko sa ONP ay maging masaya, nakakahawa kayo, at maging mabuting mamamayan ng Pilipinas. Lagi akong nakikinig sa inyo.
1: Sabi naman ni Annie Marie Jimenez, magandang umaga po, Oras na Pilipinas para po sa akin. Marami po akong natututunan sa inyong programs tulad ng pagiging positibo, disiplinado at makadiyos. Bilang mamamayang Pilipino, dapat natin isabuhay ang pagiging disiplinado at positibo. Yun. Ang pananaw sa bawat araw, kahit tila amang nangyari sa paligid ay hindi maganda, gayunpaman, nandun pa din ang pagtitiwala natin sa Panginoon. May magandang kinabukasan ang bawat Pilipino. Maraming salamat po sa informative information, informative information sa mga balita, talakayan at word of wisdom. God bless po and more power.
16: Si Emily naman, I've learned sa ONP to put salt in every news that we hear and we should hear both sides. At sabi niya, nakakatulong din daw tayo sa kanyang spiritual growth.
1: Ay, salamat. Salamat. Yan ang isang ano ko eh, kasi minsan nag-iisip ako, Lord, may say-say ba yung mga ginagawa
16: namin? Yung pagising mo ng 2 a.m.
1: Tapos kanina nag-meditate ako doon sa isi-share ko sa Hardin. At na-catch yung word doon sa isang binabasa ko na its harvest is as sure, as certain as its planting. Maring hindi sabay yung pagtatanim at pag-ani, pero may pag-ani. Yeah. At nakikita po natin na yung ating mga pagpapagal ay hindi nawawalan ng kabuluhan.
16: Ayan. And syempre, dagdag kaalaman din ang hatid natin dito sa Oras na Pilipinas. Sino pa ba ang magbibigay sa atin ng mga interesting na trivia?
1: Ayan, katulad yan, oo, si Doña Lourdes Desa de Explorer Magtunaw. Sabi ko nga, ito ang ating travel blogger on the air. Sa likod ng isa na namang bandila.
18: Tita Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Tita Bandila.
19: Hello kaagapay! Desa the Explorer is here. Mag-iikot-ikot na naman sa bansang Pilipinas. Siyempre, gaya ng palagi nating sinasabi, bukod sa ibang bansa, magandang ikutin at ipagmalaki natin ang sariling atin. Let's go na sa probinsyang isa sa pinakamayaman pagdating sa ginto, walang iba kundi ang Davao de Oro! Before 1998, parte pa ito ng Davao del Norte. Maraming tao sa area, pero ang gusto nila ay sariling probinsya para mas madali ang serbisyo at projects. Ito ay naging opisyal na probinsya sa ilalim ng Republic Act No. 8470. Tinawag itong Compostela Valley mula sa bayan ng Compostela plus Valley dahil nasa lambak ito at surrounded by mountains. Isa ito sa youngest provinces sa bansa. Naging official lang as Compostela Valley noong 1998 tapos pinalitan ng pangalan na Davao de Oro noong 2019. Davao na mas kilala bilang part ng Davao Region habang ang de Oro ay Spanish word for of gold. Kasi ang probinsya ay rich in gold and minerals. Pero bakit nga ba pinalitan? Well, para mas ma-identify as part of Davao family. At para i-highlight na gold-rich ang lugar na pang-boost ng image and economy. Speaking of gold, may legit gold mines dito na matatagpuan sa Mount Diwata, Diwalual, Treasure Island kung tawagin. Puno ang lugar ng waterfalls, rivers, caves, and mountains. Gaya ng mga sikat na tourist spots ang Aliwagwag Falls, Tagbibinta Falls, at Mount Candelaga, kung saan pwedeng-pwede kang mag-hiking. Ang mga locals ay kilala bilang hospitable, kaya naman perfect place ito sa mga turista. May iba't ibang indigenous people rin dito, gaya ng Mandaya, Mansaka, at Manobo. Sila ay mayaman sa kultura, music, at traditional fashion. Not just gold, dahil ang Davao de Oro ay may fruits na color gold din, gaya ng mangoes, bananas, at marami pang crops. Speaking of fruits, syempre, may mga foodie bucket list sa lugar na pwedeng-pwede niyong tikman. Unahin na natin ang mangustin at durian products dahil mas kilala ang Davao City sa durian. May mga durian candies, jams, at ice cream din dito. Crispy, juicy, at legit ba na mapapa-extra rice please? Ba ang hanap mo? Well, hanapin nyo ang nabunturan kung saan may mga sikat na lechonan. Perfect sa fiesta o kahit wala namang okasyon. Mayroon din silang binaki. Ito ay sweet corn dessert na binabalutan ng corn husk at ang kanilang native chicken tinola na lasa pa lang, alam mong lutong bahay na. Kaya naman ano pang hinihintay mo, mag-ready na at let's go na sa Davao de Oro! Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
18: Tita Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Tita Bandila.
16: Kagutom naman to, Desa Girl.
1: Oh, nga'y.
16: Habang umaakit ako kanina dyan sa hagda natin,
1: uh-huh.
16: Alam mo kung anong gusto kong kainin today?
1: Ano?
16: Turon.
1: Aba?
16: Medyo turon ano, na may langka.
1: Pambira.
16: Yung malambot yung saging.
1: Tapos malutong yung balot.
16: Tapos katerno, halo-halo.
1: Pwede, pwede, pwede, pwede.
16: Diba? Ang sarap, yun no?
1: Ako, yung isang araw pa ako nakikrave.
16: Nang?
1: Matagal na ako
16: hindi
1: kumakain.
16: Bulalo na naman yan eh.
1: Hindi. Ramen.
16: Ayun. O, ramen. Sabi ni Ate Nora Cabantog, marami daw siyang natutunan sa batas, sa Bible reading sa iba't ibang bansa na kinikwento rin ni Desa.
1: Ayan, sabi naman ni Leonila Zamora, hindi ko pa nababasa to, no? Marami po ako natutunan sa oras na Pilipinas. Hindi kompleto araw na hindi nakakapakinig sa inyo. At sinishare ko rin sa mga trainees ko. Laging updated po ako sa inyo.
16: Ayan. Sige po, sagot lang kayo sa ating QOTD kaagapay. Ano-ano ang mga natutunan mo dito sa Oras na Pilipinas. Ito yung program natin from 7 a.m. to 8:25 Mondays hanggang Fridays dito po sa DZAS. At paano din to nakakatulong sa iyong paglago bilang isang responsableng Kristiyanong Pilipino?
1: Sabi ni Lisa Pabico, good morning po. OMP inspires me so much. As in, OMP is life. Naku naman.
16: Wow,
1: never ka malulungkot or mapil mo mga depressing problems kasi parang heaven ang atmosphere. If given a chance, gusto ko mag-volunteer someday, makita si na Ma'am Heidi at ang mga Poging Pastor and Team.
16: Naps naman.
1: Naya tuloy akong basahin. Alam niyo, Sister Lisa, maganda, bago kayo pumunta, magpa-check kayo ng inyong prescription.
16: Grabe ka naman. Sinasabihan ka nang ang pogi, mag-thank you ka na lang.
1: Hindi, kasi alam niyo, mahirap din naman tanggapin yung feeling mo, hindi naman totoo.
16: Si Rosalinda, sobrang dami kong natutunan, lalo na sa pagiging positibo sa buhay. Kayo po ang aking morning buddy at lagi pong happy, lalo na pag si Pastor A at lahat po ng
1: Salamat
16: pastor
1: po.
16: Sa ONP.
1: Ay, kahapon po, yung ating co-host ay Mati ni Idol. Ngayon ang co-host po ay nagme-maintenance.
16: Mag-invite na tayo para ayan. Sa Uy, ating anniversary sa June 6.
1: Ay, nasa likod mo yung
16: Ito,
1: poster. Yeah. Para sa 78th
16: flash din natin yan.
1: Anniversary ng FEBC Philippines. Mula alas 8 hanggang alas 12 yan sa GCF Ortigas. Mm-hmm. At ang plenary speaker natin, kasi mahalaga po ito kung gusto po natin maging effective ang ating youth ministry, youth outreach. Ang mga speaker po natin ay si Pastor Carlo Panlilio at Pastor Roman Guevara. At may mga praise and worship teams po na inanyayahan para mapuno ng papuri ang ating special na araw. At magsama po kayo, hindi lang kayo, magsama po kayo lalo na yung mga kabataan. Mm-hmm. And admission is free.
16: Yan. So doon naman sa mga naghahanap ng work, yan, meron tayong mga job openings dito sa DZAS, staff assistant, production assistant, at production technician sa ating RTV. Meron din tayong iba pang ministry opportunities dito sa FEBC Philippines. Bisitahin nyo lang yung ating website at i-click yung Join the Mission. Para po sa mga aplikante, send lang your resume, samahan ng 2x2 photo sa recruitment at febc.ph.
1: Kapon na sa UP, sa Mascom, College of Mascom, kasi meron isang member namin na may thesis exhibit, yung si Sister Margaret Toon, yung kanyang ginawang AI na pagkausap mo, makakalimutan mo, nakausap mo machine.
16: Talaga?
1: Oo, yung cut talk. Ang ganda, kung may panahon po kayo, alas 11 ng umaga, alas 4 ay dalawin nyo yung exhibit. At may iba pa exhibit,
16: sa
1: may
16: UP
1: iba pang estudyante. Okay. At kausap ko nga kapon, sa'yo kung mag-apply ka sa DZAS.
16: Ayan, mag-apply so apply ka. Lang po kayo. Malay nyo. Magkasama-sama tayo dito nagsaserve sa Panginoon. Ipag-pray din natin. And tayo po ay patuloy na nagpapaabot ng ating pakikiramay, pakikidalamhati po sa pamilya ng isa sa mga broadcasters natin dito sa DZAS, si Brother Rainier Pagkaliwanagan. Isa po sa mga host ng ating napapakinggan tuwing weekend sa UCM Interface. So tayo po ay nananalangin ng kaaliwan at kalakasan para po sa mga naulila.
1: Yan.
16: Pastor A, nasa Zoom na yung ating panauhin, pero bigyan daan muna natin si Shekinah.
1: Sara, sa isa na namang ma-inspire sa gawang kabati-bati. Mm-hmm. Mabati ang mabuti, may tama ang mali.
20: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
21: Masiglang araw ng inspirasyon para sa iyo, kaagapay. All lives matter. Kaya naman nararapat itong pangalagaan, ipaglaban at respetuhin sa lahat ng pagkakataon. Binigyang pagkilala ng Bataan Animal Welfare ang isang dog pound sa Angeles City dahil sa isinusulong na no-kill policy para sa mga aso, maging ang commitment nilang mapanatili ang maayos na programa ng pag-alaga sa stray animals. Hindi gaya ng ilang kaso ng dog pound sa ibang lugar na tila ba lost case at dead end na sakaling mailagay sa ganitong pasilidad, sinisikap ng Angeles City ang pagprotekta sa mga aso. Hindi pagkitil sa buhay, bagkus ang pagbibigay ng maayos na tirahan at pagsisikap na mabigyan ng forever home sa pamagitan ng adoption efforts. Isa pang kapuri-puring gawa na nagbibigay halaga sa buhay ng mga animals ang ginawang pag-rescue ng bumberong si Joseph Torregosa sa natrap na pusa sa gitna ng sunog sa Magikay, Mandaue City. Habang inaapula ang apoy, napansin nila ang nanghihinang pusa sa isang pader. Hindi ito iniwan ni Joseph at ginawa ang lahat para mailigtas. Kaagapay, ano ba ang kwentong All Lives Matter mo? Naranasan mo na bang gawin ang mga nagawa ng na-feature natin? Sikapin, maging respectful at caring sa mga animals as a whole. Dahil gaya natin, sila ay likha ng Diyos at may karapatang malayang mamuhay sa mundong ating ginagalawan.
2: hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
21: Lumang photos na recycle pa para maipang-scam sa iba. Yan ang sinapit ng namayapa ng aso na si TikTok. Siya'y dating nag-viral sa social media, maging ang kanyang picture na may nakaturok na pana. Nakaligtas siya mula sa mga pang-aabuso, bagamat kamakailan ay nasawi rin dahil sa aksidenteng pagkakasagasa. Pero hindi naman siya nakaligtas.

0: Wala, siguradong pagdudusahan din balang araw. Paalala sa lahat na magsumikap na lamang at gumawa ng legal at wastong paraan para matugunan ang araw-araw na pangangailangan. Shekinah Abalon po para sa Mabati ang Mabuti, Maitama ang Mali.
1: Pilipinas. Pag-usapan natin.
2: Tamang oras, alas 7:55 ng umaga. Nakikinig ka pa rin sa Oras na Pilipinas dito sa iyong paboritong 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Proud member tayo ng KBP, yan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kami po ang inyong mga kasama pa rin, Heidi Bernardo Sampang.
3: At Pastor Eric Cortez.
2: Pag-usapan natin ngayon, paano nga bababangon ang imahe ng ating Senado ngayon? Ito po kasing mga nakalipas na linggo, palaging laman ng ating mga balita ang ating Senado. Mula nang pumutok ang flood control scandal na nagdawit sa pangalan ng ilang senador, hanggang ngayong nagtatago si Senador Ronald De La Rosa, headlines palagi ang Senado. Yun nga lang para sa hindi magagandang balita. Yan. Dahil po sa mga isyu ng katiwalian, irregularidad, coup d'etat, barilan at pagkupkop sa pinasasagot sa batas. Bukod pa rito, may mga senador din na inaakusahan ng market manipulation at insider trading. Dahil karamihan ngayon sa mga senador ay dawit sa mga kaso at iba't ibang isyu, hindi po maiiwasang maikumpara ang mga bumubuo ngayon sa ating upper chamber sa mga nakalipas na pawang honorable ang mga senador ng bansa.
3: Napakinggan ko ang interview kay Senator Pampilo Lacson na ngayon lang daw sa kanyang karanasan na mas mataas pa ang rating ng mababang House kapulungan ng mga kongresista kesa sa mga senador. At para talakayin po dito kung makakabangon pa ba o babangon ba, paano babangon ang imahe ng Senado, kasama po natin si Dr. Gary Ador Dionisio, Associate Professor and Dean ng School of Diplomacy and Governance sa De La Salle College of St. Benilde. Magandang umaga, Brother Gary!
4: Ay, magandang umaga, Pastor Eric at Miss Heidi at sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood ng Oras na Pilipinas.
2: Dr. Gary, good morning!
3: Good morning! Tagal natin hindi nakausap, Dr. Gary!
4: Oo nga eh.
3: Oo, hindi pa tayo nagkakape ni Brother Abed. Dok Gary, itong nangyayaring ito, may pag-asa pa bang makabangon ng Senado given what the lowest it has achieved at this time o may ibababa pa to?
4: Ang lagi naman namin sinasabi ay no, sa panahon ng mga krisis, there is always an opportunity either to recover or to further go to the abyss.
3: Abyss ha? Parang kalalimang wala hanggan yun.
4: Yun eh. Kaya nga, ang sinasabi natin sa mga nangyari nga ever since na pumutok itong flood control issue, kapag nabanggit ko, hanggang sa recent coup d'etat noong May 11, no? Parang lahat na lang ay nakatingin sa mga araw-araw na nangyari sa Senado na parang iniisip ngayon ng mga tao ay ano kaya ang posible na namang kontrobersya ang ilalabas nitong ating Senado, no? On this incident, no? Kahapon, makita mo maigi, talagang unti-unting nawawala na talaga yung kredibilidad, institutional integrity, and impartiality ng ating Philippine Senate, considering the fact na dapat ang mga senador ay mas national interest ang tinutugunan. I think that separates them from the House of Representatives. Dapat ang mga senador ay mas statesmen, ibig sabihin, sinisigurado na ang paglabas ng mga impormasyon sa kanilang mga katauhan ay galing sa isang factual, evidence-based at hindi chismis. At dapat ang mga senador ay inintindi ang interes at kapakanan ng mga mamamayan rather than yung mga kapwa nilang senador na nababanggit or naakusahan ng iba't ibang mga issues katulad ng halimbawa kay Senator Alberto de la Rosa at yung ilang mga senador nga nabanggit na involved dito sa flood control, election offense and even sa flood war issues, for example. So ito yung mga nakakalungkot na bahagi, no, ng ating kasaysayan. Kaya nga I think this is sabi mo nga kanina, Pastor Eric, na doon sa survey na ginawa recently, no, this is the first time in the history ng Philippine Congress na mas mataas na ang appreciation ng mga tao sa House of Representatives rather than sa Philippine Senate, especially nung nagkaroon ng change of leadership nito.

0: May 11, dahil ako gusto ko lang balikan na
1: Opo.
0: ito yung change of leadership ng May 11 ay kakaiba. Bakit? Dahil hindi naman bago ang change of leadership o yung kudeta sa Senado.
1: Opo.
0: Pero at least they are, to some extent, they respect some protocols and etiquette in changing the leadership. Ibig sabihin, bago nagpapalitan ng mga sinat ng mga leadership, ay ini-inform ahead of time. Pero nakita natin, very brazen ang palitan ng May 11. At even mismo si Senator De La Rosa sa kanyang interview ay inamin na ang primary purpose ng pagpunta niya sa Senado after 6 months
2: ay para
0: ay tulungang
2: sabotohan.
0: mapalitan si Senate President Tito Soto, and nothing more and nothing less, and including of course the impeachment. So drastic at brazen yung ganitong mga action. Kaya naniniwala talaga tayo na unti-unti nawawala yung trust and confidence at even yung relevance. Ha? Kaya ang term ko dito talaga ay we are now experiencing a crisis of governance in the Philippine Senate dahil hindi lang nawawala na ng popularidad yung Senado, kundi na rin sa kanilang mga mandato at yung sa kanilang purpose, which is basically to protect the national interest rather than a partisan or personal interest ng mga tao.
1: Opo.
0: Na kapwa nilang mga senador.
1: May debate ngayon. Makakatulong ba ako magpapalit na naman ng leadership ang Senado? Kasi maingay ngayon yung kay Sherwin Gatchalian. Noong una, kay Subiri, tapos si Sherwin Gatchalian. Tapos yung balita ka nung isang araw na Escudero daw ay gustong lumipat sa minority para maging majority. Pero ang kondisyon, siya ang maging Senate President na tinanggihan ng minority. Sa ganito mga balita, makakatulong ba kung magpapalit ng leadership?
0: Well, from a governance and public administration's perspective, may tinatawag tayong legitimacy issue. Nung umupo si Senator Alan Kitter Cayetano, no, talagang unti-unti nai-erode ang public trust ng Senado. Dahil nga, for example, sa kasaysayan ng Senado, nakita natin na nagkaroon ng marahas at violenting insidente. Sabi ko nga, sa ibang bansa, meron namang
1: nagsusuntukan pa.
0: Of parliament, nagsusuntukan, no? Pero this time around, makita mo merong parang, may stage na atake inside the Senate, no? Ni outside the Senate, inside the Senate. At grabe yung pagkawa ng iba't ibang mga naratibo o ng kasalukuyang Senate leadership, no? Na para bang nakita mo na ang kagawaran ng ating polisiya, ng ating law enforcement, ay taga-atakihin sila, which really, I find it very odd from a governance perspective. Kaya tingin ko, para maibangon talaga ang Senado, may need na magkaroon talaga ng Senate leadership change for primary reason, dahil ang dami mga kontrobersiya. No? Siguro, Pastor at Ms. Heidi, first time tayo nakakita na parang almost every day, no? Hindi nawawala ng mga kontrobersiya sa Senado ngayon, no?
1: Stability.
0: Yung continuity ng governance, halimbawa itong change sa mga committee position. No?
1: Yeah.
0: First time nakita ka sa Blue Ribbon Committee na yung mga miyembro mo ay halos implicated sa iba't ibang mga issues, from plunder to flood control, from tax evasion. Ang dami. So, paano ba natin i-justify ngayon yan? Ang mga nakaupo sa mga key and sensitive position na merong kapangyarihan na para supuin ang korupsyon ay involved sa ganitong mga usapin. So, it's really a call and necessary for the Senate right now to have, you know, a change of leadership para unti-unti, no? Magkaroon ng uli ng relevance, trust, at ituloy yung kanilang mandato, no, for a legislative agenda to really address the issues of our country nowadays.
1: Bago magtanong si Sister Heidi, kung hindi change of leadership, kundi change in the leadership, meaning, alibawa, anong pwedeng gawin ni Senate President Alan Peter Cayetano kung hindi siya mapapalitan para maibangon niya yung dignidad ng Senado? Anong pwede niyang gawin?
0: Yung mga ilang araw na ginawa kasi ni Senator Alan Peter Cayetano, no, very identified na siya sa isang political faction.